0: tropang Jason. Ano galing street ni di, ang tadlong di ba sa pasaka sa aton, halinto sa likod, may street na eh. Ano gani na? Chico. Chico no? Oh, kung haling ka da sa kwan, haling ka da sa may likod sang Villarreal Stadium, may mga street na da. Ang Chico Street, halin sa Chico Street, tadlungon mo na, hasta makasaka ka sa babaw bukid. Oh, hasta makasaka ka sa babaw bukid. Oh, ti masungguan mo, stasyon gina namon, pag abot mo sa bukid. Oh, di ba? Oh, te, bebe, kung nataunta kun kwan, no? Oh, makadto kami da buwas ni kwan ni Chuchi. Ati wala problema. Tol mo na di mads. Oh, wow, nice sir Joven ha. Madto lang ko sa house mo ah. Ay, tiwai ko tumam sa house ko. Ya, matubang to si mo, Ma'am Rose. Ya bata nga duwa ka tuig. Ayoy! Ah. Ambal ni Mibs, Yakal Street. Yakal Street na din. Hindi ah, Chico yan o. Oh. Chico na di. O, oh, Chico na pagkabalo ko. Chico na ang Chico. Dire-direchohon mo na o. Oh. Tadlong naging napakanto di stasyon. Oh, ambal ni Crystal niya ako, Sir Joven. Radio, itigana lang please. Ah, ang hambal ko yan makanto di. Oh, ang Chico ay nang may lending. Oh, ang asa lending bala sa unahan. Oh, ara na da. Ang damo motor. Okay. Si Ma'am Edna, ano? Radyo lang ako. Sir, salamat ha. At ang landa. Ah, ato na sa anak mo. May radyo na to sa... Pusa! Mm-hmm. Huwag niya pag gintala na sinyo. Ayoy! si Nini Bakas, Nini Delatina ako, sir, gusto ko man radyo. Oh, grabe, damo na sila. Makalima, di boss, may radyo. Pero dapat ang radyo nyo, sigurado nyo, gaandar, ha? Oh, gatukar, gali. Gandar man, dumaki na lang to. Ayoy! Makabisita na ko sini sa inyo, nyo location, gali. Ati, lagaw lang di, ma'am. Okay, pero kung okay pa man ang radyo nyo da, no? Ti, hindi mo na pwedeng may component ka na, may radyo ka pa. Okay, schedule ko buwas sa doktor ko, agap ako da bala kay para may radyo ko. Bawa na timing ni Ma'am Edna Gillion Boris, oh, mayad kagid ka. Sir Jobs, nami signal nyo sa TISA kag. Nugay ako, Christine Dayan Rupa. Okay, sige, oh. Sangalan sang radyo, tuntulon ka kunodera ni Nita sa news station nyo, wala problema. Kag nami niya, mun radyo, specialized niya. Oh, kuhay ko tabla radyo, kuhay ko tabla radyo, bla. Oh, sample ah. Oh, ang kwan lang, ang may unod, may dumiara dal sa table ni kwan eh, ni katropang Zaldi. Oh, pakita ko sa inyo radyo, ah, specialized ka tama ni. No? Oh, specialized ka tama ni, oh, ari pakita ko sa inyo sa video. Oh, kanino ka specialized na radyo nat namon. No? Okay, oh, ari pakita ko sa inyo, ah. Box pa lang. Ah, special katama ni nga radyo mo nahalungan yun eh, KT. Ah, hindi niya parehas ang radyo, mamakal nyo di sa mga diin-diin lang ang mga kung ano. Box pa lang, sulid na. Ah, box pa lang, tibalaan nyo gid nga specialized, oryo. Box pa lang, may ngalan na yung XFM. O, oh, katropa mo, o, oh, ara, o, oh, kita. O, oh, tabunan ko na yung tsura ko, kita nyo. O, oh, basa nyo. O, oh, ara. Ara ang logo sang XFM Rojas. Oh, may nga lang katropa mo, box pa lang na ha. So hindi niya bal nga radyo-radyo lang. Oh, personalized radio ni XFM Rojas. Okay. Box pa lang 'yan ha, box pa lang. Okay, grabe nga tikal akon ba. Pero hindi niya tinikal kay tuod man eh. Oh, ang radyo. Oh, habi mabalik, eh, basta lang sila sa box. Oh, special ning radyo para sa mga listeners lang sang XFM. Oh, ang radyo ah, mismo. Ah, mga katropa, amo ning batunon nyo di kung magkadto mo bas. Hmm? Oh, ang radyo gid mismo may XFM na yang logo. Hindi na sticker. Hindi niya sticker ha. Ora o. Ara ang frequency nga 106.5 XFM Rojas. Ara ang logo na XFM. O, hindi niya sticker ha. Personalized na iya mga byan. No? Personalized na iya ni XFM. And we are very much thankful sa amon sining president and CEO, no? Kay Doc Remilito Oy, sa niya hindi tayo magbibigay ng radyo, na bara-bara lang. So dapat sa radyo pa lang, alam na nila na makikinig sila sa XFM. Ti, amon ning radyo, mamati ka din ibang estasyon, mahuya ka na lang. Ay, kaya barakang, XFM, Philippines. Ara pang frequency, ora, Tayo mamati ka pa na iban? Oh, huya ka na lang guros lawas mo. Awesome! Oh, kita nyo? Oh, battery operated ne, kung burn out. No, oh, duwa ka battery lang ni dagko, no, dagko ni no. Oh, di ba? Oh, no. Battery operated kag pwede man sa kuryente. Okay? Oh, amo ning batuno nyo, boss. Oh, kadungan sang second year anniversary ni katropang Joe Ben Anisco diri sa XFM. Oh, di ba? Oh, so din ka muda. Abi nyo guro daw. Abi nyo guro binakal ko lang da sa ano, ara ang box. Ah, mga katropa sang radyo. Oh, ara ang box. Gusto nyo ne? Ay kadto kamo di buwas. Oh. Di ba? Te? Bullseye. Oh, ginapakita ko lang sa inyo ah. Oh, di ba? Oh, sino pa makadto ni? Gainunahay ni boss. Basta mapahama ka bala buwas, oh. Basta hindi lang ni lima magkadto, bla, oh.
1: Oh, no!
0: Kailangan ka. Mayari man di kahapon na maging dulong man di lima kabaks ka po na. Ay! Oh, may... Hindi lima kabaks nga lima karadyo lang, ha? Ah, ang gindulong di ang box gid nga karton nga dako ha. Oh, may lima di, way pagani na ubos ang 15 ka box di. Oh, sige, hala. Oh, nagdamo na sila oh. Oh, sir, pwede na sa mother si mother makuha. Ah, pagadtoa lang di ah. Oh, excited na ko magka-radyo ka tropa, no? May problema William Calmerin. Oh. Sige. Sir Job, why ko radyo? Makadto ko dyan buwas ah. Mahulog ko entry. Sadyan eh. Hindi lang lima. Dumakuan ko buwas ah. Dumalagadnan ko buwas niyaw. Bullseye! Bullseye! Nabigid si Teresa Mon sa balay na. Sir, ang bali Ma'am Jacqueline Bonsala no suryo ho. Ang bali Ma'am Jacqueline manifesting. Robert Padilla, niya, wow. Lima lang gid sir ang pwede maka-avail tapos one day lang tomorrow, so sad. Pauna-una. Kanami pagidya kon sang radyo naka-fix lang sa XFM. Katropang Joven para wala na liso-liso. Ah, daw amo. Ay. amo na gid ni radyo, gaan pa namon tsansang iban baw na ano man nga. Bullseye! Specialized radio na para sa mga gapamati sa XFM. Okay. Ako sir, tagae man ko radio para hindi na ko magagamit CP. Thank you, Ged. Advance, happy second anniversary sa imo. Pag waragwag dira sa XFM. Ambal ni Ma'am Luisa, katala nagihap. Okay, ulayhon ko lang da katropa. Bailo, fried chicken, pwede. Pwede gani, why na? pero ang balik katropang Ira, ni katropang Christine, kag ni katropang Joy, hambal ka kuno kung saan o ka di makadro, kung may dala kagid man, para hindi na sila magbakal sudan. di ba? Laway mo na nga ako lang hatagan mo di. Di ba William Calmerin? Sige. Aga pa ta pakadto Mebs ah. Mga lima kaya basi maunahan ta. Bahu grabe si Rafael Digno. Minaya ang literal nga ginlansang sa isa ka estasyon. Ay, ano na hambal bala ka tropang Christine no? Ato nagid ni kuan mangita pata tsansa nga tagaan pata tsansa ang iba. kay Jobert Delfin, shoutout lang ka da sir sa driver ni Mayor Kita. Salamat gid. Tige shoutout ta. Now sir Job, mayo ya radio kay bisan burn out kay pamati gid ko sa XFM. Ay, basta may battery ka, no? Dapat paruleta parikoy kay base may magkalalanto kami da, kag mag-stampid, bo stampid bagid. Ambal ko lima lang. Waloy ka. Sige, sige. Happy second year anniversary sa XFM Sir Jobs. Gusto ko tani ang radyo nga wala tuning. Kag XFM lang ang station para wala na halinan. Parang kahonta ka mo ya. No? May nagid man niya tuning. Hindi, Tod. Why ka niya pamatian ngayon? Ining radyo niya, why ka niya pamatian ngayon? XFM lang niya. Oh, di ba? Kamu na gani personalize, no? Oh, personalize nini. Okay. Ambal ni Nanay Lorna Rizano Bistos, niya ara ko da buwas. Oh, eh, ari ka lang gid kay ko tumadulong sang kwan, di ko tumadulong sang ginorder ko. si Dasnila, gap ako na buwas, katropang Joven, kaya re, malang ko di, dapat sa inyo likod, ay kadami! Ayoy! ari ka lang di galit ka, go, sige. Ako niya, Sir Joven, ni Gcash mo na lang, sa birthday ko. Ang hambal ko, ya, anniversary, way ko yung naghambal, Crystal, ng birthday ko, birthday mo. Ayoy! Ayo, sadya lang ka mo. Katahom sang radyo sang XFM tani may ara ko sina kay dalaon ko to sa school mamati kami sa kantin. Problema no kay DRRZ horario mayong aga Sir Jobs, good morning man da sa imo no daw maisla na gid akon radyo nga hindi na magandar kung hindi pag pulpugon.
1: Oh no,
0: grabe ba di pulpog na nagali ya. Patis nanay nga gabasto no na gaugwad na ka makapamati na sa XFM sa ngalan sang radyo. Tiway problema no? Sige. Sana ako maswerte buwas sa Lucky 5 winners sang XFM radio. Ambal ni Mebs Anisco, no? Sir Joven, ngayo lang ko radyo kay dala-dala ko magkadto sa talamnan, sir. Okay. Sige, advance happy anniversary sa imo, Sir Jobs. Kung mahulog ko entry, dala visit, pangapi, kag of course, baka naman may radyo. Hambali, ma'am, Natalie Escalona Badoles. Sige, why problema? Okay, sige, basta buwas, ha? Ari pagidyabong, naghingagaw man si Ma'am Chuchi Dorado. Ari hindi na kinanglan na... Kwan, hindi na kinanglan radyo. Damo ni Kwartaya, si Ma'am Chuchi pa. Tauhay na ni Bishan siya pagani man nagtag-radyo sa niyo. Good morning, Landa. Maging padala ko no si Ma'am Kwan Simo, si Ma'am Weng To. Huwag maging dala de. Ma'am Chuchi. Ayad kagid kagad. About, damo si na Sir Joven ang hindi makakuha kung lima lang gid. Bahala, kamuda. Basta, ma-intra ako. Pari pagid yung ma-intra pagid sayaw. Yatag na nabi sa mga kwan, Ma'am Chuchi. Good morning sa mga taga Trisnilo Dwalet, yag kay Sir Jeff, no? Dira sa Trisnilo Dwalet sa Lipunan, At ako na ako, karadyo nyo dan, no? Masunggod gito karon ng kilala ko. Okay, hindi mo gin niya maliso. sunggod gito paghambal niya nano man kay nagkuha-kuha. Kung hindi na ko kaliso na karon. Baya, dugsing-dugsing lang na namo na. Okay, sige ano oras na las? 8:15 na ho. Basta may lima buwas ah. Tino matabo sa kwan? Anong matabo kung magsobra sa lima? Amo nang hambal ko. Pero hindi kayo uuwing luhaan. Gaan taguro kamo tag isa-isa ka sa siya. kung may radyo na kamote, may t-shirt man. May t-shirt. Hambal ko gani, may libre nga kape, may libre nga t-shirt, may libre pag-ed.

0: dapat sina kay Ma'am Chuchi ya, ma-donate pa sa gani, biskan pang load lang, di ba ma'am? 100 nga load ah. Sample, sample.
1: Ayoy!
0: Ay, pwede man ah, balon ko ginan sa buwas. Katropang Rafael Digno, sakpa ko tol. Bawal ang pasakop-sakop, di. Abi mo ah. Okay, sige ah. Nagduron sila kag damo man interesado kag. Okay, sa aton sini nga pagpakalagad. By the way, nabili na ta chika-chika. Pagbalik nato na, oh. Si Ma'am Annalie Bukala Bakila, sinya kape lang ako Sir Juven. May radyo ka pala ya, Ma'am. Okay pa dang radyo mo. Oh, kape lang ko no kay Ma'am Annalie Bukala Bakila. Oh, di ba la? Oh, okay man ko no si Ma'am Chuchi ah. Okay ko no mag ma-kwan siya, mang pang-load. Ay, mapang-load ka? Wala problema. Gusto mo kwan eh, sa anibersaryo makwanta, makatropaleta ta. So ang mapakatropaleta ka mo, siyempre product ni Yes to Health. Oh, dagon nyo product ni Yes to Health, t-shirt. Oh, pwede man maka-sponsor ka, ma'am. Load, ikaw sponsor sang load, 'di ba? Ano pa naman? Oh. May ari ko sa radyo, ah. Bali Ma'am Annalie Bukala Bakilaw. Ah. Oh, sige. Ambal ni William Calmerin katropa ipadulong ng diri kay katropang Ira kay unlimited diya pagkaon dayon bugrobi. Niya daw wala kagid pakisama Sir Joven mula noon hanggang ngayon.
1: Ayoy!
0: Nabasunggod na si Crystal sa ako, no? Basi magmuingoy ka na, Crystal, ha? Basi humibi ka na, bla? Okay. Si Jabba Nunoy, ginbutang niya lagi number niya. Thanks, Ma'am Chuchi. Oh, kita mo, lundi ka noon eh, Chuchi!
1: Ayoy!
0: Ginapaludan niya ng binutang niya number niya. Dugi-dugi, damo ka na natin, textmate niyan.
2: Bullseye!
0: Okay, sige, by the way, pagbalik na to na, tutukan tanin pila ka mga balita, anay, dari sa aton sining pagpangalagad. Ang ining pag-implementar na sa probinsya sang Kapi, sang ASF Border Control. Kahapon tos dumaraw to, may nadakpan to nga, may bit-bit nga mga pasahero to sang isa kabas. Sus na kuno may mga dalang baboy to kag mga ano pinang haboy lang sa kilid kadalan.
1: Ayoy!
0: Tika musta ining ASF Border Control naton mga katropa. Titutukan tani sa aton sining pag pangalagad sa piyak na bahin no ang latest karon sa sining reklamo batok sa isa ka BGMP personnel no nga ginaligar nagpangharas. Sexual harassment mga kabinan diri sa may kuno sa isa ka mall diri sa may Rojas Avenue. Kay kahapon na nagkitanay sila. Nagkitanay sila di sa may Rojas City Police Station. Ti kamustang ila sining encounter? Ti batita daw parehas kuno sila mapile sang kaso sa isa kag isa sa diani. Ano nang latest karon diri sa aton sining pagpangalaga di presentar naton sa aton sining palatuntunan. So bong man, sa balita national, oy, aga pa nag renewal mga kaabyanan ang kuno ang EDSA matapos nga may nagluntad nga daw surprise rally kang nagapanawagan sang transparency and accountability. Mga kabinan, tilaban-laban sa Metro Manila to, damo to mga kabinan sang kwan, sang mga nagka-late age, trabaho nila. Kaya gapa to yan sa kwan, tipon-tipon ang mga tao dito, mga kaabyanan. So inalaan taman kag si former DPWS Secretary Manuel Bunuan nga may kaso sa Sandigan. No? Te kahapon si Ombudsman Rimulya nagpahayag nga daw pangbawion natong mga kaso kuno ni DPW Secretary Bunuan kag himuon na lang nga state witness.
1: Ayoy!
0: Kumalabutan ta na karon talakayon ta na. Kay ti ambot ferma na bala sa iban? Secretary ka sang una tandaan ko pa nimo? Si Bunuan.

0: mga kabiyanan, sang una, sang ginpatawag sang Blue Ribbon Committee, ang animalistic niya, daw, kung pamangkuton mo to, kamagsabat sa mga pamangkot, daw katinlo-tinlo. Daw lipong nga gisaw, mga kabiyanan, no? May kang tanan sa flood control project nga ni. Okay, ti, sa kasagsagan, mga kabiyanan, sang kinawatay, sang pundo, para sa sining mga proyekto, siyang sekretary. Tidiryo, isa man siya sa mga kasuhan, kay ti may mga naginapatihan nga involbado man eh. Ti subong himuon na lang kakason-kason niya, himuon siya nga state witness. Ti sang una pa lang gani sa blur sa Senate Blue Ribbon Committee, ay grabe ning denial niya. No? So dira mo pala makita ang tao nga wagid sinseridad. Nga bisya na bisto na mga kabiyanan ng iya sini nga kahilagtanan may kang tanan sa flood control project daw mabinutig pa. Tapos subong basta nalang bawiyon ang kaso kay himuon siya kung nung state witness ginago.
1: Bullseye!
0: Kailinit mga makailinit magkwa na. Di ba la? Take kung sino po to mga involved karon to. Ma'am, ban na lang kami nga ma state witness na lang kami pang dumok na lang namon iban. Di okay man sa aton gobyerno? Nga kung aton siningalan tawon, mga katropa, pag-abot sa command responsibility, grabe ang daang sa labton, ni Manuel Bunuan bilang DPWH Secretary during that time nga nagpabungol-bungol, nagpabulag-bulag, mga kabiyanan, sa sining korupsyon nga ini sang iya nga ginauyatan nga ahensya.
1: Bullseye!
0: Hindi ng fairness da. Daw ka parehas mo lang, ang abal ko, bungol kag buta. Araw-araw man nga hindi niya ni mabalaan, mga kabiyanan, ang kinawatay da. Di ba la? Tapos pamangkuton mo sa Senate Blue Ribbon Committee, daw tinlo-tinlo, nga daw waigid siya kung doon nahibaluan. Tapos subong mas state witness ka, hindi ka bala gunggong.
1: Bullseye!
0: Tapos doon mapasugot man ang ombudsman, utro mo ni nami ka mo sa tituo ni Crispin Rimulya.
1: Bullseye!
0: Kilinit ah. Mo nagasangsang batasan sa mga kawatan sa gobyerno, kay damogid padihot. Di ba? Damogid ayon padihot para lang makapangiluwas mga kabiyanan, pero na-consumate na eh. Naganan siya na sila yung mga kabiyanan, no? Sang pila ka milyon, basi bilyon pagid gani para lang sa sining mga proyekto ngani. Pagkatapos mambal sila, hindi nyo ako pagkasuhin, mas state witness na lang ko, mang dumok na lang ko. Di ko lang taon da, isa siya sa may mga dako nga role, mga kabiyanan, sa kinawatay sa flood control. Di ba? Kaya hindi man na mag-isog tong ato sa dalom, dahil Alcantara, kakusino pa to, dahil Hernandez dito mga kabiyanan, nga magpinabuang atong BGC boys. Kung wala sang basbas ang DPWH secretary. Di ba? Titanit sang una kung nabalaan mo ni kag firm ka nga ti you are against corruption, titanit mo yung bato ni. Kung nadlo ka magbuyagyag, tani naghaling ka dalang bilang DPWH secretary. Ha? Delikadesa nga ginatawag sa ginahimo nga kagaguhan sang imo sini nga mga tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Titong tandaan ko ganyan, Rex Data, nag-deny gini saya sa Senate Blue Ribbon Committee. Nga daw inosinte, detail saya. Dugugugugugo, blaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilingit. Diba? Tapos mambal ka, subong state witness ka. Sa una nga, rada nga, ginapangayo ang tananda ng mga dabalaan mo. Way kagagiho-giho. Diba? Amo na makailinit mo. Balnerix Data sa inyo, obvious. Gaya Sir Jobs, nga may direktor ang telenovela, ka-ombudsman, gani man. Doon ka ginaguhay lang triyaw. Amo lang nagaling ma-witness ka lang para mabsuelto ka sa kaso only in the Philippines. Ay, daw mo na nagkakatabo diriya sa aton sa pungsod Pilipinas. Mabed na. Gado gina, no, do sobra-sobra naman yung paggago nila mga kabinan sa mga pumuluyo. Daw sobra-sobra na paggago nila mga kabinan, mga katropa sa mga taxpayers. Di ba? Ipambalik to, ano'y bunuan, pinangawat, pinangauti nyo to. Siling tabla, mo na dayon. Oh. Damo pa ni, mo na gani, siling di, oh. Ha? Subong pila pala nakasuhan ang mga involved ng mga contractors, daway kita kabati. Di ba? Daw may pinili, anya? Daw may mga privilege animal sa sining kontrobersiya nga ini, mga kabyanan? No? Dami mga privilege animal nga tiyo. Kamu lang kasuhan namon, kamu lang. Kay kontra, kamu da. Dami na, bla. Amo na, unfair katama ni mga katropa. No? So, inalaan ta na diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Kabalik kita. Pagkatapos, importante ng mga pahibalaw. Oras, las 8:27.
2: XFM.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatean ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: XFM. XFM.
10: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
11: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
2: XFM. XFM.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape. para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mangkos na ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
15: Oh, galit. Diriyo.
16: Ah, dali na.
2: X. X.
1: F. M.
2: X FM.
17: Brandet nga second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: XFM.
2: XFM.
18: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
19: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: X.
1: X.
2: F.
1: M.
2: X. F. M.
17: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
21: This is XFM 106.5 Rojas City.
22: Mga katrupa, exciting!
0: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
4: XFM.
2: XFM.
22: Xanthon Plus Gold.
23: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Xanthon Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan ko.
22: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Xanthon Plus Gold.
24: Sa mga butika.
25: Xanthon Gold. Coffee Mix.
26: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
25: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
24: Iba ka sa lahat.
25: Xanthon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
27: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
28: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
30: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
33: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthon Plus Herbal Soap.
34: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
33: Xanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Herbal Soap.
35: Chronic pain?
36: Ang sakit.
35: Mag-assist the pain.
36: Muscle fever.
35: Acute pain.
36: Kahit ano pang pain.
35: Basta pain.
36: Mag-assist the pain.
35: Kamkarang pain.
36: Fast and safe.
35: Yeah! Assist the pain.
36: If symptoms persist, consult your doctor.
35: Assist the pain.
36: Mabibili sa mga butika.
25: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
10: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magdugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
3: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
5: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
6: Exciting!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: XFM.
2: XFM.
36: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
36: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
36: Sunfon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manami gid sa akong panlasa. Sunfon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
36: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na.
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: X.
6: X.
3: F. M.
6: X. F. M.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
9: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
10: Ang hihita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang inom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Inom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
11: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
9: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
13: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
14: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
9: The secret of health.
8: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
8: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The secret of health.
8: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The secret of health.
8: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The secret of health.
8: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
15: Pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Laingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Visionix! Marami na ang natulungan!
12: Malaki ang pasalamat ko sa Visionix Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionix Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
9: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3,
11: makatutulong sa kalusugan na may
17: BCO at Moringa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain?
24: Ang sakit!
23: Mag-assisted pain!
24: Muscle fever!
23: Acute pain!
24: Kahit ano pang pain!
23: Basta pain!
24: Mag-assisted pain!
23: Kangkarang pain!
24: Fast and safe!
23: Assisted pain!
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Assisted pain!
24: Mabibili sa mga butika.
25: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
26: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
27: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
25: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
28: Exciting!
29: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, pabalik sa atong siringe pagpangalagad mga katropa. Diri sa atong siringe pala tuntunan. Tagihan po, nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. So, sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Hoy, sa mga katropa naton dira nga bago lang gid bukas ang ila sining mga radyo na nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad.
2: Good morning.
1: Siyempre sa mga katropa onliners naton nga padayon sa gihapon nga nagaupod sa aton sining palatuntunan.
2: Good morning.
1: Okay, isa ka malamig-lamig kag medyo maulanon, nagatulutuliting aga sa aton tanan-tanan mga kabinan, subong adlaw sang Martes. Okay, sa ito niya pagpangalagad ang ining abahin, builugan ay nga ganadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3. Atensyon sa mga katropa naton kung nagapangita ka mo mga kaabyenan sang suplemento nga may ikasarang no, sa pagpapas mga kaabyenan, sa pagtapna sang virus kag bakterya sa aton siningalawas, masaligan gid naton ang Premium D3. No, ang Premium D3 ang soft gel capsule nga may power trio, no? May virgin coconut oil, vitamin D3 kag malunggay oil. Kinawat ang virus kag bakterya, hindi na pwede dapat nga nagapabilin sa da sa aton siningalawas. No, kun hindi naton matapna ti sige-sige sa dai. Sige-sige sa kapaguba mga kabinan sa aton siningalawas, sige-sige siya sa pagtuga sang balatian. So na kung hindi na mabulig sin eh, parang nga ti, amunos tingala, dugay mag-ayo balatian ko. No? Diba? Dugay mag-ayo balatian ko, tingkita mo, kaysa gina-antibiotic ka. O, oh, para magpatay sa sining mga kagaw-kagaw tada sa lawas. O, oh, ti, epektibo ang Premium D3 mga katropa bangod sang virgin coconut oil. O, oh, amoy na, kita nyo sang COVID na sang nagligad to, dibla? O, oh, bangod sang virus nga COVID-19. Oh, dako gina nabulig sa mga nag-inom mga kabinan sang virgin coconut oil. Pero subong, no? Hindi kaya ang ibang sini. Yung testingan ko inom-inom sang virgin coconut oil sang una, katropang Jason. Okay pa ang una ng mga tilaw-tilaw mo. Sa ulihe, do ka ngilad ba, no? Do makakwan. O subong, oh, gina paagi sa soft gel. Parang ati, hindi mo na masagamsaman ang virgin coconut oil, ah, mga katropa, plus pagin ang vitamin D3 kag malunggay oil, mga abiyan. So aside sa pagtap na sang mga viruses kag bakterya, ang Premium D3 nagabulig man. Kag naghatag sang proteksyon sa cellula sa aton siningalawas, batok sa sining oxidative stress. Kung sa diin, amuni ang rason kung aman na nagkakapatay ang aton cells sa lawas, kag nagatuga mga abyan sang kanser. Oh, so isa ina sa mga dako nga bagay nga ginabulig sa aton kung nagainom kita sang Premium D3. No? Tag syempre sa mga gusto manginyang looking. Ah, nagabulig man ang Premium D3 para ma-prevent ang premature aging. No? Yan ang mga freckles naton, wrinkles naton, ginabuligan niya na para nga ti, mapabilin ang pagiging young looking. No? So, gani sa mga katropa naton, mag-Premium D3 na. No? Mabakali na sa mga suki ng mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, may araman kag sa dira sa kwan sa Generica Drugstore. Kag ang Premium D3 pwede man naton mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Take note lang ha, kung nagagamit ka mo sini, hindi nyo pag-ihaboy ang soft gel caps, ang kwan ng empty blisters. No? Kaya ang isa kapad sini sang Premium D3, pwede nyo mapasakop sa aton sini nga Santo Nerex FM, libu-libu ang papremyo. O, di ba si iningginainom mo na nga Premium D3 ang magdala sa imo sa kadalagaan, no? 3,000 pesos kada weekly draw. Kagdalag ko ang mga papremyo. 50,000 pesos first prize sina sa grand draw mga kaabyanan. And speaking of Santo Nerex FM, libu-libong papremyo, ginapahibalo na tondera si Jeneline Borion, no? Oh, Jeneline Borio sang Tabuksor Panitan Capiz. Oh, winner na ton sa pila na ganin siya nga winner, 17 winner. No, sa Santo Direct sa Family Bulibong pa premyo, kindly claim your prize. No? Do second winner na ni siya naton mo. Parang kakalang kung hindi mo pag i-claim kay tunga-tungao na namon diriya. No? Tunga-tungao na namon diriya sa stasyon. atensyon dira sa mga taga-Banwas ang panitan. Basi busy si Jeneline kay ginatry taman taugan mga katropa ang cellphone number nga ginbutang niya di hindi makontak. No? Okay, basi minakakilala kay Jeneline Borio dira sa Tabuksor Panitan Capiz, maton ginapanawagan kana to sang XFM mo. Ha? Para nga i-claim ang imo sininga premyo. Kay kung di niya na ipag-i-claim ya ti tungaon ni namo ni katropang Jason karon. Hating kapatid. Dibla 500 imo. Kwan akon, 2-5 akon. Siyempre, kung ituon sa edad, akong magulang, kung ilabaw ang magulang. O, oh, hating kapatid mo, di ba? O, ayaw na hating kaibigan. Ayoy! O, liwat ha, kay Jeneline Borio, sang Tabuksor Panitan Capiz, no? Pakiclaim lang sang kwan, sang imo, siniyang premyo. Adri sa XFM Rojas. Malang-alangan ka ni karon. Damo ni ang makwan, damo ni ang ma ano ni, damo ning makwan karon. Ayoy. Ginatipig-tipigan gid ni bala ni kwan, ginatipig-tipigan bali ni katropang Ira. Na kun napagprangka ka lang kuno kun hindi ka gusto kay damo gustos ni. Okay, aliwat ha, kay Jeneline Borio, paki-claim na sang imo sininga premyo. Kasi nagtalang siya bla, no? Ari kami diha sa bago namon nga station, maton sa Barangay Tisa. Okay, Barangay Tisa, San Miguel, Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Rojas City, okay? May budebi kay dawa establishment nga kwanda, no? Basta medyo lapit-lapit lang kami, no? Before sang LTO, kung halin ka rin sa Hemingway. Lapit lang kahapon gani, naglakat-lakat lang ko sa Guawa. Okay, sige, paki-claim lang. Okay, sa aton sining pagpangalagad, okay, Robert Jode Padilla ara sa Gyapon nagatutok sa aton sining palatuntunan. Tubungan si Ma'am Sinalin Pinikito Tabige ara gihapon, oh. Good morning kuno sa tanan niya mga katropa. Kadlaw gid si Ma'am Natalie Escalona Badoles, hating kapatid 25 imo kay Jason 500 lang daw. Daw di mayo aw. Bakal tanan na bala kape kag Santon Gold para damo entry. Ano hindi maayo kay ti kun kapatid ko ni siya na abansi ko sa edad ti magulang iya labaw gid na iya. Ay natuod siya sa manghod kundi 500 lang iya amo nang matuod nga hating kapatid. Wai man ko naghambal nga 50-50 kami mo, di ba? Oh, naghambal ko nga 50-50 ka tropang Jason, di ba wala? Hating kapatid ang balko. So, siyempre magulang ko, labaw kita. Ayoy! Okay, daligid lang sa itong sining pagpangalagad mga byan. E-check ko na si katropang Zaldi Agihap Jr. May kang tanan sa pinaka-latest nga update mga katropa sa sining kaso karon o kanreklamo sa isa ka BGMP personnel mga kaabyanan. Naging reklamo sang isa ka estudyante nga ginaaligar niya di dinakop ko nung puyo sa sarakangan niya ho. Ayoy! Samtang aral sila sa isa ka mall diri sa may bahin mga kabinan sang Rojas Avenue. Tinagreklamo ginpo sa Facebook wa siya gani ka kilala sini. Tindirin na balaan nga taga BGMP ni mga katropa. So i-check tabi nung ng latest diri. Mga katropa, kay kahapon, doon nakita na sila sila sa may bahin sang Rojas City Police Station. Tiway may mag-kwan, may ara sila sang kanya-kanya nga aligasyon. No, tigil na panindugan man mga kabinan to sang nursing student to. No, ang iya siniyang aligasyon batok sa sining BGMP. Oh, ambala ba sa tagi BGMP? Why na nga, yun lang ko yung tissue. Oh, kay nag-gamit ko to sang CR nila. Oh, tigil ng lan ko tissue. Ginalain na yung iya yung pag-interpretar. Okay, check ta. No, aras sa linya naton. Ang follow-up report ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
2: Mag-atubagay gini sa katropang Joben sa korte ining magtimbang bahin nga involved sa sining nagmuntad gani nga isyo o ining ginaaligar nga insidente sa pagpangharas sa isa ka nga BGMP personnel batok sa isa ka nursing student na tabogan ni isang tinalikdan to nga adlaw or gabi sang dira sa sulod sang comfort room sang isa ka mall sa bahin sang Rojas Avenue Rojas City kapon ni adlaw nag-atubangay na ni sila sa bahin sang aton sining Rojas City component police station kag dito ni may pagkumpronta na ini nga natabo katropan Joben kag nagpabot siya dire ang pamilya sining nursing student nga upo dang ina sining legal counsel nga pagapasabton ginila ining nasambitan man nga BGMP personnel katropan Joben nga hugot naman gani nga ginapaniwala ining akusasyon sa batok sa iya man. And ining BGMP personnel ang handa man nga magpasaka sang kaso karon batok sa sining ginapahayagi man nga pagpangguba sa iya sining anuman identity and of course pagpangguba sa iya
1: niya sa iya reputasyon eh
2: reputasyon gani
1: kadto bakit mo nga ang allegation sa iya ya parehas ka mo laki ako saran kay iya ya kusaran ka na imo yang nagapang kwan ka da pang dakop ka da puyo sa sarakangan da ayoy daw ka lao ay man ay may allegation pa kuno tong nursing student kahapon hindi lang tamo na tabo
2: oh may mga allegation pa to sandig sa na istorya man namo na ining lolo bala sining nursing student kay Drawan Joben nga nagsugid pagid ang iya sining apo nga ginsaradhan pa siya sa sulod sang comfort room sa isa ka cubicle katropang Joven. So may mga kasubong pagiting allegation nga gintuad sunod diri sa lolo ang iya sininga po. Pero nagpamalibad sila abe kahapon nga magpa-interview kaya mo man isunod diri ang advice sang ila sininga abogado katropang Joven. No, and then na-istorya taman to kapon to ining BGMP personnel nga sa iya sinigani nga statement kada banyo din or sa iya man sining version niya sa iya man sining pag-istorya sa ton with action panigani matching action no or gestures katro banyo din nagpanindugan gid siya nga wala siya sang or wala siya sang iban nga intensyon sa iya itong pagpangayo sa tisyo sa sining nursing student katropang sa Joven.
1: So kinapanindugan na gid niya, no? Kay, siling ko base, ang ginakuha ko gani, base bala siling ko na yung ginatuhog-tuhog ko man ng mga istorya, siling ko base bala na daw nagpalamungo lang ng isa, base bala paghambal nga tisyo, base lain bala pagkabate niya katropang Zalde? Pero galing ang problema, abi kay ang allegation niya, di ba, gin-kwanged? Gintokmo, gintong puyo?
2: Gintokmo iya sakang.
1: Oo, sakang.
2: O sakaratangan. Oo. No?
1: Tila iman na yung nabatian mo lang sa gin-attempt kag gintokmo, gid. Di ba?
2: Oo, mugani.
1: So, mabukat ng allegation kay iti dito yung hambal niya, ya, gin-kwanged yung sarakangan niya to eh.
2: Mugani, katropan Joben. Na pero sa version to sang ano ya sang BGMP personnel ng istorya tapapon ano ni gili din officer 1 ni diray sa BGMP Roa City katrabaho Ben consistent siya sa iya sining hambal nga waay siya sang ginhimo nga balain kay ni siya nagtandog sa sining nursing student, kundi nagpangayo lang gid sa sang tisyo kay sang mamuhin ini siya bra katropan Joben sa nasambit ng CR waay gid sang tissue or tissue paper waay man sang kabo nga sarang bala magamit so kun magpanguli na siya katropan Joben. So out of necessity.
1: Pero ano, tapos na siya o manog pa lang?
2: Tapos na siya.
1: Oh, ay kung kay so, nakakuan man siya, kung nagdali-dali na lang to siya, abi, iya sa kuan, sa grocery, nagbakal to tissue. Diba?
2: Ay na, tapos na sa CR mo. So,
1: okay. Ang manang punto ganito, di ba pag, aton lang ha, mga senaryo man lang, ne? No, yes. Unless otherwise, bro, dugi na daw kuan, nagdo lain na gid, inang daw mga carpet bombing ka na gid bala. No? Pero nakakuan pa siya gani, nakahambal mo, nakahapit pa to siya sa patahian da sa mall?
2: Nagkanto siya gani sa mall, katrabang niya Ben, kaya ging kuha niya, ino, gin patahi.
1: Man. O, oh, sila mo nakakanto ka da, o, oh, pag-abot mo dabi, so, ito lain, chan ko. Sulod ka na sa CR, no, hindi mo na dayon, nga mahambal ka, mamusdak ka lang da. Makarpet bombing ka dati bala mo man ang buang mall so kita mo lang da ang cubicle tiyan mo na basin tapos i-check mo dahi kung may tissue paper o kung anong plastada da so kung wala hala lang mamusdak ka lang da si Mabe
2: so mga may katrabang Jaben so pag ano na based sa NWA sa pahayag yung sinisato na sining DGMP personnel nagkuha siya sang iya.

0: kumungko na sa kuya. Pero wa gid sang tissue.
1: Pero paano siya nakapang kwanto? May anong gamit niya to pang ano to? Kay kung white tissue?
0: Pang uli.
1: Oo, may...
0: Ako nga, nga, truban dyan din ang istorya, kundi huwag yun siyang tissue, huwag masang tabo. So, nakita yun yung estudyante karon nga nagatindog sa ano, sa, kumbaga, huwag siguro, yun ka pangulib ng truban dyan din, binatak lang yung pantalon.
1: Sus.
0: No? Tapos gumawa sa to sa cubicol. Kita yung estudyante nga nagatanalamin. Pinalapitan niya ni kagin pa ngayon ang tissue. I-approach yun o direga, may tissue ka. Now, and then, huwain nagsabat sa mga estudyante, naglingo-lingo, kami, nag-ano naman lang siya, no? Nag-pangita pumagi para makapanguli sa Truban Jobin. So, may nakita, susunod rin ng plastic bottle sa basurahan, nga aras sa CR, muna ito yung kinuha, naging limpyuhan, kaging sudlang tubig, bumalik sa to sa cubicle, pag, amutoy, nanguli sa Truban Jobin. Pagwaya sa sunod rin, kibot niya, naging nabidyohan na siya. Sining isa sa or sining upod sining nursing student ang ginapahayag utod ya katroban joben no kag sala sunod diri ang allegation nga may ibang tatong tawo sa CR kay sila lang gitong tatlo the time katroban joben sa nga natabo ang insidente sunod pagani sa BGMP personnel siya pagani una report sa gwardiya sa kilala ay ang gwardiya sa nasambit ng mall nga muna ginbinidyohan siya to without his consent katropan Jobin and then may mga ginsambit pata siya nga may mga amugin man ang daga katabo no sa ano bla sa ano ning wala sa gisa tisyo katropan Jobin kag amugin to natabuan gid nga wala sa tisyo amo to nga lumakat na lang siya. Pero kibot siya sang ulihi na may nag-post na parte sa iya, katropan Jobin, and amo to eh, nga 30 minutes pa lang ago sang naposto ang iya laragway, kagang post ang estudyante, may mga nagpabalo na ni sa iya, rason niya nagpadulong mo siya sa police station sa nagpa-blatter. So una pa may pa-blatter actually. katropan Jobin, ang BGMP personnel, Berisarua City PNP, kaysa sa sining nag-post sa social media sa katropan Jobin. Kay kagapon na ito nagpa-blatter mo dira sa Roa City PNP, that is why nagsugat tayo gini ang ila sining banas man. No? So, kapon to, ay gid nga nagsiling istoryahan pa lang ni Waya, katropan Jobin, no, doon mamersahan, ay patugani sila kapon, yun daw sa bahay sa Roa City PNP.
1: Doon makamrasanay no? Sila kapon.
0: Oo, daw ano pa, umasang lulo eh. Mayo to, kayo nagkitay today. Okay, makitay lang tagaling sa kurte ah. Oh, so, matong sabitanon ng kapon, sinong lulo katropan Jobin sa bahin sa police station. Now, kay hindi makapa-interview again in ang BGMP personnel like ma-recorded natin siya katropan Jobin ang ila sunod rin regional office through their legal council nag-panugyan siya ang ila na lang sining PIO or public information officer dito sa region sa BGMP region 6 ang magpa-interview no regarding sini kay nakalabotan ni sa ilang issue mo katropan Jobin kag luckily kahapon aton man pakigangutan ining si attorney jail chief inspector Jonivin Ray Umadhay sang aton sini nga BGMP regional office 6 kung sa diin sulod diri siya bilang proseso once ma-involve babi sa kasubong sining mga isyo ang ila sining personnel katropang Jobin so una gibyang ginhimo isang nakalabot ni sa attention sa aton sining regional office ng BGMP gin ano ni o gin pa report ining BGMP personnel kagin pa explicar kung ano gin bala ang natabo katropan Jobin. So, nagatang isang statement niya ining BGMP personnel sa BGMP Region 6 and

0: ang Digente Region 6 na to, ang magatanda ang mando sa nila, sining, sining tawago, independent investigation, katropan dyan, Ben, regarding sa sining natabo. Yung pamangkot na ni Karon, si Atty. Umadhay, kung bala ipaydalom sa preventive suspension, ining nasambitan ng personnel nila. Sunod rin, kay Atty. Umadhay, katropan dyan, Ben, hindi pa sarang mapaydalom sa preventive suspension ining nasambitan nga BGMP personnel bangod wala pa sa formal complaint naging palabot dito sa ila sa regional office. That is why karon sa local attorney bukas karon ang talatapan sa ngatong sining BGMP sa pagbaton man sa reklamo batok sa sining BGMP personnel katropan nyo Ben kaga bago magpapanaog man siyang sanctions batok si Misela sining personnel and ever man sunod diri nga ining ano karon akusasyon or allegation batok sa sining BGMP personnel nila ya ang ano ni ang lunsay pagpangsamad lamang parang magkunuya no ining BGMP personnel nila na mag sa kaso batok sa sining nagapangsamad sa iya sining reputasyon man katropan Joben kag sino ko diri ganag attorney Umadhay wala ginatulirar sa regional director sa aton sining BGMP ang pamatasan nga sayop no para sa ila sining mga personnel katropan Joben kaya ginapanom do mugin sino diri permi ang mga BGMP personnel nga magkabuhi gid according sa ila sining mandato aga according sa akong ano ang ginalauman nga mangina attrition sa isa ka government employed personnel katropan Joben no? Nga kinanglan gid panindugan ang ila sining moral no kaga of course mag pakigbato gid no para sa hustisya na ginatawag man kay Propan Joben. Pamatayan ta ni kabayan sa aton sining interview kay Attorney Jonivan Ray Umadhay ang Chief Legal Service at Section Head sa aton sini nga BGMP Region 6.
1: At kita sino from XFM kay luyag nato ni Baloon ini ba lang insidente nga natabo diri sa Roa City kung sa din ginaligar nagpangharas ang isa ka BGMP personnel naton nakalabot na sa information sa aton sining regional office man sa BGMP attorney.
2: Yes sir, actually after na kabalo ang regional office gina-direct nyo doon ang aton nga warden from Roas City District Jail kung sa din yung na-assign ang aton nga personnel to an action regarding that issue. So din pa-comment siya, the personnel was directed to comment and then sa iyang comment which in fairness ang aton yung regional office inambal niya dito that it was actually the other way around. So din panginwala niya ang allegation and then gin-side niya galing niya siya ang una nagreklamo sa guard sa itong mall because of the incident na kinukuhaan sa video without his consent. So in the comment that he submitted sa itong jail warden and in fairness sa itong regional office he stated niya actually nagpangayo lang siya sa tissue and then later na kibot lang siya niya ang nagbanggit tong lalaki with accompanied by another person na dinkuhaan sa video. So he said that during that time wala siya nag-expect that he will be a victim sa muna sa unconsented nga pag-video sa iya tapos impose ang iyang isura because during that time ang bar niya halin siya sa tailoring nakuha sang bayo sang iya bata na kay sumla. So nakibot kit siya. That's amo nang gimbutan niya sa iya nga comment. And then, hambal niya dito that actually siya ang una nagreklamo sa guard during that time. And right now, nagkatuman siya sa police station to file the necessary case against sa mga individuals na nag-post sa iya. So, right now, amo pa lang na ang na-receive naton. And then, as to the any complaint, wala kita na-receive from any individual sa supposedly ng mga complainants or nag-post. But the regional office is open to any complaints, open siya, mag-receive siya ngayon kung may file sila. Because cases or allegations like this against any of our personnel must be filed or submitted through an official or proper forum, sir. Mm-hmm. So, however, in all of this, ang leadership sa regional office 6 under jail senior superintendent John D. Montero, kung tungkol man ang allegations, wala niya na ginaalaw, wala niya ginatonerate ang init ang mga personnel naton to commit harassment against individuals. So, kina-remind din pa rin yung ato ng personnel to be professional, to be maayong ehemplo when it comes sa pag-interact sa ato ng mga sa ating community at sa public nato. So, ako pa lang ato nga na-receive, sir. Ako pa lang sa ato nga personnel kasi ating paniniwala niya ang whole na allegations against sa iya.
1: At no, attorney, I would like to ask sa mga kasubong sinari nga sininga senaryo.
0: Alright, ito siya. Sa ating sininga interview kay attorney Umadhay Man sang legal service section, ang chief sa legal service section sa aton BJMP Region 6 man, katropan dyan din, naging tanan dyan, isa sining ginapaulamiran karon sa isa ka BJMP personnel nga assigned diri sa bahin sa Rojas City Jail, katropan dyan din. So, so far, amuning update, naging tanan sini, so, ang case ni karon sa Roa City 20 matapos man tong na pablatter kahapon ining nursing student ang ara karon sa jurisdiction sa WCPB sa Roa City katropan dyan din aga ining BGMP personnel makaron ang nagagather ni isang mga nagakaigo man nga dokumento aga magkadto pa ni siya sunod diri sa mall man no para makakuha sang sang incident report man sa bahin da sang admin section sang nasambit ni mall kay makompile agad makompile ya kaga makakanter man siya sa pagfile sang kaso katropan Joben. So maning update maging tanan sa sining allegation sang pagpangaras ang BGMP personnel sa isa ka nursing student sa sulod sa isa ka CR dari sa mall sa Rojas Avenue. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Gap Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! Alright, salamat katropang Zalde Aguihap Jr. sa sininga information. May kang tanan sa sining isa ka BGMP personnel nga ginareklamo karon mga kaabyanan, no? Sang isa ka nursing student matapos nga inkwentro nila da sa mall. Kanya-kanya sila may mga allegation kag ginapanindugan nila dire mga kaabyanan, no? So ang pamunuan sang BGMP naton, no, may kaugalingon man nga investigation nga patigayunon mga kaabyanan may kaangtanan dire, no? Pero iniya siguro ti sa part man niya sang ila siniyang kwansang ilang departamento mga kaabyanan kung may araisin inisya sang salabton. So latot na lang kung ma-prosper gid man mga kaabyanan ng kaso sang magtimbang nga bahin kaya ti both of them decidido gid kuno eh. May allegation to yung nursing student kaya nagreklamo sin eh kag sa part naman sang sining BGMP personnel no nga sunod sa iya ti na huyan man siya eh no, bangon sang sining post nga ini kag para sa iya wala mga kabinan sang kamatuuran. Nakadepende na ini sa ila, may man gani ni nga ti ikuan gid dalon gid mga kabinan sa ginatawag naton nga proper venue, no, ang ining nasambitan nga kaso kay ti wala bay magsubahar, no, kag basiman sa ila sini nga mga allegation. Tiyatanta na sa ila, no, mga kaabyanan. Ang lesson na lang sang sini nga balita, mga katropa, atensyon sa mga mall. Butangin nyo man tisyo CR nyo dyan. Bullseye! Diba? No? Dapat ginapacheck nyo na, na sa mga utility nyo. Diba? May harap na utility kay Tropang Jason. Nga mo nang nag-tinlo. Da, dapat isituit nyo. Nga hindi ka mo mabuhusan tisyo. O, lang tawa na. Why tanin na tabo ni kung may tisyo kayo dyan. Bullseye! Bullseye! Diba la? So, kung may tisyo ka muna, bastante sa tisyo, diba itanin na tabo ni, why sa tao nga nagpangayo to tisyo, kag why sa tao nga naghambal, nga, na, gamay lang madakpan ang iya puyo. Bullseye! Bullseye! di ba? So, next time, kung magkanto ka mo sa mga mall, i-check nyo kita, before ka muna mag-carpet bombing, before ka muna ma-musdak, sang inugpusdak nyo, nang tawon nyo ginanay, kung ang bidet nila da, naga may tubig. May aramang kung isang bidet nila yan, do, mawahak man ang bulibad mo kung baka pisipit ang tubig. Ayoy! Di ba may aramang ng bidet nga muna mo, no? Pagpindot mo, saos! Damatsyagan mo ya, karagalan mo sa sulod niya, do, para pati intestine mo, do, sudlon niya ka. kita nyo lang, may tubig, no, may ano da, may tissue. Kun wala, ara ka lang sa mall, dali ka to, nice dalom kag magbakal ka tissue ho. No? Kag kun maghalin sa balay, siguruhon gid makapamusdak ka anay. No? Makin mo tungod lang sa tissue, damo problema nga natabo. Ito mo bugid. Nang dahil sa tissue, nagkita sa courtroom. Makin mo na, Solomon Antonio. Dahil lang sa tisyo. Naglabot na sila sa korte. Mga kaabyanan. Bullseye! Bullseye! Pambihira, oo. Ayoy! Tisyo lang, ha? Kamuday interpretar, abida. Hindi, ayahan ba si lain pamatinan to sang nursing to? Paghambal niya nga, may tisyo ka da? Basi lain pamati niya, ba, gusto mo da? Pagka mo na abla, why sila gayon tindihana yung ulihit, may aligasyon na nga tagsa-tagsa. Ti, may man akong korte, Napapatugtaan kita kung sinong nagasugid matuod, between sa ila, mga kaabyanan, nga duha. Bullseye! Bullseye! Okay, pero i-try, i-kwanta na, labuton na, kumbaga, i-follow up naman na dugang. Kung din gid kutob kag makalabot gid sa pagkinasuhay ang ining magtimbang nga bahin, mga katropa. Bullseye! Sige, 9:35 diri sa aton sining pagpangalagad. Pagbalik naton, mga kaabyanan, report gyapon ni katropang Zaldi Aguihap Jr. No, ining pagpahamtang na sang border control. Mga kaabyanan, may kaangtanan sa African swine fever. Sang mga baboy diriya sa aton sa probinsya sang Capiz. Tutukan ta ha diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay, panindugay na lang sir. Importante nakamras mo ang Hungarian. Ikaw get bela jaba nuno ikon. Pagpamahaw na bida. Bullseye! Da mo kapag inabalan karon mga Hungarian sausage karon yan. Di ba? Basic one man lang to. Tiny. Ayoy! Balikay kita! Pagkatapos, importante nga mga pahibalo. Oras na to, 9:36. X. X. FM. X. FM.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santhon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
15: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
14: Garantisado.
15: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating ng akumulan sa System Pain para diro-diritso ang training.
17: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
18: Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist,
18: consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
20: XFM.
21: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
20: XFM.
18: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: XFM.
22: Xanthon Plus Gold.
23: Ako galing si Shirley.
24: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
23: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Xanthon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
22: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold.
25: Kabili sa mga butika.
26: Xanthon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Xanthon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Xanthon Gold Coffee Mix na.
26: Xanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Pabibili sa mga butika.
20: XFM.
28: XFM.
29: Kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
30: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanon, Rojas City.
20: XFM.
28: XFM.
31: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Beneficio Next. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
10: Mabibili sa mga butika.
25: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: Payato!
1: Tagal akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
4: Exciting.
5: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton siring pag panganagad mga katropa. Diri sa aton siring pala tuntunan. Oras na aton alas 9:51. Sa aton siring pala tuntunan. Good morning, anay, kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. O, nga nagatutok diri sa aton siring pag pangalagad, ho. No? Ambal na, good morning, Sir Jobs. Mapa, good morning lang ko, anay. Kay daw hindi pagid ko katutok, pamati. Ibalaan tama, no? Sige lang, ma'am. Bala ko may mga hilikoton kapagid nga iban bangod sa pagtaliwan sang imo, sining amay. So, condolence lang, ha? Sa bilog nga pamilya ni Ma'am Emmy Villagracia Tandog. No? So, sige ma'am, naintindihan na napton, ha? So, salamat sa pag-bisyan na muna. Nakakuan ka pag-yapon, nakatutok ka mang gihapon. Kag nag-share sa aton sa ringa pagpangalagad. Okay? Sige, 9:52 dari sa aton sa ringa palatuntunan. Inasyalan ko lang ni, no? Inasyalan ko na si katropang Zaldi Agihap Jr. Ang full interview ko ron, pamatian nyo, ha? Sa palatuntunan sentro. May kaantanan mga kabinan sa sining pagbantay man sa aton sining provincial government, no, sa kaso sang ASF, no, diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Nagbigad may executive order si Governor Ferdinand Otto Castro, no, nga magpahamtang sa mga border control para ibawal na, no, ining pagsulod sang mga baboy. Mga kabinan, kag iban pagid nga mga kwanhalin sa iban nga mga lugar nga possible nga may ara sang ASF. Okay? So i-check ta si katropang Zaldi Agihap Jr. Initial lang ha, katropang Zaldi. Live report.
2: Katropang Jaben, ginapangayaw gigaron sa aton sining gobyerno probinsyal ang full cooperation man sa mga hog raisers, traders, taga-subong man sa mga pumuluyo sa pagbantay man. Agad nga, hindi na magwala pa. Ining kaso sa ASF, diri sa aton sini nga probinsya. Kapon nga daw, ginpatigayon ining isa ka press call or press conference nga ginpangunahan sa aton sini nga provincial veterinary office. Upod man ang aton sini nga public information officer sa gobyerno provincial, kusa din ginapathagre ni Attorney Lovim Amores, Dr. Lionel Abordo, ang aton sining consultant sa Provincial Veterinary Office, kag sa aton acting man ng provincial veterinarian na si Dr. Lloyd Borata, nga ang pagpasunod sa buhi kag mga anuman nga pork products diri sa aton sining probinsya ang totally ginabanggid katropan Joben. So
1: wala ni isang pili ng mga lugar, no, kay pagkabalo naton na mangkot ko sa mga nagababoy di may galusot pa yung mga from Cebu and other provinces. So may particular lang ang mga ginabawal nga magsulod diri ng mga meat products, katropang Zaldi.
2: Gino clarify tani katropang Joben, wala sang gin particular, no, kumbaga although sa EO nga ging site gidto nga ang mga pork products halin sa probinsya sa Iloilo kag Negros ang ginadumili ang magsunod, pero may ara man didto sang tinaga katropan Joben nga ang bisan diin nagikan, no, nga ginapaagi gid sa ato na bisining shoreline or sa mga karsada ang ginadumilian din sa pagsunod diri sa aton sining probinsya bisan pa may permit sa propang Joben. Amo nang din clarify man aton sa sining kontra sa executive order kag sunod kay Doc Lionel ang recommendation Manila bisan hindi pa infected or sa hindi pa infected na lugar magikan inang baboy nga ipasunod diri sa aton probinsya, bawal gidya katropan Joben. So muna nang gina-clarify karon, total ban gid sa pagpasunod sining buhi nga baboy o kon ano man nga pork products nagikan sa ibang nga lugar or probinsya, ang bawal gidya pasudlon diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Kay sa karon katropan Joben, based man sa information nga ginpagwa sa aton sini provincial veterinary office, lima nakabalwa ang nakabalhag sa kaso sining ASF sa Katrapanjo Ben matapos mag positibo ining resulta sa ginpadalaman iya nga blood sample dito sa aton sining regional laboratory. So una to gani amo ang siyudad sa Rojas, Banwa sa Panitan, kay Banwa sa Pontevedra. Pero nadugangan pa ni Katrapanjo Ben o sa din may nabalhag na magkaroon niya kaso sa Banwa sa Panay kag sa Banwa Maria sang Maayon Katropang Jovel. So lima na ka LGU ang nakabalhag karon nga may positibo nga kaso sining ASF man matapos magtama report nga nagkalamatay ang ila sini nga mga baboy. Now pag-abot sa mga border control checkpoint Katropang Jovel, ginapangunahan ginikaroon ng mga checkpoint sa Anti-African Swine Fever Task Force or Task Force ASF sa Katropang Jovel. So sila ginikaroon ng nagubantay sa itong mga border control checkpoints sa tanan entrance and exit points gid sa aton sininga probinsya. O bisan pa dira sa nabukid ng mga kabaranggayan sa Banwa sa Mayon nga kung sa din sarang dira maka aagi halin sa Limberick ug sa Sara Iloilo at Provincial Ben ginpampangan gidada sa border control checkpoint bisan pa lang dito sa Maydumaraw ang halin man sa Limberick pa Hibato ginpampangan na to checkpoint sa no kay Doc Abordo at ining sa mga main highways gidaton. However, ang hindi lang din mapasiguro Katropanjo Ben sa 24 oras gid no ining border control checkpoint ay labi na sa sining mga kabaranggayan Katropanjo Ben. Pero sa highway
1: basi balang ulihing buhi nga ba boy vlog na kakasa slakyam la kag ginapagutos na lang blao ayay basi pagutoson bala Katropang Salde.
2: Amo gamit Katropanjo Ben. No, kay siyempre kung pagabot sa kumpalang uyon manilang baboy, ay sa baruto, abe, o hay may bantay dagat man, Katropang Jovel, kikabahin sila sa task force. No? So, kapon to, tandaan mo to, may nag-ano gani, viral nga, bisan hotdog to, halin sa Iloilo, yung baboy, nga lang to.
1: Pinanghaboy kalugon man to?
2: Amo gani may iba biyahe pa to bay padulong Britanya sa isa ka banwa sa aton sa probinsya. O galing din checker dito sa ano sa checkpoint. So klaro big security border nga wala gid sang pasudlon bisan pa pork products. So that's why din pabilin dito sa border control checkpoint Katropang Jovel. So anuman no isa ka challenge ni Coron sa aton sininga mga kahapon sa aton sininga mga speakers nga babantayan gid bila sang mayong hindi makasulod Katropang Jovel kay bisan sila gani nakakabaton sang information ngay mga ginakalusot gid nga baboy ilabi na sa kaganhon Katropang Jovel ako sa din buhay na sang tawo sa aton sini nga mga border control checkpoint no. So consistent man niya abi ining mga banwa sa pagpantang sa mga personnel nila pero ining mga pwede bala palusutan gid mga hulot-hulot Katropang Jovel no. So amo ning mabudlay man para sa aton sini nga task force. That is why ginapadawagan gid ang kooperasyon sang panantanan kay indi lang ni dapat pag-isalig sunod diri sa aton sini nga gobyerno kundi dapat kitang mga pumuluyo ang magbinuligay gid mag-report sa mga kapulisan kung may mga masiplatan da nga nagakinabo abi nga illegal trading da kay total ban gid mo ang pagpasulod sining baboy or anuman yung pork products diri sa aton sa probinsya sang Capiz Katropang Jovel. So dugangan pa na lang ni Corona kay nangalan na gid ang aton sining tempo diri man niya sa aton sininga pagpangalagad. Payag ni Atty. Novin, Doc Abordo, ni Doc Burata karon tutukan na lang sa panatuntunan sentro. So muling madulo na itong balita para sa 106.5 XFM News, Rizal de Aguiar Jr. ang katropa mo. Bullseye! Bullseye!
1: right, marabong salamat katropang Zaldi Agihap Jr. sa balita nagikan sa Provincial Capital. Pinakalatest naton nga update, may kang tanan mga kabinan sa sining ginabantayan nga ASF o kung African swine fever. Kung sa din naghahalit mga kabinan sa mga baboy naton diri sa may probinsya sang Capiz. Di sabong ilimita anay o kung na idumili anay mga kabyanan. Kaming pag-sulod sa mga baboy! Diri sa probinsya sang Capiz mga katropa. Di bantay ka mo ha. Kaysa lipunan gani sabong kay na sa monitoring. Tas baboy ito, napila ng kilo, 300. Pero sa mga talipapa, di kag sa mga kwan daw, kwan gyapon daw, 270. I-check na karo kung may mga pagtaas na mga kaabyanan. Di ko magsigi-sigi pa ni. Sa ulihin mo, hindi kita makibot mga kaabyanan. Hinagin na siling naton, blaway ka pa kakaon sang baboy. Pero daw gina high blood ka na sa presyo.
0: Oh no!
1: Natabo na ng liga din yung mga tinuig sa aton kag. Di ba? Ilang kilo sang baboy galabot 400, 500. Okay, isa mabakal ka kay tinihidlaw ka mga magkaon baboy. Palagad na lang sa sabaw kaga padamo-damo utan. Kung example, baluto ka na puchero. Yung puchero, may saging, may repulyo. Okay, isa daw damo na repulyo. Daw ayawang ka na sang pili mga kaabyanan. Kundiin pa ang baboy. Okay, ti mo naman tiner ka na. Importante, lasang baboy! Ang reaksyon sa mga manog baboy. Kasi nga ESF na nga mga katropa ka border control. Tutukan sa gihapon sa duga mga follow-up sa nga tong sining mga katropa reporters. Good morning lang sa kay Dudoy, Ani, Dangan, pa Batuigas. Nagatutok sa aton sining pagpangalagad. Okay, huge. Anis ko, kay bro ko na, salamat sa pa-highlight, ha. Ay, tachempo, diri sa aton sining pagpangalagad, mga kabinan. By the way, ang Metro Manila to, gag-renewal, subong, mga kabinan, no, ang EDSA, matapos ang ining golpihan ay nga rally sa mga katapo sa Iglesia ni Cristo na nagapanawagan sang transparency and accountability. Nagligad to, may mga rally-rally man na, pero subong daw damo pagid niya ho. So sa dyanay na tong dinamgahanay, ang Malacanang gani subong nag-lockdown. Budlay na kay Basi Magaw. Nagbaan man sila maghalim mo. Tutukan yung mga updates yung nagkaroon ha sa Palatuntunan Sentro. And sa liwat, ginapanawagan si Janeline Borio sang Tabuksor, Palitan, Capiz, kindly claim sang imo sining premyo. Prangka ka lang ma'am kung hindi ka mag-claim kay ti... Kwani? Ibayad ko ni kay katropang Ira.
0: Ayoy!
1: Sa mga kautang-utangan namon diyo. Kag sa mga nagapasakop sa aton sining santo na nag-FM libu-libong pa premyo. Ang mga cellphone number nga ginapang butang nyo, dapat nagagana. Nang tawgan bla, nag-ring, nag-asabat ka mo. Pre kasi ni tinagligad pa ni siyang Biyernes. Kung sa bagay, Martes pa lang subong. Wala tulaton ka lang namun, ha? Janeline Borio. Dapat maka-claim mo ni, ha? Okay, sige. Waita tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Standby sa drama naton, Boxing Glove. Susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyong alagad. Ako ang inyong anchorman, katropang Joven Nanisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
3: Exciting!
1: Oras, las 10:05.
4: X FM.
3: X FM.
0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang ng world.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: 자꾸
1: 보이었다.
0: 당신 아군 가수봉 몰라서 막아 보공사 아군 몰라.
2: 옥사당 몰란 kag nagapalanin tugang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy kag nagasugata siya sa akong. Oh, baboy nga nagabakya. Hindi bagat tabang tabang.
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM!
4: Exciting!

0: Ano? Mabakal ka sa Changi?
1: Oo!
0: First day pa lang ganis ang bakasyon mo dito sa amon lugar. Mapachanggi ka na? Katultol ka, how?
1: Oo, bala. May nalabayan kita nga Changi ka, ina. Sa nagapakadto kita dito sa inyo, balay. Mabalik ako dayon, ah.
0: At sige, ah. Kitamaran ko yung magwa, ah. Nakapuy ko. Mapahuway ko, anay, ah.
1: Okay, ah.

Ano? Hala? May nakita ako ng babae nga nagapungko sa sangasang kahoy. Kagwapa sa iya. Nagasuksok siya sang bayo nga puti. Ito pang tulog? Oh, ba? Nagihom siya sa akon. Kag nag-wave. Balusan ko siya sang yuman ah. Kag mapadayon sa pagkado sa Changi. Ma-wave man ako sa iya. Ay, nakita niya ang ginbuhat ko. Bayaan ko na siya. Ay, pamangkuton ko abing tagiya sang Changi. Kung sino ang ngalan sang among babae. Kag natingala gid ako mo. Nga dito siya nagapungko sa sanga sa ibabaw sang kahoy.

0: Ay, sino nga babae inday?
1: Ato siya sa ibabaw sang kahoy, ho? Ato siya, ho? Uy, hala? Wala na siya? Katasig sa iya na dula ba?
0: Eh,

0: iaagtang.
1: Hala! My God! Hinali lang ang nagpalanindog ang akong balahibo. Amukin din ang hitsuras ang babae na nakita ko. Managapong ko sa kahoy kay ina. Sugiran ko si Dory.

0: bahala, dira. Kay nakita mo siya? Siyempre, buhi siya. Kag nagbalik na siya, dira, sa bana niya. Amo lang sinakasimple, friend.
1: May bana gali siya?
0: Oo, eh. Bantog na pintor. Inang si Jude Mendez.
1: Oh! Jude Mendez?
0: Oo. Amo inangalan sang bana ni Carlota. Nasugod sang nadula si Carlota. Nagpabukot na lang siya sa amo nga balay. Doon nadulaan na sang gana nga mabuhi. Kagsalamat naman. Kay nagbalik naman gali si Carlota.

0: Dor, daw ginalaway ko bala.
1: Ha?
0: Oo. Daw gusto ko magkaon sang hilaw nga paho.
1: Ano ka? Nagapanhamukon? Oy, mamaninay ko ha.
0: Duhuang, kung may nubyo kong tani ako eh. Ay, di hindi may nagabaligya sang hilaw nga paho man.
1: Ay, sa ilan siya marit? Inalang ugaling, medyo mahal. Kati, hindi pa man season subong mo.
0: Ay, bahala na ya. Kakaunan ko na gidya. Babakal ko to ah.
1: Ay, updanta ka?
0: Ah, hindi na ah.
1: Ha? Gabi na bala? Malakat ka lang na isahanon.
0: Okay lang ah. Mga mabuot mo na mga tao dili sa inyo.
1: Kung sa bagay, gusto ka. Pero, damo di bala morto sa amon lugar.
0: Morto ka da? Istorya lang na yan, no? Ah, sige na ah. Malakat ko, anay. Mabalik lang ko dayon ah.

0: maayo man kay masanag ang bulan. Uy! Malapit na lang ko galo sa isa kabalay dako, oh. Psst! Oh! Ma! May nagpanitsit? Oh! Hala! Ang babae nakita ako? Ara naman siya? Kag nagapungko naman siya sa sangasang kahoy? Ara, ginapaypay niya ako. Papalapit ako sa gate nila. May kinanglan ka bala sa akon? Sino ang ngalan mo?
1: Ako si Carlota.
0: Hala, kapugnaw sa iatimog.
1: Ikaw, mahimo ko bala mahibalaan ang ngalan mo?
0: Ako si Yoli.
1: Ay, madali lang ha. Manaog na ako dahil sa ginapungkuan ko nga sangasang kahoy.
0: Ara, nagpanaog siya.
1: Ay,

0: XFM.
1: XFM.
2: Simple Plus Gold.
3: Ako si JL.
4: Pagpangumang pangabuyan ko,
3: di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko.
4: Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis.
3: Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom.
4: Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Simple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Simple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Simple Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigid.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain,
15: ang sakit.
14: Mag-sister pain,
15: muscle fever,
14: acute pain,
15: kahit ano pang pain,
14: basta pain. Mag-sister pain,
15: pangkalang pain,
14: fast and safe.
12: Yahoo!
14: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: kalapad sang salas nila. Kagad ako sang ila TV nga nasabit sa dingding.
1: Dira namon ginabusog ni Jude ang amon mga mata sa paglantaw sa mga romantic stories sa TV nga ina.
0: Amo bala?
1: Karika, ipakita ko sa imo ang amon kalan-an.
0: Ay, dali!

0: dali namon ginabusog ni Jude ang amon dyan. Kag nagasugilanon kami, samtang nagakaon. Nagadungan gigami sa pagkaon. Kag madubay kami makatapos, tungod, nag-istorya kami, samtang nagakaon.
1: Kun amo, malipayon ka mo sa inyo pag-upod?
0: Ah, dali ka. Ipakita ako naman sa imo ang among kwarto. Ang master's bedroom.
1: Ah, sige!

0: ambo ining amon kwarto.
1: Oh! Hala! Kagamo sa ila kwarto? Kagdukulain sang baho?
0: Kagdiri. Diri na mo ginabusog sang paghiguma ang amon mga balatsyagon.
1: Ay! Nambala nga amo sinikon magkambal ang babaeng iniman? Doon na talagaan kita ko sa iya. Hala! Ang bedsheet? Pulos dugo? Ay! Kagkalain sa pamatsyag ko. Hinalila ko nga na nagbatsyag sa kakulba. Ay! Hala! Ano iniman?
2: Anong ginabuhat mo, Dre?
1: May nagahambal sa likod ko. Balik din ko. Lalaki? Burangusun siya. Kagkalabas ang iya buhok. Katalumas ang iya panulok. Dukasubong ba lang ah? Punos ang kaakig ang iya dughan. Ikaw si Jude Mendez? Ang pintor?
3: Oh, ako. Habang wala mo pa masabat ang pamagot ko. Anong ginabuhat mo, Dre? Sa panimalay ko.
1: Hala? Si Carlota? Wala na siya?
3: Sino nagpasulod sa iyo, Dre?
1: Ang asawa mo, gin-invite niya ako nga magsulod.
3: Sino nga asawa?
1: Ha? Ay nga ah, duha ba lang imo asawa? O kun more pa?
3: Wala ako nagapakiglahog sa imo ha? Sabtang pamangkot ko. Sino ang nagpasulod sa imo, Dre?
1: Si Carlota. Siya ang naghagad sa akon nga magsulod diri.
3: Ano?
1: Ay, sa di inagali siya? Nga hinali lang siya nga nadula.
3: Ate Kakon. Basikong nagpahuway na siya.
1: Ha?
3: Kakon. Kabalo ka. Hindi mahayong pamatsyag niya eh. Bisita kagali ni Mrs. Dali ka, mga pikita. Ang abyan ni Carlota, ginakabig ko man nga abyan.
1: Ay, salamat, Jude.

0: Amuli akong mga ubra.
1: Wow! Ka mga tahom!
0: Gagamoy na nga akong masterpiece. Inandako nga painting nga gakabit sa dingding.
1: Ay! Tuman ka tahom! Painting ang isang dako nga puno sang kahoy sa guha. Kagdaw buhay gid inyo kung tulukon. Pero, anay ka. Nga Tree of Sin ang title sini?
0: Om.
1: Om, ba? Doon nakibot siya? Kag nagbago ang dagway niya? Hinalo lang siya nga nagsubo? Om, naghibi siya.
0: Si Carlota, kinkabig ko siya ni Reyna. Ginigog ba? Pigin palangga man sang tuban. Ginhalungan. Sumbura pa sa kabuhi ko. Abang ano yagin baros sa akon?
1: Oh, ba? Nag-isog ang yanawong?
0: Ginluiban niya ako.
1: Aha? Anong buhat mo silingon?
0: Magpamati ka. Isa-isay ko sa imong natabo sang gabi nga nadakpan ko si Carlota nga nagasalo sa kalipay mismo sa kaugalingon namon nga kwarto kag kama. Nga gigbuhat mo ni sa akong Carlota. Nga! Ba!
1: Om!
2: May aramas ka kag ginataya mo sa akon?
1: Jud, hindi! Hindi!
0: Ginsupak mo! Ang ikasyam nga sugo, pare. Gani, supakon ko man ang ikalima!
2: May hindi! No!
1: Ah! Ah! Hindi! Natumba siya! Wala na siya nagaginhawa! Ginpatay mo siya, Jud! Kriminal ka! Eh? Insumbag mo ako sa nawang!
0: Ay ba! Ba! Naduloan sa pangalibutan ang maldita. Makibot ka sa buhaton ko sa imo. Hinulusulan mo ang ginbuhat mga pagloib sa akon. Hinulusulan mo!
3: XFM.
4: XFM.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM.
1: From Roxas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
2: Exciting!
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: oras sa FM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:50 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: mga syudad sang Rojas Provincia sa Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Centro.
1: Centro.
0: 3 sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Subong adlaw sang Martes. Katapusan nga adlaw sang bulan sang Hunyo tuig 2026.
1: Centro.
0: Oy, sa mga katropa naton dira, maulanon nga aga. Malamig-lamig nga aga.
2: Ayoy!
0: Sa subong nga aga, mangin kaupo din yung tubto, alas 12 punto sa udto. Ang inyong talosman nga lagad, ang inyong anchorwoman, katropang Christine Diana Ropa. Ako ang inyong sing makupod, tubto, alas 12 punto sa udto, mga katropa. Nagustong magtalakay man sa pila ka mga nagapangunang talulupang doon sa subong nga mga tinon. And of course, sa dugang pagid mga balita partikular, ha? Mga balita lokal.
1: Centro!
0: Ay naman niya yung igadulong sa aton nga patrol with katropang Zaldi Aguihap Jr., katropang Elmer Derecho Estimar, kag katropang Michael Dinos Tainoslay. Sa ilang masing nga pala nga pag-monitor sa kaninong kagkatawahay diri man niya sa ato nga bugos nga probinsya.
1: Centro!
0: And good morning na sa mga katropa nato nga nagapulupamati na. Sa ato nga 106.5 XFM. Kag sa lilisuan sa inyo dirang mga radyo sa FM band kita mga katropa sa pinakapunta ha. At ikon kamuya may specialized na nga XFM radio. You don't need to to search sa tons ni nga mga radyo kay literal nga ginlansang sa isa lang ka istasyon.
2: Okay
0: na ya nga mapabugal naton nga wala sa iban. Literal nga nakalansang na iya.
2: Ayoy!
0: Literal nga aton lang. Sa mga katropa nato na nagapulo pamati sa radyo, good morning mga katropa. Hindi na ganyan ang bal nato ni. Dapat standby gid sa tanan ng mga programa diri sa XFM Rojas. Kidamo kita sa mga pa-premyo.
2: Yahoo!
0: Kidamo man kamo sa mga sarang yung gid nga mabaton. Mga katropa diri sa XFM Rojas. So gani, monitor lang gid. Time to time mga katropa. Nami man din, may balita ka na, may entertainment ka pa, o may pa-music pa, kaga may pila pa ka mga maayong balita, ilabi na sa ato si ngay kayong lawas. Programa nga The Secrets of Hell. So gani, din ka pa, o diri ka na eh. Sa Katropa Station.
2: Yahoo!
0: And of course, mga katropa naton dira, nagkapulupamati sa may bahin sang Chudor Arsenas Trade Center. At the same time, dira sa may Burgos Talipapa, kumusta mga katropa ba? Ayawagid ka mo magsulay-sulay sa ulan ha? Kaya delikado, subong ang panyempo. Kagabi, gani ho? Waygid nakaluwas si katropang tinsa ginatawag nga ulan. Ati alas 10 pa sang gabi nagguwa ta.
2: Ayoy!
0: Di alas 10 sang gabi man tudo man ang ulan. Sinulay gini katropang tinsa. In fairness, wala ko kabatsyag sang kurog.
2: Ayoy!
0: Dami gali katropang Jason kun may unay no. Di ka gidya ka.
3: Aray ko!
0: Di ka gidya ka batsyag sang ginatawag nga lamig. Isan basa ayoy gina.
2: Ayoy!
0: So guys, mga katropa na tundra, stay dry ha. And keep safe sa subong maulano na ato sa panyem. And of course, ibang panatundra yung mga katropa nga nagapulupamati sa Kuto Balabutan sa ato sa pagpalayag sa subong aga. Good morning! And of course, mga katropa man na tundra nga nagkatutok naman sa atong singa live streaming. Sa aton nga backup page, ang XFM Rojas 106.5. Sa aton nga YouTube channel man. Ang 106.5 XFM Rojas City Copy. So sa mga wala sa gyapon na ka-like and follow, ano pang ginahulat ninyo? Ti malayo ka mo sa grasya ko na mo inae.
2: Ayoy!
0: Diba lang? So, dapat na ka-like and follow ka mo mga katropa. Good to nga time to time. Hindi lang balita, imo nga masagap. So di mga ibang pagid nga mga balita kay ang aton diri nga mga health news nga malang ang gina-post ni katropang John ay nagapatok sa bayan.
2: Ayoy!
0: Oh, nakikibot na lang kami yan, nag-trending gid perme.
2: Yahoo!
0: Gani, thank you gid kay Ma'am Katropang Joy Balagodo. Kaya mas ninga kahugod sa pagpangita sang health news nga saranggid nga makabulig, no? Sa pila na tondre ng mga katropa. And of course, like and follow nyo na ato sa nga mga platforms, no? Good to nga hindi ka mo mahuli sa balita. Dapat nyo na mahibaluan ang mga nagapangunang mga balita sa subong mga tinion. Kaya time to time gina-update na ton ina mga katropa sa ton sa nga Facebook page. And of course, good morning na sa mga katropa na ton nga nakatutok sa subong nga aga. Sa ato si nga Martes ni Dishon, bawag pamati na sa ang pamilya labitan sa Barangay Burias, Mambusaw, ho? O, labi na kay pareng gogo ni katropang Mike De La Torre. Centro. Good morning naman sa Binliro Store na nagabaligya sa mga karne kag baboy, kag kay Auntie Daday kuno, ho? De La Torre Binliro, kag kay Colby Tet Binliro nga nagapulo pamati sa may barangay Tuburan, Maayon, Kapit.
2: Yahoo! Centro.
0: Alright, thank you kay katropang Mike De La Torre.
2: Centro.
0: And of course, nagapanguna na sa atong sing comment section ba? Tapuan gid si Kapit's Adventurous Vlog. So,
2: yahoo!
0: Good morning gid, thank you sa pa-highlight kag pa-followers. Kay katropang Toto Val, Dizon Escalada, tol, kumusta?
2: Ayoy!
0: Nabasa ka na ba? Nang ulan.
3: Aray ko.
0: Ati, halong-halong gid tol ha, sa imos ni nga pagbiyahe man. Kag good morning na dress sa may Pure Flow Water Filling Station sa may Banwasang Dao. And of course kay Ma'am Liza Digala, good morning.
2: Wow.
0: Maabot na da sa imo ang grasya man, ma'am. Ang imo nga nadag-an ba lang akuan? Oh, Santon Plus Coffee Mix. Sobra na isa kabulan nga nagahulat diri sa imo.
2: Ayoy!
0: Ginhulat ka din. Okay ka, tropang! Ariel Fanugan, good morning! Kaga kay katropang sa mga katropa naton sa Digala and Divino family na nagkatutok naman nagamonitor time to time, good morning gid dira sa may Banwasang nga Pontevedra. Kay katropang Solomon Antonio nga kakabisita lang.
2: Wow!
0: Perde naman akon makilala, ho. Igaw gid akon makilala ba?
2: Ayoy!
0: Abi namon gani ang balno ni SM Joven, ho. Pagbukas niya sang gate, abi niya parse.
2: Ayoy!
0: Dali si katropang Solomon.
3: Aray ko!
0: Di ba lang? Ang the best nagapangibot magbisita.
2: Wow!
0: Sa mga katropa na tunda, hi ka mo, kumusta ka mo da?
2: Ayoy!
0: Kay katropang Noy Renato Fulyona, good morning. Kay katropang Lloyd Dinavales, dira sa may Bacolod. I can make it through the rain this time, kuno hambal. Ito kanta man na. Kay katropang Mab Sanisco, kagsayas nga mga katropang pop, Pamkrit Boys, Liktoda, tropang Buklan, kag mga Maritesa, sa Five Cell Boys, kag sa class members, good morning, gid ko na.
2: Yahoo!
0: And of course, happy happy birthday man sa utod ni katropang Kenneth Pasete, kay Michelle Pasete, happy birthday.
2: Centro.
0: Sa mga katropa pips man ni katropa Melbs Anisco, kay Bigger Louder Shararout kuno ba? Kay Perman Marlon Palpak. Engineer Wiley Go, Watchman Joey Bogart Catalan, kay Ligoy Bundad, kay Jasper Lipid, kay Elmer, kay Vanger, kay Joe Bert, kay Lanera, si Joel, Jerry, Ernie, Melchor, JM Sniper, kay Pareders, kay Papang, kay Paro, kay Berber, kag sa mga helpers. Good morning!
2: Yahoo!
0: Nagatutok na sa atong singap pagpangalaga. Thank you. And of course, kay katropang Ernesto Alvarez sa may, ano, sa may bahin sa Barangay 5. Digaspi Ilawod, nakatutok kid kag sa dira sa may atubang man sa Mang Tinapay. Nag-upload pa mati man sa atong dira nga FB Live. Good morning!
2: Yahoo!
0: Nagatutok gyapon si katropang Rafaelo. Ah. Ay, nagigyang tapon din nga nagbisita upod si katropang Eric. Sige. Palariho na kami profile ang angan.
2: Ayoy!
3: Centro!
0: Ma'am, tani may XFM ka mo sa Mambusaw, ma'am. Try bit sa radyo, katropang Mike De La Torre. Kung mabaskog dira nga ton nga signal. Signal check ka na ya, dira sumiban mo sa Mambusaw. Kay Tay Musok, very good morning! Kay Mark Robert Salem, shout out lang da katropang teen sa kay paring Diday. Nga busy gid sang pag-deliver sang balaso ga pamati di sa sapian ba?
2: Yahoo!
0: Signal check bay katropang Mark Robert Salem. Dira sa may banwa sa pian. Manog piesta na da ba? Masabak ka diri naman na sila. So, sa kasadya lang.
2: Ayoy!
0: Thank you gid sa mga katropa naton dira nga sa piano nga nakatutok subong sa ato sing pagpangalagad. And of course kay katropang Sananin Filiquito Tabiga, good morning. Katropang Louie J. Dimo.
2: Yahoo!
0: Katropang Tristan Wyatt Gulay. Good morning, good morning, good morning, mga katropa.
2: Yahoo!
0: Mga katropa, yung daneng programa ang ginadulongin sa inyo sa dekalidad man ng produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 coffee mix. Na kung din mga katropa, may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, yari karon ang coffee mix na ginpogpong sang persa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix.
2: Wow!
0: Ang manami pagidri mga katropa, mayari gid ni siya sang vitamin D3 nga nagabulig man agud to nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya. Kag ang pinaka paborito gid sang tanan. O ano to katropang tin?
2: Oh!
0: Ang iya sining angkon nga katamis mga katropa.
2: Wow!
0: Ha? Kay ini mga katropa ang agin patamisang stevia glycosides nga nagabulig man control sa imong blood sugar level sa lawas. So gani sa aton drama katropang may sintomas na ko balatian na gid sang diabetes, don't worry, no, kayari ang premium D3 coffee mix nga ginagkabig man karon bilang diabetic friendly nga klase sang coffee mix.
2: Yahoo!
0: Ini ang ginhimo para sa inyo. So ano pang ginaulat nyo dira? Subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Wow!
0: Yes, mga katropa, ang premium D3 coffee mix, ha, available na sa tondre nga mga leading drugstores, labi na sa may Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo gini nga ma-add to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Oh, shout out lang da sa mga kachismisan ko da sa GC. Sa mga katropang media personals man. There is a cap.
2: Ayoy!
0: Good morning!
2: Yahoo!
0: Mga classmate na, classmate!
3: Aray ko!
0: Oy katropang Jason, oh, hina pa ko ng signal na tonto sa Mambusaw. Sige, sige. Thank you, good katropang Mike De La Torre. Basi imo ya internet ang mahinay, ha? ang ginamin niya naton nga signal check, katropang Mike De La Torre, ang radyo. Ang aton dira nga lilisuan. Ang frequency naton dira, ha? Katropang Mike De La Torre, paki-check be.
1: Centro.
0: Alright, kag sa ato na din nga mga balita, diri sa ato sa pagpangalagad sa Martes nga edisyon sa Platuntunan Sentro. Dugangan tani karon ang agin inisyalan ni katropang Zaldi Kagina sa Platuntunan Bullseye. Nga kung sa din mga katropang atons ni nga gobyerno probinsyal, nagapanawagan sang kooperasyon sang pilantaton diri ka mga hog raisers, traders, kag event sa aton sa publiko ay kang tanan mga katropa sa pagbantay kontra ASF. Pati balita ta na dugangan naman di ang mga kabanwahanan mga katropa nga nagpositibo sa sining balatian sa baboy.
2: Oh no.
0: Ano na ng mga kabanuhanan man. O di tutukan ta na with katropang Zaldi Agihap Jr.
1: Sentro.
0: And of course, latest update na mga katropa sa presyohan na isang gatong
1: Sentro.
0: Pagabuksan taman diri sa ato singa pagpangalagad with katropang Elmer Diretso Estima.
1: Sentro.
0: Na nang mga balita mga katropa, tutukan nato sa ato singa pagpanumbalik. This time, magabiyog ko danay sa pilaman ko mapanumdom. Kindly, stand by.
1: Sentro.
4: XFM. XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
7: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po. Wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
11: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Santon Plus Gold.
12: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Nanamigin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain.
24: Ang sakit.
23: Mag-assisted pain.
24: Muscle fever.
23: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
23: Basta pain.
24: Mag-assisted pain.
23: Tangkalang pain.
24: Fast and safe.
23: Assisted pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
11: X.
4: X.
11: FM.
4: X. FM.
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa

0: Public Tree sa Platuntunan Centro kung sigapon ka po din yung lagad katropang Christine Diana Ropa.
1: Centro!
0: Kaginitan ng bahin mga katropang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule nga kusin din kalusugan ang puhunan sa araw-araw.
2: Wow!
0: Gani subong pala mga katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang imo sini nga lawas.
1: Sentro!
0: Nagabulig man ni sa pagsuporta sa aton resistensya. Nagapadugang sa sigla, kag nagabulig man sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, available na nga itong Santon Plus Herbal Capsule sa aton ring mga leading drugstores sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
1: Sentro!
0: And sarang nyo man ini nga mad to cart na kag ma-place order sa idirang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Sentro!
0: Ay anyways mga katropa, bago lang nga nagpagawa man sang advisory ang atos ni nga Roja City Mayor o nga si Mayor Ronnie Dadivas.
1: Sentro!
0: May kang tanan mga katropa sa cancellation of classes subong udto. Di ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa siyudad sang Rojas kanselado mga katropa sumugod alas 12 sang udto subong nga Martes Hunyo 30.
1: Sentro.
0: Hari ang kaundan sang advisoryhon alin sa tos ni nga alkalde. In a view of the yellow rainfall warning issued sa pag-asa diri sa siyudad sang Rojas, kaga pursuant man sa DepEd Order Number 37 Series of 2022, the City Mayor hereby announces the suspension of face-to-face classes at all levels in both public and private schools effective 12 o'clock noon today, June 30, 2026. All schools are hereby directed to implement the appropriate learning modalities, including modular, online, blended, or other alternative delivery modes to ensure the continuity of learning while prioritizing the safety and welfare of all learners, teaching, and non-teaching personnel. Public is advised to remain vigilant, exercise necessary precautions, and continue monitoring of the official weather advisories. Halin sa ito sa paggasa kag sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO with the hotline numbers sa landline 036-5201086. Sa ilaman sa nga cellphone number 0912-472269.
1: Sentro!
0: Tropa na ton dira ha o tingin na cancel na sa atons ni nga alkalde ang klase no in all levels diri sa siyudad sa Rojas so gani ayaw na kamo magnilagaw ha magnila ride sa mall ha o, sa mga bilyaran ha o, pahuway kamo sa inyo balay ayaw magsulat kay delikado subong ang maulan na nato sing panyempo kay knowing man diri sa siyudad sa Rojas ha o, sa iban diri nga mga kabaranggayan gamay lang nga pag-ilinulan, baha dayon.
2: Oh no!
1: Sentro!
0: So gani, good to nga masecure gid ang news nga safety mga katropa. Tigin na pakamaayo na lang nga i-cancelar ang klase. Bangod sa sining pag-ilinulan man nga may eksperyensya na to sa siyudad sang Rojas.
1: Sentro!
0: Alright, so iban pa natin rin nga balita. At lagat-lagat to si katropang Zaldi. No, may kang tanan siya sining report. Halindira sa may gobyerno probinsyal.
1: Sentro!
0: May kaptanan sa atos ni nga ginahimu man nga tikang sa atos ni nga provincial governor. Angot mga katropa sa sini nga angay nga nagadamo ng affected areas sa probinsya sang Kapi sa sini nga balatian man nga African swine fever sang baboy.
2: Oh no!

0: 4.
1: Ate, ano ang paghimuon karon sa atos ning provincial government? May pila sila diri ka mga panawagan man sa atos ning mga nagahupot sang babol. Ati kabay pa no nga magsunod man sa sining mga pagsulundan ng ilas ning ginhimo. Ika nga ilas ning ginapatuman. Gusto nga at least no matapna na naton o kon mabalabagan bisan gamay lang o amat-amat ang ining paglapta sa sining makalalit man nga balatian sa baboy
0: sentro.
1: Okay, sa detalye katropang Zaldi
2: live report. Live report.
3: Nagapadayon ni karon katropang Christine ang hugot nga monitoring kag pagbantay sa aton sining border control checkpoints sa probinsya na task force against ASF sa mga kabanuhanan kung sa dinigin na pahamtang ang mga border control checkpoints diri sa aton sa may probinsya sang Capiz. Sa ginpatigayan gani kapon ni Blao nga press conference sa aton sining provincial government nga kung sa din ginpangunahan gidini sa aton sining mga veterinaryo nagikan sa provincial veterinary office si Dr. Lionel Abordo nga anay a provincial vet naton kaga sa karon isa na nagakonsultant kaga ni Dr. Lloyd Burata ang aton nga acting provincial veterinarian upod man ang aton sining public information officer sa gobyerno provincial gina pakpak nila sini nga hugot gini karon nga gina monitor sa nasambitan niya task force ini nga pagpasulod sini nga buhi buko na mga pork products man dari sa aton sini nga probinsya kung din sa border control checkpoints dira sa Banwasang Pilar, Banwasang Mayon, Banwasang Tapas kag subong man dira sa may Banwasang Dumaraw. Once nga may mag-gidra ng mga salakyan, katropang Christine, gina-inspeksyon din eh, kag kung may ara sa mga bit-bit o dala ng mga pork products abi, nagikan sa iba't nga probinsya, ining mga bihikulo, ay inigid ang ginapabalik na lang, katropang Christine, or kung individual ang nagabit-bit sini ay gina-confiscate gid dira sa checkpoint man katropang Christine. Now pag-abot sa checkpoints ginusisa kani ang aton sining veterinarian kun bala 24 oras gid nga ginabantayan ini karon katropang Christine. Sunod rin kay Dr. Lionel Abordo hindi mapasalig sa aton sini nga gobyerno probinsyal nga 24 oras kini nila nga mabantayan katropang Christine kay man na siyempre ang mga nagabugo sa aton sini nga task force ni ang ibandre kay may duty man niya katropang Christine kay ang iban voluntaryo lang gid ang ilaman sini nga pagbantay dira sa aton sini nga mga checkpoints. That is why ginapangabay man sa aton sining provincial government ang kooperasyon gid sang kanantanan ilabi na sunod diri sang mga hog raisers nga kung sa rin dapat man nila paligunon ang ila sining mga biosecurity measures ilabi na sa mga nagahupot pa sa karon sang baboy diri sa aton sining probinsya or ining may padayon pa nga ginahuptan ng mga baboy sa ina sining mga tangkal katropang Christine no inaman ng pinagi sa pagpahamtang sang mga disinfection or I mean sa pagdisinfect sang ina sining mga tangkal sa pagpahamtang sang ining mga foot bath kag iban pang saranggid mahimo agud nga mapunggan nga malakdan ang ina sining mga inutanan sang nga baboy sang virus o kung sining ASF, katropang Christine, kaga siyempre ay mas mayugid na likawan bala ang movement man inabinakon na monitor nila nga ang ila sining mga kinutanan na bidra ng baboy ang nagaluya. Kooperasyon man sa mga hag-racers nga i-report gila yun. No? Sa tiyon nga makita nila nga ilang mga inutana ni nagaluya na. Katropang Christine, kag may sinyal, ay sabi nga nag-suprehear si ni St. Thomas sa African swine fever. And of course, ang cooperation man sa mga traders nga hindi lang basta-basta mag-kinadto sa mga nag-backyard farming ni or backyard hog raising, Katropang Christine, kita ramalikawan man nga maglakta kay kung makadto sinabi sa mo ning ano ning tangkal tapos makadto naman sila sa piyak, no, so possibly sila ng mga inquirer man. And then cooperation man sa mga pumuluyo nga kun may mga maobserbahan sila dira nga illegal trading nga nagkatabo bala sila din sa kaganhon Katropang Christine, hay isa lang din sila sa dere mag-report sa aton sino mga kapulisan kay or sa ila mga barangay officials kay ini man sila Katropang Christine ang miyembro sa aton sini nga task force against or kontra sa ASF. Kag maluwas sina Katropang Christine gina anuman himyo man sa aton sini provincial veterinarian nga hindi magpanik ang aton sini mga hog raisers nga katayo na bala nila ang ila sini mga baboy o ribeligya na Katropang Christine ay sunugan ni kay Dr. Nera Bordo, kung mag-observahan na itong karunya sa itong merkado, wala pa sang shortage sining baboy, Katropang Christine, gani. Amo na nga man na hindi sila mag-kinanglan, mag-panik. Kaya kung ibaligyan na nila, subungang ila, sining mga baboy dira, ay dako ang posibilidad nga baklo na sa mga traders sa barato yung presyo, Katropang Christine. No, so gani, hindi dapat mag-panik. Kunwai mo lang relate lang infected sa ASF, wala rason para nga ibaligyan na nila or katayon man ining ila sininga mga hinuptanan Katropang Christine. Pamatayan ko rin lang kabahin sa ngatun sining interview sa kay or sa sining gitpatigayon, I mean, press con kahapon ni Adlaw.
0: On the part sa provincial government, ang maubragi dyan natong subong, ang padayon na monitoring, no, padayon na monitoring, kag ang implement, ang strict implementation sa aton nga control measures sa mga borders kung sa diin pwede magsulod or maghulag, no, ang karmi sang baboy pa sulod kag pagwa sa probinsya. Kag sa nasiling ko na, ang gina-emphasize naton ang biosecurity. Kung tag-iya ka sang tangkal, no, nag-aalaga ka sang baboy, i-protect mo ang imong kwan, i-protect mo ang imong tangkal, i-protect mo ang imong alaga. Kaling importante dire na kung sa first na sa first time na makita nimo nga do may indication na affected ang imong mga alaga, report kadayo, no, sa aton nga mga authorities sa barangay level, sa munisipyo, pakadto sa probinsya. That's the only way na ma-control naton ang pagkalat sa ASF. Hindi ini siya pwede nga isadigyan din dyan naton sa aton nga gobyerno. Kay ang aton nga mga hog raisers, sila ang may direct na contact, no, ang makita nila kung ano ang sitwasyon sa ilang mga alaga. So it's always a partnership, no, sa aton nga mga hog raisers, sa aton nga mga negosyante, stakeholders, kag sa aton nga gobyerno. So nasilingan naton, medyo nakaano ang aton kamo, makahigot ang aton kamo kay wala kita sang available na vaccines, no, so ang aton makabulig lang dito sa aton early detection kag ang kooperasyon sa mga hog raisers na mag-report insigida sang kaso sang ASF kung nakita nila nga may ara ang ilang alaga.
4: At ina pamagot do ba would like i-assure kay 24 hours 7 days a week ang pagbaga ang dapat i-focus siya. That is why ano yung tawag? Napakayot kita assistance sa hindi lang isa kay isa, that's why may task force, no? Ako na nga yung addition sa pamagkotay na ang ginahimo ko sa ato ng probinsya is to coordinate sa Department of Agriculture kung sa ibang na connect mo kami sa ibang na probinsya na kung paano makontrol ang pagsulot sa mga kasapatan. Kaya kung internally, dili kita may measures kita na within the province pero ang pagpasunod sa probinsya, pabayaan lang nato, hindi nato ma-eliminate o makontrol ang latihan. So in that way, in fact, nag-message ako kay Gov, kay Ina, and Dr. Because may informat ako na binanitrate ang baboy. Actually, that is expected.
5: Yes.
4: So, nakuha po kung sino ang source, ang pangalan, may idea po kung di ginabagsak, kung sino ang di ginadala, no? May idea na ako kung sino ang daw na mention ni involved ng mga tao. So, binatrace back pa naman na gina-establish kay para ma... kung baga... kung sino ang involved, ang malunta, mawagayan o kung mapinahan kung nakasalagin man. In fact, ang director natin sa Department of Agriculture, gusto niya one strike policy.
5: Yes.
4: So, kung establish na mo, halimbawa, ang malunta nag-deal na dito sa probinsya sa Cavite, may salakyan na ginagamit, kaya this ang livestock dealer ng mga livestock carrier na is under the control sa Department of Agriculture ang pag-regulate. Kung ma-identify na mo ito, ma-establish ang cases, if they are serious, dapat i-suspect nila yung nasa. So, isa ina, and of course, ara sa task force ang atong PNP, mga barangay tanong. So, ang mga nagari ay nag-lisis ako, mapakaya ako kay Gokul, paano pa rin father mag-mobilize sa atong police, lalo na night-time. Border-wise, kapag bantay, no? Mga entry points like sa Hikato, sa mga Libre,
5: yes,
4: may nagabantay. Sa main highway, may ara, sa Tuburan, na dito rin. Pero, na-verify na mo, wala na si Megaagi, na rin doon na kayo na dito tulay sa Sara to Paralan, na lang po sa Tuburan. Wala na po si Megaagi dito na lang sa Kiria, kaysa una mo na route nila. Because, at pag-itindi naman ng namusubo, na ang livestock area, lalo dahil sa Ligos, magsak na dabanwa. No? So, hindi lang natin ang muna eh. In fact, Patis, sa palubo, Patis o ako mismo, ang maagal sa Department of Agriculture na nagreklamo, why is it that there is still movement of hogs from the Ligos to Panay Island, wherein, kung bagay assist na ito, ang Ligos is suspect. No? Suspect at the time. So kung suspect sila, there should be initial makontrol ang makontain ang virus at makontrol ang spread sa disease is to control the movement of animals and products. And yet, in spite that suspect na sila, continuous nag-move yakon. Isang subog. Subog yakon sa Iloilo because wala pa sila nag-stop. But it is because na nag-una siguro because we declared na kita positive through laboratory result. We declared sa closure sa border, kung din sila sa ibang to, iba na sa ibang na provinces, will do the same. Also, hindi, tingnan mo kung ibang na provinsya ni Magulang, it's a good goal. I mean, sabi ang ato mother agency, Department of Agriculture, the Human Animal Industry, ang policy, the position is very important, na dapat tayo quick response. Motor lang, it is happy sa maagal. Ang mag-sinig ko sa ina, ang balita sa National Office, tamo una nilang i-target ang Capis because we reveal, I mean, reality ang atong ginatastar. Sa ibang lugar, sad to say,
0: binatago
4: nila. That is why the spread. Ang reason man na ibang kabalwa, why nag-sugi sa makuot, alibawa, o medyo nag-tandak ni surveillance, para hindi sila ma-declare the red zone, which is not a good impression. However, we know that African swine fever, hindi na tumatago, malupok din niya. Kaya kita, we're the first province, I should say, that nag-declare na may ASF liwag na nabalik din sa respective salas.
6: Centro! Nabatayan ni Katropong Cristina ang kabahin sa press conference sa kahapon ni Adlaw. Taga sa may baluan yan eh, nagsaka na sa lima tanan sa mga LGUs na may kumpirmadong kaso sa African swine fever na nagpanumbalik diri sa aton sining probinsya, namely ini ang siyudad sa Rojas, Banwa sa Panitan, Banwa sa Pontevedra, Banwa sa Panay, kaya Banwa sa Mayon. Nagpaandaman ni ang aton sining mga otoridad nga may aragid sa katubangon nga sanctions ang kung sino man magadakpan nga nagapatigayon sining mga or nga nagalapas, I mean sa aton sining executive order, ilabi na ining padayong karon nga gina monitor man sa aton sining provincial veterinary office nga information nga may mga nagapanusot gid sining mga buhi nga baboy kaga mga pork products, ilabi na sa kaganhon kay Tropang Christine, kung sabihin way na ganit ang tao ang aton sini sa mga border control checkpoints. Pag-abot man sa pamangkutanon, kung bala pag-abot sa mga shoreline tadi, kaya posible man yung pagyon sa dagat ang mga baboy bala. Katropang Christine, kay sa karong nidaan, total ban ko dya ang pagpasulod sining live way sa ining pork products sa aton sining probinsya. So, sunod rin sa kay Doc Lloyd Burata nga tupod man sa task force ang bantay dagat, nagasubong man ang maritime police para sa pagbantay siniend ang Coast Guard. So, amo ginikaroon ang ginapangayo man ang full cooperation kay hapon ng gobyerno lang ang aton sininga sandigan. Agod niya mapahaganagan or mapanubo naton or ma-eliminate eventually ang kaso sang ASF sa aton sining probinsya ay hindi niya masaliga or masarangan katropang Christine, no? So gani kumbaga whole of a national approach yung karon ang kinahanglan upod ang kooperasyon gid sang tagsa-tagsa para nga ining problema naton sa ASF katropang Christine ang masolusyonan man, no? So far bastante pa supplya sa pagpulo pamangkot man naton sa mga negosyante. Dari man sila so far sa Roa City kag sa mga kabanuanan sa Kapis nagakuha sang mga baboy katropang Christine. Oh, that is why nga sila man sunod diri mismo ang mahalong man may contact lang sila sa banwa nga kung sabihin daw isang bagsakan na lang bala gapangita lang sila dira sang lugar sa LGU abi katropang Christine nga dira sila mag-trade sining baboy. Provided din ang mga baboy ang nagikan lang diri sa aton sini sa probinsya sang Kapis. So maning balita nagikan sa provincial government naging tanan sa pagtutok man sa kaso sang African swine fever diri sa aton sa may probinsya sang Kapis. Sini nga balita ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Danton Plus Herbal Oil ang balan niya sa mayara sang antibiotic properties kumayugid para sa mga pangatol-katol naton sa aton sini nga panit. Mabakal ini sa mga soaking drug abutika sa inyong sining lugar sa mga leading drugstores nato nationwide. Tangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Kung mabakal man online, pinagi sa inyong sining mga shopping and TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Zal de Aguiab Jr. ang katropa mo.
2: Live Report Central.
1: Okay, thank you kid kay katropang Zal de Aguiab Jr. Doon naman nga balita diri sa ato sa pagpangalaga direkta dire sa may bahin sang provincial government
2: sentro
1: di karon ang atons ning gobyerno mga katropa diri sa probinsya sang Kapis hugot gid ang pagpatuman man sang nagakaigo nga pagudtong at least mabalabagan naton ang pagdamo ang padayon nga paglapnag sa sining balatian nga ESF sa baboy. Kaya diriya mga katropa, hindi lang sila dapat ang nagahulag, no? Kundi mangin kita man. Kita, most especially sa mga hog raisers na ton, dira.
2: Sentro!
1: Sa mga nagabaligya, dira.
2: Sentro!
1: Seryosohan nyo ang ining executive order nga ginapagawa sa aton sa ining gobernador. Kay para ni sa aton, no? Kag kun sa inyo na ako seryosohon nyo, hindi, no? Pili ka mo. O seryosohon nyo nga makalikaw ka mo sa sining mga klase man sang penalidad or multa, no? Nga pagatubangon once nga maglapas ka mo.
2: Sentro.
1: Sundon nyo, no? Dira lang simple lang na, sa duha nga na pili lang ka mo. No? Kay ang aton sining kuan nga gobyerno probinsyal ginahimo gid ang tanan. Dira coordination man sa mga agencies, no? Nga nagaprotektar sa aton sa mga hinuptana naton nga mga baboy.
2: Sentro.
1: kay ikaw bilang isa ka ka-hagraiser man, no, kung nagahupot sa sininga klase man sa sapat,
2: Sentro!
1: Kung tag-iya ka sa nga baboy, kung may tangkal ikaw dira, may ginalagaan ka nga baboy sa inyo balay, protektari ang imo nga tangkal.
2: Sentro!
1: Kay karon nagpagwa man ni sila sang kwan ho, sang tikang, agudtong at least, no? Balabaga na to.
2: Sentro!
1: Ang ini nga ASF, kung ma... kwan, matawag sina ho, mahalitan sang ASF ang inyo sini nga baboy. Kag hindi kita magpanik, no? Kung way malang sang ginabatsyag imo sini nga baboy, hindi na dayon pag-ibaligya kay kanugon man.
2: Sentro!
1: Pero kung nabanta mo nga nagakwan na o i-report sa inyo sini nga LGU, dira sa inyo sini nga municipal, munisipyo, no? Kaya ipatest na.
2: Sentro!
1: O, kag kung mapatay ang imo nga baboy, o ti, mas kinanglan, gadya nga, ipaano natin sa mga eksperto. No? Agad nga matumod kung ano bala ang ginkapatay sinang baboy mo. O, kag kung may gabaligya sa inyo, halin sa iban nga mga kaprobinsyahan, nabi hindi na pag i-entertain. Kaya daw ginadala mo lang sa... daw ginapan mo lang, ginapulpong mo sang batong imo nga ulo.
0: Ayoy!
1: Nagdala ka paya sa problema sa imo.
2: Sentro!
1: So ngayon sa mga katropa na tundra, be a responsible man, no? Gusto nga, hindi man maapektuhan ang inyo, dirang palang buyanan.
2: Sentro! So,
1: kwartara lang na, pero ang kwan nyo, ang inyo, dirang ginhugdan, no? Ginhugon man ni masamad, no? So gani... sunod kita ya, no? Sunod kita sa layi, sunod kita sa pagsulundan, sa tama nga pagsulundan.
2: Sentro!
1: Kagod nga makalikaw kita sa mga doble pagid nga problema, no? Nga posible man nga makuha naton sa pag simple lang nga paglapas sa sininga EO man mga katropa.
2: Sentro!
1: Alright, sa iba pa naton rin nga balita, oy, ang barangay kapitan to sang barangay Dayaw mga katropa. Wow! Ginkaakig ang ining pilaman ka mga basura nga ginhaboy sa ila barangay o daw parcel pa.
0: Oh no!
1: Daw parcel pa mga katropa kay ara pa nagka-attach pa ang pangalan sang kwa sang nag-order.
2: Sentro!
1: I don't know kung ano gid man eh, may sulod gid man eh or basi basura na lang
0: gid. Ayoy!
1: Para na sa piyak ng linya si Katropang Mike. Sige, lagat-lagat to ta si Katropang Michael kay nag-post gini sa Facebook si Punong Barangay Weni Bato Ampo.
2: Sentro!
1: Mga katropa, may kang tanan sa sining problema, no? Ngayon naman karon nga gina-shoulder. Apisar nga hindi man gani guro halin sa ilan.
0: Eh. Ayoy!
2: Sentro!
1: Kapila na sila ka-baseman nga nakabaton sa sining mga basura. May tani kong grasya kay basura, tanan. Sino di bala mag-albruto sa kakig man?
0: Ayoy!
2: Sentro!
1: Kaya ginlabot ni Saton si nga patrol, no, kaginkuhaan gid sang pahayag ng si kapitan, kay basi may panawagan man siya sa mga naghaboy daho. Sa mga kaiping nila nga mga kabaranggayan or basi sa mga pumuluyo nila da nga nagkuring-kuring haboy da. Sa sininga portion sang ilas ni nga barangay.
2: Sentro!
1: Pamatian tani no sa report ni Katropang Michael. Ara na Katropang Jace.
2: Sentro.
1: Katropang Michael din ka naman ya doy.
0: Ayoy.
1: siguro nagabisyo gid man ang kwa no ang aside sa internet. Nagabisyo gid man guro ang SIM card eh.
2: Sentro.
1: Kinahanglan na niya islan Katropang Mike. Kung hindi makontak ang imo nga number.
0: Ayoy.
2: Sentro.
1: Ari ani ang post ni ano ho ni Kapitan Batuampo mga katropa o tiari ho. Pangin bulahan galida sa naghaboy di samon sang basura. Salamat gid sa ginpadala nyo samon di ha nga parcel. Oh nalipay gid kami.
0: Ba? Ayoy.
1: Pabaliktara na mga katropa kay niyas ni emoji ba o angry ta na. Isa kada muon tuod o, no? Nagatumpok yung mga katropa ang basura ng ginpang bilin lang sa isa ka poste ho. Daw kung hulantawon mo bala ang porsyon nga ni tinlo manigani hulantawa bala niya mga katropa kay tinlo na ang lugar
2: sentro
1: aside sa isa lang gid ka porsyon sini nga higad sang dala sini nga gutter no nga gintumpukan sang kinarton o oh, may naka-guard bed siya bagpa no, nga basura
2: sentro
1: nga sa Moriakot lang. Wipe ang worst pa, wala pa nakasegregate mga katropa.
0: Ayoy!
1: Telling nalino na sa mga barangay officials dira sa barangay Dayaw.
2: Sentro!
1: Oh, sa mga pubuluyo na tunda or sa mga caping dira ng mga kabarangayan. Oh, tiba sura nyo, ligpit nyo bala?
2: Sentro!
1: Oh, nanugid lang na maghimos kag ihulat ka sa trucks ang basura dira sa inyo kag ihabot.
0: Ayoy!
1: Budlegin na ha?
2: Sentro.
1: Di ba matian tani ang kwan ang reaction man ni kapitan ho kay nagalburuto ginis sa kakig man. Sige, sapiak nga niya katrapang Michael.
2: Live report. Live report.
5: Tuman gid ang kadismaya ni barangay kapitan na Winnie Batuampo sa barangay Dayaw. Siyudad sa Rojas bangon dyan ni katropang Christine no nga ko na sa din ginatambakan naman o kung ginahimo naman nga damsite ang iya sini nga barangay no matapos kahapon nga adlaw suno diri sa iya nakita niya ining basura no tinumpok nga basura sa iya sini nga barangay malapit dira sa may bahin sa nga kapis sa electric cooperative no katropang Christine kaga dito na aking inisya no bangod gani kay suno mandre dahilan sa aton sinino nga mga ka tropa nga nagapamati gid subong nga aga no nakita niya ining mga daugi kaangay ginbutang mala sa parcel no may mga parcel name pa ya ang ini bill no sang parcel ang ining mga basura nga ginputos kay ginbilin dira sa iya sini nga barangay
1: so dito dapat ka tropang Michael sa way, highway gid or sa sini
5: nga sa may kilid sang highway gid sa may tulay bla madumduman mo to ka tropang Christine tong may na aksidente tubla nga nalapakan sang dito no na dito dampi ginbutang ining basura no kahapon nga adlaw gin pasumo na ini ni barangay kapitan kay bangod ni Baluan ang nakapangalan dito sa sining basura kaga dito man na kwan man no nakilala sini ni kapitan kaga dito ginapatawag niya ini gin pasumo niya ining isa ka babayi nga nakabutang dito sa pangalan ginako niya nga iya ang basura pero wala siya kabalo nga dito ginulha sa iya sini nga sa ila sining barangay kay abi man sang sining sa sining taga barangay tangke nga sako pa nila no ining barangay Dayaw so dito man matapos naging pasumon ini siya kahapon nga adlaw suno dere sa iya nagpangako siyang ipakuha niya pero hasta sa karon wala pa ini siya katropang Christine nakabalik dito agudto nga kuhaon bala no or klamon or kuhaon to limpyohon to ining binukid na to nga basura nga ginilog-ilog man sang iban gin binutangan pagito sang basura kay abi nila basurahan man no katropang Christine kag subong adlaw ginahulat-hulat to ni Kapitan Winnie Batuampo nga may makuha apang wala sa gihapon may isa na lang ka subong may yanda na lang maestar na lang karon sa hapon kung hindi pa makuha at iga patawag initially what no ka sang barangay official sang barangay Dayaw agudtong ati atubangon niya ang iya sini nga ginaubra dito iya nga sala nga man dito iya ginhaboy ang ininya gintumpok ining iya nga binukid nga basura kag may ara ini sang pinalidad nga pwede patao no sa sining nagpahaboy isang basura dira sa amo iya nga lugar. Yari ang kabahin sa nga aton sining pangusisa man sa kay barangay Kapitan Winnie Batuampo sa nga aton sining napakig ang utan.
7: May aga man katropang Michael. With regards dira sa basura nga ara naman dira yanda sa may kilid dala nun. Gimpatawag na naman ang naghaboy dira. Kaya may duwa nakita hapon na ginpatawag kaya hindi man tanaluyag nga diragin nila ihabuya sa aton yung area kaya sad to say nga hindi taga Dayaw ang naghaboy dira kaya sa kaipi man aton yung kabaranggayan so nagistorya kami kahapon nga sinakunto puntani kwaon nila ang ila diragin panghaboy kaya hindi lang gadya isa ka bag nga basura ang ilagi na haboy, hindi may initial ako dito nga isa ka tao, walo dito ka bag sa basura ang ginaboy dito sa Sinang area.
8: makita na itong tukap noon daw may mga naka-intact pa nga mga pinapanagiyahan sa parcel, no? Kap ang ining kwento, ang mga basura to, posible ang mga itong nagpahaboy ito, Kap?
7: Tama din katrupang Michael, no. Kaya nakita natin dito may level pa gani isang parcel. So, lagi kami nalipay nga dari nila gindeliver ang ilayang parcel sa amon sa Dayaw. Kaya tungod nga tinumpok ni Diyas ang basura ang ilagi na butang dura sa kilid sa dalan.
8: Ipatawag naman natin, ini sila, Kap?
7: Pagin patawag na natin sila kahapon, kag nagkasugot naman kami, may pagpilakahinala naman nga ginaalaman niya. Pero sa karon, hasta yan daw, wala pa nila makuha ang nasambit ni basura.
8: Okay, sige. So doon ka naman, nagkits ang incident, recap, no? Nga pag daw ginahimo na lang yung dump site, himo sini nga barangay?
7: Ang aton, dabi barangay, labayan din sa mga pila kabarangayan man. Kag gapahapos na lang dabi sila sa subong, kaya kabudlay dabi sa sitwasyon naton man sa dump site sa subong nga tion. Kag ginahulat-hulat man namon nga mag-abot ang bagong grader sa aton city, kag makaregular naman kita sa pag-pick up sa aton mga basura diri sa dayon.
8: May ginhatag kita tong plaso sa tag-iya sa tong basura to, kag pwede makita ta tudo binukid ditong basura tong ginhaboy si mong pa, kag kun indi nila to makuha, Kap, anong paghimuot ang action?
7: Ginpatawag naton sila pagtuan naton kahapon sa aton tanod, kag nagagtuman diri si ma'am. Kag naghala man siya nga iya pag himuson dira ang basura nga ginaboy niya.
8: Kung hindi nila ito makuha, Kap?
7: Naginala naman kami kung ano ang pinalidad niya pagbatunan nila.
8: Okay. Sige. May dugang nga, Kap, nga gusto ipalapot sa mga kautura natin, no? Pag-abot sa pag-segregate sa nila sila ng mga basura, Kap?
7: Sa subong, kung makita ninyo ang atong dump site dito sa mga bayan sa San Jose, puno-puno na gid. Kag ginapangabay gid sa atong syudad nga mag-segregate kita sa atong basura. Ang hindi lang din madunoton ang atong ipadala dito sa dump site, kag kung may ara dira pwede natin maipakilo nga mabaylo pa natin bisan pang baka natin nabugas kang sudaan, isegregate nyo natin kay para mapahagan-hagan ang pagdamo sa atong basura dito sa atong palibot.
8: Sa mga ibang pagin natin ng mga kauturan, Kap, no? Nga ti bisan hindi taga diri nagkakaboy bala, Kap?
7: Bero sa magsibol kita sa ato mga basura, kaya kung sa inyo barangay, huwag ka mo nahila ang subong sinang sitwasyon, mas labi naging diri sa amon sa Dayaw, kaya ginatimakasan man amon nga magalimpyo ang amon na barangay.
2: Sentro.
5: Alright, Cristino na ba?
2: Sentro.
1: Sige, nabatian mga katropa ang nanging pahayag, no, ni punong barangay Weni Batuampos ang barangay Dayaw.
2: Sentro.
1: Tigali to ila pumuluyan. Ti tuod man to ang ginambal man ni kapitan, no. Ti hindi mo gusto nga habyan imo barangay maghaboy kaya sa pihak ng barangay.
0: Ayoy.
1: Daw hindi man nahaya amo. Daw iban pang mga tawo imo pahimuson si mo basura ba ano ang kadamak mo balagin pa labot mong pagid sa barangay Dayaw.
0: Ayoy.
1: Nano gid lang na magtumpok da sa inyo sini nga guwa sang balay kag ipadampot sa nagapangolekta dira sang basura. Oh, di bala?
2: Sentro.
1: Nano gid lang na. Ambot lang kung siguro nagsanib pwersa ang natawag nga pagkadamak. Kag ang kwan, no? Ang pagkamatama.
0: Ayoy.
2: Sentro.
1: Luha mo gid tanan. Ti sino paya pahimuson mo? Ang mga taga barangay Daya. Ti karon nag ginapatawag ni siya mga katropa sa barangay.
2: Sentro.
1: Ti nagistorya naman gid gali sini sila ni Kapitan Winnie.
2: Sentro.
1: Ti way gid namati. Gyapon ara, gyapon ang basura dira sa ilas ni nga dalan ho. Oy, abi tanas ang iban man nga pumluyo dira nang tulumpukan sang basura. Ote, ginsunod man sang iban imo nga kadamakan. Ano, timo man?
2: Sentro!
0: Ayoy!
1: Kung sino man ang sino ni Gani ho, ara ang pamalan, no? Eh. Si... Ay, hindi. Hindi makita, mayad.
2: Sentro!
1: Na-locate naman ni Saah, no? Sila na mag-husay ni Kapitan Winnie ho. Kung ano gid ang himuon ni Kapitan siya.
2: Sentro!
1: Kung ako kay Kapitan, ha? Bit-biton ko man padulong siya balay.
0: Ayoy!
1: Pakadtugid si Yas ni nga guwa sang balay, good mabalaan niya ang humot dira sang Yas ni nga basura.
2: Sentro.
1: Nakaparsel ka pa ha? Kita gid mo pangalan ko di dakop ka.
0: Ayoy!
1: Aboy ka na lang gid sang basura, gin pabilinan mo pa sang ebidensya na no timo
9: man. Aray ko.
2: Sentro.
1: Di sa mga katropa naton dira ha, be responsible. Oh, di bala? Ay ko sa inyo na barangay or sa imo gid tubang balay ginubra na. Ano man mabatsyagan mo?
2: Sentro.
1: Oh, di bala makig ka?
0: Ayoy.
1: Tinga man ginubra mo sa ibang. Sa mga katropa naton dira bi responsible manabing nga klase sang kwan.
2: Sentro.
1: Sang pumuluyo man, no? Be a role model man.
2: Sentro.
1: Kinahanglan kon may buot ka na, hindi pag ipagwang imo kadamakan sa inyo dira nga balay. Pabili na sa balay niyo. Kay hindi man na mapuslan sang iba.
0: Ayoy.
1: Ugali, abala basura ko, tapon ko.
2: Sentro.
1: Alright, there you have it mga katropa. Madamog din salamat sa inyo sa pag-upot sa mga test ng edisyon sa Platuntunan.
2: Sentro.
1: Ligid lamang sa XFM Rojas. Ang iba na lang ang mga balita mga katropa tutukan sa pila natin rin ka mga news and public affairs program. Ligid lamang sa XFM Rojas. Partner natin sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol. Katropang Zaldi and katropang Mike. Naman kay katropang Elmer ay nakaabot. Sigilan-sigilan to. Kung nalang inyo alagad ninyo ang Woman, katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Raw City Capiz, ang katropa mo.
0: Exciting!
2: XFM
0: XFM
10: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM
0: XFM
11: Vitamin C. Vitamin C, mag-santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Headlines.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Suntone Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
4: Tukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa sinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
3: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o mano kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang mga selective justice.
4: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
3: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
4: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
3: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing katropa sinimula na.
4: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
3: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
4: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson numingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
3: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
3: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Hindi tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide. Breaking news.
3: Unahin po natin ang magandang balita katropa. Inanunsyo na ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inaasang magbibigay din ng karagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa 695.
5: XFM News Nationwide.
4: Palasyo, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
6: Report. Siniyak ng Palasyo ng Malacañang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kaniwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
5: XFM News Nationwide.
3: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na dali ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
5: XFM News Nationwide.
4: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
7: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zamala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagpagpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan nating ninakawan, samantala nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
3: Sa mga nanonood po sa amin online, may kaunting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita o hindi nakikita, katropa. Maunawa lamang po sa lahat.
5: XFM News Nationwide.
3: Iginit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakataktang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso. Kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampa nga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Marin namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose, mga katropa.
5: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na matagal ng planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Higit ni Lacso na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
5: XFM News Nationwide.
8: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bagya rin po naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
5: XFM News Nationwide.
4: Igirit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-i-rally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
5: XFM News Nationwide.
8: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tekin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, hindi po ang 4A, NCRPO, National Support Units, at mga unit na nakabase sa Camp Kurame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Saray. Sa Senado, Mendiola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio, at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
5: XFM News Nationwide.
4: Limang individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga polis. Isa sa mga naaresto ang umano'y nanakit ng isang polis habang isang polis woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
5: XFM News Nationwide.
8: Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate at umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapanghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago A Million Learners Campaign mula noong 2023. Nadagdang magsimula na ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
5: XFM News Nationwide.
4: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa Session Hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa Session Hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawarin ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
8: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ang isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad.

0: Liwanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya'y kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
1: Balitang regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na naranasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pondo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magalyon, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ng populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madre Dios, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matuguran ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magalyon, matinding na pinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magalyon na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang mag-supply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline base of vitamin Sia, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng nai-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
5: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
4: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga mga pasyenteng nalalason sa Cebu. Iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.

0: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo, pasintabi, pinaniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM, Santiago.
1: Ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyam na XFM Santiago, Kapilis Captain Jason Martinez, Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuring baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, napagdesisyonan ba ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan cemetery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Bala rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa bumundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Mahigit 41,000 na beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepesyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: At panghuli sa balita ang regional katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala ng nagaganap na item saka transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Tiniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Lloyda Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwinento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil nai talaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa Sangguniang Banlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slot sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Katropa buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng southern Luzon at Visayas.
0: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pag-ulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
2: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat araw 5:30 kanina umaga at inasang pong lulubog alas 6:29 ng gabi.
5: Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balitang International, ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay nasa 12,000 katao ang napilitang lumikas. Sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo, kaya pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks, kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes, habang inasaan din po malalakas sa pag-ulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, nag-aanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawala ng bahay, kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapag-sorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya, kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente, habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports satid sa atin ang Premium D3 Katropa Protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup, kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampiyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, abang naharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabang laban ang Manila Classico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Gaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
5: XFM News Nationwide.
0: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong...
7: Exciting!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
10: Ang

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Purdue FDA
1: CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Sa panit, introduce Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
3: Mag Xanthon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
4: Xanthon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one.
3: Sa presyong
4: magaan.
3: Xanthon Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa mawad ba mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nanadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Makalage na ko!
6: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita para sa pag inistoryahan na kung paano ta maamligan ang ato sa naiikayong lawas. Parang hindi kita matapikan sang malala sa ninyo mga pamalatian. Dari aton paghahambala ng mga ginahimo ta, kaga mga ginakaon ta, nga makapikto sa ato sa naikayong lawas. Paghambal gani kita makapikto, it's either mayad o kon hindi it mayad. Nga epekto sa ato sa ninyo lawas. Kaga mga bagay-bagay kon kaisa nga nagalinger o kon nagatinir sa ato sa ninyo lawas. Kag sa ato sa ninyo paino-ino kag balatyagon nga nagadala sang deterioration paglain sa ato sa ninyo ikayong lawas. Pareho sang stress. Sabi nato normal na ang stress ko nagakabuhi kita. Pero ang sobrang stress makadulot sang pamalatian sa aton or malala sining mga komplikasyon. So dapat kahibalo kita kung paano naton i-manage ang stress. Paano naton malikawan nga magka-stress? Ang pinakaki kag ang pinakaliabi dira. Dapat painon ta mga bagay nga way na kita may mahimo kag hindi nasagi pagpabalik-balik spinsar ta. Kag mga bagay nga dapat naton sining aksyonan nga may mahimo kita either sa pagkaon sang masustansya pagkaon o kon makalikaw sa mga nagatuga sang problema sa aton kon stress. Problem equals stress. Pero may problema nga way ka na may mahimo, may mga problema nga pwede pa naton sini madisponihan, pwede pa naton sini mahimuan sang pamaagi kag solusyon para nga hindi magpabilin sa ato sa ninyo balatyagon kag paminsaran. Agud tong hindi man kita dulaan gana magkaon pagkatapos sa makalikaw kita sa malala pagid sini nga mga epekto sa sistema sa aton lawas. Dapat balanse lang ha. Ang ato sa ninyo pagparagad sa programa The Secrets of Health live kita sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may mga palamagutan nun, gid man kamudra, may mga concerns, sa ato sila mag-discuss na rin yung mga topiko, concerns sa inyo sa ninyo kayong lawas, base man sa na-discuss sa ato sa ninyo pagpalagad, feel free sa pag-text na sa ato sa ninyo text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ninyo live Facebook streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa ato sa ninyo pagparagad, as usual, upod dato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa ato sa ninyo pagpangalagad. Amuman, kaupod natong gina-welcome mga ato sa ninyo mga suki ng mga tagpalamati. Nga nagasunod gid sa ato sa ninyo programa sa kutob sa marabutan sa ato sa ninyo pagwaragwag. Kag kumusta ang ito, Sir Josiel? No? Ang ato sa ninyo mga tagpalamati, kumusta ang inyo sa ninyo kondisyon? Kumusta inyo siring pamatyag? Kumusta inyo siring painuino? Manayanaya bala? Matauhay bala? Or medyo mabulubog at? Or kaya pa ba? Sa mga nagakalatabo sa aton siri palibot? Maghahatag kita, Sir Joshua, sa pila siri ka mga insight yung makabulig sa aton, no? Depende sa aton siri sitwasyon. Pero aton istoryahan ng isa ka ginakabig, Sir Joshua, nga masiring epidemya. Pero damo, bala, Sir Joshua, lang daw nagahuya-huya pa kung nahadlok pa bala magbuyag-yag sini.
0: Oo. Mag-focus kita sa ginatawag nato sa ninyo mental health. In short, sini sistema sa ato sa ninyo pagpaminsar, Doc Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Sometimes nag-istorya kita dari parte sa kung paano nato ginahandle ang problema o kung ang stress. Overall, ginatawag tayo sa ninyo mental health issue and issues, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So sa mental health issues, kon magpabilin ini abisaton sa ninyo paminsaran kag balatyagon, Doc Leo, makadala gali ini sang malala sininga mga komplikasyon.
1: Correct, Sir Josiel, kapin pa ang hambal bala ni Sir Josiel kay na nga dapat mabalaan naton pa inon kung anong pwede masolbar kay hindi pwede masolbar. Even sa mathematics, Sir Jocelyn, hindi bila tanan may solusyon.
0: Mm-hmm.
1: May ara ganyang hindi mapagitaan sa solusyon. Sir, may mga practical problems kita. May problem kita sa aton, Sir, nga ikayang lawas. Hindi perfecto ang tanan. Gani ang problema na aton karon. Kung kita mismo gina-insister ta ang solusyon sa isa ka sitwasyon nga waay sinisang ginatawag kasulbaran. Dapat kabalo kita sini magsiparar kag kabalo kita, Sir Jocelyn, mag-adjust sa mga masolusyonan kag maremedyohan o kung sa hindi naging pwede sini mabalik o kung masolusyonan.
0: Kaya if we speak about mental health issues, kadamo sa nag-linger, bila nagpabilin sa ato sila mga paminsaron, nga nagadala sa aton kag nag-accumulate ay natawag dato sa ring stress. Bangod man kiti, sa sobrata nga pagpaminsar, ang lawas na galisin eh, daw parius man sa makina, nagagastos ang gatong, Dok Leo. Naka-idle lang, pero sige ang andar niya. So therefore, nagagastos ang gatong. In short, sining lawas ta, nagakonsumo man sa gatong. Ang gatong sa lawas ta, vitamina, minerals, and nutrients sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Ano bala ang mas bintaha? Nag-aandar ang imong makina nga nagadlagan ang salakyan or nagasigil lang idol, Sir Jocelyn?
0: Oh, so dapat nga ti kon pandaron mong salakyan mo may purpose.
1: Yes.
0: In short, sining kon manumdom ka, dapat kay balok ako anong purpose. Ang purpose as always is to find solutions to the problem.
1: Kag may goal kagid, Sir Jocelyn, eh. Kundi man problema, may ara kaya sa plano sining adlaw or sining tuig, Sir Jocelyn, kung long term.
0: Mm-hmm.
1: Ay mo sining plano nga dapat mo gidlabuton. O kung may mga practical problems, Sir Jocelyn, nga kinanglan adlaw-adlaw mo paminsaron kung anong imo sining nga mahimo para dira. Pero dapat, Sir Jocelyn, mo ganin nga siling naton. Kilalahon naton ang pwede naton masulbar kung hindi naton masarangan sulbaron.
0: Speaking about this mental health issues and problems, Dok Leo, if we speak about mental health ano gid man balang butang balon sini, Dok Leo? In short sini, sa ato sini nga pagkabuhi subong, ano bala ining nag-apekto sa ato sini nga mental health, Dok Leo?
1: Kasubong, Sir Jocelyn, sa ato sini nga lawas, physical, amo din nga ato sini kondisyon sa lawas. Di pag-abot naman sa ato sini nga mental health, amo naman ang kondisyon sa ato sini nga panghuna-huna, ato sini paminsaron. Diri sini, Sir Jocelyn, ang ato sini pag-handle, kung paano itong gina-handle ang stress, mga triggers, mga pagpanghangkat sa kabuhi. Paano na itong ginakilala o kung ginapanumdong paminsar nga ato sini kaugalingon? Ginapaminsar bala na ito, Sir Jocelyn, nga may balor pa kita o kung dawa ay simpulo sa aton sining kagalingon ng kabuhi. Makarelate bala kita, Sir Jocelyn, sa iban? Paano kita makipaghalubilo? Kita bala sini ang may kaluoy, may empathy, may pag-intindi o kung kita ang ilintindihon, Sir Jocelyn? Paano kita maghimo sa isang desisyon? Padalos-dalos bala o kung pawala na lang? Kag paano kita, Sir Jocelyn, sini maka-adjust sa mga problema nga nag-aabot sa aton sini sa pang-adlaw-adlaw? Ang maayo nga mentalidad, Sir Jocelyn, hindi butang balon nga pirme kita sini malipayon. Butang balon, padayon ng aton sa nga pag-function, padayon ng aton sa nga pagbangon, padayon kita sa nga mag-adjust sa pihak sa nga mga pagpanghangkat naton sa kabuhi adlaw-adlaw.
0: Kay speaking about this mental health issue, Dok Leo, ang silindering daw nangin silent epidemic na inisubong.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about epidemic, damo nang apiktado sini.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang nagakulo kag nagakarga sini. Nga aman, Dok Leo.
1: Ti magambal kita, Sir Jocelyn, silent. Ti kadamo sa mga tao, Sir Jocelyn, nga tanawon mo lang sa sagwa. Hindi ka makasiling na problemado sila sa sulod. In fact, makibot lang ganing iban sini. Uy, nga, mo to natabo sa aton sini nga kilala. Gali ka may dugay na sa ginadala, Sir Jocelyn, sa sulod nga. Isa sang rason, kung pila sang rason kung nga ginatago niya ini, tungod nga nahuya or basi na hadlok. Tungod sa mga misinterpretasyon, Sir Jocelyn, kung ipahayag niya ini. Ang pila sa mga sintomas, ma-misunderstood man, Sir Jocelyn, as laziness or base ipahayag mo na karon, Sir Jocelyn, kung matranslate sa imo sa nga kung paminatasan, Sir Jocelyn, masiling iban ay gapapansin lang na siya.
0: Mm-hmm.
1: Uy daw, nagpa-OA-OA lang na siya or na nagpa-importansya lang na siya o nagpa-importante lang na siya.
0: Oh.
1: But so, yung iban sa ni mas piliyon nila ginatago na lang, Sir Jocelyn, ano? Tungkol sa mga hindi kayong chinde, black misinterpretation. Dami ko nag-suffer, Sir Jocelyn, nga waay sinisang diagnosis or help kati ginatago. Gani, kag ang sosyedad, Sir Jocelyn, often, masami, mas ginakilala nila, mas ginareward nila ya ang being strong instead of being honest sa aton sinikaw galingon. That's why ginatawa wag sa nga silent kati why ang iban sini tungod sa sini pila ka mga rason why nila ginapahayag why nila ginapagwa ginatago-tago lang nila kag baka siling kita, Sir Jocelyn, nga epidemic because Ang anxiety, ang depression, kag ang burnout, rising globally, Sir Josil. Mga pamatanon sini, young people are increasingly affected. Ayhan, Sir Josil, aware man kita, especially sa nagapamati sang radio, nagatanaw sa recent television, kung na nagakatabo sa pila naton sini ka mga pamatanon. Social media, stress, isolation, pagid sini, sa aton sini kagalingon, nag-amplify sini problema kag damo, Sir Josil, nga cases. Tungod ginatago gani, ang hindi sila makaangkon sang nagakaigo nga pagtalupangod ang medical or guidance sini sa natural nga mga pamagi.
0: Pero sa lawas naton, Dok Leo, kung kaysa ibang gina-neglect nila ini, natural gina siya kay buhi ka, may problema ka, may stress ka mabatsyagan. Pero sa practical sininga sitwasyon, Dok Leo, kung puno sang stress sa lawas mo, ano sini ang mga patimaan niya, Dok Leo?
1: Sir Josil, ikwanta lang ni, i-individualized tari. Hindi ito pag-generalized, kaya hindi ito na i-mention na ton dari efekto, Sir Josil, kung may labot sa madalman kini sa imusaning mental health. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Ang ibang sini, Sir Josil, ano, maka-experience, makabatyag sa masaming kakapoy, bisan pa nga sa ila pamatyag na nagpahuway man sila. In fact, sa ibang gani, ang pagpahuway nila, Sir Josil, daw dito pa sila makabatyag sang tuman na kakapoy. Pagkaaga, sila nga doon nagtulog man ko. Nakatulog mo ko, pero nga kapoy lang ko. Gapon, di pala nakita ko sila nga lawas.
0: Ang iba niya panumdom lang, Dok Leo. Siya way tatilig angon. Sila nga mom lang naging panumdom ko. Ano kakapoy, gika pamatsyagan ko.
1: Di ka nag-overthink ka mo?
0: Oo.
1: Why man kita doon tilig angon? Pero pabwasi bala, kagmangita sa nga remedios posibles bala. Kung paano ka mo sa nga kao. Kaya yung tilig angon, Sir Josil, ti, ang isa sina nga ato, ginatutukan rin, bugas eh. Para tilig angon ta, ti, may arap pa man mga kalaruton para kita makasurvive. Kadamo sa pamagi, Sir Josil. Losing interest sa mga bagay, Sir Josil, nga ginapalangga ni mo sa una. O kung interesado ko sa una, duway ka na, duway ka na sa interest sa subong. Overthinking, bisan sa mga simple, Sir Josil, sa nga mga desisyon bala. At ito balang daw, emotionally empty ka na. Ay ka na sa duga nga ginatawag pagpalulos sini feeling numb instead of sad. Bisan pa, Sir Josil, may makasulubo sa nga sitwasyon, sa imo bala do kabalan ka na. Do ay ka na masyado pakialam sa imo sa palibot, nangin numb ka na. Smiling outside, amuring madamo, Sir Josil, naton nga ma siling na sa maayo magtago sa ila sinikabugat, smiling outside but struggling inside. Amo ni nga dapat, Sir Josil, makita naton, ma-analyze naton as much as possible ang mga rason o kung mga nakatago sa likod sang tagsa-tagsa ka mga yuhom, Sir Josil, ano? Para mabalaan naton kung anong pwede naton sini mabulig. Actually, sa mga natural practitioners sini, sa mga medical practitioners sini, kabalo sila kung paano kaganong ila sini mabulig. Kag diri, Sir Josil, yung isa pagin sini, ni balang gina-isolate naton lang aton sini kaugalingon sa iban, nga bisan why kita makahintindi nga ang anong hindi ko gusto iya makipaghalubilo na subunghaw. Nga gusto ko lang masami mag-isahanon. Pilain ni Sir Josil, ano, sa mga mabatyagan kung may ara na kita sini sa ginatawag mental health issues o kung medyo mabulubugat na ang aton sini ginadala.
0: Speaking about losing interest in things, daw kakadula ng interest mo, but tambalo sini, pati gana mo sa sexual activity with your partner, apiktado sini magamon ni Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. To the point man gani, nga bisan ikaw mismo, hindi ka naganahan magatubang sa espiho.
0: Oo.
1: Magtanaw sa mutsura.
0: Ang pamangkot sini, kung dulaan ka interest sa partner mo, pati ang sexual drive mo, dula man interest mo sini, Dok Leo?
1: Of course, Sir Josil. Kagang ibang gani sini, tinag-inugta sa partner nila eh.
0: Oo.
1: Sa una, siya si Mr. Sano, doon kaasab man din eh. Pero nga subong, doon nag-ula na siya. Why na sa siyang gana? Why na sa siyang interest? It is because nga medyo, basi may mabugat siya nga gina ukon kargo sa iya siya nga panghuna-huna.
0: Pero speaking specifically partidera, Abi Dok Leo, kung puno ka sa mental health issues, butablo damo ka may ginapanumdum, damo stress, si mo siya nga panumduman, mabuligan na yan, for example, mag-inom ka bi turbo dietary supplement for men. Sa sexual activity lang yan, Dok Leo.
1: May ara, gid Sir Josil, kay ginahambal dira nga erection killer, Sir Josil, is stress eh. Erection killer, gina siya. Samantalang ang kombinasyon sang maka kag klavo huwas ka, Sir Josil, sunod sa pagtuon, nagabulig, bisan paano, panayanaya sang aton sini gumon nga paminsaron, Sir Josil. Nga medyo makapalawig-lawig sang aton sini pagpaminsar, makabulig dugang sa nag dugang pwersa sa nagluya naton sa sini nga mga kaunuran makabulig Sir Josil pabalik ang matamat sanggana tungod ginabalanse niya ang libido kay nagabulig Sir Josil panami sang delivery sang oxygen and nutrients sa aton sini nga brain especially sa aton sini nga sexual organ because ginapanami niyang blood circulation.
0: Pero kinanglan gid niya hindi mag tiner inang stress butang balon inang issue sa ato sini nga panumduman Dok Leo. Parang hindi lang kita mangin dependent lang permi nga ay kinanglanon ko na ining i-fulfill ang akong sini nga sexual activity sa akong sini nga partner. Preparahan mo lang permi sang turbo. So para sa healthy overall health condition sang tao, dapat nga ma-resolve mo gini ni mga mental health issues nga nagabother sa imo Dok Leo.
1: Actually iban Sir Jose lang kabugat gani sini amo gani ning ila sini nga sexual performance. Amo na nagapa-stress sa ila. Kagte, may mga mabaton kitang text message Sir Josel o kon DM or PM sa aton nga nabatian nila sa aton program. Sila mismo nakasiling na turbo, supplement malang galing solusyon. No. Mga muna pala Sir Josel, wala. Gawin mo sa labag una nga makabuli, galing na, pero testingan lang nila. Tungkol sa ilang nabatian niya, kadamo, man sa nabinipisuhan, sari, kag sila ang dugang sa mga nabinipisuhan pag-abot iya sa sexual performance, Sir Josel. Nga, saling kita nga daw, alaos na gid, daw ay na gid, kag makasiling bla kita, Sir Josel, saling na nga slangas nga, mayo pang ubo kay tiga. Pero ang emotion nga performance, hina na.
0: Pero if we speak about causes of these mental health issues or problems na to na be or stress Dok Leo, ano man aaralan na sa to sa ninyo isip paminsaron or may mga other factors abi nga mga ginakonsider naton mga triggers sa Dok Leo.
1: May punto man Sir Jose lang maghambal kita nga sa paminsaron na, na pero dapat mangin mahinalungon makita sa paghatag sang amo sina nga opinion Sir Jose. Otherwise basi makapalala pag sa sitwasyon instead nga makabulig imbes na nag-encourage basi maka-discourage. So ari Sir Jose lang mga hidden causes sini kadamo Sir Jose may ara sang biological factors. Maghambal kita biological factors ayhan na may imbalance sa kita sa aton sining brain chemistry ay handira man sa aton Sir Josel nga kaliwat genetics kag isa gid diri Sir Josel amo sini ang kakulang sa pagtulog. Kung kulang tulog Sir Josel apektado man ang aton sining atyan gabutod aton sini pamatyag daw di umaintindihan do gahilab nga do ginagutom nga way ka man gana magkaon. Pero damo Sir Josel no masalot ko lang no nga nabuligan sini sa paginom sang Sanson Gold Herbal Tea. Sa mga nabudlayan magtulog, nagadugang pagid ang ila, discomfort sila sa nga tiyan. Kagang iban Sir Josel, sini mapilitan na lang mangin sapos kusina dis oras ang gabi. Instead nga, magnami ila sa nga tulog pagkatapos, hasta na lang maagahan Sir Josel, waay sila katulog mayo. Pero sa nakatistay Sir Josel, sang Sanson Gold Herbal Tea, ang isa sang muno sang kadamaan sini nga daw halos amo gading ila sini complain hindi komportable Sir Josel ang ila sini nga pamatyag sa tiyan that's why disturbo ila tulog. Pero ako maimnan nila isa ka oras sa antes sa magtulog sa ni Sir Josel sang isa ka cup nga maalabaab sa ni nga Sanson Gold Herbal Tea kalabanan Sir Josel na bato na to nga feedback after a week or after a couple of weeks na sige-sige nila sa nga inom nagtawhay ila sa ni nga pamatyag. Kung may isa pa ganyan Sir Josel ha sa nga after one week mapacheck ako sa akong sa nga blood sugar kaya nukataas gid normal Sir Josel ang result ang pamangkot niya nga ah. Tungod gali kayang Sanson Gold Herbal Tea, may ara sang cinnamon bark na nagabulig pabalanse sa aton sa nga sugar. Nag-take note ha, ang sugar Sir Josel nga tuman kataas o kung may spikes kita sa sugar, kung may sugar crashes kita, nagadugan Sir Josel pahina kag pabugat sa aton sa nga mental health.
0: So ang cinnamon pwede makabulig gali kag may ara sang positive effect ang consumption sa ni Dok Leo.
1: May ara gid Sir Josel tuman ni kadako nga sini mabulig dugang panganagabulig sa panami sang aton sini nga digestion kag mangin komportable ang aton sini nga pamatyag sa aton sini nga tiyan. Nga nagaresulta Sir Josel tikon why disturbo sa imo sini nga tiyan laban-laban magnami imo sini nga panulog. That's why ang iban gani sini disturbo ang tulog kay imbes nga daw gahana na nga mapiyong ginapilit to galingon makatigab. O kung nagkutoy ang tiyan kung i-disturbo gin nakabulig damo na buligan sa ni Sanson Gold Herbal Tea kay ti kung makulangan kita sa tulog Sir Josel isa ka dako sini nga factor nga nagadugang pagindang aton sini hindi pagka hindi kita mapahamtang daw ginanerbios kita. May mga mabatian na kitang hindi mabatian sang iban. May mga siplata na kitang hindi makitaan niya sang iban.
0: Delikado na na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Because border ni na sa ginatawag sininga depression.
1: So, munang dapat gid na ton, agapan or hindi lang ni agapan agapan gid naton kutob sa mimo psychological factor ayan tungod sir Josil may trauma or basi nadulan obra o kun namatyan or kadamo sir Josil sa makabugaton nga posible mag-affecto sa ni psychologically chronic stress low self worth isama na ni social factors ang pressure sir Josil sa aton sa ni trabaho pressure sa eskwelahan sa ni dugang pa kun may toxic relationships financial stress mo kadamo sa nagasupres sa ni sir Josil o kun ara sa ni nga sitwasyon isolation or loneliness kag pwede pa ganin sir Josil makabig na to niyang modern life factors tungod sa constant sa nga comparison mo sa makita mo sa social media masaling ka nga nga ilaya do kahapos lang sa pangabuhi nila ho nga nga ilaya do kanami lang sila permi nga sitwasyon do kalabing lang sila do ka peaceful lang sila daw nami ang ilang harmony ho
0: nga makalagaw-lagaw lang sila ya ho
1: correct galing lang sama-sami, ang makita mo, ang gusto lang nila ipakita, ya. Yeah. Sa likod, sinaw iya kabalo sa mga struggles man nila.
0: Muna kon kay isang antes magkaon na picture na ikanamit sa pagkaon, pero ay kahibalong during the time after picture or even before picture, nagkatalabog man ang kaldiro kag ang kalaha balahad, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kag masadya pag isin ako nung base, inutang patoblaho ang para picture-picture lang para for the views lang lang, Sir Josil, wala? Nga pagkatapos, na-stress ka na mga nagpalibog kasi mo sa nangyayon ng bayan. Pila lamang ini sa mga triggers, Sir Josil, kung nga ang ma-effect ng aton sininga mentalidad o kung mental health na aton yung madula sa balanse.
0: Ang problema sa utok tani, Katie, it's not just like a computer nga balaan mo kung maghanggan ni i-off mo lang kag i-on liwat. Mm-hmm. Kag i-check ang terminal sa imo sininga network sa imo sining internet kung basi blakon na halug. Ang problema sa utok tani ni Doc Leo kay kung kaysa may mga bagay nga nagapabilin sa utok ta that only death can stop us thinking and rethinking about it. Nga na tabo ni sa akon, Dok Leo. Amo nang problema kung hindi kita kahibalo magmani sa stress. Kag ang stress actually is daily. Adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto. Nagalala ini kung kulang pa kita sa supplementation. So kung permikaw stress, much better nga mas abunan siya dapat sa mga nutrients ang mga sinigin na kaon, Madok Leo.
1: Tama, gin Sir Josil. Kag ang mga tao, balang nga masiling na ton, Sir Josil, nga undernourished or prone to stress. Tungod nga isa sini, hindi maging resilient ang aton sining brain sa pag-handle sa mga stressors dira atong mentalidad affected and physically ano siya rin bala sa Sir Josil sa patag-awayan bala kung hindi kaya handa nag-umpisa pa lang iba nag-warm up pa lang imuya ginalapak-lapakan ka na tungod niya kulang ka sa preparasyon pila diri sang dapat nga preparasyon para sa atong siya mental health is number one Sir Josil nutrition ikaduha sini ang nagkakaigo ng pagtulog kag nagkakaigo ng exercise.
0: Masakit siya ni Doc Leo kay ti masami ginapinsar dayon sa mga grabe ang stress na batyagan or mental health issues or problems. Nga siling niya ka-weak sa akon ha. Kay ti ang iban siling niya, why man gani ka? Basta why lang sa ilang akon niya nga daw hindi ko na makaya ini ko nga natabo ini sa akon. Di consider that sometimes sa Doc Leo nga, siya, I am weak. I am not as strong as ang iban nga tao, Doc Leo.
1: Ang punto man bala ang Sir Josil sining ari bala sa ginapatihan bala sang kadamaan bala nga kung ikaw kuno strong hindi ka basta-basta sini kuno maghibi hindi ka basta-basta sini masakitan which is masiling naton Sir Josil nga kabalis ka ran kay kung strong isa ka tao dapat nagahibi siya sa mga panahon nga masubo siya masubuan siya nagapaanod-anod sa Sir Josil depende sini sa kung anong sitwasyon niya hindi nga magpabilin siya sa amung sitwasyon bisan hindi na kinanglanon tidri ka mahulog Sir Josil nga smiling outside but struggling inside. Ang strong galing nga tao, Sir Josil, hindi ang tao nga may nagabatyag sang kasubo o kung kaluya o kung paghina. Kundi yan itong mga tao nga sa piyak sang kasubo, sa piyak sang paghina, sa piyak sang mga pagpanghangkat, Sir Josil, nag-a-adjust siya, nagpabilin siya nga, maginatawag, mangina, mabakod. Kasubong bala, Sir Josil, sa halimbawa na ito sa kawayan, bla? Ang iba niya nga dlagko, nga kahoy, nagkakapuklid na purong kawayan niya, bisan lahoy-lahoy lang na, purong nagpaanod-anod, soyop sang hangin mo.
0: Galulabay pag-ihapo.
1: Correct.
0: So it's a myth tawag nato sa ni ano na why ka matura ni niya Doc Leo nga kung strong ka dapat ini ka maghibi kung strong ka dapat iset aside mo ang problema kag pabayan na maglinger sa imo dakit strong ka. So kinanglanon nga mangita kag sa solusyon sa nagabother sa imo sining ako galingon at the same time ang paghibi actually sa our expression sometimes of too much stress man para maghagan-hagan. Kagang isa pa sini tawag nato sini Doc Leo, good for the eyes man sometimes magluha ka mo.
1: Correct.
0: Hindi lang hibi, lain niyang luha sa hibi. Ah. Mm-hmm. May araya luha sa kalipay. Kaya kung isa sobra mong kalipay, sobra mong kadlaw, galuha ka. Kinanglanon magali na sa mata naton para nga ang matata malimpiyuhan na sa mga higko, Doc Leo, maanod sa aton luha. Pero tikon hindi na maanod sa luha ang pagburon sa pinsar mo, kinanglan mo dadiya, suplemento sa lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin, and we have that Vision X Plus.
1: Correct, Sir Josil. In a blink of an eye, sa way pa isa ka segundo, Sir Josil, nga nagapisok ang aton sa nga mata, damo ang nagakalatabo sa sulod, lakip na ang paglimpyo sa aton sa nga mata, automatically, Sir Josil. Kag kung kulang kita sa sustansya, bisan, ano mo na, Sir Josil, kagisap-kisap, galuluha na yung mata, pero mas maayo pa nagani, Sir Josil, kung galuluha pa yung mata, ha?
0: Mm.
1: Pero ang problema naton, Sir Josil, kung waay na sing luha ang aton sa nga mata.
0: Ga dry eyes ka na.
1: Correct, Sir Josil. Tuman ina kahapdos, tuman ina kasakit, tilabo pa Sir Josel kung nagaburon pag hindi mo panulukan. And, Aria, take note magid. Kung mas ma-stress ang isa katao, affectadong iya sa nga liver, Sir Josel. Mm. Kung affectadong ato sa nga liver, ang aton panulok nag-blur man o kung nagaburon man. So, dapat i-manage yun ato ng stress, Sir Josel, kag para may protection kita. Specifically, sa aton sa nga mata, para hindi na Sir Josel madugangan, bala mag-amplify pag hindi kabugat sa aton sa nga mentalidad. Ah. Nga ang kahadlok bala naton nga may problema ka na subong ang worry pa nimo nga basi mabulag kabla sa mas temprano bala. So agapan na naton nga daan. Kapin pa ko nagabalabatyag, agbalabatyag na kamusin isang paglabo sa isang panulukan, abi try nyo tumar sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kay ara dira ang pwersa sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, tag-vitamin E para proteksyonan ang aton sininga mata. Kasubong bala Sir Josil sa mga utanon. Kasubong sa balungay, sa spirulina, sa ginatawag ang palaya nga nagabulig protekta sa aton cellula bala sa bilog ng lawas. Sa aton mata, makabulig man ng Vision X Plus. Tungod niya may specific sila iyang trabaho pag-abot sa aton sininga panulok. Nga bisan paano Sir Josil? Bisan nag-suprer kita sinisang medyo mabulog bugat nga problema sa aton sa dipaminsaron, at least ang aton mataya intact pa, ang panulukan natong klaro pa.
0: Pamangkot si ni Doc Leo, paano naton maproteksyon na nato sa nga mental health? Hindi ta mapunggan again nga magka mental health problem and issues kita. Bangod kay ti human as we are, damo stressors sa palibot ta mo. Kung nagapangabuhi ikaw, availability lang dasang tiligangon mo, kag kalanon mo, apiktado ka na sina.
1: Yes.
0: That's natural sa ato sila nga pagpangabuhi, kaya ginakabos kita kung kaisa. Pero sa simple nga pamaagi, paano naton maproteksyonan aton mental health? Parang hindi kita maganoy sa malala yung sini nga mga komplikasyon that sometimes ang ibang sini nagalabot na ganun sa punto nga they are trying to inflict lagi na sakit nilang ila kogalingon and sometimes causes death, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pagsakit sa kogalingon kag pagsakit man sa parehas. Problem ina nga parehas sa Sir Josil, ano? Amo ning pila sini ka mga powerful ng mga ways para maprotehiran ng aton sa mental health para hindi kita madalman bala. Mga practical ni Sir Josil ang mga panugyan naton. Number one, dapat maintindihan mo gid Sir Josil kag mapahayag ang imo sini nga ginabatyag. Instead nga magsiling ka lang kung kumustahon ka bala Sir Josil, magluwas iya sa mga narcissist Sir Josil, ha? Lain naman na iya, ha?
0: Oh.
1: Kaya ginahambal, ganito lang, hindi mo na sila sige pong umusta, kaya gamito nila na yung batok si mo.
0: ang ambal nila nga, bisan sa ginikanan tabala, sila yung pasalamat ka mo, confirm ako gapangakig, sang sa direktatan lang ka mo bakulon.
1: Kag kung maghipos ng ginikanan, Sir Josil nga baan, magpaminsar ka na ba sinatakaan na siya, kag pabayaan ka na niya. Pabayaan na ka mo niya. Muna nga, bisan paano, no? Palawig-lawigon sa kabataan ng ila sining pag huna-huna, kung nga mo na reaksyon sa ginikanan. Pero, sa taong afektado, Sir Josil, especially sa mga hamtong na, no? Kasi sa mga hamtong para magayahan man nato ng mga kabataan, bala, tudluan naton silang kakilalahon ng ila sining emosyon. Like for example, Blaster Josel, ako na-experience yan, yung nagatudlo ko sa bata, nga ang pagkaakig, normal lang, upod lang ni Saturn sa nang emosyon, Saturn sa nang balatyagon, ang pagkasubo, ang pagkataka, pero dapat hindi lang sobra. kay parte ni sang aton sininga pagkabuhi bilang tao kita. Subot ang balon, kilalahon na to ng aton sininga ginabatyag. Hindi nga permiyan kita nagasiling na okay, bisan di na okay, aton sininga pamatyag. So dapat, kung nagabatyag kita nga nabugatan kita, napuno na, i-share natin, Sir Josel, sa especially sa mga maka-intindi, Sir Josel, ano? Ipahayag bala natin, malimo, makabulig sila sa aton. Bisan pa sa gamay lang nga pagpayo-payo o kung mga ginatawag advices nila sa aton, kung mga guidance sa aton. I feel disconnected. Dapat aton na ipahayag, Sir Josel, ano? Nga nga daw naglayo na akong balatyagon sa akong sinay mga kapamilya. Sa mga family members, na akong nga daw separado na ako sa akong sinay mga amigo. Hindi ko na ma-feel nga daw may concern sila sa akong o kung daw hindi ako komportable para sa ila o kung akong pamatyag para sa ila. I feel anxious. Pero hindi ko mabalaan. Nga nga nagkakabalaka ako. Hindi ko kabalosang pilasinika mga rason. Kaya diri pa lang, Sir Josel, bisan sa aton palang kaugalingon na ginakilala na ito ng aton sinay ginabatyag, kun ano ang aton sini balatyagon naga amat-amat na nabuhin, Sir Josel, sa nagasupot sini nga batyag o kun pagbatyag na to ni pagpabugat sa aton sini nga mentalidad. Ilabi pagin, Sir Josel, kun makakadto kita sini sa mga tawo nga linyada nila amo niya ang pag-guide sa aton, pag-treat sa aton, pag-support sa aton, sa mga practitioners siyempre nga makahatag sang ginatawag solusyon sa aton sini ginabatyag.
0: There are two ways to approach a problem. Mo. Talk about the problem, buta mo doon sa pating solusyon, or neglect the problem. Again, para sa kayuhan sa ato sinangilawas, dito pagtalikdan ang problema, hindi ta masulbar, kung may ara man lang ways and means.
1: Correct, Sir Josel. Halimbawa, kung ang aton sininga mental health issues, may tatlo, abi, Sir Josel, ka mga rason. Like, kung kulang ka sa nutrisyon, i-address mong nutrisyon. Kung kulang ka sa tulog, dapat mahimo ka sa pamaagi o kung sika sa guidance kung paano magnami sa ng pagtulog. Kung kulang ka sa paghulag-hulag kag exercise, Sir Josel, given na ina, libre naman ina, ikaw na lang hulag-hulag, initiative mo na lang ina.
0: In short, sinibalan mo na gid niya nagasakit ang imo sining mga joints kung sagi kaon sa mga intestines. Matawag na ito mga isaw-isaw ni. Tinga sigihon mo pa kaon sang isaw.
1: Amo ni ang problem isa, Sir Josel. Kay kung bugat ng aton sininga panghuna-huna, medyo puno na kita bala, Sir Josel. Burnout na kita. Why na kita nagapaminsara sang amo sina, Sir Josel? Nagapamahala na lang kita.
0: Kagti, kung apiktado na ito sininga mental health, Doc Leo, decision making na ito ni na nami.
1: Correct.
0: Apiktado na ti ang isa pa gid diri, Doc Leo, ang masamis ang iban sini pareho sang availability sang social media. Ang iban kon stress na stress, damo sila problema dayon labuka dayon sang social media, dayon labuka dayon sa internet, pagkatapos sa lakababad nga babad sa internet, and we created another problem, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ang ining ginatawag sobrahan man aton sining pagbabad sa social media, pero may ginatawag kita, Sir Josel, nga digital silence windows. Dapat aton man na mahimo eh. Pila ini ka mga praktikal nga pwede naton mahimo nga even 30 or 60 minutes daily ipahigad naton ng aton sa mga cellphones. Hindi kita magsige atubang sa aton sa mga laptop or desktop para nga mabuligan, Sir Josel, nga ma-reset ang aton sa mga attention kagang aton sa mga modo.
0: Kaya tikong kaysa magbabad kita sa social media, nilipatan naton tama na galikalawig pong kuota.
1: Actually, Sir Josel, isa na sa ako ni ang opinion na sa akong pagintindi, isa na sang tinutuyo sa social media nga hindi kita maguntat sa pag-scroll dira.
0: Samtang hindi kita mauntat sa scroll, sige man pungko talaga pungko, instead nga maghulag-hulag kita, makaubra pa kita sa ibang nga bagay, dira lang kita sa social media. Number one, damo ka sa mamisin yung mga oportunidad kag trabaho ka dapat matapos nimo. Kaya nawili ka sa social media. Ikaduha, kung kaisa, lipatan mo na magkaon. Ikatatlo, ang prolong kapag pungko, langit nga pungko, halaka tanaw na sa imo sining social media account or pag-scroll sa internet, can cause other complication, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. That's why nga kon sene isa ka simple lang ang mapanugyan man, Sir Josel, ano? Simple but powerful ways to protect our mental health. Kung nagasugod-sugod pala, Sir Josel, nga daw nagabulubog at na disoriented ka na daw, ma-notice mo nga daw ay ka napakialam sa ibang blan, Sir Josel. doon nagkabalan ka na bala tungod sa nagasugod nga pagbulubog at sa emosyon ay panghuna-una, mental stress. Abi, tiyempuhin nyo. Kung may tiyempu ka mo sinisigi at tubang sa inyo sa social media, tiyempuhin nyo bibisita dira sa A Young Building, bala Sir Josil, sa Yes to Health Wellness Center. Kaya parang, malinyo, huwag ka mo kasigurado o kung basit dito man ang sabat sa inyo siniginapangita o kung inyo ginapangita nga kagamo sa inyo pinsar. Kung nutrisyon ng kabangdanan, may ara sa nutritional therapy dira Sir Josil.
0: Oo. Kiti may free consultation kita sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Iloilo Street sa Iloilo City proper, dariya sa siyudad sa Iloilo. Kag sa iban pagin sininga mga clinic, kung may clinic ang Yes to Health Wellness Center sa inyo sininga lugar para makahatagiya ato sininga consultant. Huwag may consultant diya sa clinic kaysa mga clinics dariya sa siyudad sa Iloilo. If you want to avail of free consultation, ara de si Dr. Impinado actually nga mag-assist sa inyo eh. Kadto lang kamo dira, kag pwede kamo kabakal dira sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kag magiyahan kamo sa ato sininga consultant kung ano mga dapat sininga mga pagkaon, nutritious foods nga dapat kanon para makabulig, gudtong maging strong ato sininga lawas, ato sininga overall health, kaga mga pagkaon based sa imo sininga kondisyon. Kung puno ka sang stress, nga dapat nimo sinilikawan. Iti may mga pagkaon, dira kang ilimnon, nga dapat nimo likawan para nga hindi ikaw restless, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ti

0: Sa importante nga mga science, ha, nadulaan ka na sa interes sa imo sa mga kabuhi. Doay ka nag-ana sa mga buhi. Pasensya na sa aton sa mga tagpanamati. Pero amunin mabatsagan sa iman. That's why, sa radyo, sila ang mahinalungon sa mga approach, especially sa mga close family members. Ang kinanglanon sa mga tao nga nabugatan sa ilang sa mga panghuna-huna. Constant hopelessness. Wado, halos way ka na sa radyo, sa mga may mo sa katawang napaglao mo. Kaya ano pang himuon kung, ano pa nga kung sinirason para magpadayon.
1: Oh.
0: Kati hopeless na gani siya. Severe sleep or appetite changes. Gusto na lang maghigda, Sir Joseph. Gusto na lang magligid. Ah, ang pagkaon sini, hindi mo na mentiondihan. Gusto nga magkaon, yung magkaon. Ang iban sini, hindi naman gusto magkaon. Thoughts of self-harm. Amo na yung bali, Sir Joseph. Sila blagi na, yung mga self-inflicted na kita nga ginahimo sa nga katalagman sa aton sa nikagalingon or sa aton sa nikaparihas. And inability to function daily. Tuwai ka na Sir Joseph, singga na sa nang paghimo, simo sa nang pangadlaw-adlaw ng bulaton, kaga iban pagid sini nga mga makita naton nga mga signs nga hindi kita magsiling Sir Joseph nga nag-overreact lang ang isa sa nika tao ha, kundi ayan kinanglano nagidanas ang intervention.
1: But speaking about the solution, Dok Leo, ang nutritional support may mabulig, Dok Leo, para mapaganhagan ang ginatawag nato sa ninga mental health problem or issues nga ginabatsyag sa isa ka tao.
0: Tuman ka dako, Sir Josil. Abi mo ko na nung mga langas-langas blahong kaisa na kung makakita kita sa nagalagaw-lagaw sa kalye nga nagapamulot tapel bla Sir Josil. May mga langas-langas ang iban sinang ay nalipasan na gutom. At di ang nutrisyon, tuman ka dako ang papel balaan para maging establish Sir Josil ang pag-functionar sa aton sining utok kag panghuna-huna. Ang aton sining brain Sir Josil kinanglan sa nagakaigo sining nutrients. Isa ni sa ka-high energy organ nga nakadepende Sir Josel sa neurotransmitters. Magambal kita sa nga neurotransmitters ara dira ang ginatawag serotonin kaga dopamine, mga chemical diri no sa aton sa nga brain Sir Josel. Kinanglan nyo man ang oxygen flow kag blood health, anti-inflammatory balance ara man kay inflammation naga affecto man Sir Josel sa aton sa nga utok kag mentality, mental health, stable blood sugar. Tuman man ni ka importante Sir Josel, micronutrients, mga vitamina, minerals. Kay nga man kung ang nutrition Sir Josel mahina, ang aton sa nga utok mahimo mangin mas irritable, mas nagapaminsar kita sang hindi dapat paminsaron sini, mas negatibo kita, less focused kag madali kapuyon kag mas kapoy posible ang batsyago naton sini tungod ginakapoy man ang aton sini nga utok.
1: Okay. Kung ang nutritional support tama importante para mapaganagan tang sufferings naton sa mental health or mental problems or issues, Dok Leo. Sa pagkaon na bi, ano mga specific abi, for example, utanon, prutas, pagkaon nga dapat naton bala hatagan sang priority. Mahambal nga tikon may ara man lang, amo ni dapat ang kaunon ko kay dako ang nutritional support ya sini para mapabilin ang balanse sa akon sini nga mental health, Dok Leo.
0: May utan Sir Josel nga kadamo lang sang ginatawag saya sini tungod saya sini nga pagkasustansya. Ginatawag man ni nga super food, ginatawag man ni nga miracle tree, ginatawag man ni nga queen of all vegetables, kag subong ginatawag sa Sir Josel man nga nutrient dense super leaf. Isa amunin siya Sir Josel ang ginatawag moringa o kon balungay tungod dagaya sa iron, magnesium, vitamin C, calcium, antioxidant, amino acids, and even beta-carotene. May ari ni Sir Josel, paano naton Sir Josel makonect sa mental health ining moringa? Nagabulig sa para ma-reduce ang fatigue related low mood. Ang iron Sir Josel nagabulig support sa oxygen delivery sa brain. Kung narubong iron, brain fog, tiredness, irritability. Ginasuportahan man sa ning stress regulation tungod siya sa ning magnesium nga nagabulig pakalma sa aton sa ning nervous system. Ginareduce ni ang stress sensitivity kay ginabuligan Sir Josel nga maprotektahan ng aton sa ning cellula kay ginapakigbatuan sa ni ang oxidative stress. Butang balon Sir Josel, ang moringa hindi lang siling na para sa stress, para sa anxiety, para sa depression. Pag-abot sa ning sa nutrition support, makabulig man Sir Josel no para ma-reduce sa physical exhaustion nga nag-worsen sa aton sa emotional distress.
1: In short, sini ang stress, Dok Leo, kung tama na gid, no? Sobra-sobra na gid ang stress. Ang aton body cells, Dok Leo, nagakapatay ha, nagakaguba.
0: Nagakaguba, Sir Josel. Kapin pa, hindi lamang isa ka factor, Sir Josel, kundi multifactoral. ang kabangdanan sini nga nagaululupod bala Sir Josil nga ang iban sini di madala sa isa lang kabulong kung treatment ang pag-istoryahan naton. Pero manami sini

0: Gabot sa mga tanon, Sir Josil, kay pangkabilugan na ang approach dira tungod ara dira ang mga phytochemicals, bioactive compounds, micronutrients nga nagabinuligay sila, Sir Josil, ang ginatawag lang naton nga synergistic health effects or benefits sa lawas.
1: Amoy ni nga kung mag-kaon ka, for example, balunggay, bedocleo, no? Or nutritious sini nga mga pagkaon, utan, prutas, inigali makaproteksyon sa aton para hindi dali-dali ma-damage ang aton body cells. Hindi dali-dali mapatay, hindi dali-dali maguba, gali, Dok Leo. Daw amo nang guwa niya, pabaskugon niya, kay ti may problema ka na gani eh. So ang himuon nilang sang nutrition sa aton lawas, pabaskugon niya lang resistensya sa aton body cells para hindi dali-dali mapatay. Kung mapatay aton body cells, that results also eventually, naluya kita, mamasakit kita, kung matabangan ti, amo man na gihapon ang padulungan niya, Dok Leo.
0: Mali siling Sir Josil nga adding problem. So first problem na nga daan. Amo na lang punto, Sir Josil, pinaka-practical na ito na panugyan, bala, kung stress kita, problemado kita, ang ginahimo sang iban, mainom, manigarilyo, which is amo lang ina, sir, nga outlet, Sir Josil. O kung pala utwasan, why not nga luto kita balunggay? Butangan pa paan na to na butangan na to sa pinapa sa ning ahos. Pakasiling ka mo siguro kung ano kapinasahi na problemado ka na maluto kay mo balunggay. Butangan mo sang ahos. But actually, may dako nga bulig na para sa aton sa ning resiliency. Para maka-adjust kita, makabulig na para malampasan na to na no. Sa gusto nga pamaagi ang aton sa ning mga challenges, Sir Josil.
1: Defect niya moringa is number one dere, Dok Leo. Timayara pa ni if we speak about the santon plus gold capsule, kiti may moringa no, may balunggay na ti added pa dere mangustin ang palaya, pagkatapos may garlic and spirulina. Can we achieve sa amo nga goal na ton, Dok Leo, nga maproteksyonan na nga ton body cells? Kung hindi man aton malikawan, kag hindi tagin malikawan yung magka-stress adlaw-adlaw nga nagapatay kag nagaguba sa ato sa nga body cells, hatagan talang nutrition na biinom kita santon plus gold capsule, Dok Leo.
0: May punto gid, Sir Josil, kahit idri kita, Sir Josil, sa ginatawag realidad. Hindi kita mag kumbaga mag sugarcoat pa, Sir Josil. Ang realidad, may stress kayo magkita adlaw-adlaw. Ang kadamo sa mga papanghangkat na ton na nari-sari lang. Kag sa ginahambal naman ni Sir Josil, kaina may mga tao nga ihan masugata mo sa dalan o kung mo sining ginatawag ulubrahan or diin mandira nga nagayom-yuhom pero kakabalos ng kabugato na ginadala siya sining panghuna-huna. Pero ang isa galing makabulig, Sir Josil, para bisan paano maka-adjust, maka-adapt, ang inflexible ang aton sining lawas, laki pang aton sining brain, kag ang aton sining mental health, ang masustain niya bala, Sir Josil, nga malampasan din yung mga challenges na ton, pinagi sa nutrisyon. Ang isa sa ni manunggay nga ara dira sa aton Santon Plus Gold Capsule kag spirulina nga isa man, Sir Josil, sa makahatag support sa aton brain energy, may B vitamins, dopamine balance, kag ma-reduce ang inflammation, kag iban pa gid mga sangkap, Sir Josil, nga pinaagi sa nutrisyon, indi lang, Sir Josil, mapabakod ang aton brain nga nag-benefit sa aton mental health, kundi mapabakod man ang aton sa ninyo lawas. Tandaan, affectado kita psychologically, affectado man kita biologically and physically, nga mabuligan, Sir Josil, kung nagkakaon kita sang utanon, kag ma-achieve na ito nina, o kung mabinipisyohan kita sina, kung narimbawa ginainom na ito is Santhon Plus Gold Capsule.
1: Okay, ang premium D3 soft gel capsule, may VCO, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong may ara, Dok Leo, kag anong ginahimo iya sa ni, kung mag-inom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, mabuligan niya bala ini, agud to maproteksyon na nato sa ikaw galingon, para nga hindi magkalapatay, magkalaguba ato sa mga body cells, nga nagresulta sa aton pagmasakit, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, sulo sa pagtuon kadamo sa mga tao nga may anxiety kag depression, ay natukiban nga may manubo gali sa Sir Josil nga level sini sang vitamin D, especially sa mga low sunlight environment or indoor lifestyle. Tamo man notice mo, Sir Josil, sa mga taong exposed sa adlaw, sa mga taong parmila nagapabukot bala, sa mentalidad mabalaan mo na. Inatungod sa difference nila sa vitamin D. Nagabulig, Sir Josil, ano, support sa serotonin production ng vitamin D, kay kung manubo aton sa nga vitamin D, ginaangot ini sa low mood and seasonal depression. Tamo sa US ganin, Sir Josil, o sa mga lugar nga may winter, Sir Josil, ang ginatawag ilas sini nga mudo affectado kun wa isin silak sang adlaw, kun kulang silak sang adlaw sa ni Sir Josil. Kag sa mga tao bisan pa sa tropical countries kasubon sa Pilipinas, Sir Josil, nakitaan man nga indi naman mangin bastante ang vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa adlaw, diri, Sir Josil, masulod ang aton sini nga premium D3 capsule.
1: Oh. In short, sini ang stress kag mental health issues and problems nagaguba sa ato sini nga mudo, Dok Leo. That correct. Eventually destroys sa ato sini nga body cells.
0: Correct.
1: So ang makabulig dira amo ang vitamin D kay ti number 1 nga panami mudo tagaliin ang vitamin D nagabulig ya panami mudo na to, Dok Leo.
0: Actually Sir Josil tama gid nang imo ginahambal ang stress Sir Josil ano ara na normal na sa aton sa kabuhi. Ang problem na aton kung kulang kita Sir Josil sa isang sangkap o kung tools para nga maka-adjust kita dira kag isa diri amo ang paginom sa isang premium D3 soft gel capsule.
1: Ano naman ka-valuable iya, Dok Leo, ang vitamin C? Let's say, for example, may inom ikaw, Santon Vitamin C. Daw na ka-valuable ini para nga maproteksyonan kita sa posible komplikasyon dalasang tumas sining mental health issues o kung problema.
0: Nami, kini yes, Sir Josel, ang vitamin C pag-abot sini sa recovery. Recover na kung may physical illness kita Sir Josel, madasig kita nga maumpawan sini kung bastante kita sa vitamin C. Pag abot mo Sir Josel sa aton sini nga utok, aton sini nga mental health medyo bugat ang aton ginadala sini, bar down kita sini, tumang kita ka stress, depressed, nagabulig Sir Josel ang vitamin C sa brain para mag-recover from stress faster compared ni mo Sir Josel sa kulang ka sa vitamin C. And take note, kung permi kita stressor Josie, laburido kita, problemado kita, mabugat ang aton sa ginadala sa aton sa panghuna-una, mas dasig Sir Josie nga, nagabuhin ka na ganubo ang aton sa vitamin C.
1: Actually, ang iban sa mga stress, Dok Leo, hambal nila, gasako ila sa nga pagpangapi mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa kape na lang nila ginapuupo. Kaya ang kape actually is upper, buta mo na nagapaktibo sa imo ang caffeine.
0: Tutamaran ka maghulag ganit Sir Josie, kung may ginapaminsar kang madalom eh.
1: Oo. So ang iban sila ginahimo nila, mga pee na lang, kaysa na daw kapagsiklawas ko, mga pee ako, kay minti may caffeine. Ang pamangkot sini, for example, Abido Cleo, magluwas nga may caffeine, Santon Gold Coffee Mix, may caffeine ini. Pero may added ini siya nga may ingrediente nga puno sang mga vitamins and minerals. For example, may glutathione na, may collagen, may magustin, may empalaya, may malunggay, may garlic and spirulina. Sa pagpangapi lang, Abido Cleo, aside from being an upper, makapaktibo sa aton ang caffeine, ining unod sang Santon Gold Coffee Mix nga mga ingrediente nga ini, Dok Leo, could also help same as that sang makuha naton sini sa mga utanon.
0: Makasiling kita Sir Josel sa lain lang nga porma.
1: Okay.
0: Tungod na ginainom mo saya, why mo siya ginakaon? Kagang ginainom naton Sir Josel in liquid form or in juice form, mas madasig Sir Josel nga magamit sa aton sini nga lawas tungod na gidiretso na kita sini sa absorption na ginatawag without nagaagi na sa digestion. Kati liquid na mo kung magtimpla ka bala sa nga itong nga Santon Gold Coffee Mix. Kati malabaab nga tubig kung mainit ka tubig tapos imo na amat-amaton na inom. Kung masami stress Sir Josel, bugat ang ginalukdo sa isang isa katao. Damo sa ginapaminsar sa ni, abin mo kung nano, ang isa sa nasang efekto, nag-aburido siya, dasig magkurinot iya panit. Nagamalang iya sa nga panit, dasig sa makabatsyag Sir Josel sa mga pulo pananakit sa iya sa nga kalawasan tungod niya nag-increase dirang inflammation susunod. Ang isa nga makabulig tani sa aton sa ni, amo ang glutathione and collagen. Kag paano na to napasulod sa aton sa nga lawas, pinagi sa pagpangafe. Damo na tingala Sir Josel mo, ano, mga fe, kaya paano mapasulod ang collagen at glutathione? Siyempre, ginupod sa sasangkap o kung ingredientes ni. Tidugang pagid na ton, Sir Josel, ang balunggay, ara mandira, ang spirulina, or in short, ang mga sangkap sang Santon Gold Capsule Sir Josel ara man siya nga mapasulod man naton sa lawas through sa pagpangape naton kadaw medyo nagaluya lawas ta tamara kita maghulag tungod yung medyo bugat ang aton sa ginapaminsar.
1: Ang tumas nga mental health problems or issues, Dok Leo, makapalalaayhan sa diabetes.
0: Isa, Sir Josel, sang ikonsidera sang kanamaan, ha?
1: Oh.
0: Ang iban matingala, Sir Josel, nga daw ka-health conscious naman sa akon, daw lang, ha?
1: Oh.
0: Pero madugangan pagid Sir Josel galing reaksyon sa aton sa nga lawas kung pagtaas sa aton sa nga blood sugar kung stress kita sa masami. Nga ah! Kadamo Sir Josel sa mga tao nga stress, wala na nagpanguna-una palawig sinapinsar kung anong ila sa itimo. Kung anong isulod sa ila sa nga lawas. Pero magluwas pa sila Sir Josel abisan ng stress lang mismo. Ang tuma na itong pagkabalaka, ang worry na itong Sir Josel makadisturbo sa aton sa nga hormone. Kag maka-affecto gid sa aton sa nga insulin and blood sugar balance.
1: So importante ini nga pariyos ini hambal naton kung stress ikaw, ang ibang paliwansanan nila kapitood mo. Mm-hmm. Pagkatos kapihan, pagkatapos mo po sa grupo, makipag-istorya, mm-hmm. somehow, malipatan mo, makadali, may chimpong lawas mo, makarecover bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas marami pagigaling recovery kung healthy ang coffee nga ginainom naton, Dok Leo.
0: That's why, Sir Josiel, ang ginahimo sa ibang sila, magadto sa grupo, magadto sa kapihan.
1: Oh.
0: Kung hindi, Santhon Gold Coffee Mix, premium D3, premium D3 coffee mix ang sila ginabalon.
1: Actually, premium D3 coffee mix, Dok Leo, may vitamin D3, no?
0: Yes, Sir Josiel. Isang makabulig pa nami sa nga ton sa nga modo. Kagaling concern sa karamaan ba, Sir Josiel, insulin resistance that will lead to pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Ang kombinasyon, Sir Josiel, sang panit, sang mangustin ni may Santhon, kag vitamin D3, nagabulig para sa mapa-improve, Sir Josiel, ang aton sa nga insulin sensitivity. Once ganay karon niya aktibo kag sensitibo ang aton sa cellula sa insulin, mabaton kag wising uyang halos ang sugar nga nagaupod sa aton dugo, Sir Josiel, malayo kita sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes kung mapabayaan.
1: Ang isa pag idari, Dok Leo, kakaping nagabalansi sa mga hormonal imbalances sa ato sining ilawas. Ang too much stress could also result to hormonal imbalances, Dok Leo. Kaya yeah. Kung may resulta ini sa hormonal imbalances, tikon pili lang ang munda, gusto niyong kape, mauyunan niyong Santhon Plus Coffee Mix, kiti may soflavon, makabulig balances ang hormonal imbalances sa lawas na, Dok Leo.
0: Makabulig yun, Sir Josiel. Actually, cycle na sila nga duha eh.
1: Oh.
0: Tuma na ka-stress, nag-effecto sa balance sa iyong hormone. Kung may hormonal imbalances ka, mas stress ka masami. Problema gid, Sir Josiel. Gusto yung ibansa nga mga bana, kapinta ko ng mga asawa, blan nila, Sir Josiel, aran na sa age bracket, sinisang perimenopause, pagmenopause, or even postmenopause na, Sir Josiel. Nga daw, hindi pa maintindihan na ginabatsyag, Sir Josiel. Simple lang ginahimo sa ibang bana, sinimo, may nakastack na nga daan, sininga Santhon Plus Coffee Mix, dito sila sa pantry, Sir Josiel. Hinay-hinay lang dito, kilala ko, sa ibang hinay-hinay lang ko, at timpalan ko kape dito, pag-abot, butang ko sa tubang sa asawa ko, kag hapo-hapo niya sininga likod, kag amat-amat pa imnon, doon ganoon, kalma na, relax na.
1: Actually, ang kinanglanon sa may mga mental health issues is also support eh.
0: Correct.
1: Pag-intiende.
0: Correct.
1: Pag-intiende kag-suporta, amon ang kinanglanon. Pero, sana sirin na nato, depende sa approach ang tagsa-tagsa katao.
0: Mm-hmm.
1: Ang importante sin eh, kung ang inyo hilig manginaon kag mag-inom, gina-offer na ito ini nga mga alternatibo sa inyo. Kung mag-inom naman lang kamo kape, make it a habit nga may makuha ka mo na nga benepisyo nga makabulig sa inyo mental health issues. Katulad sa Santhon Plus Gold Cup, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct, Sir Josiel. Actually, hambalin, Sir Josiel, kung mag-inom naman lang kamo sa kape, amo na nga ito sa nga ginatawag healthy alternatives.
1: No.
0: But actually, Sir Josiel, ang kamaturan, sana, bisan pa untaton mo na sila kape, hindi mo nagyapan mag-untat ang iban.
1: Mm. Kag kon mag ano kamo mag inom kamo kape, temporaryo man lang na actually ang relief nga mabatyagan ninyo mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang damage sa lawas ta samtang ara ang mental health issues nga nagabother sa aton, sige-sige utot ya, Dok Leo.
0: Correct.
1: Sige-sige ang pagka-damage kag pagkalamatay sa ato si mga body cells. Ayawan lawas ta ka-producer sa bagos ining mga body cells, labi na gid kun kulang sa nutrients.
0: Correct.
1: So, dapat naton inapanumdumo na. Actually, ini mga produkto, kung gusto gininyo ha, nga magkabakal sang kompleto ni mga produkto, sa suki nyo mga butika ka pharmacy available ini wherever you are, kung makapabakulod city, kamo kadto bala kamo sa ano da, Yes to Health Store, diin ini located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ngalan niya, Yes to Health Store. Ang landmark ni Ratubang sa Marayo Bank. Arada, pangitaan nyo lang Yes to Health Store. Kompleto na din mga produkto yung na-discuss natin. Kagkunda rin naman kamo makakadto sa siyudad sa Iloilo, may Yes to Health Wellness Center, may clinic kita, nga may consultant bang kita dira, nga nagabulig agudto, nga makahatag sa inyo sang programa, sang supplementation. Kung ano ang mga nagkakadapat ninyo himuon, pareho sabi, kadto kamo to kay Doc Rain Pinado maghambal nga grabe gid ga bothers akon nga problema subundo ay nako gana ya maghulag daw ay nako gana gani mabuhi para nga magiyahan kamo sa ato sining nga consultant kun anong mga nagakadapat nga bitamina kag minerals kag kun diin ninyo ini makuha nga mga pagkaon prutas o kun utanon man. Ang pangalan Yes to Health Wellness Center, ang address ay Young Building, Yulo Street sa Iloilo City proper, landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Again, may libre dira nga konsultasyon. Pwede nyo man ini mabakal nga mga produkto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, kag even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo da ka-order. Actually, if you speak about mental health problem, ang ibang sini, warrior lang gina Dok Leo, no? Pantal-pantal malang ko sa panit, kagkatol man sa panit kun kaysa pa matyaga mo daw, pasan niya na bilog ng kalibutan.
0: Sir Jose, sila yung katabo, ina kon overwhelmed na gitba lang isa katawo.
1: Oo.
0: That's why makasiling kitang papansin lang na, ka-OA sila. Nagadugang pagin Sir Jose, sila lala karoon sa sitwasyon, kaya hindi natin ma-address o nabuligan karoon ang medyo bugat, hindi lang kasi, hindi Sir Jose, sila nga medyo bugat, ang mabugat na daan sila niya kahimtangan sa mental sa isa sila katawo.
1: Mm.
0: That's why hindi kita makasiling Sir Jose, sila kagamay nga diferensya, dayon mo over react, dayon mo in-OA.
1: Oo.
0: Why kita Sir Jose, sila makakita sa likod sina kung ano nakabugat para sa iya since nga ang responses naton Sir Josel sa stress is individual.
1: Oh.
0: Hindi naton na panarihas nga kay bakod kita dapat ng ibang nga tao para sa mga saton kabakod.
1: Iban nga hibi kung may problema imotimo dapat hindi ka man maghibi.
0: Mm-hmm.
1: Ang paghibi again ginhatag na saton nga na to release for us to react also may benepisyo man ina nga madulot sa ato sining lawas actually if it is naturalisa sa ato sining lawas hindi tayo papasubrahan.
0: Correct Sir Josel, ano yung matabo sa isa sa nika balloon kung puro talang tughong Sir Josel bisan pa nagahiting-hiting na
1: malupok
0: siya.
1: Mm.
0: So dapat tsaktuhan lang kahit kung kinanglanon Sir Josel pasungaw-sungawon man.
1: Mm-hmm. Hibi-hibi man pag may time. Pero speaking about this problema, iban sa panit lang. Actually, kung may gamay-gamay, bala na nagkatol-katol sa panit nyo, kinututa sa sapat bala. Hindi ka mo dahil magka-problema. Bakal ka mo sa Santon Plus sa herbal oil. Pwede nyo na mabutang handa. Kag-iimulumasay sa lawas ninyo. Kuha pa pala maor sa lawas ninyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Pura aray ang realidad, Sir Josel.
1: Mm.
0: Ang gamay nga lamuti kung mapabayaan, basi magkado sa bakukang.
1: Amo nang delikado kay ti ko magbakukang gabuho na nang agi.
0: Kagte imbes nga gamay pala Sir Josel nga tinublukan sang dagom no basi malapiso blang ibilin sa nga marka Sir Josel.
1: Mm.
0: Ara ya mabuligan Sir Josel nga ma-prevent na. Halimbawa, sa simple nga kutot o kontublok sang lamok dira nga posible halinan sang imo sa ni problemas panit.
1: Oh.
0: Malikawan ako nagapamanyos kasang Santhon Plus Herbal Oil Sir Josel. Kasi una-una, hindi ka na nga madapuan sang sapat-sapat taglamok.
1: Oh.
0: Therefore, hindi ka na nila makagat. Kag isa pagin sa importante, dako mo sa nga malikawan ang dengue infection, Sir Josel.
1: Mm.
0: Katumang kadako nga hisool sa aton subong. Te, kung nalimbawa, may ara kasang rashes karon nabi, pananglit. Why mo mapansin nga may mga katol-katol ka o kung ay kakabalo kung ano yung ginhalinan sining ako na katol-katol nga pabalik-balik man. Sa mga why pa makatesting, abit talawin nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Soap, dako man na mabulig ya. Kalabanan, gisinig ka pinamangkot nyo ti ang sodya. Talian mo ng kumon nga tinaga para mentiyendihan tatanan na body odor ako na angsod.
0: Mm-hmm.
1: Try lang ninyo ang Santhon Plus Herbal Soap la. Kay makabuli na patay sa mga germs para hindi magbaho ang inyo sininga balhas. Actually, balhas man lang na nagabaho. Bangod damo, bakteriya, germs lang na tawag na itong nukleo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Kag sa inyo sininga guya, parang inin nakamula ka nos-nos na may lain ginanos-nos sa aga, lain ginanos-nos sa ugto, lain pag ginanos-nos sa gabi, may ginatrapo pa kamuda, may ginabanyos pa kamuda. Try ninyo blakon maligo bala. Inyong nga guya, habunin niyo sang Pear Skin Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josel. Kag dapat, gid naton kabigon nga espesyal gid ang aton sa nga guya, Sir Josel.
1: Mm.
0: Therefore, kinanglan mas ang pinasahi nga ginagamit naton sa nga habon. Hindi magambal kitang espesyal, Sir Josel. Hindi nga malahalo na. Kaya yung mga sangkap kung kaisa nga pagbasa naton sa pakis, wala nito man tsindihan sa nga mga kunanumbot ng balon, sinabla.
1: Mm.
0: Bisan sa simple lang galing sa nga sabon. Pero, kung may ara sang ginatawag ingrediente nga hiyang o kung skin friendly, dira naton makuha Sir Josel ang solusyon sa aton sini madugay na nga ginasuperar nga drug spots, mga corinot nga nagasugod sa aton sini nga panit, mga ginatawag pinalian sang punggod dira tuman sini Sir Josel kamala nga panit, mabuligan kita kung magamit kita sini sang clear skin herbal soap. Kapin pa Sir Josel kung halimbawa gagamit ka sa imo guya,
1: no.
0: The last dason mo na lang pati sa imo sini nga liog, sa imo sini nga butkon, dira mo ma-realizar kag ma-appreciate pagkatapos ang sige-sige gamit mo like initial abin Sir Josel a couple of weeks to 1 month dira mo matamat notice nga salalama ang kapution sa gimo sa nga panit
1: why nagkakambang-kambang.
0: Correct.
1: Kag sa tion sang kutsetsa just like now damo bla trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Damo kausang oportunidad niya maka no negosyo. Problema sini kon permi lang ikaw ginahilanat ginatrakaso pala nakita lawas. Ah pala nakita tutunlan pala nakita mga joints mambal nga daw hindi ko kahulag ba kanugon tani ba. So mental health problem naman.
0: Mm-hmm.
1: Dok layo. Mm-hmm. Tikon nagalinger ina, nagasigisigi ina actually kag hindi nyo nakaya. Ati don't worry, bakal ka mo sis the pain bala. Isa ka kapsula guro sang sis the pain or duha siguro kaya siguro ko aw ng planakit sa lawas ninyo Dok Leo nga daw hindi na gimagwantahan.
0: Correct Sir Josil, tungod nga nagabulig ni siya para nga ang mga planakit, mga busog, mga aray-aray sa lawas naton Sir Josil ang maumpawan nga kun may planakit Sir Josil dugang aton sa ninga stress. Dugang pagitbugat sa aton sa ninga panghuna-huna, ti para nga hindi na Sir Josil ma-amplify bala kun maglinaton-laton kang magdugang sa mga komplikasyon, tumaranto na nga daan sa excess the pain. Pero, ginatag na ton Sir Josil, ina, kung daw hindi naging magwantang pananakit sa aton sa ninyang kalawasan.
1: Mm.
0: Pero isa pag inyo mapanugyan na ton Sir Josil, practical tip, kung medyo gamo inyo pinsar, medyo gumun, kabugat sa inyo sa ninyang panghuna-una, try nyo bala pamanyo sa inyo sa ninyang agtang dungan-dungan sa isang sunthorn plus herbal oil, makabulik bisan paano panayanay parilak sa inyo sa ninyang paminsaron.
1: May pampakalma siyang scent, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, initanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Don't worry, initanan, aprobado sang Food and Drug Administration. Dok, kada sigla sa ato sininga tiyempo, damo, pakuntani kami sa i-discuss man sa ni Dok Leo. Pero sa sunod naman yung edisyon sa ato sininga programa, The Secrets of Health. Hatagan talang sang tiyempo si Dok Leo, ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant sa sininga parting words sa inyo tanan sa ato sininga programa, Dok Leo.
0: Sa pagpabakod sang aton sininga huna-huna, kinanglanon man aton Sir Josel nga kaigo sininga sustansya kasubo man sa pagpabakod naton sang aton sini physical nga lawas. Ang manami sini kitik o maugalian naton nga maginom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, mabuligyan kita mapabakod Sir Josel, no? Biologically, psychologically, and even socially para nga magnayanayang aton sini paminsaron, mangin maginanahon kita sini sa pag panimpon-simpon kapag hinun-anon sa aton sini mga kapamilya, mga karelasyon naton, mga kaupod nato sa trabaho, kag mangin na mamag-an ang aton sini pamatyag ang hindi kita sini dalman. Gani, kadto kita sa butika, kapin pa ko na medyo kapoy ka mo permi, gumun ang panghuna-una, try magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha, sa aga, kag sa hapon. Sa kinaanda ng inyo certified, naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ka nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunod pa sige na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tubtub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal
4: Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
3: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santhon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santhon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Martes, petsa 30 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: INC nagdepensa kay Marcoleta, ginakondinar ang selective justice sa emergency rally. At sa emergency rally, wala sang permit suno kay MMDA General Manager Torre.
0: Headlines. Headlines.
2: Arraignment Nanday Estrada Kagbunoan ginisol sa Hulyo 28.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa atong ginpaninyada nga mga headlines sa nagapangunang nga top of the hour news. Nagpagwas ang pahayag ang Iglesia ni Cristo kon INC may kangtanan sa ginapatigayon nga rally sang religious group sa Metro Manila sining Martes, Hunyo 30. Kadungan sinigin depensahan sini ni Senador Rodante Marcoleta ang nga una na nga nagsiling nga makasuhan siya sang kaso nga plunder kagin kondinar ang ginaligar selective justice. Ginpakamalaot man sang INC ang plunder case nga ginpasaka batok kay senador nga isa kana na bailable offense. Ginpanindugan man sini nga indi makabig nga plunder ang pagbaton sang campaign donations kaginsiling nga nagpagwa na sunod diriya sang desisyon ang Commission on Elections nga wala sang krimen nga natabo kaangut sini. Ginhatagan man pagtamod ni Zabala nga ginasuportahan sang Iglesia ni Cristo ang panindugan ni Marcoleta kag padayon ini nga nagapanawagan para sa transparency, accountability kag justice and peace. Ginkumpirmar sang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA nga wala sang kinahanglanon nga permit ang ginpatigayon nga rally sa People Power Monument along EDSA sang Martes, Hunyo 30. Suno kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, wala man nakakoordinate ang mga organizers sa ahensya antes ginpatigayon ang ini nga rally. Una na nga ginreport ang nga nilibo ka mga katapos ang Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa EDSA kag White Plains Avenue subong man sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Sa isa ka pahayag, ginpakamalaot sang INC ang kaso nga plunder bato kay Senador Rodante Marcoleta nga suno sa ila nagbuyagyag sa mga anomalya nga flood control projects kag isa sa mga panawagan sini amo ang indi dapat mapreso ang mga nagabuyag yag sang korupsyon sa pungsod.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa atong padugang nga balita national, ginisol ang arraignment o kon reading sang indictment bato kay Senador Jinggo Estrada kag ani Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa kaso nga graft and plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Natala na kun taning pasakaan sang kaso ang duha subong Martes, Hunyo 30, apang ginsaylo ini sa Hulyo 28. Kasunod man ini sa pagfile sa motion sa mga state prosecutors sa Anti-Graft Court Division agud amin ang impormasyon sang kaso agad mapahalin sa kaso si Bunuan. Madumduman nga sang Lunes, ginkumpirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nagpasugot na si Bunuan nga mangin state witness. Suro sa Ombudsman, kinahanglanon ang malapad ni hibalo sang Anay Tiglicom agad mapamatunan ang madamo nga mga kaso may kaangtanan sa flood control scandal. Ang arraignment ang nagamarka sang formal nga pagsugod sang trial nga nagabando sa akusado nga magatubang sa korte antes maghinyo sang pagsulod sa isa ka guilty o con not guilty plea.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa na, ba't yan ang mga top of the hour news nga builogid nga ginadulong sa inyo sa Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix mayarap man sa natural and calming herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X FM.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Zantun Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Zantun Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Zantun Plus Gold. Bakal sa mga butika.
0: Zantun Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Zantun Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Zantun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Zantun Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zantun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zantun Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene, vitamin E, at ZSNT.
8: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
13: na may PCO
11: at moringa.
13: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantun Plus Herbal Soap.
16: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantun Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Zantun Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantun Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain.
18: Muscle fever,
17: acute pain,
18: kahit ano pang pain,
17: basta pain,
18: mag-assist the pain,
17: pangkarang pain,
18: fast and safe,
17: yeah! Assist the pain,
18: if symptoms persist, consult your doctor,
17: assist the pain,
4: mabibili sa mga butika,
3: X FM.
19: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
20: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Ang oras, alas 2:05 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, tanaka mo ni tatay.
3: Ga, buksigo ga.
4: Hubog ka naman! Hinga naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang amay sa nga akong ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako gidya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Yabitin ko na sa ay.
1: Ina mga katropa ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala una imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.
9: X-rated.

0: tidak mengagalkan tropa. Yahoo! What's up, my Katropa peeps? And all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chika Babes, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Yahoo! This afternoon, mga katropa, at imayin kaupod nyo naman kami ha sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated!
2: Yahoo!
0: Yes na yes, mga katropa, peeps! Tiso po nga adlaw sang Martes, June 30, 2026.
2: Wow!
0: Ay, last day na galing kasubong katropang Joy, no?
1: Yes, katropang ay, finally!
0: Kagkuhan man, manami man ang last day sang June.
2: Yahoo!
0: Kay, basta! Mga katropa, lang sila nakabalon. Gani mga katropa, peeps, today is ululupod na naman kita hanggang mag-istorya hanay.
1: Magtamiyawan.
0: Kag! Magbardagulan! Yes, mas yes, mga katropa. Ganyan nga ito na nga pagpanamyaw sa mga katropang listeners natin sa radio, transistor, radio manina, bluetooth speaker manina. Ay, ano manina inyo nga ginagamit?
2: Yahoo!
0: Ang mga katropa manina natin nga naka-avail na dali sang radyo ang nakalansang sa XFM mandira nga radyo ang ila ginagamit.
2: Wow!
0: Oy, congratulations dali sa inyo, hati. May dayad gid nga hapon.
2: Yahoo!
0: At syempre sa mga nag-mantener lang dali sa ila nga mga earphones, ilang nga mga headphones.
2: Wow!
0: Yeah, syempre, ginagreet man naman kamo asang mainit-init gid nga hapon.
2: Yahoo!
0: Sa mga nakachini, nakaplastar na dala sa ilang mga higdaan, sa ilang mga duyan-duyan, o kung sa ilang dala nga mga kuhan salaset ang fully paid.
2: Yahoo!
0: Yeah, good afternoon, gidakag. Happy, happy tuning in!
1: Yes, of course, sa katropang Aira, happy, happy last day of June. Kag, of course, sa mga katropa man natin, ti may dayadi nga adlaw sang Martes sa inyo mga katropa. Ti, abi ko kayo na katropang ay Lunes, subong.
2: Wow!
1: So, hala ko nga tinuan kayo na Lunes sa news item, kagali Martes na yas, subong.
0: Oh, and of course, just mo po ko.
1: Baka siguro, wala ko lang nakunan nga yellow na ang bayo ko. Or kada, siglang gid sang inadlaw, katropang ay, basta may ginakuan ka, no?
0: May basta, maayoy mo ulo.
1: Or may ginahulat. Sige, may hapon gina sa mga katropa natin once again, especially na sa mga naka-tuned in, naka-monitor na sa subong mga tinion dari sa XFM, dari sa X-Rated program. Ay, kamusta, kamusta, kamundra mga katropa? How's your Martes balang adlaw? Kamusta balang last day sang June dari sa inyo? And of course, sa mga katropa natin, di man ka mga bahin subong sang syudad sang Rojas ara makamo sa kabanuhanan nga sakop sang probinsya sang Capiz sa mga kaibig naton nga kaprobinsyahan and of course dira sa bilog nga Western Visayas all over the Philippines or around the world man katropa as an OFW naton nga katropa peeps. So thank you so much once again sa pagpili na naman sa amo ni katropang Aira bilang background niyo dira sa subong nga kahaponanon.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, gid ha, sa mga katropa daton nira ho, ilabi na nira ha, sa mga katropa ng class members.
2: Yahoo!
0: Nga naka-monitor, naka-tune in, naga-pulupamati na naman sa aton nga programa subong nga hapon. Thank you so much, gid mga katropa peeps. Tigabay ha, nga hindi ka mo magsawa sa amon ni katropa ng hambal na ang nag-asawa kay tibumbaho ni katropa ng
1: hambal na nag-alasay ha, kay mutangan ta suka.
0: Yes.
2: Yahoo!
0: Tawo niya sukar nga brown ho ah.
2: Wow!
0: Yes, syempre ginagreeta na isang nga painit-init nga hapon. O kung malamig-lamig ako nag-aulan-ulan dito sa ilaw.
2: Yahoo!
0: Katropang Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School.
2: Wow!
0: Ay karami sa nga po ni katropang Uncle Pinky kay di pahuway siya kay nasuspend ang klase. Aba, makapahuway na gid man si Uncle Pinky finally.
2: Yahoo!
0: Sige ko lang, enjoy mo lang dangi mo nga mga happy moments at makapungko-pungko, makahilay-hilay ikaw anay dira sa inyo nga balay. Sa liwat ha, mayong hapon gidra akag sa imo man nga family. Kag syempre dira man ha kay Uncle Dudong, kag sa iya partner nga si Auntie Susan. Wow! Sang barangay dinginan. Good afternoon gidra sa inyo tanan-tanan. Kay katropang Tolits Alinsog sang Pataglawaan Tali Papa. Kamusta kamusta katropang Tolits, amo man dira ha kay katropang Ma'am Lorna Bautista, ang katropa naton dira sa may bahin sang Barangay Lunoy nga nagapulo pamati na gid ilabi na kong X-rated na iti for sure ari sining iya mga kabataan iya mga kaapo-apuhan sila nga balay iti tamyawon ta. Si katropang Chris Den May, si katropang Jed Andre, si Gladen kag si Chris Bofiel, amo man dira sa family ni Ma'am Lorna ha sa may bahin sang Luktugan.
2: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa, subong nga Martes, panibago na naman nga pamangkot ang magatatak sa inyo dira nga mga kokote. Di ano wala ini Ayhan, katropang Neil, i-flush mo na yan. Ara na mga katropa peeps, kung nagatulutan na ako dira sa ito nga Facebook Live, syempre makita nyo na dira sa inyo nga mga screen. Kag sa mga nagapulo pamati lang sa radio, ay ti pamati, imayad akay ti basahon, tangat nga question of the day. Di mga katropa, okay lang bala maging third wheel sa inyo relasyon ang best friends ng imo nga partner?
2: Oh no!
0: Okay na si imo katropang Joy.
1: Na katropa, ay nagloading ko sa mamangkot ha.
0: Yes.
1: Okay lang bala nga maging third wheel sa inyong relasyon ang best friends ng imo nga partner?
2: Wow! Ay,
1: busing anon, may third party na lang abi katropang ay para...
0: Ay, sige ah.
1: Mm-mm. Di hindi gid eh.
0: Good. May ara ka tropang teen ha. Wala man siguro best friend. Ay, ikaw lang sigurong best friend niya.
1: Eh, sige dyan ka tropang idol. Ano man? Char.
0: Kung third wheel lang ang ginatawag, di okay lang eh.
1: Pero kung third party, dulain na yan.
0: Yes. Okay lang kung third wheel. Ilabi na kung best friend niya inaaling sa una. Ilabi na bala ka tropang Joy kung nauna siya kaysa sa imo. Nauna sila nga maging mag-best friend. Oo. Kaysa before bago ka niya nga naging nobya. Di tayo napagbawalan. Pero tani, balaan man nila ilang limitasyon. Bala kung di lang sila asta. Isang magabagay bagay abi nga personal na sa isa ka magkarelasyon. Di dapat hindi na siya direya magtugda. Dapat hindi na siya magupod-upod.
1: Lalo na pag opposite sex ka tropang I know. For example, ang best friend sa nga partner ko, di babagi.
0: Yes. Amugin inaya ka tropang Joy. Uy kaso, abasta di kabalo ka man nira nga klase nga best friend ka kung diin ka lang asta, kag diin ka lang dapat. Pero... hindi kay patiya sa personal nga lakad sang magjowa ato ka man yung nag-ikog-ikog.
1: Siya, pero siya.
0: Ay, ikaw bala, ti sa aton. Kung ano, imasaligan nga klase nga best friend na sa imo partner, ti okay lang ah. Pero kung ikaw, ti may kaginsalig. Eh, kes na ina.
3: Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
1: Basta pa hindi na siya mag-over the backwood ka, tropang ay. Wala yes. Siyang problema. Ah, pero kung araw ba lang nag-third wheel siya tapos sinapakita-kita niya pa sa imo, hayag na hayag. Aba, tito, ano ah, do hindi manami.
0: Yeah, so iti hindi, wala na rin nag-kasug, wala na rin nag ano mga katropa ninyo at hindi gusto sa third wheel, labi na si katropang Tintin.
2: Wow!
0: Hindi gud siya kuno ya big no gud para sa iya ekes na ekes gud. Awat ang mga katropa bala naton katropang Joy ba si okay man niya sa ilang may third wheel o kung third wheel ang best friends sa ilang mga partner ba si amo ina lang ilang akwa niya financer. Financer kag taga picture katropang Joy.
1: May photographer sila nga dala pati.
0: Abi sabta nyo dira abi ba si katropang Solomon nakita ko niya nga profile pic ko bago na.
2: Wow.
0: Ay nakalogo naman sang XFM.
2: Yahoo!
0: At thank you gina kay katropang Solomon ha nga nag-visit visit diri sa aton. O sino dira katropang Joy ang nagsabat?
1: Oo, lang taon dabi sa pinaka-kuan diri. Ay, wala ka tropang ay, do, wala pa di may nagsabat. Do, ginapulo pa naman do, pa nila siguro kung okay lang bala o kung hindi.
0: Sige, ati panumdumin yung dasang madalom ha. Kay basi bala matabo ina mismo sa inyo nga baga buhay-buhay. Abi i-share nyo dira sa amon. Ay, padayon lang dira mga katrapapin sa inyo pagsabat ha. Ati, sabda nyo dira sa maid ayad. Kay basi iya sa iban okay man.
1: Ay, si katrapang. Ay katrapang, ay si katrapang Crystal kadasig lang ho nang palabot sa niya sabat. Siling niya yahoo, question for today katrapang Neil. Grabe, nagiti na nga question ba? Mapa what if gida ko sa question na ay, patyon ko sino ang charot. Siling niya no way ko no. Siling niya, dapat ko na may limit katrapang ay.
0: Amogani ang ginahambal tano ka tropang Crystal nga dapat may limits gidya pag balaan nga ti lapaw na siya da sa linya ti untat na

0: Ano kung lucky ka tropang Rafael? O, di ba?
1: Amo lang.
0: Ay, hindi ka siya siguro magsugot. Ah, kahit i-bawal, gidbasi ko no agawon pa. Sige mga katropa peeps, ang inanay nga question of the day. Ang builog gidadagiradulong sa inyo sang Zanton Gold Herbal Tea. At itilawin nyo na mga katropa hang ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Herbal Tea. At marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Ang Zanton Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay at turmeric at cinnamon bark nga panggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakit-an sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasuprehera sang diabetes. Tungod mayari maninisang santones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani kakas gid ang mga toxic kagaya gid cleanse sa aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man mabakal online pinaagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, at i-shout out nanay ha sa atin niya 14,000 viewers. Wow. Kamusta nakapaniyaga na bala ang tanan? Bibabat siyag man ka mo dira sa atin comment section akaiti para mabalaan mo natin kung sino ina mga katropa peeps natin. Yeah! Sa subungan ay nga tinion, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan ang inyo mga radio.
2: Wow!
0: Basugan ang inyo mga speakers para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Mga katropa, kita ang babatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita dito ya ha sa 93.3 MHz sa nga XFM Antique.
2: Wow!
0: Kagadra man ha sa 96.7 sa nga XFM Bacolod.
2: Wow!
0: Good afternoon sa mga katropa. Dira na ito na sa 106.1 MHz sa nga XFM Cabangcalan.
2: Yeah!
0: 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Kag syempre sa 98.5 MHz ang XFM Canlaon. Mayong hapon gid sa mga katropang sister stations naton nga bisibisihan naman sa ilatag sa tagsa ka mga trabaho. De, sige lang apa tayo lang dira sa paghikot sa inyong mga hilikuton kay si katropang Joy and katropang Aira na ang bahala.
2: Yahoo!
1: Yes, of course. Kag sa subong hapon, katropang ay kag mga katropa, di wala lang kita nagapalayag dira sa inyong mga transistor radio. Hindi lang kita makita sa ating Facebook Live subong. Kaya man di nagapalayag makita live na live. Try niyo bala mag-install ka mga katropa sa XFM Radio Network. Subong na sa inyong mga cellphone. Yes, pwedeng-pwede gid mag-install sa inyong mga cellphone or tablet. Once again, pangitaan niyo lang ang XFM Radio Network app. So, gamit sa inyong mga katropa as long as may connection ka mo dira, tiisa nyo lang ka-open sang app. Pwedeng-pwede na ka mo makapili sa mga frequencies sa mga nanari-sari ng mga estasyon sang XFM Philippines. Yes, tanan ng mga estasyon mga katropa included dira. Lakip na ang 106.5 XFM Rojas. Wala ka paligbang, di ka magkado, may kaduan ka man, dalaring mo cellphone. Kahit for sure, wala ka gid may mamiss nga programa dira sa XFM Philippines.
0: Yes, kag syempre mga katropa, right now hati live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page sa giyapon ng XFM Rojas 106.5. Dati subong nga June 30, about good news kay ti, nakalampuwas na naman kita sa 3.5k followers.
2: Yeah!
0: Thank you so much gid sa mga katropa naton nga wala gid sawa sa pagsuporta, sa pag-like and follow, sa pag-share sa naton nga mga program.

0: time sa nga aton mga gina-uploads dira nga mga balita bisa dira aton nga mga product. Thank you so much gina kag sa mga wala pa dira naka-like and follow.
1: Wow!
0: Tipa sakop na akay man subong basi magrasyahan man kamo sang grasya nga ginatawag. Mga katropa ha, ayaw gid kamo magkalipat ang i-invite na ng inyong nga mga friends para mag-dinamo pagid kita.
1: Yeah!
0: Siyempre sa nga nagatanaw sa aton nga live subong at i-share nyo man ang aton nga live para mas ma-notify din ang inyong nga mga friends. Di makatanaw man sila sang inyo dari mga katropa pinaps.
1: Yeah!
0: Pagbasik manamian man sila kag siyempre everyday na sila magatutok dari kung di manamigid.
1: Wow!
0: Kani mga katropa, drop man sa atin nga comment section. Feel free gid ha to drop your comments. Sa inyo nga mga pa-shout out. Sa inyo nga mga pick up line. Sa inyo nga mga greetings dira. Mga birthday, manina anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ano manina nga ganap dira sa inyo nga kabuhi. Basta specialty. Ipalabot ni na diri akay si katropang Ira and katropang Joy na ang bahala nga magbasa. Ang mga katropa pahati ayaw man kamo magkalipat ang kuandra ho i-drop ang inyo nga mga sabat sa aton nga pabangkot sa mga Tuesday nga edisyon sang programa nga X-rated. Kaya syempre para naman sa mga katropa na ito, nga di wala sila sa data nga panglantaw sa ato nga Facebook Live subong. Pero gusto man nila magpanamiyaw, gusto man nila magpalabot sa ilang mga greetings dari sa ato programa sa subong kahapon. Abati mga katropa, basta may nabilin pa kamudra nga extra load nga pang text. Pwedeng pwede gid magpalabot sa inyong mga mensahe, pinagiya sa pag-text sa ato nga XFM text line number 0908-862-5225. I-save nyo ng numero nga ina mga katropa. And once again, pangalanan nyo siyang XFM text line number. Kaga sa mga katropa nato, malantaw makita sa ito nga YouTube channel. Pangitaan nilang ang 106.5 XFM, Rojas City, Capi. So, kung gid ha, dapat nakasubscribe ka muna mga katropa kay Manti. Part sa nga criteria no katropang ay subong nga nagahilapit natin nga anniversary sa pagpanghatag sa mga nanarisari ng mga papremyo ti dapat naka-subscribe gid sa aton nga official YouTube channel basi bala pag-check na karon kag wala abati kanugon sa inyo mabaton nga mga grasya mga katropa. So, feel free lang. Wala isang bayad mag-subscribe sa ating official YouTube channel. Once again, libreng-libre. Pangitaan nilang 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. Or ang ating Facebook live, ating secondary Facebook page, subong nga ginagamit sa ating pag-live. Dapat nagka-follow, makamudra ka tropa ha. XFM Rojas 106.5. Kagang isa, pagid ang pinaka-backup, pagid nga isa ang, ano nga ito ka tropang ay? 106.5 XFM Rojas City Capiz at 2.0 mga katropa. So bisan diin lang da importante di may na-follow ikaw para of course updated.
1: Wow!
0: Ikaw mga katropa kay updated na dry nga ton mga balita mapalokal, national, international di wala na dayang banos nga balita updated ginadras always ang aton nga Facebook page.
2: Yes, gani mga katropa, sige na, go na.
1: Wow!
2: Mga gina-promote nila ni katropang JT, sundan nyo lang.
0: Good afternoon, Anay, ha? Sa Family Martisano ni Ma'am Melanie, dara sa Sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Good afternoon, mayong hapon, gid. Siyempre, dara man ha, kay Nong Jojo, ang driver sang traditional nga pulang jeep, sang Bacolod City, kag kay katropang Master Budoy, sang Hyundai Iloilo. Sa taasan ng Hilado Family, sang Unga Iloilo, mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Alright, abilantawon ta sa mga hapon, katropang Joy, kung sino ang nagapanguna bala,
1: yes,
0: sino see. Ang hindi bisibisihan sa aton mga katropa peeps, for sure ang nauna, dariti, nagkakaya-kaya ganyan sa buwang sa ilang mga higdaan po si Sir Melbs. Si Sir Melbs, manda sa imo, katropang Joy.
1: Siya ang may pa
0: Ano di katropa? Ayun, may pa-heart ang mata.
2: Sige. In lababo naman na nga ito nga katropa, ho? Si Sir Melbs. Kaga, syempre, nagpa-highlight na siya. Thank you, gada katropang Sir Melbs. Gabay nga makalabot ina sa mga friends and followers mo da. Para ma-check manilang imong nga ginpa-highlight. Nagapangaduan naman si Toto Valdizon Escalada sa Pure Flow Water Refilling Station sa Banua Sandaot. Cool na cool naman nga ton nga katropa. Kag mayong hapon katropang Ira and mayong hapon Ninang Joy. Oh, gimbo niya gan ka nagaliliwat to. Why kami na inform ha?
0: Sige, si Ihado. Gali ini totoo bali.
2: Sige katropang Sir Miles. Good afternoon mga guwapahon. DJ I and Lee Gaya. Nakatutok na ang The Pumpkin Boys. Ang tropang Buklan. Mga Marites. Five Cell Boys, ang Tiriktoda kag ang class members. Yes, nagadinamo, nagadinamo ang katropa natin at the same time ang katropa ni Sir Melbs. Thank you so much once again. Mayong hapon lang draas sa imo nga mga grupo katropang Sir Melbs.
0: Yes, of course, katropang ay di magluwas sa atong mga katropa kay Sir Melbs. Abati, syempre, hindi man magpaulihi, of course, si katropang Rafael Torbo Digno. Nga naka-XF, banagyan nga profile pic. Aba, nagpalariho, dis na katropang ay profile pic ko.
2: Ay, marami, gani, nakatropang Joy, para uniform.
0: Oo, uniform ang ilang mga kwando, may template na ya ang para sa ilang profile picture. Kadako-dako, ginang logo sa 106.5 XFM Rojas, of course. Sige, tropang Rafael, mga hapon ko na mga guwapahon. Diwata DJ Ira, kagdiwata DJ Joy, nagatutok na ang direktoda sa subong hapon sa XFM Rojas kay X-rated na. Samtang nagapahuway-huway sila.
1: Okay. Yeah!
0: Thank you so much, ha, once again, katropang Rafael Torbo Digno. Kag syempre sa mga tirik to, the boys dira. Gati wala git naga kalipat, walang sawang sumusuporta sa mga chika babes dira sa X-rated program. Si katropang Pasete Kenneth, ariman sa atong programa subong hapon. Good afternoon ko na palangga, katropang Ira and Joy. Pag-greet man sa happy birthday sa manghood ko nga si Michelle Pasete.
1: Wow!
0: Uy, katropang ay, nag-birthday ang sisi ni katropang Kenneth, ho?
2: Just sige, tingbon tala na later, ha? Katropang Kenneth, basi may nagpalabot, mandrimla sa ngilang, ano, ho, pa happy birthday, basi may nag-birthday pa rin nga ibanti, pinsanon tagaling, ah.
0: Pinsanon talang, ha? Kaya hindi ka rin makantahan yan, basi hindi taka tilaw sa ina. Sorry, sige. Thank you so much once again, katropang Kenneth. And of course, happy birthday, sa imong sisi nga si Michelle Pasete. Si katropang Crystal Maria Joy, nagpaula na sa iya mga pa-heart-heart. In lababo, gid as always, si katropang Crystal Maria Joy. Kag, of course, nagasunod sa iya si katropang Ma'am Liza de Gala. Wala gid na kalipat si Ma'am Liza man sa pagpa-highlight kag pa-follower. Ti Ma'am Liza, nabaton mo na ba lang imo nga grasya man ka ina?
2: Ay, sigurado nagalagobo na. Abot nakaabot na si Sir Solomon. De sige ko nakalabot na for sure nagapatukar na ini si Ma'am Liza.
0: Sige, thank you so much once again, Ma'am Liza, kagdira sa Di Gala and Divino family sa bahay sa Pontevedra. Si katropang Tuto Val, may lumpia bihon, kaga spaghetti, kabayo, padra tol. Sa kay Tol Pasetti, siguro kay nag-birthday ang iyang sisi.
2: Ay, mayagid si Tuto Val, kag. Pero sa totoong buhay, ginaawa niya si katropang Kenneth.
0: Yung katropang ay, mayad lang siya kung may kwan, may pagkaon.
2: May kabayo.
0: Go sila kung may kabayo. Sige, thank you so much. Si katropang Eric, of course, ariman, nagpa-highlight man kag nagpa-follower. Ang aton isa pa ka-solid nga katropa, katropang ay.
1: Yahoo!
2: Yes, sir. Katropang ano-ano yung si katropang Toto Val. Happy birthday sa utod mo, tol. Akon lang biin na. Wow, balaan ko gin nga bet naman ni katropang Toto Val. Balaan mo katropang Joy, bet nyo man ini dati si katropang Michelle mo.
0: Ikulbaan ko katropang Abi ko, balaan mo si katropang Kenneth.
2: Ay, pareho Abi, isang pangalan, hindi dapat Toto Val. Magpalakas ka kay katropang Kenneth para siyang maging tulay ninyo. Gani ayaw mo siya pag-awayon ha, katropang Toto Val. Para kay buligan kaniya, kay katropang Michelle Pasati Yudi.
0: Espektaron na natutubal ha. Sugod sa buong ti alam mo na.
2: Sige tropang Sir Melbs anis ko. Buari din niya mga panamiya. Ho, bigger, louder, shout out. Kay Purman Marlon Palpak. Ay nga man palpak kakatropang Marlon. Kay Engineer Wiley Go. Ay di way guru ni kapaligo katropang Joy. Kay Watchman Joey Bugart Katalan. Kay Digoy Bundad. Kay Jasper Lipid. Kay Junjun Arlon. Kay Buko. Kay Just Tony, kay Vance, kay Rudel, kay Laner, kay Joel, kay katropang Jerry, kay Sniper, kay Pareders, kay Papang, kay Paro, kay Berber, kay Nolly Noel, Elmo Bonbon, si Elmer, si Banger, si Jobert, kag si Christian, kag ang pinaka-ulihi, si katropang Archie.
1: Yahoo!
2: Ay, dumi mga bago sa mga comment ha, sa mga tropa, Sir Melbs ha.
1: Wow!
2: De, sige, agar afternoon rin sa ila ha, kag may ayan lang yun nga pagpanrabaho. Sige, tropang Tay Musok. Siyempre, as always, huwag yun nagkakalipat si tatay nga magpa-highlight.
1: Wow!
2: At isang bisibisihan, o kung ba si nagalantaw naman rin sa karate sa iya nga TV. Samtang yan, dalunga nagpamati sa XFM.
1: Wow!
2: Thank you so much once again. Kagti shout out lang kuno kay katropang Kenneth. Hindi na pagduwa-duwa sa iyo na di sa XFM kay X rated na.
1: Yahoo!
2: Thank you so much katropang Rafael. Si katropang Crystal. Happy Tuesday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy. Paki shout out lang ko asa ko nga beautiful girly si Rogeline Crystal Joy Libardo. Bow. Kag sa iya mother nga si Maria Libardo nga always gid gapamati sa programa ninyo. But thank you gida and more power pa para sa inyong programa. Ay syempre katropang Crystal, thank you so much gidra ha. Everyday nga pagtutok ni Ma'am Maria Libardo sa aton nga mga programa.
1: Yahoo!
0: Sige, sige katropang nga Sir Mel Sanisco kay Raymark Rez, si kuno sang New Capitol driver kay SG Boggs Gardos sang New City Hall man kay SG Fullview Boyboy. Oy, kanam sige pangalan sa Fullview Boyboy Balana sang KFC sa pueblo kuno katropang.
1: Wow!
0: Ay. Sige, thank you so much ha katropang Sir Mel, kag sa mga new recruit ng mga katropa.
2: Yes, so, may nga pan gidra ha kay katropang Makmak Raymark Rizzi. Ay, di kamusta ang kabita da? For sure da. Mo naman ni Sir Melbs ang kabi, no?
1: Yahoo!
2: Ay, kita.
0: Sige, sige katropang Ma'am Liza. Maayong hapon ka ng katropang two beautiful ladies. DJ Ira and DJ Joy gatutok na kami direkag nagalanog na direng XFM or ang X-rated program sa 106.5 XFM. Pa-shoutout sa Family Tigala kag Family Divino. Salamat, Getty. Ma'am Liza, din ikaw nagapamati subong, ma'am. Abati for sure nagalanog na direng imong akwano. Bagong-bago nga XFM Radio. Sige. Thank you so much once again, Ma'am Liza, kag sa pagtutok mandira sa Family de Gala kag Divino sa Puente Vedra.
2: Si katropang Crystal, ginapanawagan niya kuno si katropang Ronel Hagunob, nga di pagbugtaw na akay X-rated na. Ara na ang dream girl mo, di kagsabat na tol sa question of the day. Inaiya katropang Crystal, di wagwaga na rin mga katropa mo nga nagakatulog pa. Si katropang Noya de la Cruz Parenio, good afternoon katropang Ira and katropang Joy. Di mo yung hapon mandira katropang Sir Noy as sa De La Cruz at Parenio Family. Si katropang Ma'am Liza, always kini ko gapamati sa program niyo asang XFM. Halina alas 4 sang aga hasta alas 5 sang hapon.
1: Wow!
2: Grabe nga support ni katropang Ma'am Liza. Kung kayo sa labot pa na sa programa ni katropang Troy Tisoy. Sige, enjoy lang Ma'am Liza sa pagpamati. Kag you're the best station kuno ho, worldwide.
1: Wow!
0: Sige, si katropang Lloydy, abang, aton man nga katropa, katropang ay, isa man sa pinaka-solid ginaton nga katropa man dire sa XFM, kag of course, solid ginaton nga commentator sa kada hapon. Katropang Lloydy, good enough after nung katropang Ira and Joy. Silingya, the TUPV Visayas Kuno will be the center of excellence in technological education and training. It will be managed by highly trained of Toyota Motor Philippines to produce globally competitive and values-oriented graduates. Sige. Thank you so much, Katropang Lloydie. But for sure, isa ka na dira sa mga gin-produce nila ng mga highly competitive nila ng mga graduates ang imo nga alma mater, ang TUPV, Katropang Lloydie. Si Katropang Rafael, may pa-thumbs up sa atong comment section para sa ano ini, Katropang Rafael. But anyways, thank you so much ha, kag ilatag na dirang imo nga sabat sa atong question of the day. Si Katropang Ma'am Senaline, despite busy si subong sa school canteen, aba wala nagkalipat ho kay manti alas dos na, so X-rated na, nagpa-highlight na siya sa ngaton nga live program.
2: Yahoo! Alright mga katropa, di padayon lang dira sa pag-comment ha kay sa aton nga pagpanumbali. Kati way tigita dira iskipan nga comment yung para hindi ka mo magsunggod. Mga katropa, time check it out. It's 2:40 in the afternoon and this time we're gonna say BRB, that's be right back. Di magabay lamang kita sa pila ka pa hanumdom, so kindly stand by.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
5: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
8: Nanay Christy?
9: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
5: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
5: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ito, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
6: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: This is Joseph Gustav. I will tend to be Sakati. Salamat sa ito XFM at kay Dr. Levito Uy sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit ano mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Time check is 51 minutes past 2 in the afternoon. And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo.
1: Exciting!
0: Tapon niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated!
1: Yahoo!
2: Mga katropa, ang inaneng programa ang buhilog ang ganadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ngatong kutis, ang sabon nga makapatay sa kakaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangustin extra, kalin sa prutas nga mangustin, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa ngatong nga panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag hiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aramis ang virgin coconut oil na makapatagis ang kagaw kaga nagapapaskog sang humot sang mangustina bangon ang VCO, isa sa mga ginakabig na Gouda carrier oil. Kagisayin ko herbal oil mga katropa nga kunilakot mo sa ibang ingredyente hindi magubangi ang properties kagka-epektibo. Gano'n pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online. Pinagisin ni mga shopping kag TikTok shop, Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, kamusta inyo nga mga break time? Nag-ano ka mo sa pila ka minuto? Sige ha, balik na sa aton programa subo nga hapon. Tamiyawon ta na yung mga katropa nga vendors naton nandira sa public market o kun sa Talipapa, especially nandira sa may Lipunan sa Teodoro Arsenis Trade Center. Sa mga katropa naton nandira nga naka-plaster na sa Bagsakan Center. Kasunod man sa Lipunan o kundra lang sa Karsadahon, nag-atad-atad sa nila nga mga baligyaon. Mayong hapon gid. Kag syempre, drapan ha sa mga hinsang Burgos, Talipapa.
1: Yahoo!
0: Kapina naton ka mga katropa nga nagapulupamati man sa aton kada hapon. Especially ha, dira sa mga banugrilip sa katropa na rin naton ha nga nag-comment man kung makachempo siya sa aton nga comment section. Tiara na, kami na lang mag-greet sa inyo, dira.
1: Wow!
0: Sa mga pinalangga naton, dira ha, nga mga mangunguma, mga mamumugon, mga mangingisda, mamayalangin nga pagpanrabaho, dira sa inyo. Halong-halong gid ha, kung di man ka mo nagatrabaho, subong, di man ka mo padulong.
1: Yahoo!
0: Ay, syempre, dapat buso gid ka mo yaakay para may energy ka mo sa inyo, dira pag-trabaho. Especially na ha, kay Time Musok, kay Katropang Eric, sang Hamulawon Panay.
2: And of course, ay sagit ka maayad-ayad maghahapon, maulanod nga hapon sa mga katropang SGs na ito ang nakaborator as always dari sa ating programa sa kada hapon. Ay, kamusta ang inyo nga pag-duty sa mga katropang security guards na ito. Sa mga nag-duty dira sa bahay sa Pueblo de Panay, sa may E-Performax, dira sa bahay sa Capelco, dira sa bahay sa Cal sa Poultry Supply, pati maayad-ayad lang ang pagpulupamati sa mga chika babes dira samtang kamong nag-kwandira, nag-kabulupan sa inyong area of assignments.
1: Wow!
0: Yes, kag syempre sa mga katropa, mandra naton sa Capiz High, ha? Sa Capiz National High School.
1: Yahoo!
0: Sa mga katropang security guards, dira nga naka-avail man ha, sa nga paradyo na XFM Rojas. I think for sure, katropang Joy, nagabulupamati na ini sila subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: Sa mga nagabantay sa mga estudyante dito. Sige, I think kayo na-cancel subong ang klase. For sure, nagabulupahuway, gilin ni sila isang talaga bantay na lang sang eskwelahan.
1: Wow!
0: Thank you so much again mga katropa peeps. Ginag-greet naman sa mga ayad nga afternoon si Ma'am Catherine Famula. Isar nga waay nagkadira yung Ma'am Catherine. For sure nagapulo pa mati kadira sa imo gamay nga cellphone nga may headset.
1: Wow!
0: Good afternoon gin sa Jean Axis Boutique. Ilabi na dira ha sa imo nga friendship nga si katropang Ma'am Danilin Yoreta.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa katropa dire naton ha sa may bahin sang Jack's Laundry Hub si Ma'am Emmy Villagracia Tendog.
1: Wow!
0: Ay ti Ma'am Emmy pakabakod ka lang ha, kaya mo na.
1: Yeah!
0: Aray mo katropa mo nagasuporta sa imo.
2: Yes, so once again, ang atong gid nga pag condolences gid katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog dira sa imo, Ma'am. Well, thank you so much man kay despite sang kwan imo gid agyan subo nga kasubo at nagapabatsyag ka pa dira sa imo mga katropa dira sa katropa station. Sa mga katropang drivers with lovers naton nga di isasubo nga mga tinio na ka-monitor man sa aton, especially sa mga direkto da boys nga always gid nga pulo pamati samtang sila nagapulo pa huway kaya matiangan-angan maratsyada naman sa ila or sila sa ilang pagbiyahe sa ilang mga tricycle. Aba, thank you so much kada once again. And of course sa mga jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga van drivers, sa mga motorcycle riders naton, kag syempre sa mga katropa naton nga nagabiyahe sakay sa ilang mga private vehicle dira or sa mga kwan man sa mga drivers bala, mga family driver nga tinaga-drive subong sa mga salakyan, halong-halong mga katropa ha, especially na kung mabasang aton nga karasadahon abati for sure madanlog tinahinay lang sa pagmaneho akag gabay pa nga safe ka mo yan makalabot sa inyong kaladuan.
1: Yahoo!
0: Siyempre ginagreet naman sa mayong hapon ang tanan ka mga tanod mga BHW official sa nagkalain-lain nga barangay diri sa probinsya sang Capiz.
1: Wow!
0: Tikamustang barangay niyo da? Sige lang ah, amat-amat lang mga katropa peeps ah. Kag syempre ha, balikan tala yung mga katropa natun diri yun sa comment section. Si katropang Randy R. Tiaga Santisas rin na sa subong hapon listening na.
1: Wow!
0: Thank you so much katropang Randy. Amuman kay Ma'am Sanely nagatanaw samtang nagabulubaligya sa school canteen. Thank you so much katropang Noy De La Cruz sa pa-highlight. Si katropang Willie Arca Huti maliwanag nga hapon DJ Joy and DJ I.
1: Yahoo!
0: Aba watching kadali kay dugay-dugay going to school naman kami.
1: Wow!
0: Sige, halong-halong gina, kag salamat abisan sa lipot lang at syempo basta bakante si katropang Willie Arcati. Willing gina na yan magpamati.
1: Yahoo!
2: Yes, of course, thank you so much gada once again katropang Willie Arca sa pagpulupamati diri sa aton samtang kamo nagabiyahe subong. Si katropang Noy De La Cruz Paranio ari man sa aton nga comment section, a person's character is not measured by the level of education. Even if you have only a low level of education, if you are knowledgeable and respectful, you will surpass the educated. Good afternoon to everyone.
1: Wow. Yeah,
2: karami asang komento ni katropang Noy katropang ay abati
0: yes.
2: For sure corrected by kagidra katropang Noy basta ba may ari kausang respeto sa imong isig katawo di ba tidaog mo panayang may mga tinunan kung maayo ka lang sang pamatasan katropang Noy.
1: Yahoo!
2: Okay, once again thank you so much sa pag-drop by sa imong kwan ha, beautiful message katropang Noy, may pagpulo pamati dira sa inyo tanan. Si katropang Rafael, shout out kuno kay katropang Ernesto Alvarez alias Guapo na Tisoy Papogi pa. Hindi lang solid liquid pa. Gapamati sa XF Rojas aga asa sa gabi. Eh, may pa-replay pa kay man bag-o na naman ang iyang Bluetooth speaker.
1: Gamitin ko na,
2: sorry! Uy, naman nagbag-o na naman katropang Ernesto, siguro nag-upgrade yun yung katropang ay mas dako
0: yes.
2: Pag yun siguro mas lagalanog pag yun.
0: Yes, basi-bas grabe pag yun ang lagubo sinasang bago niya nga speaker. Sige, basta happy si katropang Ernesto. Happy man ang mga katropa niya diri. Saliwa, thank you so much gina. Kagina shout out man ni katropang Willie Arca. Ang shout out ko no sa aton ho, hambal sang partner niya.
1: Wow!
0: Ay, sige, sino balay ng partner mo katropang Willie Arca? Shout out man ni Nandri Agay di, para mabatian yung maniya pangalan. Si Ma'am Nani Bacas de Latina ay mga katropa na tunbala nagabisita sa X-Rated.
1: Wow!
0: Thank you you gid ha sa pa-highlight and pa-followers, Ma'am Nene. Kaga mayong hapon gid ra sa De La Tina family. Ang balikatropang Crystal ay abaw. Ang dugay ko na ginapangita nga blouse ara gali sa imo katropang Ira. Ay. Ah, okay, kay my letter R gali. Ay, sige, ah, nakita ta wala ini sa okay okay katropang Crystal. Ay, imo gali niya katropang Crystal. Sige, yours R4 katropang Ronel Hagunog.
1: Wow.
0: Oh, you did. Si katropang Crystal in love na yan.
3: Yeah. Ako katropang isang R Ronel Malanggali.
0: Ay, pwede man Rico yan. Sige, charot-charot mo lang ko na ni Ma'am Crystal. Ati, mayong hapon ko no. O kun, mayong aga si Ma'am Nene baka. So, ano pa talangon ba tani mo, Ma'am ha? Siguro sa bullseye pa yung comment. Sige, mayong hapon mga katropang Iron, katropang Joy, sa mga katropang class listeners. Di mabisita ko da boss akag advance. Happy anniversary XFM Rojas! Ay, thank you, Ma'am Nene. At ipo na una lang kamo. Halong lang sa ido, ha? Guantahan nyo ng ido. O, si katropang Kenneth, hi palangga. Sige, si Ma'am Senalin, ho, ti Anli. Ganyan mga pa-followers kag pa-highlight.
3: Si katropang Solomon, bati ari na si katropang Solomon, katropang ay, nakaabot na siya guruto sa ila ko. Sa bahin sang Pontevedra, naglatag na si katropang Solomon sa iya mga emoji. Siyempre, nagapanguna ang number one para sa iyang XFM. Thank you so much katropang Solomon, kung nagkinadlaw mo siya ho sa ito nga comment section. Di kamusta, kamusta, kamusta katropang Solomon, ang signal dira sa XFM sa imong radyo, manami, mabalang sulod ta dira. Well, thank you so much, ginawan sa gan katropang Solomon sa imong pagbisita mandir sa aton katropa station. May itinit ko ng hapon, two beautiful ladies, katropang Iron Joy, watching live samtang nagapauli na kami. Ay, nagapauli pa lang siya galing.
1: Wow!
3: Gabiyahe. Thank you, katropang Ira, kagatropang Joy, kagatropang Tien sa Zantung Gold Coffee Mix. And God bless.
1: Wow! Yeah.
3: Thank you so much, gidawan sa gan katropang Solomon. Di naka kuwan gira na kadalikiat. Kina nga itong nga katropa, diri kaina sa katropa station. Nakita niya gid kung ano kanami, kag ano kalamig. Diri sa bagong estasyon sa XFM, katropang Ira.
0: Yes. O si Ma'am Senalin, mga ma'am, nagapanghatag ka mo radyo, pwede ko ka pangayo kay gusto ko may radyo ako dari sa kantin para makapamati kami dari. Thank you, gid.
1: Yahoo!
0: Ay, di gani ka tropang Ma'am Senalin, for your information, ti buwas ang bali ka tropang Joven, kadulan diri basta ang first five, ha?
1: Wow!
0: Pauna-una lang ko, no, ah. Una-una lang di saka sa bukid, Ma'am Senalin.
1: Yahoo!
0: Bakod na lang niya tuhod, yakagdungan sa ero. Sige, katropang sino pa ini si katropang Rafael, kung sa akon okay lang nga may third wheel, basta bayi lang akad, basta may limitasyon lang. Amagani katropang Rafael. Si katropang Ma'am Melanie, good afternoon Ma'am Iron, Ma'am Joy, nagapamati lang di kami sa sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Tige na greet agad rang imong family, Ma'am, kagsalamat nila sa pag-drop sa imong mga comments.
1: Wow!
0: Kaya syempre katropang Joy, may ginatamiyaw siya diho, mm-hmm, ang iya ko nung bata, subong nag-celebrate man sang kaadlawan. Di kay John 3D Martisano, happy happy 13th birthday.
1: Yahoo!
0: At ikantahan tanay ng mga katropa, alakip naman rin ang sister ni katropang Kenneth nga si katropang Michelle Pasate. Kani mga katropa kag sa iban padra nga naga sa ulog sa ngilang kaadlawan na June 30, 2026, ang ininga kanta ang para gid sa inyo.

0: saliwat ha. Happy, happy 13th birthday gift kay katropang John 30. Dara siya kay sa bata ni Ma Melanie Martesano. At sa sister dara ni katropang Pasete Kinet nga si Ma Michelle Pasete. Sa tanan nga nag-birthday, babuhay kayo hanggat gusto niyo. Ang always ginamon nga ano sa inyo ha, nga wish. Di kung ano dira ang wish ninyo sa inyo kapag self, di amo manina ang ma-wish namon sa inyo. Di kapag nga matupad ina, tanan-tanan nga handom ninyo sa inyo kabuhi. Kag syempre dapat happy lang kamo ha, subo nga June 30, happy dapat kamo sa inyo nga birthday, apisar waay kamo handa. Basta di Mayo lang nga panglawason, ano pa na man. Kag importante, buhi gidiya mga katropa. More blessings to come, kag more candles to blow pagidra ha, Ma Melanie kay katropang John 30, amo man kay katropang Michelle Pasete.
1: Wow!
0: Kay katropang Pasete Kinet, sugot ka na nga si Toto Oval ko no, iya na lang si katropang Michelle. Sige, sino pa dyan?
2: Yes, si katropang Rafael Digno, nagsabat liwa sa ato ng pamangkot, saling niya hay kong lucky. Mga DJ, may posibilidad gyud nga magselos ka kagbasi muna pa ang kabangdanan sang inyo pag inaway kag bag bulaga.
1: Oh no.
2: Sa iya guro nga part katropang ay kung lalaki ang best friend sang iya nga partner, ti may possibility kuno nga magselos sa syempre kita ulang man kita katropang Rafael. Tama ka dyan, ti. Sige, may punto man imo nga sabat. Thank you so much gyud sa paglatag sang imo nga asabat sa ato nga pamangkot subog. Si katropang Pasete, mangayo ko tayo ni sa inyong radyo para makamamati na ginako sa XFM diri sa Sigma.
0: Ay, humble mo katropang Kenneth, may radyo ka mo pero hindi lang makuha ang amon kay mahina din ang signal. Then, sige po, una-una lang ni Boss katropang Kenneth ha, ang first five ha, nga makauna dari iti, makabaton ka dyan radyo eh.
2: As long as makauna ka dyan katropang Kenneth, ti may nagahulat kida sa imo sa babaw sang radyo. Basta ba, beware lang dyan sang dog sa guha. Sige, sige katropang Solomon Danshire, na siya ko sa atin ng Facebook Live. Thank you so much katropang Solomon. Kag maguluhalong lang ako nagabiyahe pa kamo subong. Si katropang Noy pa rin yun, nakarelate kita ko sa question for today ba? Uy, gani sa inyo nga mga katropa or sa inyo mga katropa, hindi yun magsugot nga may third wheel kay masakitan ka lang kag mahibi kagin.
0: Uy, thank you sa advice katropang Noy ha. Di sa amon 50-50 pa basta may limitasyon, pero tungod sa imbo nga panugyan, ti hindi na lang eh 100% na lang hindi kami magsugot.
2: Thank you sa paandam ha.
0: Yes, para hindi kami maghibi ah.
2: Katropang Noy kay man relate kasi ako na katropang ay based on experience kaya din siguro ang sabat ni katropang Noy.
0: Yes, ay basi nagbulagay na sila sa to.
2: Ay,
0: ay sige lang ah, sorry lang ha. Basi okay. Ma-relapse karon si katropang Noy okay. Dela Cruz pa rin yung pusa kita, yawan kita sinipapaokoy sa iya.
2: Oh,
0: joke lang ah.
2: Nabala ka rin katropang ay isang padugo pa gina.
0: Ay sige ah, ang iya nga love song aton tansya-tansyakon. Si katropang Ma'am Melania, dapat isa lang palanggaon mo Ma'am Ay kag Ma'am Joy, ginpili mo na siya kag siya lang sa imo tagipusoon. Ay tumpak gina Ma'am Sanalin, dapat ko nagapalangga kita, isa lang dapat. Kaya duwa-duwa si Lord ang bahala. Amba ni Toto palbayaw na kami ni Tolpasete Kinet. Dindapit. No, ginainaway mo gilang si katropang Kenneth. Pero balik katropang Kenneth, ako isa lang gid palanggaon ko, wala gid sang iban pa.
1: Wow!
0: Ay bongga si katropang Kenneth magpalangga ho. Gani sa mga single dara naton nga katropa, bi drop niyo darang inyo yeah! Na number ho kay si katropang Kenneth. Grabe gani niya maghigog ma.
1: Wow!
2: Sige, titularan ha si katropang Kenneth kag si katropang Ma'am Melanie, nga ti isa lang ang Palangaon. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega, good afternoon ko na magwapa DJ Ira and DJ Joy. Happy listening sumong si katropang Ma'am Elma. Kasi syempre, nagpa-highlight na siya. Aba, thank you so much Ma'am Elma. Kamusta ba lang weather dira sa Antique? Kamusta ba lang mga taga-Antique? Dira Ma'am Elma, maailang nga pagpulo pamati dira sa inyo. Kag maailang nga pag kwan subong hapon kung nag-inanong makamudra sa inyo. Yeah. Si katropang Edong, katropang ay, Castanyo mo Monserrat, nagbalik na naman sa ato ng comment section.
0: Wow!
2: Hapon doari man siya. Maayong hapon ko ng katropang Ira, katropang Joy, watching live from Barangay Kalapangwan, Sitio Bayang, Dumaraw.
0: Yahoo!
1: Uy, may badge na siya ho, nga top fan.
0: Wow!
1: Gani, everyday lang din tutok ha, katropang Edong ka. Hindi mo sure, basi makaagom ka man.
0: Wow!
1: Kasi katropang Totoo Valti, happy man siya ho, kay natagpuan niya na iya the one. Pero wala pa siguraduhan.
2: Isang bas-bas ni brother.
1: Sige, si katropang Ma'am Sanalinti, nagpina-highlight naman niya. Ambal niya, mapapresent lang ko kay kahapon, wala ko makakomment sa inyo program. Kay nagparuhas pa ko kahapon, nahuya kami magkadto sa inyong station. Permi lang nahuya. Tropang Kenneth, abidula, anayin ang huya mo. O, waslik man tada, ma'am, ay itradyo, pinta ka.
0: Wow!
1: May ara ka na gina sa Bluetooth speaker. Mantinari, anay, balala to, pulpug-pulpug. Alam ko, hindi magana.
2: O, kagbis ng tagaan mo siya ka, tropang, ay, hindi mo siya magkadto, di ba?
1: Yes, amagani. Dapat personal, dariya, toto, val magkadto, ha? Ikaw ya, ikaw lang ya, ha? Basi ang first five nga makauna ha. Basi wala karon. O si katropang Lex Bonsato Chua the second. O bo nagpa-highlight.
0: Wow!
1: Ang katropa naton. Ti kamusta katropang Madam Lex?
0: Yahoo!
1: Gabay nga happy man ikaw subong nga adlaw. Ako hindi in ka manti halong-halong gid. Si katropang Ronel. Bo watching live naman kuno from boarding house. Sana all my
0: Yahoo!
1: God bless sa inyong program nga duwa. Mua-mua. Thank you, katropag Runel.
2: Si katropag Ma'am Sanaline, thank you ikaw ng mga DJs. God bless to your program. Sige, thank you so much, Ma'am Sanaline, sa pagpulo pamati. Dira, samtang ikaw ang busy or nagatulutan ba yung madara sa inyong school canteen. Kagabay pa ang makakanto, ikaw dari buwas para of course maka-avail ka man.
0: Wow!
2: Sang paradyo ni SM. Thank you so much once again, katropang Ma'am Sanaline. Si katropang Ronel, maayong hapon DJ Joy, my dear ay, bag-ukubugtaw ba? Duty ko gabi, pero XFM na bugtaw na ko. Shout out ko doon kay Crystal Maria Joy, kag kay Ma'am Sanaline. Finikito tabi, gabisan tulog ko, damgo, sa XFM ka upod ko si TJ ay bisan sa damgo ara ba si my dear ay mama ko no plus lagpok pagyet ano yung lagpok? Kiss lagpok or kwan? Tampa lagpok. Sige, thank you so much.
1: Anong tampa lagpok? Sige, O, si katropang Kenneth naman niya ho. Shout out ko no kay katropang Crystal.
2: Ay.
1: Kamusta ka na? Nga man wala ka nagpabatsya.
0: Oh no!
1: Uy, good! Pusa, gini sa katropang Crystal. Pinag-aagawan ng mga katropang boys. So, abi katropang Crystal, pabatsyag man kay katropang Kenneth. Kaya manahidlaw na sa imo nga ton nga katropa. Bisan good morning lang kuno. Ah, okay na. Si Ma'am Melanie Partisano, pag-greet mang ma'am sa akong bata. Ay, sige, nag-greet na nato. Noted na nakantahan.
0: Yahoo!
1: Kaya nalipay na ang bata mo, ha? Ma'am Melanie Martisano. Sano, tiyan balik ka tropang Crystal, mapapasa na all na lang ako.
0: Oh no!
1: Ay, at sige, sana all eh?
3: Sana all.
2: Sige, tiara na gani ka tropang Crystal, gina-shout out ka na sa mga katropang boys natin. Dari ho, si katropang Ronel, kag si katropang Kenneth, kung wala mo na sa pagkaho, wala ka na kung nagpa-ramdam sa iya, katropang Crystal, abi, pag-reply na dra kay katropang Kenneth Pasete. Ah, sining ni katropang Crystal, mga guwapa, request ko song May Minamahal.
1: Ay, dosan ligad pa na ko.
2: Sining niya, bisan, wala ako nakakuha sa radyo, sa XFM. Doon nakakuha, masagyapon ako dahil sa online, sa radio.
1: Ay, bunga. Ay, siguro, atong radio app ang ginagin niya katropang Joy. Klarong klaro, ganito yung mga katropa niya. Thank you, mga katropa ng Crystal. Amo na iya. Di pa, iway na lang na sa iba na may ara ka naman narasang XFM Radio Network app. Pati, solve na solve ka na sina.
2: Kag kumakapauli siya katropang IE, kaya tuman siya niya subong sa dingan ito sa
1: Puerto.
2: Oo, sa Puerto.
1: Yes.
2: Sige, sa Palawan. Sige. Yeah, thank you so much, Ma'am Crystal, ha. Ati, nainganyo. Gimana ikaw mag-download sa ngaton nga XFM Radio Network app. Ti hamba ko gisay mo nga klaro, gidraya ang aton nga sulod. Sige, katropang Ronelli, what? Sige nga sweldo na naman. Ay, sana all nasa garden true love. Nawas na gwapo na. May armas pa. Saan ka pa, DJ Ira? Loyal at may respeto pa.
0: Wow!
1: Iti, was likyabi kami di sa sweldo mo.
2: Iba, chag niya yung sweldo, katropang
1: Ay. Ay, iti, sige. Akadako, siguro sa sweldo ni katropang Ronelli. Pag shopping-shopping, nagdira, itreat na ang self mo, akaimbo, para binakasan.
2: Sige, katropang Edong, shoutout ko na sa family Castanio, Salcedo, kag Montserrat. Katropang Ira, kag katropang Joy from Edong, Montserrat.
0: Yamasin
2: ko na sa'yo! Mayang hapon once again ha, sa tatlo ka pamilya, nga ginersararout ni katropang Edong ho. Family Castanio, family Salcedo, kag Montserrat. Dara sa bahin sa kalapawan ko na sa may Bayang Dumaraw. Sige, nagasulod pa kita dito sa Dumaraw. Thank you so much kid, once again katropang Edong sa imong pag-drop by sa imong pasara route.
1: Yes, udugang paganit niya ho. Gusto ko gidaad ka mo makita tanan dira sa station niyo mga katropang Ira and Troy. Kaso lang hindi ko kahalin rin sa balay. Ay. Kay isa na lang bitiil ko ti tiga pa mati na lang obra ko sa programa niyo halin kay katropang Joven kag asta sa programa niyo. Ay, sige lang katropang Edong, importante kuan pa dira. Bagsik pang imo nga dalunggan magpamati. Gabay nga nalipay ka man ha sa mga programa diri sang XFM Rojas. Si katropang Ronel Saliwat, di nakatatak sa puso mo ang pangalan ko. Kahit na sa antiki ako ang mahalaga, nakatatak ako sa puso mo, my dear. Halong ka palagi, ikaw din, Lord's Joy. God bless sa family ninyo, kagsatanan, nga nagapamati sa inyong programa.
0: Wow!
1: Thank you, katropang Ronel. Same to you. Kag sa mga katropa natin, halong-halong gid kita tanan.
2: Sige, katropang! Sige, sige, dali kita sa babaw. Aba, may bago kita nga katropa. Sige, katropang Rainier Agupitan Uwadan. Or do nabasa ko naman before yan name or do hindi man.
1: Yes, feeling kong apelido lang.
2: Uwadan, good man, katropang ay.
1: Yes.
0: Yahoo!
2: Madulom ko nung hapon, Princess Ira, kag Joy. Dumaulan na naman listening live, okay?
1: Ay, sige, thank you. Nagadiin ba na si Sir Rainier?

0: Dapat sila ang mahanda sa naga-birthday.
1: Hindi kanya-kanyang dala.
0: Sige.
1: Katropang Crystal, abati. Sa subong June, walay may nag-birthday dere sa katropang.
0: Yes.
1: May ara katropang ay?
0: Sa diin, waay. May ara ka si katropang, ang sister ni katropang Kenneth. Ano man?
1: Sige na lang, Adi. Di magani ko naglibog man ang ulo ko sa comment ni katropang Crystal.
0: Sa happy birthday song natin, siya na namian nga kanta ko, no? Invited ang may kanya-kanyang baon na dala, ah.
1: Don't worry, katropang Crystal. Mag-birthday, ikaw ya live na yung kantao ni katropang
0: Ay. Yes. Ang balik kay tropang Noy de la Cruz, oh, sumakabilang buhay na ang una at huli kong inibig. Ay. Kaya still single lang ko Japon, ah. Sige lang, ah. Katropang Noy, hulat-hulat lang yung kay mag-aabot. Ginaya ang the right one, the right person, in the left, ah. Pakuan pagidara, pahaba, pagidang imoga pasan siya. Time check, anay kita mga katropa. It's 3:21 na.
1: Yahoo!
0: Alright, about na Willy, nakita board the goal sa mga katropa natin. Why pagid naubos? Pero sige, don't worry, ah, kay sa aton nga pagpanumbalik. Aton inabalikan, kag syempre aton man basahon, pagabuksan ang istorya sang kabuhi, nga ginpadala sang aton nga letter center, dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
2: XFM.
3: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang gitki sa pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.

0: Ang oras, alas 3:26 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang baka ka Glabowaska Herbal Extract nga ti popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Ganit sa mga katropang boys, sa naton nirahati gamitan nyo ine 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumarla sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong nga relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gino nga produkto sa Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar o kung pwede man mabakal online, pinagid ra sa inyong nga mga Shopee kag TikTok Shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka. Alright mga katropa, di saliwat ha. Tapuson ta na ini katropang Joy ho, mm-hmm. Ang iban pa diri nga nagpalagas ay kadamo pagiyas ang ilang mga comment. Ang baling katropang Edong, makapamati lang ko sa programa niyo kag makita ko lang si katropang Sir Joven Anisco kag katropang Joy kag Ira ti kompleto na ko nung iya nga adlaw.
1: Wow!
0: Thank you so much gina katropang Edong, amay daya din nga pagpamati as always. Siling ni Ma'am Sanalinti, grabe na ko nung ulan dito sa President Rojas.
1: Oh, no!
0: Importante, Ma'am, ara ka dira sa kwa na hindi ikaw maulanan. Iti alung-halong lang dira, Ma'am, ha? Kay basi, bala kang magpangilat. Itaguaan na ang cellphone.
1: Yahoo!
0: Si katropang, sino naman iniyaho? Si katropang Friends G. Talidong, shout out, watching from San Jose Antique.
1: Yahoo!
0: Uy, kamusta, kamusta, katropang Friends? Dosobong ka naman nakabalik, ha? Pero thank you, ha, sa pagpamahal kag sa mga katropa mo dira, kaingod mo dira sa Antique. Kag shout out gina sa Talidong family.
1: Yahoo!
2: Sige, sa katropang Taimosok Berdy, malain na gina siyempo ang mga ma'am. Nagaulan na gina siguro dito katropang ay dahil katropang Taimosok. Sa bayan sa Gamol Awan. Sige, maguluhalong ka mo dira ha, katropang Taimosok, katropang Eric. Sa subog nga hapon. Si katropang pas sete, aba, blooming, naging ko nagiyang palangga, katropang Ira.
0: Sige, away kaso. Pero sa katropang Stanley Serviano Barla II, badubago naman yun sa panulukan.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon mga cute nga DJ sang XFM watching live from Cuartero.
1: Wow!
0: Ay, hello sa mga taga Cuartero. Shout out gidra sa inyo ha, katropang Stanley II. Mayong hapon.
1: Yahoo!
2: Si katropang Ira June Francisco. Wow! Grabe nung ko ng Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Tamyaw ko kay Kinkin nga nagapamatigid dyan sa may gasolinahan kag sa mga pintor sa San Jose. Oy,
1: Yahoo! Nga,
2: San Jose, basi diri lang sa
0: San
2: Rojas.
0: San Jose Antique, guru.
2: Ay, oo. Okay.
0: Hindi mo asi-asi mga taga-antique. Di damo kita listeners dito. Sige, shout out dito sa tanan-tanan nga taga-antique.
1: Yahoo!
0: Mabuhay kayo. Si katropang Toto Val, siling niya tampa. Ako bi, Ma'am Ann. Ara, nagapatampa na lang si Toto Val. Sa gusto dira may tampaon si Toto Val. Free ko nung tampaon. Si katropang Kenneth, pwede pa add sa GC niyo. Ay!
1: Wow!
0: Sige, launan dira sa aton nga station manager ha, katropang Kenneth. Siyang bahala nga mag-desisyon. Si Toto Val nagapulupa nga, pinahuti. Sige, bisan ko nung mabaskog ang ulan. Bisan nagapangilat, nagapamati. Gyapon si katropang Kenneth. Uy, halong-halong kay katropang Kenneth.
1: Yeah! Ha,
0: unta ka na inaakag. Tagua, i-off anay yung mga cellphone.
2: Sige, teka katropang Kenneth, dira ha. Siling niya katropang ay, pwede pa buong magkadto. Dira sa Webes lang kumahulog sang akon niya entries.
0: Ay, pwede. Abis na ano lang ang adlaw, hindi lang Sabado.
2: Mm-mm. namin tani kung buwas na magkado katra pang ayno kay man na mas makauna siya ti may radyo siya buwas.
0: Yes, amo gani. Dapat mga alas 5 sang aga ari kana di bu. Sige. All right, mga katropa, 3:32 in the afternoon. Sige, nakaumpisa kanta na inibasa ako ng istorya sang kabuhi nga gintig uluhan. Third will gali si best friend.

0: Hello, mayong hapon mga katropa! Especially sa duwa ka mga chika babes, DJ I and DJ Joy, good afternoon gid sa inyo. Nagpadala ako sa nga konsulat. Kinalingaw gid ako pamati sa inyo programa kada hapon. DJs, please hide my identity. Call me Desiree na lang. Taga Banwa, it's Sigma. Uy, kasi Banwa ni katropang Kenneth. Bali, may boyfriend ako before, nga ex ko na sumong, nga itago taman sa pangalan, nga Kukoy. Kaga 2 years and 2 months na kami sa do, mga katropa. Bugtong lang siya nga anak ni mama kag papa niya, kag may ara siya sang best friend nga babayi. Kagamu ini si Risa. DJs, every time nga magkadto ako sa balay sang amigo ko, hindi ganyan madula si Risa. Kag kung may mga importante ganing okasyon, hindi ganyan madula sa picture. Bisan gani sa lakat namon, present siya. DJs, ginalantaw ko actually every time kung paano magtulok si Kukoy sa best friend niya. Kag nasasakitan gid ako katama. Ako mismo nga nobya niya, pero daw naa out of the picture ako ya. Kung mag-istoryahan ay sila gani nga duma, daw sila lang ya ang tao. Labi na kun magkadlawan ay sila nga duma. Abaw, abi mo ya daw, waay na buwas kung makakadlaw sila. Wagas.
1: DJs, hipuson lang ako nga tawo. May problema gani ako siguro sa kaugalingon ko. Kaya may bisan ano ko kapilit kaya mag-open up, though hindi ko gid mahimo. Feeling ko gidabi yan may dako nga pader nga nagaharang. Kagdungan pa DJs kay... Nainget pagad ako kay man super close ni Risa sa parents ni Kukoy. Wala man tani inasang problema sa akon mga DJs kay man wala pa ako nag-abot sa kabuhi ni Kukoy, ti best friends na sila ni Risa.
2: Sana all.
1: Kag isa pa, ano manabi ang right ko nga mag-demand, hindi bala? O galing mga DJs daw sobra-sobra na gidiabi ang pagka-epal ni Risa. Nga to the point nga nagaselos na ako sa mga nakikita ko. Mga DJs, ginabalik-balik man ni Kukoy sa akon nga ti palangga niya ako kag amulanggid ina ang ginauyat-uyatan ko. Until one day, May 30, 2026, nagka-problema kami regarding sa best friend niya. Kay man mga DJs, mansari na mon sa dunga time. Kagang natabo, ti ginapilit niya gila ko or ginapilit niya gila sa akon nga updon si Risa sa amon nga lakat. Te, tungod kay hindi ko man gusto nga may sapaw sa amon nga lakat, wala ako yan nagpasugot mga DJs. Pero ang problema kay man gina-insist gid niya nga maupod si Risa. Gani na puno na gid ako kag duwala na kami kaugalingon nga date nga duha. nga kami lang kay man ara gid ya perme ga eksena ining best friend niya nga si Riza.
2: Yahoo!
0: DJ, sa sobra ko kaingit, nagbuya gid ako sang tinaga nga hindi manami. Ano gid ang ara sa best friend mo, how? Nga man daw hindi ka gid magbulag sa saya sang palda niya. DJs, wala siya makasabat kag bilang nobya niya. Ginpalampas ko na lang ina. Kay doon na-realize ko man nga daw nasobrahan man ako sa akon nga ginakto. Nag-date kami nga wala si Riza. Kag he is not in his usual self, Lydia. Panumduman ko gani mga DJs. Hindi pa gid ako enough para makumpleto ang adlaw niya. Pero mila gabi, third wheel ang best friend niya. So wali pagwa namon sa mall. Ginpamangkot ko siya nga naka-smiling face. Baby, do you love me? He said yes. Do you care for me like how you care for your best friend? And he said yes to DJs. And that moment, my smile fades. He cares for me like how he cares for his best friend. Di bala, boyfriend ko siya. Ang gina-expect ko ya nga sabat niya nga dapat mas lamang tani ako kaysa kay Riza. Nga man daw tupong lang kami nga duwaya, ha? Hindi siya malaihan kabalo magtimbang kung sino ang nobya kag best friend lang.
1: Mga DJs, that day na-realize ko nga ba si hindi paniguro ang tion para sa amon. So gani DJs, bisan masakit, di kinanglan ko gina siya nga buyan. Kagung magbalik man siya, meaning, distinct kami nga duha sa isa kag isa. DJs, wala na ako nagpatumpik-tumpik pa ah. Ginawiran ko ang kamot niya kag gintulok ko siya. Mata sa mata, kag bibig sa bibig.
2: Sana all.
1: Siling ko sa iya, baby, balikin na lang galing ako ah. Kung balaan mo na kung paano timbangon eh. Kung sino ang mas lamang sa amon ni Riza, nga best friend mo.
2: Aww.
1: That moment mga DJs, gintalikdan ko siya. Ginapunggan ko lang ang mga luha sa mga mata ko sa among ation. Kag after 15 seconds nga hindi niya ako pagtawgon, then hambal ko, bulagan ko na gid siya. Mga DJs, 15 seconds na nakaligad, aba, di wala gid siya naglagas or wala gid siya naglagas sa akon o ko nagtawag man lang sa akon pangalan. So DJs, nang ginhimo ko ti ako na lang yang nagbalikid kay man hindi man ako makaantos nga hindi siya makita. Kagbalaan yung mga DJs, pagbalikid ko, aba, nakita ko gid siya. Pero upod niya na ang iyang best friend nga si Riza. Upod niya nga gina-comfort siya, kag wow ha, dasig pa sa alas tres, mag to the rescue si Marimong Riza.
0: DJ Ian, DJ Joy, so wala ko nagid mapunggan ang akon emosyon. Nagtulo nagid ang akon mga luha. Baling ginhimo ko nag dinalaga na lang ako pagwa sa mall. Sa 2 years kag 2 months namon nga relasyon, ang best friend niya gali sa gihapon ang importante kag palangga niya. Sa subong, well, nag-recover pa ako bilang single. Pero gina-comfort man ako asa nga ako nga pamilya kag mga utod ko. Mga DJs, enjoy ko na lang inia until may mag-abot nga right person sa akon kabuhi. Sakay kukoy da, di kabay pa ha nga masaliya ikaw. Say mo nang indesisyon. And I wish nothing but happiness para sa imo. DJs, manamo gid nga salamat sa paghatag sang tion sa pagbasa sa ngako ni istorya. Desiree na lang liwat ah, kag iniman ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang inyong programa ang Buylog ang Granulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad niya ipamper ang imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang may aros ng glotacogic, kag virgin coconut oil kag VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging kung pagtigulang sa ngatong selula sa panit. Inimana nagabulig, agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngatong supat gamit ang natural nga mga ingrediente ang yaro sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisture rising, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimuan nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: All right mga katropa, tiyaton ginabatian ha ang istorya sang kabuhi ni Madam Desiree.
3: Wow!
2: Kati tuman kasubo sang iya naging ending kay man nagparaya ang e-aba.
4: Yes, katropa.
2: Sige. Binaliwala siya ng kanyang boyfriend tungod sa best friend sinisang iya nga boyfriend. Ay man, duwala man to iya sang pakiramdam ang iya nga boyfriend. Dokwan ato katropang joy, no? Ano ganyang tawag siya, no?
4: Manhid?
2: Yes. Wala iya na nababatsyaga niya nga mas matimbang pa yung iya pakikitungo sa iya best friend kaysa sa iya nga nobya.
4: Kaga si best friend mga katropang ay balasulun man ho. Kaya duwala man siya pakiramdam man. Ano manhid man siya?
2: Yes.
4: Doon wala man siya dalaga.
2: Feeling ko katropang joy at ano ganito ang aton nga title? Ay third wheel. Hindi lang siya third wheel kundi linta pa. Feeling ko type niyo man ang best friend niya. Amo na nga wala siya pakialam bisan makaguba siya sa isa ka relasyon. Wala siya kuno ya labot basta hindi sa malagyo sinya sa iya nga best friend.
4: Yeah, dito may something man no katropang ay sa iya.
2: Yes, sige lang ah, importante nakuha niya ginang yaga gusto. Ambot ko naging sila manggid sinini ka tropang kukoy. Sige abang abangan ta ina. Pero sige gani no. Sa sulod sang 2 years ka tropang joy and 2 months wow. But silingon gali ka tropang joy. Mansarina naman tani nila subo nga June 30.
4: Oh. Yes.
2: Yes. Kay nagbreak sila mo last May 30 pa sa ilang nga Mansarina tungod man sa alibay sining nobyo niya ho. Kay Mansari nila gusto niya pa-updo ng iya nga best friend. Ano kaya imo man?
4: Ano kaya sobra ka pa ya sa kwan?
2: Yes. So dapat ang mga personal ninyo yung about sa inyo nga relasyon. Tinguha na dira yung best friend mo. Ang best friend mo yung amo lang yung karamay mo akong kinahanglan mo siya. Pero hindi man sa tanan nga bagay. Dapat kabalo kasi na ha, katropang kukoy ha. For sure, lipay-lipay nini siya subong.
4: Ay... Oo, kagwala na sa kwan sa gabal sa ilang duha.
2: Yes. Ay, Tani, basi, amogid man, nakatropang joy, no? Kaysang time nga ginprangka, ginistorya sa mata, bibig sa bibig. Ay. Nakatropang Desiree, nga tibaliki lang ako, baby. Akong, balaan mo na kung sino ang mas matimbang sa amo ni Riza. Mm-hmm. Ay, ugaling katropang joy, wagid siya yan nagbalik.
4: Pero, wala
2: nilagas,
4: siya reaction.
2: Yes. Tapos, pagbalikin ni Riza, uy, ara na si, pagbalikin ni Desiree, uy, ara na si Riza ba?
4: Comforting na.
2: Ay, bongga. Piling ko ginabantayan niya lang. No, ginabantayan niya lang nga mag-inaway. Kung may issue, kung maglainay, dito siya dahil masalong. Kasi para pa-importante siya, para mahambal si katropang kukoy nga doon kadako. Ganyan sang, anong tawag, sinagani katropang joy?
4: Oh, deparensya nila nga doon.
2: Yes. Doon dako, ganyan pala nga bagay si katropang Riza sa iya kay Ara. Every time nga, ano sila nag-inaway. Ay.
4: Ito hindi man namin katropang ay kag si katropang kwan ho? Si katropang Riza abad idasig pa sa alas 3 ba si amo nang ginatawag gabantay sa lakay. Nagahulat lang siya guro sang tama nga tiyempo katropang ay kag mutugid nga moment ang time nga to nga nag-comfort siya ti perfect ikuno para sa iya. Kaya na solo niya na si katropang kokoy niya.
2: Wow! Oo ate, sige ho si katropang Crystal ho ba grabe ba? Kalamig sang ginakaon ko nga halo-halo pero sender napasabay man ko ba sang imo nga emotional moment about love di naranasan ko man ina and sana malampuasan mo ang sobrang sakit na dulot ng pag-ibig ng ex mo. Ay. Nga hindi ka pinaglaban. Go lang ng go sender. I'm proud to us. Maulanon, malaon na ko. Ah, okay. Malaon na siya kuno, charot. Ay, pag seryoso, wala katropang Crystal.
4: Ay, o katropang Ronel, oh, malaon ko na si katropang Crystal. Oh.
2: Ay, di. Si katropang Ronel ang ang hahadlang sa imo pagkalaon katropang Crystal. Sila ni katropang Rafael Digno Turbo, tama na sender ang ginubra mo. Bisan sino man nga muna ang sitwasyon ti magaselos gid sina iya gani focus ka na lang danay sa self mo, damo ka pa sina makita kag diba taga Sigma ka sender. Ara man da si Talpaset ikinet kay gapangita mo na girlfriend. Yeah! Amo gani ti ang ginapangita ni katropang Kenneth, katropang Rafael, isa lang gali sila ka banwa no. Ay ate, sige kat anay lang kamuda.
4: Sige ate, wala na di may nakaligtaan. Katropang ay si katropang sigit si katropang Rafael. Okay na ba? Sa muna ni katropang si katropang Ronel DJ. My dear, ay ginatawag sina ma'am og ginatawag sina manog. Kagdasig pa sa motor kung 150 ba. Hayaan mo sila, may karma man niya.
2: Yes, amo gigani katropang Ronel no. Pero dugang niya katropang Joy ho. Para sa sender, focus ka na lang sa self mo. Damo pa dyan sang tapat magmahal katulad ko. Ay. Naranasan ko masaktan, ganun talaga ang buhay. Mahalaga, huwag mong pabayaan ang sarili mo. DJ Lods, Joy, halong ka mo sa pagpauli ha. Kag God bless, salamat sa pagbasa sang mga greetings ko ah. I love you, lagpok-lagpok. Sige. Si katropang Edong, ho, tiling niya. Tani katropang Ira, kag katropang Joy, maka-avail man ko sang radyo, ka 106.5 XFM Rojas.
4: Yahoo!
2: Para kung wala ko load, tuloy ang pamati ko sa programa niyo. Halin, sign in as the sign off. Kiss Abby, why man ko it load, katropang Ira, kag katropang Joy. Nagpapakitlo. Sige, ang mabalaan, tagaling ina. Kasi katropang Rafael, mga DJ songs, request, ay dapat kagina ka pa katropang Rafael nag-request. Kundi nakaligdaan gidang yung mga request. Sige, don't worry, akay tomorrow, panibag-o na naman ka request.
4: Yes, di wala naman kita manalipatan katropang ay, kasi may magsulusong good dira ha, kag hindi na mag-commentar sa itong program, iliwat doon tayo anay. Sige, dali siya dalong be, basta mayari pa di. Si katropang Ma'am Selalin, grabe na kunong ulan dito sa Presidente Rojas, katropang ay. But, dali mga katropang Ma'am Selalin, nagatupa naman dali ang mabaskog nga ulan. Di sa mga katropa natin, wala naman katropang, si katropang ano galiho. Si katropang Crystal Tolval, may auntie ko nga teacher galing, harapon lang. Uy. Magiging na rito siya kay katropang.
2: Ay, bisang harapon, malakong bayad-ayad man magbalangga katropang Crystal.
4: Yeah!
2: Di, pwede na inaya kay Totok Val.
4: Ang harapon niya maka-anti para po na di ba katropang ay.
2: Yes.
4: Pero ang heart niya
2: nga. Imilang bala Vision Next Plus.
4: Kwan i-food supplement pag yes. Ang Vision Next sa imong nga mata or sa iyang mata katropang Crystal kay manti okay lang ang mata ya ma-remedyohan pero ang heart nga tampal kag loyal ti amo nga hindi ta mabakal sa diin man.
2: Yeah. So, iti, sige, makatag na lang kita advice kay katropang Desiree. Desay mo, dira ha, kung nagapamati ka man dira subong, pero nagaulan-ulan na dira sa banwa, it's sigma. Ti halong-halong gida. Si katropang Kenneth, nga mo ni patigayon sa imo, ho, ang katropa nato niya, ti. To the highest level man maghikugma.
1: Wow!
2: Sige, importante, tsaktong imo desisyon. At least, na nabalaan mo dira na pamatudaan mo sa imo kaugalingon. Nga ti kaya kagidya nga ibaylo ni katropang Kukoy sa iya nga best friend. Mas matimbang gid yang iya best friend kaysa sa imo nga uyab niya. Sige, importante may na-realize ikaw akag may natunaan nga leksyon. Gani, focus ka na lang kaghulatan na lang ang tao nga mag-aabot the right person sa imo kabuhi.
4: Sige, para sa atong nga letter sender si katropang Jessery, di para sa akon personally tama lang imo ginimo. Wala dapat ang regret ng ginatawag dira mayo gani kay amo lang na or amo pala nakalawig ang inyong relasyon na mayo gani kay wala pa ka mo nag-asawahay bago na tabo inatananti. For now, good job gida sa imo ginimo nga makigbulag sa iya kag tsakto si katropang Rafael tinamo padara iya siyang right guy Mr. Right nga magatrato sa imo nga ti ikaw ang priority sa tanan kag wala sang sinuman na katropang Jessery.
1: Yahoo!
2: Alright mga katropa, ti asabog nga Martes, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
4: Aba, puno ban sang inspirasyon.
2: Kag puno-puno bansang konsumisyon! Sige lang nga, importante. May lesson nga nakuha si katropang Desiree. Gani sa mga katropa natin dyan nga nagupod sa aton subong nga hapon, mapa-radio man, mapa-Facebook, mapa-Bluetooth speaker.
1: Yahoo!
2: Thank you so much again mga katropa sa pag-upod sa aton programa. Halin, umpisada hasta katapusan.
1: Wow!
2: See you naman tomorrow, ha? Nangin kaupod nyo na lang ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
4: Kaga katropang Joy.
2: Partner na natin sa technical side, of course, katropang ni Lozada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo.
1: Exciting!
2: Exciting! Ang oras, alas 4, impunto na sa hapon.
3: XFM.
2: XFM.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Xanthone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting!
12: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: Hala! ka-exciting!
14: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assist the pain!
21: Muscle fever!
20: Acute pain!
21: Kahit ano pang pain!
20: Basta pain!
21: Mag-assist the pain!
20: Hanggang pain!
21: Fast and safe!
20: Yeah!
21: Sistapain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sistapain.
20: Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!
22: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
23: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanon, Rojas City.
24: XFM.
25: XFM.
26: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
27: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
27: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
27: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
13: Ganito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
27: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
24: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain.
7: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo

0: Iter Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Exciting!
2: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadalas ang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, ilabi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
3: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
1: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Salamat sa XFM at sa Dr. Rene Rito kung sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit kami mag-intra man sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga katropa, exciting!
16: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pwede din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver.
3: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang sa kita ko nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibilis

0: lobster balls. Kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: Sultan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sultan Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Exciting!
7: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
8: XFM.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 Soft Gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan

0: ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
4: The secret of health. At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. The Secret of Health.
0: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil.
15: Epektibo
14: sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
14: ng Santhol Plus Herbal Oil.
15: Ang galang katikati.
14: Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyo
15: magaan.
14: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhol and XFM libu-libong papremyo.
19: This is Joseph Pusta sa Hotel Tulisa Katik. Salamat sa ito is open at kay Dr. Levy Sofoy sa ako niya nagagaan na 2,000 pesos cash gamit ano mag-intraman sa Santhol at it's open libu-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Joven, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Sunfun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sunfun Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunfun, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunfun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang namo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating pang akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga buti ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Salamat sa XFM sa kay Dr. Rene Rizzo ay sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit sa mong mag-intraman sa Xanthon sa XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
1: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga katupa, exciting!
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago akong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
5: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: This is Joseph Suspas. I will tend to be sarcastic. Salamat sa sa XFM at kay Dr. Levito Uy sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit ano mag-intraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinag

0: Generation X-Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule, lasag diyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
0: Vision X-Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
3: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assisted pain.
5: Pangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Mga katupa, exciting!
12: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: Exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
15: Absuelto o

Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kanta ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Says the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Salamat sa XFM sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit sa mag intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant and properties.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-sister pain!
14: Muscle fever!
13: Acute pain!
14: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
14: Mag-sister pain!
13: Kamkarang pain!
14: Fast and safe!
13: Yahoo! Sister pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain!
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
3: The Secret of Health.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Sundown Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Sundown Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Sundown Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Sundown Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Sundown Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban lang sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: The secret of health!
15: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit? Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethsin. Ang diethsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sundown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
13: Sundown Plus Coffee Mix.
16: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sundown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
13: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
15: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na ba ang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
13: The secret of health.
15: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagbibili sa mga tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always

0: kong kalawasan, gani bago maglala ang panlaki na gatik ng kumulan sa Sister Pain para diretso-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Exciting, bro!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa bors ang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gin ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Uy, boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santone Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santone Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
10: Santone Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
4: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
1: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
1: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
1: Yahoo! Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
15: This is Joseph Gustav. I return to be Zakatik. Salamat sa sa XFM at kay Dr. Levy Sofoy sa aton niya nagagaan na 2,000 pesos cash gamit sa mong mag-intraman sa Santone at XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfall Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pagkablabson, amin kita mga DJ, sila ka dyan.
1: Wala isang konkretong sa bat.
2: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, git how?
4: Di mo!
2: XFM 87.5 Sagay City.
5: XFM time. It is now 9:01.

0: Sister Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Woo!

0: Ni Baray.
1: Happy birthday, ah.
0: Actually, si Ma Istoryano, ito na history, ah. Si Cristomo Ibarra, amo na si Jose Rizal.
1: Ah, really? Ang iyang lain nga pangalan?
0: Gin-isla niya lang para hindi siya mabalaan sa mga nga sa Spaniards.
1: Sa Japon, ang isa sa mga kritiko sa mga Espanyol.
0: Oh, na, that's it.
1: Ako, saan ko ayahan maka-change ang akong pangalan?
0: Ha?
1: Kaya doon anong iguyang ginatawag ko per min Roberto yan?
0: ano gusto mo itawag sa imo?
1: Aha?
0: Ano gusto mo itawag sa imo?
1: Norbert.
0: Wow, Norbert lang gadya.
1: Yes, kasosyal si na.
0: Mas ano, mas popular gusto mo?
1: Ano?
0: Berting.
1: pagpahimo nung dolphin, ah. Pero Dolpo, ganito toon mo nga lang.
0: Gani.
1: Ambal mo na kayo kapatan, ikin Rudy na lang pangalan. Kung bagi si, Rodolfo, pagin ba?
0: Si Rudita.
1: Pagkatapos, gani, may lang, wala ko nag-agi. Kaya kanayin lang sa pangalan ko.
0: Si Berta.
1: Ay, welcome to Nantanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa Bugos ng Western Visayas, Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod, pinaagi sa XFM Bacolod 103.9 upuntang aton broadcast tech si katropang
0: Chris
1: Judiri.
0: Sa palang sala ko, ah.
1: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. Ang aton to partners, parang partners si katropang,
0: of course, si Papa Rudel.
1: Wow, consistent.
0: Yes. I'll never change.
1: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
0: Bibi Ron.
1: Are you sure?
0: I think so.
1: Are you sure?
0: Bibi Ron.
1: Correct. Kag sa San Carlos, abatean man kita sa XFM San Carlos. Mayong gabi, kaninyong hurot, 98.9 with Katropang.
0: Siyempre, ang leader sa Katipunan, Supremo.
1: Samurai.
0: Yeah. Ano si Ming Fei?
1: Samurai ni Vice Ganda.
0: Correct. Ay, color ng samurai.
1: Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay. Kung sa radyo, 87.5. Kung maglantaw ka mo sa television, analog channel 13. Kag sa digital, digital channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol Iloilo 100.7, upod na si Katropang
0: Alex.
1: Wow, nabalaan niya na ba?
0: Yes.
1: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with Katropang
0: Noel
1: James Dean.
0: Oh, pakilala ba sa ako niya?
1: Sa Roja City, Capi, mabatihan kita sa XFM 106.5 with Katropang
0: Neil.
1: Correct. Ang bala ko kalibo?
0: Wala pa
1: kalibo. Sa kalibo, sigurado ka nga tsakto sa bat mo?
0: Si ano eh? Si Noel.
1: Noel lang to bago na hambal mo, Noel.
0: Si Neil.
1: Okay. Sa Kalibo, XFM 96.5, void ka tropang. Overtime.
0: Si James? Oo.
1: Ha?
0: Oo.
1: Final answer.
0: Basta may James, ah.
1: Noel.
0: Nakabalagay ko nga Noel. Patalang kagad siya.
1: Masinadya kita sa alas 12 sa tuwang gabi. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa. Kaginadol o man sa aton sa Vision X Plus, kung nagkakurap-kurap ng inyong mata, mag-Vision X Plus na kamo.
1: Sa Ramabakal, ang tanan Yes Well Products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
2: Yahoo!
1: It's 28 minutes after 9 o'clock. Kung balik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
0: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag abot sa balay, iya-iya nan mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes before 10 o'clock. Nakadlaw mo yung mamla. Off the air lang ito yung Soriana. Nakadlaw mo. You're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Troy Tisoy, kaupod nyo sa phone pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa pinakalabes nga Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan Yes 12 product ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller na kita sa line number 2. Wala pa tagani, nakalawag sa aton nga
1: among number.
0: Ah, suki na ni Guro.
1: Oh, correct.
0: Either mareklamo ni nga na scam siya.
1: O kung din pangluyagan man siya ni Arlen.
0: O kung ikaw ang type niya.
1: Oh, correct.
0: Ano man ang pilian ta mo?
1: Oh, correct. Hey,
0: check tabi. Line number 2, good evening.
1: Hello.
0: Ah, wala ka sabat. Oh, dial. Ah, aragale,
1: aragale. Sa, hello.
2: Hello.
0: Batian mo kami.
1: May gabi.
2: Gabi.
0: Mm-mm. Hindi pa gilad speaker yung cellphone para klaro yung sulod. Hindi nipis.
2: Okay ron?
0: Okay ron. Pangalan?
1: Sino?
2: Bimbo.
0: Bimbo.
1: Bimbo.
0: Bimbo. May ulo-ulo?
1: Bimbo call.
0: Kalayo sa ngimo nga tingog. Bi, palapit-lapit kung nakagamit earphone, kaksa lang paliyo kag hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, Bimbo.
2: Okay na.
0: Ah, okay na. Na. Oh, much better. Oh, Bimbo, pila na edad mo kag din ikaw, taga din ikaw? Ay, kahinay si mo tingog.
1: Oo, sa diin.
2: 13 ako. Taga-Oton.
0: Ah, taga-Oton.
1: 14 na siya ako, no?
0: Okay.
2: 30.
1: Ah, 30 pa lang.
0: Kita mo, nagabinungol. Eh? Upod ko kay kahinay si mo tingog mo. Wala na na may mabulubas kog bada sa tingog mo. Ano, Bimbo?
2: Okay na.
1: Ara na.
0: Maintain mo lang na, ha? Maintain mo lang, ha?
2: Okay, ah.
0: Okay, okay, okay. 30 years old. Din sa Oton, dapit man?
2: Walwa, Oton.
0: O, ano nga barangay na lang? Kaya daw hindi kagadya magpadakop buhi. Yeah. Ano nga barangay sa Banwa sang Uton?
2: Santa Rita.
0: Sa?
2: Santa Rita.
0: Santa Rita. O, anong tuyo mo sa amon? Maramadasigay na lang ta.
1: Oo.
0: Kaya daw hindi man ta maglibati ay nga duha. Kaya daw wala ka man ga pamati sa amon nga mga ginapanghambal.
1: Amo gani.
0: O, ano tuyo mo sa amon? O, kadukay pa yun magsabat. Mangita na lang kami color nga iba na. Hindi na lang ito naman magpadayunon. Kay kakalatnan kami sa pagkaluyas ang color. Dial nyo kami. XFM call and text line sa smart. Uy, sa smart na gano ka. Igalutaw naman sa o.
1: 0912-007-6793.
0: Oh, ang sa Globe, i-dial nyo ang 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Karoon lang kami makuha sa caller. Tamaran kami may suriya sa caller nga kapila pa intindihon. Hindi man Japon maka... makahangop sa nga mo na gusto matabo sa program para mabatian bala sa tanan nga klaro kag sadya pamatian bala.
1: Gani man.
0: Ara naman. May bago ta na yang gaw si ano si Manananggal di Amor.
1: Ay, correct.
0: Yan. At tapos si Marvin Aplirikanya, si Ray Mark Vlog sang panitan kapis nag-request ang kanta nga Heart of Mine by Bobby Caldwell.
1: Doon na patukal ta naman to.
0: Syempre kay gin request niya.
1: Gani.
0: Ah, di ba? Na-play na. Kami utang. Si Dan Lubricant mayong gabi.
1: Wow, grabe ba? Totoo mo gina nga apelido.
0: Wow. gabati, yan lubricant, yung reaction
1: na yun. Correct.
0: Gabog, tao na yun yung kakatulog na dugong high blood ba?
1: Pero ano ko ha, ano pa rin na na-amaze gid ko kay Amor.
0: Amor?
1: Si Malanggal, Amor bala?
0: Sabi ko, Amor Siko.
1: Kay ito ka, ano siyang iya nga, ano eh. Gusto na ka makilala.
0: Ah, hindi na pagpangilala ha. Kay Mayanggaw ka lang gani para sa kay Manananggal di Amor.
1: Na mo na gani siya gani.
0: Either Manananggal or Matatanggal.
1: Yes.
0: Na mo malana mo. Ay sa mga taga Bacolo, John Dill Rosel, mayong gabi. Mga taga Cadiz, kina shout out ko ah, si Lujen Abilada, nin kay Valdez. Kag kay Jan Eric Wo Ramirez, sang Giholngan Negros Oriental, mayong gabi. And Siriano Besena Jan Ray.
1: Wow, may hanggap. Ilan dahil sa kay Eugene sang Antique.
0: Ari na. Line number one, good evening.
3: Hello, good evening.
1: Thank hi, hanggap.
0: Good evening.
1: Sino ni?
3: Si Ronald.
0: Si Ronald. Hi, Ronald. Mag-aga na iya, Ronald. Mag-gabi.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo. Lalaki.
3: Yes, sir.
0: Ang gusto?
3: Magalit.
1: Totood ba la?
0: Asundan, balko ha. Lalaki ako.
3: Lalaki ako. Lalaki ako.
0: Amo man naging hambali dulpo sa una. Ano siya subong? 'Di ba?
1: Yes.
0: Hindi na kami, hindi magpakuno ko, no, Ronald? Pag muad na.
1: Ronald?
3: Hello?
1: Oo. Yes?
0: Hindi na magpakuno-kuno. Pag muad na.
3: Lakat na mag-tanaw. Ano
1: na? Lakat ka magmuad.
0: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Mang lalaki ko. Diba?
1: Oo.
0: Alas na yung sabat, no?
1: Oo.
0: Mang lalaki ko.
3: Hindi ako, Sir Troy.
0: Ano? Mang lalaki ko.
3: Babae, Sir Troy. Sagap ko.
0: Lala, edad mo, Ronald? Kag taga diin kao?
3: Taga-hamtik antike.
0: Oy, hamtik antike. Damo-damo na kami listener sa hamtik. Galing man. Yute. Ang edad to gani, pilang edad?
3: 25.
0: Anong trabaho?
3: Service crew sa 7-Eleven.
0: Uy! Sa ano na, sa din nga branch ang 7-Eleven?
3: Sa Hamtik branch sa Pugasyon.
1: Lapit sa May Plaza?
3: Yes, sir.
1: Oh.
0: Nakakatuwa na, Dol.
1: Yes.
0: Todla?
1: Oo!
0: Alaman.
1: Oo bala kay taga-antiki mangani si tatay.
0: Ah. Tatay mo taga-antiki pero hindi taga-hamtik.
1: Sa ano sila? Sa May Barbasa.
0: Ah. Pila ka nakatuig service crew, Migo?
3: 1 year and 3 months.
0: Ah, lawig na gali.
1: Oo.
0: Kamusta bilang isa ka service crew sang ano, 11-7?
3: Good life,
0: all around the world. Tiyan mo ginaya. Kaya tiyan, siyempre, kapangita, magkita yasing kinawala. Kaya, biskan pa paano. Mayara, magkita, manggasto-gasto sa atong personal, di ba?
1: Correct. At least may savings, yes, di ba?
0: So, sumuon duty ka?
3: Day off ko.
0: Day off mo. So, ang imo nga 7-Eleven to, gina-tune in mo, ayhan, ang radyo nyo sa XFM Antique.
3: Yes, sir. Always 93.3
0: XFM. Wow!
1: Thank you.
0: Di matigayon, tagining imo ginapangita kay kabalo kagid sang imo isabat sa amon. Daw nabuhian na kami sing dugo, subong high blood, ha? O sige. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
3: Nakamdurt, may parehas, may ubra, may cash, responsibility.
0: Liwat be, may?
3: May ubra, parehas kami may cash.
0: Parehas ka mo may cash? Oo. Tapos,
3: industrious, tapos responsibility, loyal, trustworthy.
0: Oh.
1: Ay, do, wala na na di sa amon.
0: Wala na namin ga-intra sa amon na muna. Ano
1: ang may cash ya, may ara pa.
0: Oh, may ara ya, may cash. Mm-hmm. May ara cash. Pagkatapos, party grower.
1: Attitude wise.
0: Yes. So, tapos, nagapabiragi dya dayon.
1: Oo, amon na bala. Mm. Nagapabuka gitsay dayon.
0: Na muna subong ang reading nagapamati sa amon ang mga trustworthy nga ginambal mo.
1: Why na subong?
0: Why na iya may guru na?
1: Hindi na trending.
0: Oo, kanding na siya subong.
1: Oo, correct.
0: Te, ma-change mind ka na?
3: Hindi, sir.
0: Ha?
3: Hindi, sir.
0: Ate, wala kami ate, makuha oh, wala text mate yan.
1: Bisan, ano?
0: Kay mag-amo na ang imo nga hinambalan sa amon, duga-duda ko nga hindi ka dapat sa XFM, sa iban ka nga stasyon guru ga pamati. Ah, XFM, hindi mo ginapamatian from sign on and sign off.
1: Oo,
0: pero galing kay nga ang ito ka layo sa imo nga
1: mga sabat.
0: Oo, layo sa imo nga sabat. Kagang imo ginapangita sa babae ang gusto makaupo. Duwa ay naginadiya sa amon niya.
1: Wala, well, aguro ka review sa imo nga lessons. Ha, Ronald?
3: Siguro sir, kaya ginang practical man kaya mong ilibahan.
0: Ah, ginapanindugan niya pag ijaya nga ma-formal-formal.
1: Wala na na, gani. Subong kabisan laon, gani. Subong maldita na.
0: Gani. Wala mo ijaya mahangpan ang amo niya gusto matabo sa mong program.
1: Te.
0: Te, ma-change mind o kung ma-stick lang gid sa imong gusto.
1: Oo.
3: Stick lang sir, ma-plug lang ko sir sa number sir.
0: Hindi ah, masabta na ipamangkot. Ano man, ma-change mind ka o kung ma-stick ka gid sa imong gusto mong ginapangita?
1: Sa imong, ano pa rin si standard.
0: Yeah.
3: Ma-stick ako sir sa ginasagap mong standard.
0: Ah, sa standard mo gid?
1: Sa standard mo
0: gid. O sige, burawa na lang na number mo ah. Hindi na lang na muna pag i-plug kay
1: wala,
0: kay useless man ng Japan.
1: Wala gina sa mima, wala gina sa mima text si mo totoo gina iya.
0: Wala gina. Bebe, check ko ba anay sa line number 2. Be good evening line number 2.
4: Hello.
0: Oh, are.
1: Ano?
0: May bata.
4: Oo. Good evening.
0: Good evening, sino palihog?
4: Si Inday po.
0: Taga saan? Ano? Taga saan, Inday?
1: Patsyanay mo radyo bala para...
4: Taga Mac.
1: Taga Dien?
4: Taga Masbate po.
1: Uy, taga
0: Dien ko.
1: Masbate.
0: Okay. Day, yung radyo mo, pakihinaan mo muna. Sa cellphone ka na makinig.
4: Okay.
0: Ilang taon ka na, Inday?
4: 37 po.
0: Uy, tama-tama. 37. Single mom.
4: Hindi, DJ.
0: Ah, ano dalaga talaga?
4: Opo.
0: Oo. Oy. Pero nawasak na.
4: Naku, sana all.
0: Nawasak na ba?
4: Wala, DJ, wala.
0: Hindi rin napasukan.
4: Wala.
1: Wala talaga. Ano? Talagang walang bubuyog na dumapo sa flower mo?
0: Walang kumagat na lamok sa flower mo?
4: Wala, DJ.
0: Ay! Oh, ang sarap!
1: Yes.
0: Ronald?
3: Hello, Sir Troy.
0: Kung hindi lang naman kayo magkasundo ni Inday ng masbate, much better na umpisa pa lang kung magsabi ka na kung type mo si Inday or hindi.
3: Type ko siya.
0: Pero wala yun yung hinahanap mong trustworthy.
1: Qualities,
0: at yung mga qualities na binanggit mo kanina, okay lang?
3: Okay lang, sir.
0: So, nag-change mind ka na?
3: Okay lang.
0: Sige sa mga ako.
1: Gatubay, tuman sa Gyapon.
0: Sige nga, ito, i-ano natin na. I-try natin na...
1: I-match.
0: I-match natin silang dalawa. Mm-hmm. Inday, si Ronald ng Amtik Antike and Ronald si Inday ng Masbate. Oo, magaling to magbate yung taga Masbate.
1: Yes.
0: Tama, Inday?
1: Marunong ka, Inday? Marunong ka bang magbate?
4: No.
1: Magbati ng
4: itlog.
1: Yes, of course.
0: Yan yung ibig naming sabihin.
1: Ano pa bang gusto mong batihin?
0: Mm-hmm. Yung itlog ni Ronald?
4: Hindi pa kakabalo?
0: Layo ng Masbate. Malayo yung Masbate, pero napapakinggan nyo kami dyan sa Masbate?
4: Opo.
0: Ay, salamat naman po.
1: Sige. Di ba ang Masbate, sagol din ang salita?
0: Mix yung salita?
4: Opo.
0: At ilang percent ba yung Cebuano?
4: Damo din siya.
0: Damo yung
4: Tagalog.
0: Ah, Tagalog talaga. Sige, kaya mo naman, tapos, Ronald, mag-Tagalog?
3: Oo, kaya po, kaya.
4: Ano man ako mag-Ilunggo, DJ?
1: Kabalo, ah, kabalo ka man mag-Ilunggo?
0: Mayo na.
1: Oo.
0: Kabalo ka, oo. Sige. Kabalo. Buyan na namon na. I-open gate na ni namon para makisuryanay na ka mo, ha?
1: Go.
0: Sige. Fight.
4: Hey, DJ, ma-request lang ko.
0: Wag. Mag-ano ka muna?
1: Mag-usap muna kayo.
0: Oo. Sige na. I-try mo lang.
1: Pagbigyan mo na si Ronald.
0: Ikaw naman yung magdi-decision niyan.
4: Oh, sige. Hindi ako yung maghanap ng DJ.
0: Hindi nga. Sandali nga. Hindi ka nga naghahanap. Pero pakinggan mo muna yung boses ni Ronald.
1: Correct.
0: Sige. Ronald. Sige. Mag-umpisa ka na, Ronald.
3: Hello. Good evening.
4: Good evening.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Masbate po.
3: Naghahanap po kayo ng true love?
4: Hindi. Ma-request lang po.
0: Ay, salamat. Mayo kay gimbasted mo dahil si Ronald.
1: Ano kayo na silingan ka ng Ronald nga ang qualities ng babae ng islan mo.
0: Nga. Sige na, Ronald. Mag-plug na ng number kasi kakausapin pa namin si Inday. Go ahead, Ronald.
3: 0967-23-66-344.
0: Okay, sige. 0967-23-66-344. Thank you. Namat, bye-bye. Sige, Inday. Ano ba yung mas malapit sa yung lugar diyan na na pwede kang makapunta ng ng like Bacolod, Ruas Capiz, Calibo, yun.
4: Malapit yung Ruas at saka yung sa Masbate.
0: Okay. Kaya pala abo tayo doon.
1: Via Romblon?
4: Opo.
0: Ay, talaga.
1: Sa Romblon, sa Magi, pa Iloilo.
0: Patingin nga na, pakitingnan nga yung yung frequency ng radio set mo, kung ano yung dial. Ano ba yung numero dyan?
1: Hindi.
0: Opo.
1: Ano nga number?
0: Ano yung number sa dial mo?
4: Yung 431.
0: Yung
1: 431? Baka sa cellphone mo yan.
0: Baka alien yan o nagbo-broadcast.
1: Yung
0: yung frequency ba?
1: Yung number ng XFM.
0: Oo. Yung sa frequency ng radio.
1: Sa radio bala, sa radio. Ang
0: digital yan, digital?
4: Yung may FM na nga radyo.
0: Digital. Oh. Merong mga number na naka-display, wala?
4: Wala.
0: Yung analog.
1: Oo.
4: Oo.
0: Tingnan mo nga kung ano yung sign dyan. 100 ba or 9 nag-start?
4: 9. Sa 9 po.
0: 99?
4: Opo,
0: 99. Iloilo yan.
1: Iloilo.
0: 100.7. Kalagitnaan ng 99 tsaka yung 100, di ba?
4: Oo.
0: Or 100 na malapit na sa 101.
1: Sa Rojas?
4: Opo.
0: 100.7, Iloilo yan.
1: Either Iloilo o kung Rojas ang iyagi na pamatian.
0: Sana all. Ano ba yung language pag hindi pa kami naka-ere ng 9 o'clock? Yung katulad niyan, morning yung programa, mga taga saan ba yung napapakinggan mong mga announcer?
4: Hindi ako nakikinig sa morning kasi may pasok ako.
0: Ganun.
4: Hindi lang po ako maybe pag makasauli ko.
1: Diin ka gaubra.
0: Alas 9 na siya ng gabi nakikinig. Saan ka daw nagtatrabaho? Hindi nag-aaral mo, pasok daw eh. Nag-aaral, nagtatrabaho.
4: Opo, trabaho po.
0: Ano work mo?
4: Yung ano po, mall.
1: Wow, okay.
0: Sana all.
1: Sales lady, ganon.
4: Opo, opo.
0: Totoo talaga na wala ka pang boyfriend?
4: Wala, DJ. Kasi na kaagin ako ng baste dati.
1: Ikaw pa ang nabasted?
0: Baka baliktad.
4: Pinayaan ako ng ano ko. Yung jowa ko dati. Kaya hindi na ako mag-jowa.
0: Ilang taon na ba yung nakaraan? Ba, nung iniwan ka?
4: Yung mga 4 years na.
1: Uy, matagal na rin.
0: So, ayaw mo na maulit yon? Naiwan ka ulit? So, hindi mo pa binuksan yung ano mo? Yung dibdib mo?
4: Yung. Hindi pa dibdib.
0: Kailan mo ba yan pabubuksan yung kailan mo ba yan pabubuksan yung dibdib mo para correct makita naman namin?
1: Oo.
4: Hindi ko naman alam, baby, kung kailan. Kasi siya lang yung first love ko.
1: Wow!
0: May Facebook ka?
4: Opo.
0: Okay lang ba na matingnan?
4: Yung ano, DJ?
0: Yung Facebook mo. Bakit? Ano pa ba yung ipapatingin mo?
4: Hanapin mo lang yung Inday.
0: Yung ano?
4: Inday Bambi po, ng ano ko sa profile.
0: Inday?
1: Inday, ano ang apelido?
4: Bahandi.
1: Bahandi?
4: Opo.
0: Yung Bahandi mo, D-I-D-E?
4: D-I po.
0: D-I. Inday Bahandi. Andali, ito yung may 1K followers?
4: Opo.
0: Yung sa likuran mo, parang ano to, pine tree? Tama?
4: Opo, opo.
0: Hula, ang ganda. Hoy! Naka-brace.
1: Hoy! Maganda,
0: ganda,
1: ha?
0: Sexy pa, oh. 37 ka na?
4: Opo.
1: Parang ano lang, 36.
0: Hindi, parang 38 na siya. Ang ganda, ha?
1: In fairness, ha? In fairness.
0: Perfect body to, ha? Ayaw mo na talagang mag-boyfriend?
4: Tingnan ko lang
0: sa susunod. Paano kung meron kaming irereto ni Dolphy na may trabaho na pagkatapos yung trabaho yung namumutingting ng mga gamit electronics?
4: Oo.
0: Gusto mo yun? Gusto mo yun?
4: Sino ba yun, Titi?
0: Yung ano, yung technician namin. Gusto
1: yes
0: mo?
4: Naku, maulindi ko.
0: Hindi, akala mo. Hindi, mga ano to, mga malalaki to yung sahod kasi mga engineer to lahat.
1: Yes!
0: Mga electronics communications engineer ito. Ikaw, ano nga yung
4: gusto? Ano lang, DJ, yung di ka simple lang, DJ, kung kalangga ka, okay lang ba?
0: Sige. Meron din...
4: Makakaon sa tatlo kabisi sa isa-sat lang.
0: Ito na lang ang masasabi ko. Gusto mo ba...
4: Hindi ko kailangan
0: gusto mo, lang gusto mo ba ng technician na mapagmahal at handang-handang ibigay ang lahat sa iyo?
1: Yes. Yung diligin. Ayaw mo bang diligin?
0: Hindi ka talaga namin mako-convince, ha? Gusto mo ba ng mga katulad ko?
4: Wow.
1: Oh, teka, kung hindi nakapawaw ka.
0: Hindi ka namin pepersahin sa ngayon kasi dapat pag-isipan mo yan. Pero kung willing ka na talaga, maraming mga taga Iloilo, mga taga Negros, mga taga Kalibo, mga taga Antique ang naghihintay sa iyo kung kailan ka tatawag ulit.
4: Okay, thank you.
0: Diba? Number mo ba ito?
4: Opo, DJ.
0: Buka ka na.
1: Oh, sige. Pwede, pwede ni ilawag imo number?
0: Siyempre, hindi.
1: Na ako, no,
0: hindi, damo-damo ni karong matiks. Kagwapa ka dahil
1: sa
0: iyo.
1: Okay, sige.
0: Then,
4: hindi lang DJ.
0: Oh, nga.
1: Hindi gani.
0: Ano, ano yung ano, yung kanta na i-request mo para mapatugtog ng mga poging teknisya namin?
4: Ano, ano, DJ, yung
1: yeah,
4: Just Another Woman in Love.
1: Wow! Wow. Ikaw ina, di ba?
0: Just
1: ikaw
0: Another
1: yun.
0: Woman in Love. Ann Murray.
4: Para sa inyo, DJ.
1: Si Ann Murray.
0: Oy, maraming salamat, ha? Ano lang, patuloy lang sa pagkikinig dito sa XFM, ha? Inday.
4: Okay, thank you, DJ.
0: Maraming salamat,
1: maraming
0: po.
1: Maraming salamat din.
4: God bless.
0: Magandang gabi. God bless you too. Bye.
4: Bye-bye.
0: Mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga,
7: natutulog ka,
6: lalamya-lamya ka sa trabaho,
7: magkape ka,
6: mag-Santhol Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santhol Plus Coffee Mix, kape na,
6: gamot pa,
8: mabibili sa mga butika.
9: Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Balik na sa phone, pal. Wed ka, tropang Troy Tisoy.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa kagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Ka, ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nga prayer sa sari nga balatian. Santon Plus Gold na.
0: Doon mo man ang gimbasa ko sa una-una.
1: Uy, hindi uy.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Manda ka lang replay ko. Oo, ha. Minus 1,000 na. Ang tanan ng YesWell products sa ni Boss Rem sa Ramabakal, sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pal. Mayong gabi sa mga nakalaman na subunga gabi. Kay gusto ginila makuha ang yes. numero ni Inday.
1: Uy, kagwapa bala kay Inday.
0: Si Christian Singh, pogi do. Sorry, Christian, di ko matag sa imo kay... Wala sing approval alin kay Inday. Hindi saya gusto nga ihatag yan number.
1: Nangabaygid siya nga hindi lang ko nabag i ano.
0: Kay para lang kuno na sa kay Troy nga personal consumption. dapat kung gusto mo makuha ang mga number sa mga uyab, ma-DJ kagid anay.
1: Agi ka na isako.
0: Mapalaway ka na kay Dolphy. Para... makambal kagid ay nagliwat ng akon nga paminsaron. Hindi na ko kay Inday. Kay Toto na lang ko.
1: Payanggaw ka na isa ko.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. And we have a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Renny Boy po.
0: Taga saan si Renny Boy?
2: Taga Kaduhaan.
0: Cadiz, yes. Mm-hmm. Pila na edad ni Renny Boy?
2: 40 po.
0: 40.
1: Kapatid ni Flor de Luna.
0: Forty years old, Renny Boy?
2: Yes, sir.
0: Anong nangyari? Bakit parang naiwanan ka na ng panahon?
2: Sa trabaho.
0: Bakit ano ba yung trabaho mo?
2: Dito lang sa singgal ang blasera.
0: Ano?
2: Sa tinda lang bala?
1: Sa tinda ko na shinda.
0: Nagtagalog-tagalog ka pa, may ilunggo ko man ang gali. Kabudlayan mo pa kami.
2: Asinda.
0: Asinda?
2: Oo.
0: Sigurado ka?
2: Sigurado.
0: Ano ngalan sa asinda, be?
2: Pwede. Sabi makasinala, sir.
0: Ano ba yung ngalan? Ano ngalan? Bisang asinda, be?
2: Fernandisa.
0: Ha?
2: Fernandisa? Oo.
0: Oh, mayo kay nakatawag ka man sa amon rin ni Boy, no? Nga, ang pinakadako na mo na pamangkot, subong lang. Oo. Nga nag-40 ka na mo pa ng pagpanawag mo sa amon. Nah. Bakit?
2: Nag-negater ka, ano, makusal sa iyak sa mulang estasyon. Wala, tiyawan ako pang isa ko, hindi nang estasyon.
1: Ginfalo mo, gigali si Troy.
0: So, grabe, gili nga nilisuay sa imuradyo. Asa natultulan mo ko liwat?
2: Ganyan.
0: Oo, tikaron kay Dira sa Cadiz, ang signal ka XFM, klaro-klaro. Natultulan mo gid ako.
2: Oo naman, klaro-klaro ka yung signal.
0: Gaduda lang ko sa imo, base sa akon ka nalulag. Renny Boy? Renny Boy, base sa akon ka nalulag, hindi man.
2: Hindi man, sir. Huwag italan tayo.
0: Bali, idol mo lang, kuya. Wala ka man maluyag sa akon.
2: Nanamihan ako, sir, lumalulas. Tris mo sa patawa mo lang.
0: Pero gadugay, bala gadugay, Renny Boy. Daw gusto ko naman bala subong mang lalaki.
1: Anang tuad na gina. Kay bisan gani, kilala ko gambal man. Gaduwa-duwagin ko ni Bla sa iya. Gambal ko noong tiya, iya nga. Ay, managapang liyag si Imo, duwagi mo na.
0: Itutuon mo man. Itutuon mo man.
1: Lawlawgan ka lang eh. Ikaw yung nagtutuon.
0: I-replay ko ni Wala Boss, wala. Riniboy, masugot ka man. Ayan, amon nang itsura. Riniboy, mang lalaki. Kung si Riniboy man lang, iyak.
1: Pero, Riniboy, Riniboy, sabat, Riniboy.
2: Yes.
1: Ano gusto mo yung gawon, taman ka?
2: Ngayon, galat ka sa ano?
1: Sa mga babae lang.
0: Babae lang.
1: Babae lang, okay, lang dyan iyaya.
0: Wala ka pa asawa sa una rin ni Boyao?
2: Wala pang.
0: Wala ka gid ka pang asawa or nakanubya, abi? Ang mga muna.
1: Nakanubya, ya?
2: Nakanubya na. Duwa, pero wala. Ano, wala doon mag... Lakas mula sa Manila, wala. Tapos wala na may kabalik. Wala. Nakakamahan.
0: Oh. So bali wala kamo sing ano, wala kamo nagdayunay kay nagpamanila tapos wala yan nakamadumduman na muna.
2: Oo.
0: Mm-hmm. Eh ibig kong sa artista daw sino mo ka look alike, Berry ni Boy?
2: No, wala man sir.
0: Why ka gid ka look alike?
2: Oo.
0: Ano ba si Lawilaw ay kagid guro, no?
1: Eh wala ka man ka look alike.
0: Hindi amo na lang niyo. Kung kaisa ba lang maglawglawg, maglawglawgay ka mo bla sa Ulubrahan. Kung kaisa syempre mayara kagid man yaya komedyante nga upod, no. Ang nakamuno, ang nakamuno gid bala sa imo nga hindi mo malipatan kung daw sino ka itsura mo kung sa artista. Why gid ba nagambal sa imo?
2: Nara man sir, pero dugan ago account sa Dubao. Do,
0: Sige, gaya kami sing pangalan. Anong gitawag sa imo, sa imopod?
2: Sa kumbin pa sir, si, ano na sir, si Joko Diaz.
1: Wow! Joko Diaz.
0: Ang ginaulula ni Dolpo.
2: Pag-ugan sa kuya sir, sa mong sir, ano na sir, Dolpo.
0: Dali lang, Dolp. Dolp, kung hubin nun si Joko Diaz. Kung may edad-edad na daw si Sino.
1: Pakito di.
0: At sa pinda, siyempre 40 ka na daw si Pakito Diaz ka na ah.
2: Do, ala, ano na bila sir?
0: Ay, hindi ka kay Pakito. Sige, islan ko na lang. Palito Diaz.
1: Kilala mo sa una si Palito?
2: Oo naman.
0: Sige ah. Ah, take umaga mo ni vlogan sa aton istoryan eh. Most probably ang imo gini madayunan. Ah, syempre ang ara man ang mga balo buhi kag balo patay.
1: Oo eh.
0: Okay lang na sa imo.
1: Balo buhi lang kun no.
0: Balo buhi kag ang balo patay syempre ang namin ko yung balo patay bala na patay na yabana.
1: Oo, hindi kay patay.
0: Ang balo buhi iya amo nang ginbulagan sa yabana.
2: Ah, oh.
0: Oh. Ano man lang na mo, tatlo man, balubuhi, balupatay, o balubungi.
1: kung gusto mo, buhi, untang patay ko.
0: O kung ano, single mom.
2: Oh.
0: Ah, diba? Oh, at least, pero wala ka, basi may kabataan ka sa iba na babae, ha?
2: Pero
0: may mga utod ka pa.
2: Oh,
1: Trisi yung mga bilog. Oh, ano ba? Mapisan yung tatay mo, no?
0: Sa Trisi ka mo, ikaw lang gina may uloy tsura?
2: Ako lang
0: ikaw na lang nabilin niya nga wala asawa.
1: Ikapila ka? Ikapila ka sa Tracy?
2: Ika-siyam?
1: Ti!
0: Lawi ka buhi niya eh, dokuring ba?
1: Sinindi lang ako na may, Ang kuring may siyam nga kabuhi mo.
0: Di ang tao naman, lawig kabuhi mo kung ikasyam ka. Duha man lang na mo, lawig kabuhi mo kung ikasyam ka, o kun misahan ka na syam-syam.
1: Hula, kung mo lang ko ang mga 40 days.
0: Para pala ginahambal pala sa ano pala, mga gadi pala, nagapangadi lang nakasyam-syam na ni siya. Amo na namin.
1: Tapos ang sabat ang sabat pala sa pangalati. Dungga ang kalag niya.
0: Dungga. Diba? Sino kayo nga alam mo gani?
1: Sino kayo nga alam mo?
2: 40.
0: Si?
1: Sino kayo nga alam mo?
2: Riniboy.
0: Okay. Dungga ang kalag ni Riniboy sa purgatorio.
1: Masaring mo lang ha. Santa Veronica, dungga ang kalag ni Riniboy. Amen. Awa mo, ganda nga tono mo.
0: Kaloyan ang kalag ni Riniboy sa purgatorio.
1: Sabat, Santa Veronica, dungga.
0: Pati na rin ni Boy, huwag nahawlan ni Amo rin ni Boy, ha?
1: Pakadlaw, kadlaw ni Amo na.
0: Lipay-lipay na rin ni Boy, Amo na. Pero di lagi man ta Japon. Pero di lagi man ta Japon pakadto kung malipat ka karon maginawa.
1: Ano gusto mo? Manawag na ko kay, ano? San Pedro?
0: Ay, ang butsi mo rin ni Boy, ha? Lagawan ka na lang mo rin ni Boy sa Cadiz, ha? Andali lang yun. Nagapasagay ka man?
2: Oo.
0: Talagsa lang yun? O kung kapila ka beses sa isa kasimana?
2: Nagliga. Hindi, wala kung saan nagliga. Dito ko sa limatok mo, dinner.
0: Ah, okay. Kung magpa-limatok ka, siyempre sasagay ka man maagi, di ba?
2: Oo.
0: Happy, tadi kay tagaan ka namon radyo para may ara man kami sing token para sa imo. Kinasadyahan kami.
2: Oo.
0: Gaan ka namon radyo, bisan sa Alimatok ka, mabatian naman ito.
1: Correct.
0: Dira ka sa Cadiz, mabatian naman Japon. Oo.
2: Gaan radyo ko din, ano kami gamay?
0: Oo. Kwaa di mo radyo, kay gaan ka namon token, kay na-appreciate namon ang imo nga pagkakalogman.
1: Ang pagkakomedyante mo. Oo,
0: nalipay kami sa imo. Ah. Te, saan o mo kantuan kay para makita ka man namon in person?
1: Oo,
0: ginabala? Kaya ma-preparar na kami sing ito mga kandila. Kung makita mo lang gurong ako nupod sa live subong lang, tawa bala kay Domadrin na yung itsura. Rini Boy, hapita di mo radyo, i-reserve kong isa kabilog yata ko sa imo, ha?
2: Oo, makagka
0: pala ka na yung kano. Buwas, hindi ka pwede kakanto. Sa ano kagit pwede kakanto kayo para kapreparar man kami?
2: Kung wala na kami yung ibra, hindi na sa pinjam, kaya kayo siyempre kung may ibra, isako, minahan.
0: Oo,
1: kay kanugon pa din isang radyong iyatag sa imo.
0: Basta ako maubos man ni tanan, bilinan, tagi kayo yan isa. Man. Para kay Rene Boy, butang mo nga lang Rene Boy. Ha?
2: Oo, ah.
0: Tultulan mo Amon Station?
2: Why pa ka nakakasultun?
0: Okay, di ba kung magpaalimato ka, nadumduman mo ang ano, ang Sagay Computer Institute sa unang eskwilahan?
2: Sa may unahanda sa simbahan data, ano
0: lang? Dari na lang, amo na lang niyo. Land Bank, nakita mo ang Land Bank?
2: Why kung nasa sa series ako nag-aakay
0: sa terminal, siya. Terminal siya. Oo. Actually, ang series, kinalabyan lang ginagdi ang building kung mapakadto ka to sa Alimatok. Pero muna lang ni Obrahon mo. Pag naugagid, sakay ka tricycle lang, bulon mo lang sa XFM.
2: XFM
0: kay idulong ka lang din nila. Hambalon mo, kung wala ka tulong tricycle driver, hambalon mo lang ang ano ang tupad sang Star Cable nga building.
2: Oh.
0: Ha?
2: Ang balong ko lang sa mga... Kailangan mo na lang. Balong ko lang makagkura ko sa iyan ni Sir
0: Oh, Troy Tisoy. Ang balalan, Troy Tisoy. Kay
1: mas dali pa na matutulan.
0: Ang balo mo lang nga, Lanbo, so, kay Dulong ka na nila sa akong opisina, ha?
2: Okay, kilala. Kilala ko na nila ba?
0: Oh, sige, ha. Sige, pwede ka naka-plug sa imo nga number, sir. Go ahead.
2: Ikaw lang, Sir Klein, sir.
0: Sige, ah, kay nasunlog na naman ka, pasugtan na lang ako ma-plug sa number mo.
1: Hindi sa kuno ka sa kuno.
0: Ah, sige, sige. Oh, mga 40 ha, balo buhi, balo patay, pwede gid. Mga taga Cadiz, sa Escalante lang area para lapit-lapit. Ang number ni Rene Boy, 0964-818-7584. Liwat, 0964-818-7584. 0964-818-7584. Happy iton mo di radyo mo kay Yatag ko niya, ha?
2: Oo, oh, salamat, salamat, ha?
0: Salamat rin ni Boy. Regards sa mga taga Cadiz, ha? Salamat, Ged.
2: Sir.
0: Bye-bye rin ni Boy.
2: Bye-bye, bye-bye, Ged.
0: Hindi, hindi ka magpatinlo sa tubo mo? Oo.
1: Siko makatok agid man di. Mabakal lang ko nga dan na site.
0: Salamat sir, mayong gabi, regards sa mga taga Cadiz. 45 minutes after 10, balik na kita sa music. Sige po, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal. Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga,
7: natutulog ka,
6: lalamya-lamya ka sa trabaho,
7: magkape ka,
6: mag-Santhol Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santhol Plus Coffee Mix. Kape na,
6: gamot pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Woo!

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa programa ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Yan, si Katropang Dolphy Langka.
0: Hey, ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sang panuhod kag panalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Panawag na kamo di. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Nagakakutangid ko nuya si manananggal sa aton niya. mga wala nila gina expectar nga mga joke ang nagagawa sa aton nga ano, sa aton nga sense of humor.
1: Ako niya sense of horror.
0: Daw ikaw subong si Barbara.
1: Barbara.
0: Barbara, patayin sa sindak si Barbara.
1: Si Juan, si Lorna Tolentino.
0: Dudumay mo sa una, ano na title gani ng atong babae nga ang iya buhok puros tanan manog.
1: Medusa.
0: Puros tanan manog.
1: Oh, Medusa.
0: Medusa, hindi alain.
1: Si Valentina.
0: Na, namuna.
1: Ang kontra na si ni Vilma Santos, siya sa Darna.
0: Ah. Oh,
1: si Valentina.
0: Si Valentina.
1: Oo.
0: Na, ano na totoo niya ang ngalan? Kahit di ba artista siya, anong totoo ng pangalan na?
1: Si Celia Rodriguez.
0: Ah. Gwapa siya pro, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, ikaw man ang laway.
1: Well.
0: Wala kita yan kaseryosohan nga doon. Ano?
1: Amula niya ang laway nga ginakakunyagan.
0: Ho?
1: Oh? Oo. Oh.
0: Ikaw ginakakunyagan pagkatapos sa iba nagapabira.
1: Ipsi na lang na pala.
0: Hindi. Ano kay? Ikaw gani, Dolpo. Nag-live ka pa sa bong?
1: Wala na. Kaya ginapangayuan niya ko copyright.
0: Kaya tingka music na. Sige lang kay ma-update kita sa aton nga video card.
1: Oo.
0: Ibalik na to liwat ang aton nga YouTube, ang aton nga TikTok,
1: kag
0: Facebook. Mm-mm. Nga idungan naton live.
1: Kay, wow, pwede?
0: Okay, giuntat ko lang kay tungod nga nag-ano bala. Nag-lauay ang aton quality sa Facebook kung idungan ko ang YouTube kaya ang TikTok kay hina aton nga video card. Galing kay si Sir Harvey, ang aton nga technical manager sa XFM Philippines.
1: Oo.
0: Halin sa San Carlos, nag-hapit siya diri sa Sagay. Ginbilinan niya tas ang bonggang-bongga nga video card.
1: Wow!
0: Man. Salamat gid kay Sir Harvey kag kay Boss Rems.
1: Mm-hmm. Oh. Sir Harvey, hindi mo kaya pagbinlan sang pinko.
0: Pinkar gali mo yan. Feeling ko si Sir Harvey ato na subong sa Bacolod nag-abot na.
1: Ah, dito naman siya matulog.
0: Wala kami kakita na ikina. Kaya ti, siyempre, di ba, birthday sang ni Papa ni Mian. No? Kaya abi expect ko maabot siya mga tag 7 o'clock, 8 o'clock. Galing kay mas naka-ulo early siya kaya natapos siya matuguro timprano sa San Carlos.
1: Sa San Carlos.
0: So muna wala kami kakit-anay. Kaya syempre, di ba, pag abot nila, bago mo lang ko ito nagnaog.
1: Gani man.
0: Di ba? O, kanugon. Tani na kuwaan tapakasang pink card. Pink card nga may dala nga soldiering iron, may audio wire, kag mga microphones.
1: Ate, amo na pagsiling nga, high-tech ang akon monarchy.
0: Hindi na siya pwede pang lagon. Pang Golden Fields na gito siya.
1: Monarchy, pang singkang na gito siya.
0: Aba luman ko nga ikaw man itong kapang last light sang una.
1: Sa diin.
0: Sa Golden Field.
1: Dito ko yan, Ria.
0: Then?
1: Dito ko yung gagi sa magsunghay.
0: Pero sa totoo lang, di ba nga ako nga history?
1: Mm-hmm.
0: Sa ano gi kuya? Sa Bacolod Plaza gi kuya.
1: Ba?
0: Di ba cool boy ko sa una?
1: Sa State Theater.
0: Cool boy mo lang. Oh, sige na. Villamonte, Santa Fe. Saka
2: na ka mo. Na cool boy mo lang. Tawag sila. Di ba tahom lang galing, Barker?
0: Ay, ang bot sa inyo
2: sila,
0: ta.
2: Sila ka pa na wag, may akong gatag-all sila kay, di ba
0: oh,
2: na?
0: Oo, cool boy
2: oo,
0: eh.
2: Cool boy. Kaya wala man lang sila yung gatag-all.
0: Correct.
2: Nakatawagun mo sila yung Barker.
0: Oo. Kay Barker, yeah.
2: Ang gatag-all.
0: Oo, oh, ido na yan. Yeah. Raw, amo na yung bark na iya.
2: Oo.
0: Oh, galing kay ikaw ang nagtagol, amo ng Barker.
2: Daw wala gid blakayo sa nato nga program.
0: Yo Barker Packer. Ay may ang gabi da sa tanan nga mga nagabiyahe pasubong nga ang aton nga mga pinalangga nato na mga taxi drivers da. Ang mga
2: tricycle driver,
0: ang
2: diba?
0: Ano ganin na ang mga electric ano tawag sila gani isang electric basta electric
2: electric chair.
0: Ang mga ano? Ang mga electric wala nga mga daw mga tricycle na bala ah, e-trikes
2: na, so, e-bike
0: e-trikes e-bikes nga may mga speaker. Ang ilang nga mga unit kay dumduma mo to sang una color ta taga airport.
2: Gani.
0: Kay hambal ya to nang nabatian niya lang sang nagsakay sa sang e-trike tapos pagbalik niya siya udobrahan ginpamatian niya gid iya ang XFM Bacolod 103.9 has nang nabatian niya kita nga gapatigayon kita gali nga arab lang iya gid iya kabugaw nga obra.
2: Ganit man.
0: Kundi na inganyo siya mamati sa aton. Kay amo na nga aton ginapasalamatan kay ti wala tiya kabalo kung nanday sino ang nagapinamati. Amo na nga nadumduman ko ang mga e-bikes, e-trikes na da nagapinamati kin sila yagali kadagabi. Nagascan sila kung diin to ang magalong kag daw masadyahan man sila dira na sila yaga tutok
2: gani man
0: o te
2: mapatindog na tabla la jinghao
0: ale layo. Tapos butangan mo CCTV kada kwarto.
2: Butang... Pwede, pwede eh.
0: Pwede na.
2: Pwede na ang iban gani ng mga ano.
0: May mga hidden cam.
2: Patago lang na goroya eh.
0: Tuod. Ala ba si nakita tong imo?
2: Ha?
0: Ang ginsudlan mo tong ligad bala?
2: Hindi pa ko matinding kami ah.
0: Ang ginsudlan mo to bala nga pagsulod mo may ara na dayon sing hiligdaan nga nagasikaka na nga daan bala mo na oh.
2: Wala sang hiligdaan nga nagapabiya mo na. Oh.
0: Amo na gani ang namin ko.
2: Aw a.
0: Amo man ang nakita mo ha.
2: Medyo.
0: Ah nakasulod. Ka. Nakasulod ka gali ah. Kau ha, pa buabo ka pa pero abots mo gid eh ang akon to gani amo ko nagasika ka imo gid gin plaster nga nagabi.
2: Eh tago-tagoon mo pa na.
0: Oh, di ba? Ukubay dayon na pa.
2: Oh, aga pinupilo man lang katri mo. Katilaw kami gani sa ano, sa isang kabratuhon lang bala. Kasi padali, portion lang mo.
0: Oo, te.
2: Sa nagawaso sana, yun na, nag-aak ang
0: hindi man ko mag-expectar sa iyo mga masulod ka sa malahalon. Oh, budgeted ka man lang ya.
2: Kung sa bagay.
0: Oh, di ba? Tama mga tag 100 lang bala ang 1 hour.
2: Kuan nga naga ano na.
0: Ngara bala ang gripo halin sa bubon.
2: Hindi ba? Wala lang sa lagaling ano. Nang pili ka lang sa electric fan.
0: Nakita ko pa to gali sa bag mo, may gamay ka pa nga puti nga sabon dala.
2: May gamay pa kanya toothpaste. Paano ka da?
0: Yak.
2: Kaya ano ko niya matunaw mo na? Gimbayran mo na mo.
0: Ang isa lang ilagin gamit.
2: Diba?
0: Shit, opisyon eh. Okay, tawag na ka mo. Lingaw ka mo inyo. Sa amun yung Soriana. XFM call and text line smart kag TNT
2: 0912-007-6793
0: kag 0915-831-1431 0915-831-1431 Nagapadayon sa Gyapon ang amon nga Santon ng XFM libu-libong papremyo ha. Baka lang ka mo sang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister. Isa ka blister kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule. Pulo man lang na kapsula ang isa ka blister sina. Tapos ang premium D3 soft gel capsule the same man. Ang turbo ang iya isa ka blister o kung isa ka banig sina. Duwala na siya ka capsule turbo dietary food supplement for men. Tapos lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Amo na ang inyo pilian. Pili lang ka muna, dasan isulod nyo sa white envelope. Sulatan nyo sang inyo ang complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes located at XFM station sa Bilog nga Negros kag Panay Island. Kay kada semana may 3,000 kamo nga madaugan. May 50,000 sa grando, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan, katag 5,000 pesos nga consolation prizes.
2: Okay, diin pa ka mo, intra na.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
2: Exciting.

0: Sister Pain.
1: Ako pala si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. XFM.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 32 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Nabunaa ka na.
0: Ay, mayong gabi sa tanan-tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in sa mga oras nga ini. Padayon lang sa pagpamati kay, syempre, mas pinaka-importante nakasanton vitamin C para mangin mapag-on ang inyo immune system. Ang pinaka-the best dira, amo ang ascorbic acid santon vitamin C.
2: Kag, kung gusto nyo nga kutis porcelana, kutis artista pa, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag, syempre, ang aton ng mga suking, ang mga tagpalamati from Cabancalan, mga taga-Canlaon, mayong gabi ka niyong tanan, yes. O San Carlos. Hello, everyone! Gabi-gabi, madunggan ninyo ang inyuhang Nene Bulane.
2: Wow, tuod!
0: Ay, ikaw mana.
2: Kag syempre, part of Dumaguete, Don Salvador, di ba?
0: Oo, malapot at asa mo na ang mga area. Kaya siyempre, nagabagusbos na ang signal sa XFM. Bali, point to point na bala nga mga area sa ato nga malapotan.
2: Yes,
0: that is why, dapat ma-trilingual kita diriya.
2: Oo ah.
0: Ma-Cebuano ta.
2: Ma-Tagalog.
0: Ma-Tagalog, ma-Ilonggo, ma-Karaya. Hindi lang kuya mag-Akyanon niya. Hindi kuya kambal Akyanon.
2: Ako hindi makukabalo.
0: Oo.
2: Pero hindi. Mga ininjit puro, pwede pa.
0: Nga nga, mambal ka, hindi kabalo. Hindi yung mga kabalo. Gapinit.
2: Amo na gani.
0: Gapinit na ka gani sa sponsor. Ilonggo pa na gani.
2: Nandako ko yun sa China.
0: Ah, really? So this China?
2: China where?
0: Amin ko sa China Square. Ay, sige na. Salamat, good. Sa tanan nga mo nag-join, ma-early out lang ko kay i-fix pa namon ang amon nga isa ka-computer para mangin okay na gid katama. Kag, madamong salamat sa mga tech on duty, kag sa mga station managers ng XFM stations sa Negros Agpanay. Thank you so much. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time from 9 to 12 midnight sa Gyapon Phone Pal. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
0: Good night.
3: XFM! Hala! Ka-exciting!

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sang takuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa
4: pagbili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape di lang puro tapang, dapat sakto lang, parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-system pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-system pain.
12: Pangkarang pain.
1: Fast and safe.
10: Yeah!
1: System pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: System pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: XFM.
1: XFM.
0: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Iba ka sa lahat.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gid,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong kapa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tugid sa nawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
8: sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM。
1: XFM。
0: Cellphone Plus Gold.
2: Ko si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pagilin sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
0: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Cellphone Plus Herbal Soap.
12: Okay, Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Cellphone Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
11: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments,
16: live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Sunfon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Cold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sancton Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Sancton Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
10: Sancton Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
12: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assist the pain.
12: Pangkarang pain.
1: Fast and safe. Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfone Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfone Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfone Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Mas gari sa kaservice ko. May arapos sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil wala nagasakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulat. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assist pain!
11: Muscle fever?
10: Acute pain?
11: Kahit ano pang pain?
10: Basta pain! Mag-assist pain!
11: Kamkarang pain!
10: Fast and safe!
11: Assist pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain!
1: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Per DWG CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sa
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado
13: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: mag Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
13: Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: XFM! Mga katupa! Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: X FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid niya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at daganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santhol Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Magbibigay sa mga butika.
8: Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhol and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panit-an, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko man discover nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gitingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist the pain! Pangkarang pain! Fast and safe! Assist the pain! Symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain! Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagtugid sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang assist the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa assist the pain.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
5: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
2: Sample Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Pag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain. Pag-assist the pain.
13: Hanggang pain.
12: Fast and safe.
13: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Doctor.
13: Sis the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
2: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting Time, alas 4:17.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: fighting Pilipinas.
1: Mayo nga kakalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, karunyad law sang Miyerkules. Hoy, pet sa uno, sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Paupo dyo karoon ang inyo sinilagad. Ako naman ang inyo anchorman, katropang Zalde Gyab Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, na mga katropa! Oy, bangun na!
2: Yahoo! Ayan!
1: Okay, aga na ni ha?
2: Ayan!
1: Oh, labang palanta alas 4 mga katropa, pero nag-aamat-abat at pawang kalibutan ho.
2: Ayan!
1: Kaya dapat lang maanami ang bugtaw nyo subong. Labi na sa mga nagatrabaho da sa gobyerno. O hindi gani ang swildohan ay kinsinas katapusan gin. Okay, laban-laban. Nagpala uli na kamo kahapon nga paldo.
2: Ayaw!
1: Nagpala uli na kamo nga may mga unod na ang bulsa.
2: Ayoy!
1: Oh, the long wait is over na.
2: Ayoy!
1: Oh, hindi na pizza de peligro.
2: Ayoy!
1: Oh, hawak nyo na ang bit, hawak nyo na ang tagumpay.
2: Ayoy!
1: Ah, problema lang si Nikatropan Jason ko ng swildo, wala. Nakatugan na sa mga inutangan, ahay.
2: Ayoy!
1: Pero for sure, may bilin pagid man da guro.
2: Ayoy!
1: Pero isa to sini nga pagpangalagad sa subong agaw. Ah. Ato na gina-welcome ka ginatamyaw gid sang isa ka good morning. Ang aton sini mga katropa nga naga-monitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Nagatutok na pinagi sa 106.5 MHz. Nalilisuhan sang inyo sining mga radyo sa FM band.
2: Yahoo!
1: And syempre sa aton man sining mga katropa nga naga-lantaw na sa aton sining Facebook page, sa aton sining secondary account, ang XFM Rojas 106.5. Kaya siyempre mga katropa ha, sa gyapon sarang nyo kita malantaw sa aton sining YouTube channel. I-search yun lang darang 106.5 XFM Rojas City Capiz.
2: Yahoo!
1: Oh, by the way, kumusta, kumusta, kumusta ka mo? Kumusta ang malamig nga kagabihon, tubtob sa kaaganhon?
2: Yahoo!
1: Oh, di bala nami itulog, no?
2: Ayaw!
1: May paniikop ko.
2: Ayoy!
1: Nami paniikop po sa aton sinong mga ulunan.
2: Ayoy!
1: Pero kung may mga obligasyon ka muda sa subong adlaw, o digamuhan nyo pang estudyante nyo, ay pasensya na lang anay eh. Ay kinahanglan nun gig ka mo.
2: Ayoy! Yahoo!
1: So gani sa ato sino mga katropa? Oy, labi na sa mga ginikanan dira. Sekera ng mga refrigerator nyo. Ano dang pwede inito? Ano dang pwede lutuon?
2: Ayoy!
1: Oh, naka-grocery na gin man kahapon. naka-restock na ginman sa mga refta, sa mga ready to cook.
2: Ayoy!
1: Kung pa ay pagdali-dali na. Pwede man ikay ngabot pa sa merkado. Okay, laban-laban sa amuning oras, bukas na ning mga merkado publiko nato. Gani ginatamyo, tagid sa isa ka good morning man.
0: Good morning!
1: Ang aton sining nga mga vendors karon yung masako na sa subong ation. Nagaatad na sang ila sining mga baligya daw. So, chinda subong ha, Miyerkules ta. Dira sa Panitan Public Market kag sa Dumalag Public Market.
2: Yahoo!
1: Pero good morning gid sa mga vendors man aton diyo sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center. Diri sa may utanan section sa panakutan, sa bugasan, sa prutasan. Sa meat and poultry section, dry goods section, fish section. Sa aton sini nga bagsakan center sa mga negosyante man aton nga naga bulukas na sang ila mga stalls. Sa mga bulanteros ginaton sa subong aga.
0: Good morning.
1: Kabay mga katropa sa inyo sini nga pagpamaligyaon naman dira makabawi kag makaginansya gid kamo. Sa mga karinderya owners, mga restaurant. Okay nang paningda kay nung nunoyo sa paning karinderya. Good morning, gid ha. Kag saton sini nga mga suki gid nga mga tagpalamati sa TATC.
2: Yahoo!
1: Good morning gid sa inyo tanan-tana.
0: Good morning.
1: Sa mga mangingisda taban sa mga coastal barangays. And this same as well saton sini nga mga

0: sining Wednesday edition sa palatuntunan. Sa liwat bit sa uno kita entrada sa bulan sang Hulyo. Aga pa damo na ka mga ang mga katropa tanga naga ano ho. Nagabugtaw.
1: Good morning.
0: Father Jibin, good morning ha.
2: Yahoo!
0: Father Jibin gumanda sa St. Joseph Technical Vocational Training Center. Mayong aga gina si mo ho. Thank you so much kid Padre sa ano sa mangga.
2: Yahoo!
0: Bakbaka naman ni namo ang karong kaon di ka mangga mo.
2: Ayoy! Ayoy!
0: Oh, tama gini nugpares di sa dayok din namo no
2: ah.
0: Oh, thank you gid padre ah. No bisan nagsaylo nat natuntol Japan ah.
2: Ayoy!
0: And keep your messages coming in ha mga katropa. Ato na din pagbasaho no sa aton sin nga pagpangalaga no mga pagpanamyaw yun da ay plastar yun lang kay Juan de la Cruz daw kay Kato good morning landa baga kay Chief Militon Madarse ah.
2: Yahoo!
0: Alright, alas 4:30. Ang oras aton sini nga pala tuntunan mga katropa. Maliton kita naya sa mga headlines sa aton mga balita sa subong nga aga.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa mga headlines, sa atun sining mga balita sa subong aga. Sa atun sining mga balita nasyonal.
3: Headlines.
0: Rally sang Iglesia ni Cristo. Hindi sunod rin makapugong sa ombudsman sa pagpasaka sang kaso nga plunder. Batok kay Senator Marcoleta.
3: Headlines.
0: Samtang Department of Justice balikan ang malversation case ni Villanueva angot sa flood control scandal.
3: Headlines.
0: Samtang Gorbax ginkakas na sa Google Play Store kag Steam sa Pilipinas suno sa CICC.
3: Headlines.
0: Sa ito naman yung balita internasyonal, US President Donald Trump ginanunsyo nga may meeting sa Qatar upod ang Iran.

Headlines. Sa ito naman yung showbiz balita, Mati Hunyosa, Best Performance Nominee sa National Reality TV Awards 2026. Headlines. Sa ito naman sining sports balita, Curry, Green, James, kag Davis pinapahayag na mag-aopdanay sa palabuton nga season sa Golden State Warriors. Mga katropang, mga headlines sa mga balita nga aton pagkatalakayon sa subong aga, Buylo Ganay nga ginadulong sa inyo

0: sang Santon Plus Coffee Mix. Copy na, mga katropa! O kaga siyempre sa aton sinigapag pangape. Diri kita mga katropa sa kape nga manamit na. Healthy pa. O makatag pa sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Santon Plus Coffee Mix na mga katropa kay bangod sa sustansya sa mangustin, malunggay, kaga soya powder. Ang enerhiya nga aton ginalauman nga saranggid nga makadugay sa bugos nga adlaw naton nga pagtrabaho ang aton gid sini nga maangkon. Siyempre, puno pa ini isang vitamina. Bangod banggaran naman ni sa vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Yahoo! Makabulig man sa pagbalansi sa aton sining blood sugar level sa lawas. Makabulig man sa aton sining digestion. Kag-good for the heart mga katropa, bangod wala gid ikaw sang pagpalpitate every time magpangapi ikaw sang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, mayari ni isang isoflavones, ang isa ka sa isang major flavonoids na makitaan gani isang legumes, particular sa soybeans mga katropa, nga isa sa mga sangkap sang aton sininga kape. Gamon ni ang nagakontrol sa aton man sini nga mga hormones. Okay, kung hindi balanse mga katropa ang aton sini nga hormones, or mayra kita blas ang ginatawag nga hormonal imbalances. Diri man ikag nagatubo ang mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Oh no. Oh, diri man ikag naga-experiensya ang mga kababaihan sa ginatawag nga PCOS o kunang polycystic ovary syndrome. Oh no. Kag sa makalalakinhan naman ining ginatawag man niya nga prostatitis. Ako na pagubag sang aton sininga prostate. Oh no. So, that is why mo tambal ko gani healthy coffee gid ni. Okay, ginabuligan gid kita nga malikawan aton ning mga balati ano. Oh, gani mga katropa, ano pang ginaulat nyo? Mag Santon Plus Coffee Mix na. Available ini sa mga suki nyo dira nga butika sa inyo sining lugar. Subong man sa mga leading drugstores gid naton nationwide ha. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man online. Pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na. May bulong ka pa kapag 6 sa kada higo. Equality Product of BS to Health Incorporated. Exciting Philippines! Alright, alas 4:37. Oh, good morning, Anay Dao. Sa aton sining mga live viewers, oh, nga nag-upod na sa aton sining pala tuntunan, kitay mosok kay Sir Eric Bering, ah. Okay, tayo Joel Billiones man kay Kapitan Dolor dira sa may Hamul Awon Panay. Good morning. O sa bumang kay Tuto Baldison Escalada. O sa kay Ma'am Liza Degala sa Divino Degala family. Good morning. Okay, Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio, good morning. Good morning. Okay, sa kay Sir Ferdinand Duro, no? Dira sa may Kios Panitan, good morning man. Good morning. Oh, so ginatamyaw kita nila sang happy anniversary, no? So, ano niya? Week-long or month-long celebration ni nato na. Yahoo! So, mga bulan sang Hulyo, mga katropa, sang aton sining ikaduha na nga tuig anniversaryo, ha? O, doon sa noo lang siling kugani, doon sa noo lang tadi katropan Jason nagumpisa, no? O, so sa noo lang ko din nagsailo, duha na ko katuig naman. Yahoo! O, dibla? So gani mag-update na pagkikita sa Malawig mga katropa. O kaga padayon nyo lang kami nga suportahi. Oh, pinagi sa inyo sining pagtutok always sa aton sining mga programa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay, Ma'am Bibian Arcela, yon da sa may Sigmaho. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, nakatigang na sa kunuho ah.
2: Yahoo!
0: Oh, ina iya. Oh, responsable ni nga iloy ni.
2: Ayaw!
0: Kay Doy Artura, dra sa West Villa Flores, mayon kay Sir Lindon Hano. Good morning.
1: Good morning.

nasyonal. Balita sa nasyonal. Sa detalye na sa atun sining mga balita nasyonal. Wala ganis ang epekto ang ginpatigayon nga mass protest sa mga katapo sa Iglesia ni Cristo sa EDSA. Kapon nga adlaw Hunyo 30 sa pagpasaka sang kaso nga non-bailable plunder sang ombudsman batok kay Senator Rodante Marcoleta. Suno kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Hindi mapunggan sang pagprotesta sa mga taga-sakdag ni Marcoleta ang pagatubang sini sa iya kaso. May kang tanan sa 75 million pesos ni undeclared campaign contributions. Pahayag ni Clavano nga kaangay sang ginpakibato sa mga nagrally nga INC. Kinaduso man sang ombudsman ang transparency kag accountability. Panindugan pa sini nga ang ilang mandato among mag-imbestigar kag mag-prosecute sang kaso kag indi magpauntat sini. Amo ni gani mo? Oh, may mga nag-

nga ining rally karon nga ginapatigayon. O mga katropa, ang kasubong puol sa mga tao na nagabiyahe pagkadto sila sining trabaho, huol saton sining mga kapulisan nga supposedly araan ay karon sa mga bulutuan para magbantay, maglibot, magmonitor. Pag huol man sa aton sining mga biyahero, galing siling ni Senate President Alan Peter Cayetano, anay. O, mga katropa. O, normal gin ako, no? O, pasinsya lang, pero amo ginaya kabahin, ina. Na ma-stack up ka mo, matrasar ka mo, bangod sining rally ni. Ayoy! May mga nabasa pa ko itong placard nga ang mga kurakot ko, no, ginakanlong. Magsiling ka kanlong, kumbaga kita ng lapsag bala. Ginakugos. Pero ko, no, ang mga nagsisiwalat ng katotohanan, kinukulong. Ako nang pamangkot, ano gin man tuod ang ginbuyagyag ni Marcoleta? O, nga siya gin blang nag-conduct sang research, nagpangita sa mga ebidensya. O, the way man. Ayoy! Abi nagsulod ang problema, katropan Jason. Kapag sa aton sinima katropa. I don't know kung excited lang siya perme.

0: Oh, mga katropa, anong boat nato si Lingon? Kita ni na why na ni siya gihinga boat kon? Oh, ito siya sugid-sugid nga may nag-donate siya.
1: Ayoy!
0: Kung may nag-donate nga, may nag-donate la siya sang pilatos 25 million. Nambalan pa sa mga campaign donor siya nga hindi na pag-isugid ah. Na nag-donate kami si Mo.
1: Ayoy!
0: Galing sa isa to ka interview siya, bugalong gi siya eh. Kung may nag-donate siya sa nga mo na eh. O, tapos kaya ma-declare siya sini nga salin.
1: Oh no!
0: Ay gani! Buga tong ebidensya, recorded mo.
1: Ayoy! Oh no!
0: Recorded to ya. Oh, gani mga katropa, laban-laban eh. Oh, siling sa mga nagkakomento, ano gamito naman ng mga tao bilang shield nyo?
1: Ayoy!
0: Oh, anda ka mambay ato bangon, kaso mo nga man may kasubong pagidsin eh.
1: Ayoy!
0: Well, why man ato na yagi na ano ah? Why man ato na yagi na disregard? Ang tinutuyo sa grupo sa Iglesia ni Cristo. Pero nagkakaangay ba lang mag-intra ka mo sa amunda ng issue? Knowing may mga mabakod yung ebidensya, batok sa silang 75

0: Siguro I do agree, kapati, ko sa inyo sini-statement, gaginihing abot gitsa. Bangod sa pagtugda-tugda, ito sa... sa mga isyo, mga katropay, labi na sa Senado, nga kung sa din, isa siya mismo sa mga nagpayag sa pagkadismaya sa gobyerno nato o sa administrasyon karon. Kagamuning nakita man naton nga rason kon nga man gin pangitaan gin siya sang buho. Okay, karon kay may buho gin.
1: Oh no!
0: Kundi disgrasya. Muna ganing silingan nun, mga katropa. Hindi gid maga magbunggo sa pader nga luya kam lang. O kumbaga, o, hindi ka basta magpadaso-daso. Kung na himudusan ka nila, karon pus-on kay ginaya nila.
1: Ayoy!
0: Ay, daw mo man yung nakita na to. Okay, ano pa kuno ho? May round 2 pa ni ang rally ni. O, kaga kung sa subong or sa rally kahapon, ilan to? 12,000. O, mas lauman sunod diri ho nga sa masunod nga rally malabot na sa 100,000. Ang makatapos sa Iglesia ni Cristo nga maga upod mga katropa.
2: Excite! Exciting Filipinas!
0: So let's see kung maglabot kin man. Pero anyway, ang ginalauman talang kung madayon ng round 2 sang rally ni huwag na kung tani sa may mapilasan, huwag na kung tani sa may masamaran, huwag mabalda bangod sini mga katropa. Okay, may mga kapulisan gito nga duha ka bilog o based sa mga reports nga na injured sa sining rally mga kabiyanan. May ano to, inipit sa isang bus eh. Okay daw na surprise, sabi ni silang mga kapulisan sa amo tong rally. That is why. So puli ang mga katropa ang ano ni ining rally nga patigayunon ang magresulta lang sa

0: Nasional. Balita Nasional.
1: Sa dunga pa nato nga Balita Nasional. Balikan man sunod riyo sa Department of Justice ang kaso sa flood control scandal ni Senator Joel Villanueva. Tapos nga ginpayag sa Office of the Ombudsman. Nga padayunon sini ang case build up bangod sa hindi bastante nga ebidensya. Ginpayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kahapon nga kulang ang mga ebidensya bato kay Villanueva apisar nga una na sini nga ginsiling nga luto na ang complaints para sa pag-file sa korte.
2: Ayoy!
1: Sa nagligad ng Marso, ginanunsyo sa DOJ nga gin-refer na nila sa Ombudsman ang rekomendasyon sa tatlo ka mga malversation complaints bato kay Villanueva. Sunod naman kay Justice Secretary Frederick Vida, ibaloon nila kung ano pa ang kinanglanon nga obrahon. Payag sini padayon nga makigangot ang DOJ sa Ombudsman nga amo ang may mandato nga magpasaka sang kaso sa korte nga naga-involve sang mga senador. Gindeputize man sang Ombudsman ang DOJ nga magbulig sa case build up nga naga-involve sa ginaligar ma-anomalya nga flood control projects. Nagpamalibad naman si Vida nga magsabat kon pasakaan sang kaso sa korte si Villanueva. Doon nag-gets ni Migo Ryan ang buot silingon sa balita tao.
2: Ayoy!
1: Okay. Nag-api na kay nagbalik na sa grupo.
2: Ayoy!
1: Nang kulang-kulang ng ebidensya, gipaliwat naman. O, Migo Ryan.
2: Ayoy!
1: Okay.
2: Ayoy!
1: Kay nagbalik loob na. Daw hindi na pagdayunon.
3: Oh no.
1: O, wala na ganigid sa bati kung pasakaan sang kaso sa korte.
2: Ayoy.
1: Sabi ko sadto amo na ning ambalto ni Remulla nga may big fish gid nga makasuhan.
2: Ayoy.
1: Hinding, why man?
3: Ayaw!
1: March pa sang in-refer. Sang DOJ sa Ombudsman. Pero sang antes matapos ni Ngunyo. Sa matapos tumag-abot ni sa Pilipinas, papauli si Remulla kay nag-attend sa to sa international conference to. Sagit pamangkot sa update party sini. Kulang gali yang ebidensya.
2: Ayoy!
1: Pero ang balsad to, luto na.
2: Ayoy!
1: Luto na gurong uga.
3: Ayoy!
1: Ay, pagkabasa ko sininga balita, wala pinatawa ko, marakha ko pa.
2: Ayoy!
1: Ano to, bawi uwa?
3: Ayoy!
1: Sininga gurong migura yan. Okay, kulang ang balonta na lang, kulang ang ebidensya.
2: Ayoy!
1: Happy naman na, hindi na napaging abuto, nahipsanta na lang na.
3: Ayaw!
1: Ay galing may namangkot eh.
2: Ayoy!
1: May namangkot kung kumusta ng status ang kasong ipail kay Villanueva. Muna nga ginhambaling nga kulang ang ebidensya.
2: Ayoy!
1: Pagka si DOJ Secretary Vida Mga nangin apa na kung pailan sang kaso si Villanueva.
0: Ayaw!
1: Galing ko lang taon natin, si Villanueva very firm ni Abi Amigurayan since then. Sa pagwakal, party sa sining, ano mo? Sa sining flood control issue ni. Pag nagapanindugan siya nga wala siya sa flood control project.

0: That is why damo man tong natingala bisan makapdanan niya nga senador nga involved siya. Naman gindala sa siya. Sa mga giningad lanto sang sang mga engineer to mga katropa day Alcantara. Ayoy! Day Hernandez. Ayoy! Ay do nagagwa karon gin ipit si Villanueva. Amo to nga nagsunggod di bla nagsaylo sa piyak. Ay sang uli hindi ka madala sa ipit-ipit ha. Ari kay pugaong ka na ginamon. Ay! Ay kundi bumalik na lang sa. Ayoy! Nakasubong blang diri ang istorya si niyo Sergio Dilon. Ayoy! Bumalik ka na sa grupo. Hindi ka na masasaktan. Kaming bahala sa iyo. Hindi ka makakasuha. Ay, naku na lang ah. Abig ugani, drama lang sa TV ang scripted. Ayoy! Pero pati gali ning sa gobyerno, ta pati ning isyo sa Senado. Oh no! Pati ning sa nasyonal. Ni gurong bintaha eh kung nagalantaw tas ang drama kag nagapamati. Ayoy! Ayoy! Minang daw abot na blang susunod na kabanata. Ayoy! Siling ni Sergio Dilo no? Wala pa gani kung di ka luto sila ya luto na. Ayoy! Ayoy! Ay, pigado ka gali. O, inunahan ka pa nila luto. Ayoy! O, ano daw lutuon mo? Kay matilaw kami. Ayaw! Ayoy! O, sila yung malitotobal. Grupo sa Lodsako. Ayoy! Amo gito. O, kasuhan niya si boss niya. Daw malabo pa na sa malubog mig. Ayoy! Gide may madala sa mo may gurayan kun o padayunon pa kun kun padalman gid o bago na tutukan pa na o, ay mabaguba tong plano ay ay, ambot na lang amo ning natak-an ko kay Gi. Oh, ang isyo nagasanga-sanga-sanga na lang huay na sang resolusyon. Ayaw!
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa katapusan naton yung balita nasyonal. Ginanunsyo naman sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga hindi na accessible ang online game nga Gorbox sa Google Play Store kag Steam sa Pilipinas. Kasunod din isang natabo nga school shooting incident sa Tacloban sa diin nagagwa sa investigasyon sa mga otoridad. Adik sampang nga Gorbox ang isa sa doa ka minor di edad nga suspect. Kasunod sa CICC ginpanugutan sang Google ang hinyo sang gobyerno nga temporaryo nga i-restrict ang access sa nasambit kay online game sa bugos nga pungsod. Mag-epekto ini tub-tub nga masiguro sang platform nga hindi nagilayon ma-bypass ang age restrictions pagod ma-download ang application. O, wala man abi ano eh katropan Jason eh sang so, kumbala ginapangayokid lang nga official document nga o amo na abi amo kag na tawo 18 anyos kada kay unang taon nato gani according sa creator sining Gorbox ining hampag ya para lang sa 18 years old above pero na access sa mga minors naka-access pa ang amo tong 14 years old.
2: Oh no.
0: Oh now gina ano gid gina kumbaga gina link sa aton sin motoridad nga may epekto gid sa behavior sang bata to Kung nga man nakumiter to nila ang krimen. Kumbaga, naka-influence gini ang pagampag niya sang Gorbak sa iya sining nakumiter mga katropa. Amo ni nga gin patik down gini. Kaya ginimbitaran pa ganito nga subong tani to July 1 sa hearing. Mapa-attendon via Zoom or online platform lang ang creator gin sining Gorbak. Kay questionon sa Senado.
2: Ayoy!
0: Galing nagpamalibad to ya mga katropa. Galing ko lang taon naton. Well, ako nagapati ko siguro naka-apekto gin man ah. O naka-impluensya. Pero hindi guro nga amugin ning nag-impluensya ah. Siguro bangod nga may mga nakikita sila daga pictures ang mga pagpatay. Ano ga ano ka mo day ga inaway bla. Pero hindi na iya ang ano ang kay hindi man the actual nga ano. Ano 3D gid siya.
2: Ayoy.
0: Di ba lang mga katropa? Pero damo abi naman karon nag-viral sa social media. Kay ning mga bata ni nga daw siguro gani below 10 years old pa lang. Gin kay addict na sa paginampang sa mga Roblox so whatsoever patungampang. O kwa ulo sang ginikanan nila yung cellphone nila, bumuno na sila. Kwaon na sa ginikanan or patsyon na sa ginikanan nila mga computer, mamuno sila.
2: Oh no!
0: Doon nagiging violente sila, no? So, ang nakita natin di ah, makapekto tuod sa behavior. Kaya nga man, kung i-deprive mo na sila sa kamusina, nagkamalaoy na. Ano na ganin, di pagpanara sa gadgets mga bata nyo ba?
2: Oh no!
0: I'm in support. Kasi nang ginadoso karon niya below 16 years old hindi pagpagamiton gadgets ilabi na sa school. Ay nako na lang ah.
2: Oh no.
0: Okay, kung mag-amo sini blanga ibase ipabanta na nang hampang na. Okay makapikto na. Tana na lang tong hampang. Mga ni siling ano namon sinyo kami nga mga batang 90s. Ano mga hampang namon sa una? How Crossfire o Counter Strike. O ano pa to ng mga Guilty Gear. O yun ang mga nag-evolve po lang ano Katroban Jason ng mga werewolf mga ano ganang tawag sinasang una wa. Ano inampang namon grabe man ang tinapungulay nga gadugo-dugo nga may kinarusay may bunanay Mortal Kombat.
2: Ayoy!
0: Pero way man kami nangin brutal ha. Kaya ang environment ang nagamatter most no. Na bloody roar na galit tama. O mga naga-transform sila sa mole no. Way man kami nangin violente ah. Nagadepende gina sa environment kaya ginadakuan sa bata, sa estudyante. That is why gani, kung nabat siya ganyan sa estudyante, nga palang ga, sulod sa panimalay, ginarespeto siya da. Ginatatap sa maayo. Most likely, ang mamana nga pinamatasan ng iadaloon sa gwa. Pero kung dira sa gwa, kung dira pala sa sulod sa panimalay nyo, feeling rejected na siya.
2: Oh no!
0: Violente ka mo towards him. Hindi na malayo yung sagwa. Mangin-bully man na sila. Or hindi gani. Worst comes to worst. tingin ano sila violently towards their classmates.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kamalihan mga balita nasyonal aton mga katropa nga giniboylog nga ginadulong sa inyo. Success the pain ng all-in-one relief nga sigurado madasig ang makapadula sa inyong batsyagan nga sakit din man nga parte sa inyong alawas. May kombinasyon sa antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic mga properties. Magiginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain. Nagitingo ba nga persa sa paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL. Nagatag naman sang or nagasuporta naman para sa natural healing process ang aton siningalawas. Available mga katropa sa mga leading drugstores naton nationwide. Mabakal online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Kani mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain. Alright, alas 5:06. Good morning na nanda kay Tristan Wyatt Gulay. O kay Kenneth Pasiti, o. Oh. Permiso na ako nung ganang pamati sa Poblasyon Norte Sigma. Kag shoutout lang ko no kay Katropang Ira. Yahoo! Alright, kay Ma'am Leia Baez, ha? Si Inocencio Tisa. Dio, good morning.
3: Good morning!
0: Kay Ante Maria Elena Dordasda, good morning.
3: Good morning!
0: Kag kay Ma'am Melissa Benvenida, good morning.
3: Good morning!

0: Aray, pagbalik natin mga katropa, dugang mga balita, tutukan nyo, diri sa aton sini pala tuntunan. Magaligad ang pila ka mga panumdom. Stand by!
1: XFM. Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako Sunfone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfone Vitamin C.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfone Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si Ma ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
15: Ang sakit.
0: Mag-Sister Pain.
15: Muscle fever.
0: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
15: Mag-Sister Pain.
0: Pangkalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister
4: The
0: Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: O Republic sa pagpangalagad sa mga tuntunan, Exciting Pilipinas, oras naton alas 5:17. Pareho ka mga nag-upod sa aton sininga pagpangalagad, upod ang inyo anchorman katropang Zalegab Jr.
0: Exciting Pilipinas!
1: Tanbay mga katropa, check tanay mga natipon yung police report sa aton sini patrol. Sa padayon man natin yung pagmonitor sa kalinong kagataw high sa aton sini bugos nga probinsya. Kumusta ba lang nakinabo niyo sa aton sini nga mga kabanuhanan? Maangot man sa sini nga aton pagbantay sa peace and order sini mga katropa. Good morning anay kay kay Migo Antonio Solomon dao. Ayan, mas nauna, pag inikagapon niya, may radyo na to.
2: Ayoy!
1: Okay, sa Robert Jude Padilla, kagkay June Rose Daliba, good morning.
0: Good morning!
1: Alright, sa piyakaling niya, check ko anay connection ta with katropang Michael Inuslay.
3: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
4: Okay, good morning gid sa aton sini nga mga kauturan no nga mga nagapamati Cebu nga aga diri sa aton sa siyudad sang Rojas kaga probinsya sang Capiz. Sa aton man ya no nga paglibot-limbot diri sa sentro sang aton sini nga siyudad kaga particular man diri sa aton sa may bahin sang Chudoro Arsina Estrada Center mangina malinong man kaga matulotawhay no wala man gid sa madalagkuan nga mga insidente no nga mga nagaluluntad diri sa sentro sang aton sini nga siyudad. Apang sa pagpadulong naton diri sa may bahin sang Rojas sa City PNP may ari diri no nga nagdangop nagikan sa isa ka pribado man nga hotel nga nagikan dira sa may bahin sang Arnaldo Boulevard nga kun sa diin ini sila ang ginkawatan no sang kaha ang isa ka hotel sang isa ka lalaki no mismo ila ini nga customer o kun nag check in dira sa may bahin sang Arnaldo Boulevard barangay Baybay siyudad sang Rojas takna alas 3:21 sang kaagahon sang tinalikdan nga Hunyo 28 tuig 2026. Ginkilala diri ang biktima nga sakay alias Nora 53 anyos amo ni siyang nagaserbi nga kahera no sang amo iyang hotel no kag residente sang barangay Matagnop dao Capiz. Samtang ang ginatudlo nga suspek ang ginkilala sakay Napoleon Bones no residente sang barangay Tabok Pontevedra Capiz. Sandig diri sa report no nga gindangop sini ni alias Nora sa bahin niya sa nga Rojas sa City PNP nga takna alas 5 sang aga sa kapariho man nga adlaw nga nadiskubrihan sini sang kahera nga wala na ang kwarta sa sulod sang kaha nga kun sa din diri ini ginabutang ang ila sini nga mga na collection man no bayad sang ila sini nga mga customer nga nagapahuway sa ila sini nga hotel. Nagalabot naman sa kapin 14,000 pesos ang nataban sang sining kawatan rason nga or gilayon sini nila nga gincikyar ang ila sini nga short circuit television o kon CCTV sang ila sini nga hotel didto kag nakita nila nga takna alas 3:21 sang kaagahon nga nagsulod ang suspect sa ila sini nga opisina kag ginkuha sini ang kwarta antes pa man nga nag check out. So amo ni nagpadulong siya diri sa may bahin sang Rojas City PNP kag gilayon man nga nag hot pursuit no or nagpatigayon man sang pag imbestigar ang aton sini nga mga kapulisan agudto nga madakpan ang ining mga ining nasambitan nga suspect nga nagpangawat subject ni siya nga pagakadtuan no sa iya sini nga puluy-an dira sa may bahin sa Banwasang Pontevedra kag usisaon no kag
1: okay, gindi bulge mo man ang alan kundi mabisto na lang to karon.
2: Ayoy!
1: Ano yung naliyasan mo lang? I think natabo ni siya nagligad pa itong adlaw, 28 pa. Galing lang siyempre I don't know kung late reported ni sa parts ng PNP ta katropong Michael bali ang natabo sini ining kawatan customer man nila mismo nag check in da sila sining hotel so
4: nag check in to
1: nag check in pero mga alas 3:15 sa kaganhon based sa nakuha nga CCTV footage sa area. Amo ning tion nga nagpangawat ning suspect nga nagsulod to sa opisina.
4: Alas 3:21 no, sa nang ila sini nga gin lantaw to bala sa CCTV nga ila sini nga gin chikyar no. Katropang Zaldi, so dito kag alas 3:21 nila nga nakita or nagkawat no, or sa tinion nga nagkawat ang ining suspect no nga si Napoleon na katropang Zaldi.
1: Hmm. So and then tapos ito nag-check out na sa anong
4: nag-check out man siya. Nagbalik pa siya sa iya sininga room kag antes ini siya nag-check out katropang Zaldi. Kaya alas 5 na nila na diskubrehan sang aga mo nga wala na ang ila sininga collection.
1: Hmm.
4: Hmm. Daw kun man na ano ni siya kumudakpan ni siya namin ni siya bungguon sang kilala tatubla sa kwano. Sa President Rojas mabla katropang Zaldi nga nagpinang ano naman siya to no, nagpinang uyabit naman siya.
1: Oh, basta mga muna ganin next time ako tropang Mike ha, para hindi bala maano, hindi ta makahamper sa investigasyon sa kapulisan ta, or especially kung may tuyo silang arestohon ina. Oh, never divulge the name.
4: I think katropang Zaldi before nila iningagin pagwa na ila naman iniging kantuan.
1: Mm-hmm.
4: Ang lugar o kay gintao man ilang pangalan mo.
1: Oh, baby ginam nakabutang gyud na daya. Sa blatter entry nakabutang ginang pangalan kay syempre nakuha man ato nila sa ngalan sang nag check-in sa tukag.
4: Mm.
1: Why kaya... siya nakantuan paguro ah.
4: Pero chikeron ta lang ah, kay mo ni gani ginahulat-hulat subong katropang Zaldi kaya para nga mapamangkot na to no si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. no, katropang Zaldi. Pero based man diri sa ato sininga pagpamangkot daw ging kadtuan ang inisang investigador no, kay 28 pa ni natabo ining insidente bla katropang Zaldi mo na nga wala pa nila ining ginpagawa ining report gani kay ti ginhulat pa ang kwan ang confirmation man halin sa kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang kaga antes ining ginrelease aton sa bahin man niya sang media katropang Zaldi.
1: Okay, sige.
4: So amo na no ato sininga balita nga mga natipon sa aton man sininga pagbantay sang kalinong kagkatawhay sa bilog nga probinsya sang Capiz, sa aton man siya nga pag ano man no pag-gather sa information sa aton sininga mga municipal police stations, mangin sa aton sininga makatapos ang Bureau of Fire, wala man sa mga insidente sang sunog, wala man sang madalagpuan yung mga balita, mga update reports gid lamang no, pero bantayan lang ni karon sa bahin niya sa programang Bullseye. Balita na gikan diri sa Roa City PNP para sa our bang ini nga balita ang bilog ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sang Yesto Health Incorporated ang Vision X Plus soft gel capsule no, ang may aras sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga sarang gipakatag sang nutrisyon sa inyo sini nga mga mata batok sa pila ka mga puto oxidation. Mabakalini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alright, salamat yung katropang Michael Inuslay. Oh, ano way, malakang opisina. Laban, gidguro eh. Oh, way, malak-balaging salisihan eh. Tutubal.
2: Ayoy! Oh, no!
1: Kay nang Eme Villagracia Tandog daa, good morning.
0: Good morning.
1: Alright, sige sa iba nanay naton yung balita, mga katropa.

0: Ian Balibara ni Draymond Green ang iya 27.6 million US dollars player option nga nagasignal nga naghanda ang Golden State Warriors ang dalagko nga tigang. Base sa report sang ESPN, kinahanglan sang Warriors ang financial flexibility kung lagso nila ang free agent nga si LeBron James kagumplituhon ang trade kay Anthony Davis sa Washington Wizards. Nagagwa nga nagpabutyag si Green sa club nga nakanda siya nga batunon ang bagong deal sa Warriors sa mas manubo nga sweldo para sa masunod nga season kung madugangan sang maayo nga player sa ila roster. In-report sang ESPN nga posible tanyagan si James sa 15.1 million US dollars nga non-taxpayer mid-level exemption. Kon magatingob ang Stephen Curry, Green, James, Davis Quartet, mahimo makabutang ang Warriors ang apat ka player sa court nga may combined 13 NBA championships, 48 All-Star selections kag 68 seasons. Okay, actually mga katropa, confirm na nga hindi na mag-renew si LeBron sa iya kontrata sa Lakers. So dako ni posibilidad nga madayon ni ang ano ni pagulupdanay nila to sa Warriors mga katropa. Yahoo! Amo na gid dai ng literal nga strength in numbers. Ay! Mga katropa, nga ito si Sports News, Buylog, ang ginaduluan sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mayara sa maka kaglabuwas ka herbal extract. Kapopular sa South America nga nagpapagsik, nagpapabasog sa enerhiya, kag nagpataas ang libido level sa lawas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Tunanad ko ito sa nagligad yung control sa inyo.
2: Ayoy!
0: Nalasalasap ako.
2: Ayoy!
0: Mga katropa, madamong salamat sa inyo pag-upod sa aton sini nga pagpangalagad subong Miyerkules.

0: Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibang ganyan efekto siya kung saan Sister Pain.
4: Nadasig-dasig. Hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga buti ka. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubok kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: So mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao, mm-hmm. pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila mm-hmm. yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, eh baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay mm-hmm. lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc dyan lang umaasa ano sa lakas ng pangangatawan
4: lalo yung mga no work no pay
3: mm-hmm.
4: so Dako. Ibig sabihin daily yung rate mo sa mm-hmm. trabaho pag di ka nagtrabaho wala kang
3: wala.
4: Sahod diba? Walang mga siklib-siklib mm-hmm. na kagaya ng normal na regular employee ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, kalusugan. Dapat mm-hmm. lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner mm-hmm. ganito eh, may budget sila sa load, mm-hmm. may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaan, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili mm-hmm. ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh, yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Oh, gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, sapilitan pa talaga ang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Na dapat na bibigyan natin ano, ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ilang ultimate trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo. So, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
3: mm-hmm.
4: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama.
3: At nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Lang dumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
3: Mm.
4: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika. Santone Gold, live testimony.
1: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Unang-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santone Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santone Coffee, yung ano pa, soya.
5: Yeah.
1: Tapos nung nagkaroon na ng Santone Coffee, Santone muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santone Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, atin pong napakinggan ng isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas na problema, katulad po kay Madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, dapat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm, yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
3: No.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay nasa sa inyo po yan.
3: Mm.
4: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh ang peak ng cardiac arrest ay napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo if may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon partner katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag ubusin lahat sa, para sa ngayon. O,
4: kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner.
3: Talagang
4: kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
3: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes. So.
4: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
3: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat maipalabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
4: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na. Alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta. Di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman. Kaya lang, tabang dito, common sense ang papairalin.
3: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
4: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyang kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Tawag doon is pansit-pansitan. Mm-hmm. Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Mm-hmm. Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Alala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
3: Ayan.
4: Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine. Yan, bawas sa mga karne. Huwag mag-take ng beer.
3: Mm-hmm.
4: O, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante yung antioxidant ng vitamin C.
3: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints yun bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nagano yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan
4: ano yung mga seafoods alimango hipon talaba naku medyo mataas po ang
3: mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayon ano.
4: kaya nga marami tayong mga kaibigan pag sumaki talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
3: Mm.
4: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
3: Mm.
4: Sa totoo lang, kaya yan yung number one iingatan yung kainin lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
3: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up mo po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong i-recommend sa akin, Doc?
4: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
3: Mm-hmm.
4: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
3: nangaramdaman?
4: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
3: Nako.
4: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
3: Mm-hmm.
4: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
3: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
4: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm-hmm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba, parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
3: Naku, dok, napasalpasapan natin. Baka may pahabol ka pa, dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghahatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
3: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, Gigsabugos nga Pilipinas, lasays 8.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sa Miyerkules, pet sa uno na. Sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kagkaroon sa aton sining nga mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita lokal. Hubog nga nagpanghangkat sang Inaway. Nabunaan sa banwa sang kwartero.
1: Headlines. Headlines.
2: Isa ka magkal na rescue sang Bureau of Fire Protection Rojas sa Yusha Street sa barangay Tangke sining siyudad.
1: Headlines. Headlines.
0: Capiz Police Provincial Office naka-record sang 15 ka mga wanted person nga naaresto sa sulod sang isa ka semana nga operasyon.
1: Headlines. Headlines.
2: Gobyerno probinsyal nagapanawagan sang kooperasyon sa mga hog racers, traders kag mga pumuluyo sa pagbantay kontra ASF. Mga apektado nga LGUs nagsaka na sa 5.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ato naman yung mga balita nasyonal, Iglesia ni Cristo nagdepensa kay Marco Leta ginkondinar ang selective justice sa emergency rally. Emergency rally, wala sang permit, sunok kay MMDA General Manager Torre.
1: Headlines. Headlines.
2: Senate President Win Gatchalian nagpatigayon sang physical inspection sa Senado para sa iwaton ng impeachment trial sa palabuton nga Lunes.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita international, US gindubli ang bulig pinansyal sa Venezuela matapos ang pag-igo sang duha ka mabaskog nga linog.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balita entertainment, tiglawas ang Misamis Oriental nga si Ivy Reyes Padilla nag-atras sa Binibining Pilipinas 2026.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito naman nga sports news, EJ Obiena nabulsa ang una nga outdoor gold sa Poland.
1: Headlines. Headlines.
2: Gag sa health news, kumpirmado nga kaso sang monkeypox na balhag sa Mandaluyong City.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa business news, ERC ginpalawig ang suspensyon sang Jaya All Collection para sa bulan sang Hulyo kag Agosto sininga tuig. Oras sa Pilipinas, lasay son sinasaga. Kagaron liton kita sa detalye sang aton sinigin pang headlines. Kaupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kulo ko naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Nagangkon sang pila sa magatuhay nga parte sang Ilawas ang isa kahubog. Matapos sini nga nagpangluyaw kag nagpanghangkat sang Inaway sa barangay Nagba Kwartero Kapi sa alas 9:50 sang gabi sang Hunyo 28. Gin kilala ang biktima kay Vicente Dulia yara sa legal ng pagidaron. Samtang ginatudlo naman nga suspek ang gin kilala kay Gualberto Paha, 74 anyos, kaglun sa mga residente sang nasambit kay lugar. Sandig naman sa investigasyon sa Kwartero Municipal Police Station. Inapayag ang nagpadulong ang biktima sa balay sang suspek kag nagluyaw. Kung sa din ginangkat sini ang suspek sang Inaway. Apang ginpabayaan ng inisang suspek kag wala na lang gin sapak ang biktima. Gilayo naman nga naglakat ang biktima kag nagpadulong sa isa ka tindahan sa mo man nga lugar. Apang lipod sa ihibalo sini ginapahayag nga ginsundan gali ini sang suspek. Kag ginali na lang ginbuno gamit ang binangon sa diin. Naigo naman ini sa tiyan kag kamot. Gileman or gilayo naman nga nagresponde ang Kwartero Emergency Response Unit o konsero. Kagindapatan sa paunang pagbulong ang biktima antes ginpadangat sa Dao District Hospital para sa duga nga pagbulong. Samtang suspect naman ang natigayon ng manakpan sa nagresponde ng mga katapo sa kwartero Municipal Police Station. Sa karoon, padayon pa ang investigasyon. Sa kwartero Municipal Police Station angot sa nagluntad nga insidente.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, natigayon nga na-rescue ang isa ka magkal nga nasiplatan sa bahin sang Hughes Street, Barangay Tanque, Roa City kahapon sang kaganhon, Hunyo 30. Sa impormasyon nagikan sa Bureau of Fire Protection Roa City, nagkabado ng mainisang report angot sa nasambit nga magkal sa lugar. Gilayon naman nila nga ginpadulungan. Pag-abot sa lugar, gilayon man nga gin-assess kagin secure sa mga responders ang lugar. Nasiplatan ang sapat sa sulod sang chicken scratch pen nga kusidin ang kakaon na inisang isaman ka manok kagyara sa tupad sang duha pa kabuhi nga manok. Gamit man ang nagakaigo nga personal protective equipment o kon PPE kag specialized rescue equipment, luwas nga nadakpan sang grupo ang magkal sa sulod sang wala pa lima o kon wala pa kalima ka minutos nga nagpugong sang dugang nga halit sa mga tawo kag mga sapat. Ang na-rescue nga magkal ang ginbutang na sang maayo sa isa ka sako kagigaton over sa Provincial Environment and Natural Resources kong Penro Capiz para sa nagkaigo nga pag-uyat kag natala naman nga pagabuhian sa Wildlife Conservation Protocols. Sunod sa mga bombero, may sunog kagiban pa nga may emerhensya. Makigangot lang sa BFP Roa City o kung magpanawag sa 036-6210-221 ukon
1: 0950-6085228.
0: Naglabot naman sa 15 tanan na record nga naaresto sa Capiz Police Provincial Office ukon Capiz or CPPO sa sulod sa isang semanang operasyon sa mga kapulisan humalin Hunyo 22 tubtob 28. Sandig sa datos ang Capiz PPO weekly accomplishment report. Apat sa mga nagladakpan ang ginakabig ng most wanted person, kag 11 naman ka mga naaresto ang lunsay ginakabig ng other wanted person. Naaresto man ang lima ka mga individual sa apat ka operasyon sa pagbayolar sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag nagdangat sa 84 gramos ang ilegal nga droga nga may standard drug price nga 572,947 pesos ang nakumpiskar. Samtang apat naman ka mga individual na nadakpan sa pagbayolar sa Republic Act 10591 o kung ang Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Apat man ka mga armas lutang na recover. Samtang 25 ka mga armas lutang kag duwa ka eksplosibo naman ang voluntaryo nga gin-surrender sa mga otoridad. Kagduha man kaanay miyembro sang communist terrorist group ang nagbalik sa sabak sang gobyerno. May buluhan nga iniman ang kabahin sang ginpasangkad niya kampanya sa mga kapulisan kontra armas luthang o kunang tikal. Agod mapabilin ang kalinong kagatawhay sa probinsya sang Capiz. Dugang pa nga accomplishment sa mga kapulisan. Ang 14 tanan kay mga tripulante nga nagladakpan sa apat kay mga operasyon nga nagbayolar sa illegal fishing kag nagdangat naman sa 1,675,000 pesos nga balor sang sakayang pandagat kag mga kagamitan ang nakumpiskar sang mga otoridad.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa katapusan nga balita lokal, nagapadayon ang hugot ng monitoring kag pagbantay sa mga border control checkpoints sang Provincial Task Force Against African Swine Fever o kun ASF sa mga kabanwahanan kung sa diin ang mga inigin pahamtang. Sa ginpatigayon nga press conference sang provincial government kag ginpangunahan man sa mga veterinaryo nagikan sa Provincial Veterinary Office nga si Dr. Lionel Obordo, Dr. Lloyd Burata ang acting provincial veterinarian kag ang PIO sang gobyerno provincial, ginpatpat sa mga ini nga hugot nila nga ginamonitor ang pagpasulod sang buhi o kuno sa mga pork products sa probinsya sa mga border control checkpoints sa Banwa sang Pilar maayon tapas kag dumaraw. Sa ilang monitoring, gina-inspeksyon sa nasambit nga checkpoint ang mga nag-aagi nga salakyan kag kun may bitbit ini o kun dala nga pork products nagika sa iban nga probinsya, ginapabalik nila samtang ang iba naman ang ginakumpiskara. Suno kay Dr. Lionel Obordo, hindi mapasalig sang gobyerno probinsyal nga 24 oras nila ini nga mabantayan. Bungod ang mga nagabantay sa checkpoint ang may mga duty man, kagaiban naman ang voluntaryo lamang nga nagabantay. Bangod sini, nagapangabay ang gobyerno probinsyal sa kooperasyon sang tanan, labi na sa mga hog raisers kag sa mga nagapadayon nga nagahupot sang baboy nga dapat palig-unon nila ang ila biosecurity measures. Ugalion sunod rin nga i-disinfect ang ilang mga tangkal. Kagiban pa nga mga sarang himuon na gudmapunggan nga malatnan ang ilang mga hinuptanan nga baboy sang ASF. Kung nagaluya na ang hinuptan nga baboy, likawan man nga isaylo ini sa iban nga lugar, kag mas maayo nga gilayon nga ipabalhag sa mga otoridad. Magluwas diri nagpanugyan man ang mga ini nga likawan nga magpanik. Bangod kung ibaligya sunod rin nila ang mga baboy, subong! Dako ang posibilidad nga baklon ini sa mga traders sa barato nga presyo. Sunod rin, kung hindi naman lang apektado sang ASF ang baboy, wala sang rason para ibaligya ini ukon katayon. Sa pihak nga bahin, nagsaka na sa lipantanan ka mga LGUs ang mga kumpirmado nga kaso sang ASF sa Capiz. Ginakalakipan ini sang Banwa sang Panitan, Pontevedra, Panay, Maayon ka Garoha City. Nagpandaman ang mga otoridad sa kunsin uman ang magalapas sa Executive Order Number 21 Series of 2026 ang sarang magapangatubang sa nagkaigo ng sanctions. Mga katropa, ang mga balita lokal ngayon yung nabatian ang ginadulong sa inyo sa Santone Vitamin C, ng isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita Nasional. Balita sa Nasional.
0: Sa ato naman nga balita nasional, nagtipon ang nilibo ka mga katapo sang Iglesia ni Cristo sa EDSA kag White Plains Avenue. Kapon nga adlaw Hunyo 30 sa liwasang Bonifacio sa Manila. Suno sa Metropolitan Manila Development Authority o kung MMDA, nagumpisa magtipon ang mga partisipante takna alas 2 ang kaaganhon. Suno sa report ang panawagan sang grupo. Ang para sa transparency kag accountability. Tugas ang nagakatabo nga og korupsyon sa gobyerno. Adungan sini nagpagwa naman sang payag ang Iglesia ni Cristo may kangtanan sa ginpatigayon nga rally isang religious group. Gindepensahan ni Senator or gindepensahan sini si Senator Rodante Marcoleta nga una na nga nagsiling nga makasuhan siya sang kaso nga plunder. Agin ko kondinar ang ginaligar selective justice. Ginpakamalaot man sang INC ang plunder case sing ginpasaka batok sa senador nga isa na or nga isa kanan bailable offense. Sa piyakabahin, ginkompirmar sang Metro Manila Development Authority o kung MMDA nga wala sa nagakaigo nga permit ang ginpatigayon nga rally. Suno kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Wala man na naka-coordinate ang mga organizer sa ahensya antes ginpatigayon ang nasambit nga rally.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpatigayon sang physical inspection kahapon sang aga si Senate President Win Gatchalian sa session hall kag committee rooms para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga paghiwaton sa Lunes. Ginusisa kag ginpasalig ni Gatchalian ang kahandaan sa Senado gikan sa mga pasilidad, hulot para sa prosecution team, defense team kag media subong man ang seguridad sa upper house. Personal nga ginusisa ni Gatchalian ang tagsa ka mga committee room kag ginpahayag nga handa na sila sa impeachment trial nga paghiwaton sa Lunes. Dugang pa ni Gatchalian nga magapadayon ng improvements apisar nga magasugod na ang impeachment trial. Sa session hall, makita nga gintukod na ini bilang impeachment court nga may witness stand, position sa prosecution, kag even sa defense teams, kag pulungkuan sa senator judges, kag presiding officer sa tunga sang podium. Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina nga saranggid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita sa International.
0: Sa ito naman yung Balita International, gindugangan sa US ang financial assistance sa Venezuela matapos ang nagluntad nga duha kasunod-sunod nga linog. Suno sa US State Department, $300 million ang ginalokar sang US. Ang nasambit niya kandidad ang doble gikan sa ilauna nga pledge nga $150 million. Ang ginpain nga pondo ang makabulig sa medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection, kag logistics. Ang nasambit naman niya pondo ang direkta nga igahatag sa mga partner ng organisasyon kaangay sang Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program, kag Red Cross. Ginbuksan man sang US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas, agud mapadali ang mga operasyon sa pagbulig. Matandaan nga masobra 1,000 ka mga tao ang napatay matapos ang sunod-sunod nga linog nga nagtayog sa Venezuela sa nagligad nga semana. Mga katropang balitang international, buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ko ultimate eye protection yung suplemento nga mayroon sa pinasayang nga kombinasyon sa phytonutrients. Mapopular nga ginagamit ang protection na ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni isang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Ang makabulig agud mababilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa balita naman, sa patag sang entertainment, nag-atras na sa Binibining Pilipinas 2026 si Ivy Reyes Padilla, ang natalana nga magtiglawa sa probinsya sang Misamis Oriental. Sa isa ka pahayag, ginsiling sang Binibining Pilipinas Organization nga hindi na magpadayon si Ivy sa iya pagpasakop bangod sa personal nga rason. Suna sa organization, ginarespeto kag ginasuportahan sini ang iya desisyon. Ginapangabay man nila ang publiko nga magpakita sang paghangop kag pagtahod sa sitwasyon ni Ivy. Bangod sa iya pag-withdraw, 35 na lang ang mga kandidata nga magpaindis-indis para sa Binibining Pilipinas 2026 crown. Ang National Costume Competition ang pagahiwaton buwas nga adlaw Hulyo 2, samtang ang Coronation Night naman ang pagahiwaton sa palabuton nga Hulyo 18. Mga katropa, ang Balita Entertainment ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang Guta Kojic kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulang sang aton cellulas sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Guta Kojic Soap.
1: Express Balita.

0: Sa balita naman sa patagsang inampang, nakuha sa pole vaulter nga si EJ Obiena ang iyong unang abulawan ng medalya para sa outdoor season matapos manguna sa Czeslaw Sibylski Memorial sa Poznan, Poland sa Lunes, Hunyo 29. Nalapawan sa two-time Olympian ang kataason nga 5.72 meters sa ikaduhang attempt. Agod mabulsa ang kampiyonato kagin lutos. Ang mga kasumpong ginakalakipan ng day Owen Hird sang Great Britain kaga Matteo Oliveri sang Italy. Ininang ikaduhang ation nga nakatungtong sa podium si Obiena subong season matapos madagaan ang silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany. Duwa kasimana na ang nakaligad. Mga katropang sports news, Buylog Man nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa mga kakaglabawaska herbal extract. Mapopular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ni 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargin lamang sa isa ka kapsula. Ay siguradong mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa balita naman sa ikayong lawas, isa ka kumpirmado nga kaso sa nga monkeypox ang nabalhag sa Mandaluyong City. Sunod sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nagapatigayon na sila sa contact tracing kag monitoring para hindi maglapta ang nasambit nga balatian. Wala na ini naghatag pa sang dugang nga detalye angot sa pasyente. Ang monkeypox ang isa ka makalalaton nga sakit nga tugas sang monkeypox virus nga mahimo magtapon pinaagi sang close physical contact

0: kati nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitpatamisang nga stevia nga nakitaan sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa ato sininga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang mga toxic kag ikilan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea. Express Balita.
1: Sa balita naman sa batang sa negosyo, ginpalawig sang Energy Regulatory Commission o kon ERC ang temporaryong pagsuspende sang pagkolekta sang Green Energy Auction na allowance o kon GEA all para sa Hulyo kag Agosto sininga tuig nga mga bulan sang pagpanukot. Tinutuyo sining mabuhinan ang palasanon sang balayran sa kuryente sa mga konsumidor. Ang GEA all amo ang uniform charge nga ginakolekta gikan sa mga konsumidor sa kuryente bilang bayad sa mga renewable energy developer or developers sa idalom sang Green Energy Auction Program o kon GEA sang gobyerno. Sakop sang suspensyon ang GEA all rate nga 0.0371 centavos per kilowatt hour nga ginasukot sang distribution utilities, retail electricity suppliers sa National Grid Corporation of the Philippines. Ginpasalig naman sang ERC nga mayara ini isang bastante nga pondo para sa pagbayad sa mga obligasyon sa mga renewable energy developers.
0: Express Balita. Kag sa foreign exchange rate update, nagigay sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 36 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong 47 pesos and 37 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 80 centavos. Euro 69 pesos and 96 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylong 16 pesos and 30 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Sunthone Gold Coffee Mix nga kun sa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Sunthone Gold Coffee Mix. Express Balita.
1: Express Balita. In the rehabit, mga katropa, nga atun sinong mga natipon nga balita sa atun sinong pagpangalagad sa bungad law sa Miyerkules sa Express Balita. Yan ang mga balita naman, ngayon yung nabatian. Buylog ang ginadulong sa inyo sa madiklidad ng produkto sa Yeston Incorporated ang Sunthone Plus Gold,
0: Sunthone Vitamin C,
1: Sunthone Plus Coffee Mix,
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Sunthone Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
1: Sunthone Gold Herbal Tea,
0: Sunthone Gold Coffee Mix,
1: Cess the Pain,
0: Sunthone Plus Herbal Oil,
1: Sunthone Plus Herbal Soap,
0: The Clear Skin Beauty Soap.
1: Lagi ng mga produkto sa Yeston Incorporated na mabakal sa mga suki nyo mga butika sa inyong sinilang lugar. Sa mga leading drugstores nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Mabakal man online, pinagi sa inyo sinilang mga Shopee at TikTok Shop. Mga katropa, makasunod na ang palatuntunan bulsay. Opod si katropan Joven Anisco, gani tutok na. And sa tanan-tanan karon nga nagupod, yung nagtutok sa aton sininga pagpangalagad sa ilang mga radyo. O rin gani sa aton Facebook Live, good morning!
2: Good morning!
1: Sa katapusan mga katropa, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si katropang Zalde Aguiab Jr.
0: At ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
1: Ang ginayang Express Balita!
3: XFM.
4: XFM.
5: Yes to health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog.

0: na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag pag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health! katropa. Ito na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
7: Exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: This is XFM 106.5, Rojas City.
7: Mga katropa, exciting!

0: Kapis, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kag sa Bugos nga Pilipinas, las 6:52.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga ka mga katropa, nagpangalagad na ang panibago na naman nga edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sa Miyerkules, petsa 1 sa bulan mga kabinan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
1: Bullseye!
0: Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na! Kaya gana niya, matamat na, hulag na. Sa may mga trabaho, may opisina, may mga helikoton da, aga pa ho. O ano pang ginahulat nyo da? O matamat na ha. Sa aton siring mga katropa dira. O labi na sa mga nagakwanda, mga may klase. O may mga kalatuan, aga pa ho. O ano pang ginahulat nyo, Pasko? O pagbango na da, although malamig-lamig, pagid man to, ang chaton sa nga chimpo, subong. O nami pagid man na ibarikutot kung tani. O galing kung may mga obligasyonis ka da, no? Madulong ka sang estudyante, may opisina, and everything!
2: Ayoy!
0: Kinanglan mo magbangon. Ha? Para, kinanglan mo magbangon para may kararuton. Okay, sige, matamat na da. Sa mga kwanta na, pamukawa nyo na. No, pamukawa nyo na para at least maka matamat ah. No, sa aton sining mga katropa, mga kaabyanan. Okay, sa mga estudyante nga may klase, oy. Oh, ang ibang daghambal, extended ang kwan, extended ang ining suspension. Wala na. Why naman nag-aulan? Oh, kamo man bala kung gaan kamo tsansa sa mga amo-amo na gusto nyo i-extend gidya sa sunod. Oh, di ba? Oh, may klase na subong. Ah, mga katropa, balik sa klase ha. Balik, balik, balik, balik, balik. Nugay kamo da sa kwan, no? Oh, akon gani bata, kainaga sila niya pagpukaw. Ya daddy, may klase sing kuhui. Niya kahapon lang to, half day lang ko. Oo, anong gusto mo, extended?
1: Bullseye!
0: Oh, di ba la? So, sige. Oh, no? Ti bangon sa eh. Kag mag-matamat sa iya klase eh. Oh, so, amo man na sa tanan-tanan mga katropa. Oh, medyo nag-improve na nga ton sining weather nga daan. Subong adlaw sang Miyerkules. Oh, ti medyo ay na masyado sang pila ka mga pag-ulan-ulan. Ah, mga kaabyanan. Okay, sa ato niya pagpangalagad. Sige, let's start the ball rolling. Na-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton palatuntunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band. At siyempre, gina-welcome na ito ng aton sining mga suki, ah, dira sa Machador, Arsenas Trade Center. Ang mga suki na aton, dira nga mga negosyante nga nagatutok ng ila sining mga radyo cellphone diri sa aton niya pagpangalagad. Oy, sa inyo, mga katropa.
3: Good morning!
0: Subong man, sa mga nagabalidya sa talipapa, o aga pa nagbugtaw da ako para mag-bakas. Sige, welcome ha, diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. And of course, sa mga katropa onliners naton.
3: Good morning!
0: Welcome man ha, diri sa aton sining pagpangalagad sa mga nagatutok na mga kaabyanan sa aton sining iyang official FB page, no? Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. No, nga nagatutok dira sa aton sining pagpangalagad. Kag syempre sa aton sining secondary page, ang XFM Rojas 106.5. Welcome na mga katropa sa aton sini Miyerkules nga edisyon.
1: Bullseye.
0: Kag sa mga katropa naton dira ho nga nagatutok naman mga kaabinan pagi naman sa aton sining nga YouTube channel. No? So sa inyo da.
1: Good morning.
0: Siyempre wala sila radyo, wala man na nagamayan sa cellphone. Gusto nila ya mas dako ang sound at pwedeng pwede gina mga katropa i-kwan. Ipangot da sa YouTube channel nato ng inyo mga television once ka may internet ka mo kag may smart TV. Sa mga gusto mag-subscribe mga kaabyanan sa Tonsening channel. Araw nakapin mga kaabyanan sa Tonsening comment section ang Tonsening link, no? Pindoton lang ninyo ina, automatic na dalon ka muna dito sa aton channel. Para nga ti nagapop up lang da kung may mga kung naga-ere ng aton yung mga public affairs program. Ang obrahon ninyo mga kaabyanan i mag-subscribe ka mo, no? Pindoton lang ninyo ang bell button, no? For subscription. Okay, automatic na pop up lang na, no? Katropang Jason, basta naka-subscribe ka. Gani sa mga katropa naton dira. Ano pang ginahulat nyo? Subscribe na!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ang oras naton lasa 6:59. Diri sa aton sining pagpangalagad banwa sa aton sining palatuntunan standby. Kay check naton pinagka-latest nga lakat sang panahon direktamente sa aton sininga pag-asa. Ibalaon na to ano ng latest karon, mga kaabyanan sa sining gina-monitor ng mga weather disturbance. So may ara kita mga kaabyanan nga kwanho, may ara kita nga bagyo, no? Tina-develop na sa isa ka bagyo ining LPA. Ining LPA mga kaabyanan, no? Low pressure area, no? Nga naglabay diri sa may area sang Mindoro sa nangligad nga adlaw ho. Tisobong isa na siya ka tropical depression kag may pangalan nga Henry. Mga katropa, check naton si Henry kagang kabugusan nga weather bulletin naton sa subong adlaw with sino partner? Pod na ton sa karon si Sir Ernest Paul Maala.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sir Ernest, magandang umaga.
3: Magandang umaga po, ito pong ating latest weather update ngayong pong araw po ng Miyerkules, July 1, 2026. Kanina pong alas 2 ng madaling araw, ang binabantayan po natin ng low pressure area ay tuluyan na pong namuona naging full-fledged na tropical depression at pinangalanan po natin sa local name na si Henry. Kanina naman pong alas 5 ng umaga, base po sa ating Tropical Cyclone Bulletin, itong si bagyo na si Henry ay dito namataan po dito sa layo na 115 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na aabot po sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman po na aabot po ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis po na 25 kilometers per hour. Meron po tayong mga nakataas na Tropical Cyclone Signal number 1 dito po sa southern portion ng Zambales, sa western portion ng Bataan at Lubang Islands. Habang dito naman po sa Western Visayas, kasama na po ang Rua City at probinsya po ng Capiz, ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga tsansa po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, epekto po yan ng southwest monsoon or habagat. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula timog kanluran hanggang timog silangan ng Iiral, na magdadala naman ng banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Agwat po ng ating temperatura nasa 26 to 31 degrees Celsius. Nga po muna pinakalitis mula po sa Pag-asa, Rua City, Ernest Paul Maala.
0: Okay, Sir Ernest, katanungan lang, ano? Kamusta naman yung track ng bagyong ito at kailan posibleng lumabas, no? Sa Philippine Area of Responsibility, itong si Henry, no? So sa ngayon, tropical depression siya. May chance ba na mas lumakas ito habang papalayo sa par?
3: Yes sir, as of now sir, sa base po sa Tropical Cyclone Bulletin number 1, nasa karagatan na po ito ng ating West Philippine Sea itong si Typhoon Henry. At asahan po natin bukas po ng madaling araw is lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility habang nag-i-intensify into tropical storm. Habang nagtatraverse siya papunta po dito sa West Philippine Sea, papunta po dito sa China area, sir.
0: Okay, no? Pero habang papalayo siya dito sa Western Visayas, random natin, no, na medyo nag-improve, ah, nag-improve ng konti itong weather natin ikumpara natin ka hapon na LPA pa lang siya. Sir?
3: Yes, sir. As of now, medyo makulimlim ang ating panahon, hindi tulad kahapon na medyo maulan kasi, sir, asahan po natin na hatakin po ng bagyong ito ang ating southwest monsoon o habagat na posible naman pong magkaroon po tayo ng medyo magandang panahon sa susunod na mga araw, sir, habang papalayo po itong bagyo na si Henry.
0: Okay, pero siyempre ingat-ingat pa rin dahil kung titingnan natin ngayon, medyo mataas-taas pa rin yung chance of rain, no, para sa ngayong araw na ito, Sir Ernest.
3: Yes, sir, medyo mataas pa rin ang ating tsansa ng mga pag-ulan dahil po nga dito sa habagat at asahan naman po natin na dapat pong mag-iba yung mag-ingat ng ating mga kababayan kasi nung mga nakarang araw is nangapagpaulan na. So asahan po natin na saturated na po ang ating mga lupa. Asahan po natin na posible pong magkaroon ng mga landslides sa may mga binaha na area po. So as of now sa ating weather advisory, sir, hindi naman po tayo kasama sa mga areas na makakaranas po ng medyo mataas na mga millimeter na mga pag-ulan. Wala naman po tayo dito sa 50 to 100 millimeters na mga area po.
0: Okay, pero asahan pa rin talaga itong mga isolated, no, at manakanakang mga pag-ulan dito sa atin sa Capiz at Roja City.
3: Yes, sir, asahan po natin habang nandyan pa yung ating bagyo at habang hinahatak po niya ang habagat ngayong araw is posible po tayong magkaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga localized thunderstorms.
0: Okay, sige. Sir Ernest, maraming salamat at magandang umaga dyan sa inyo sa PAGASA.
3: Thank you, sir. Good morning po sa ating lahat.
0: Bullseye! Nabatian mga katropa si Sir Ernest Paul Maala, kaibigan sa Tonsening PAGASA. No? So, si Henry Kuana, no? Ito, isa na ka-tropical depression. Pero ang good news kay di rin siya nag-develop, no, sa may bahin mga kabinan sa West Philippine Sea. From LPA to tropical depression. Ang good news kay ti once ng bagyo ara malandaya sa West Philippine Sea. Tendency siya na iya magwa na malang ina siya, no, sa PAR, no. Galing kay ti while nga nagapagwa siya kay ti aran siya sa kadagatan, ang karakteristik mga katropa sang bagyo, mas pagadina nga nagatipon sang puwersa, no, mga kabinan kag naga baskog mga kaabyanan. Okay, so that's why nga aligmat man kita gihapon, no, sa aton yung mga kauturan, pero kung lang taon gani na Tonde River sa base mga kabinan mga katropa sa forecast condition, we are not affected, no, sang sining bagyo ang nagaapekto diri sa aton sa bahin sang Western Visayas mga katropa, no, amo ang southwest monsoon o kon ang habagat. Muna nag-aapekto diri sa aton mga kaabyanan, ho. Okay, so karo subong adlaw, medyo mataas-taas gyapon ang chances ang pag-ulan, no. May mga areas kita diri sa probinsya sang Capiz nga nagatulo taliti, no. Oh, by the way, kamusta na sa inyo sa first and second district? Nagatulo taliti, nag-ulan-ulan. Diri sa amon sa Roja City, mag-uom-guo mga amon sa diri nga kalangitan, no. Kulang taon na tondre mga katropa, may 95% ga chances ang pag-ulan, no. Ang alas 8 na ton may 60%, 55% ang chances ang pag-ulan. Alas 9 subong nga aga, pag-abot naman alas 10 may 50%. Alas 11 naman tob-tob, alas 3 karon sa hapon may 45% nga chances ang pag-ulan. Pagkataas-taas ina, pag-abot alas 4 sa 50%, kag 45% naman alas 5, no? Then sa gabi, may 50 to 55% nga chances ang pag-ulan hasta mga kabinan alauna sang kaagahon, no? So, muyan to, ang lakat sang panahon na to, na magani karon sa hapon, kung may mga sulugaton ka mo, bulubit-bit lang daan na ipayong, di ba la, parang ati may ara mga kabinan sang panangga sa ulan. mayara ka mo da sang kwan, mayara ka mo da mga kabinan sang panagang. Kaga tension da sa may mga lugar nga ti medyo nagdalom-dalom ang tubig kahapon. Nugay ka mo ubog da sa baha kay delikado ina mga katropa para sa leptospirosis. All right, tamo yan tong lakad sang parahon, buylog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy mga katropa, kapina!

0: Alright, kapina mga katropa sa mga way pa na nakapangapi. Pero kung nakapangapi mo, nakamukaina, ah, di po, hindi liwat ka pangapi. Di ba lang? Labin ako ng kapi mo, Santon Gold Coffee Mix. Ah, kanami nga, isigi-sigi ka pangapi. O, ang iban nga kapi, daya, kung sigi-sigihon mo pangapi, palpitate ka. O, iniya wala, kay sige-sige tughong mo man sa mga binipisyo para sa ikaayong lawas, mga kaabyanan. O, kag nami, gadya balik-balikan ang paghigop sa Santon Gold Coffee Mix bangod sang kanamit. Kag ka-healthy, mga katropa. So, Santon Gold Coffee Mix, ha? O, nga manamit ni siya. Sa mga nakatilaw sini, wala gadya naghinulsol, mga kaabyanan mo. Sa mga nagainom sang Santon Gold Coffee Mix balao. Wala naghinulsol sa kadamit, plus pagid ang mga health benefits bangod kargado sa ingrediente kapareha sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, kag syempre himo pa sa premium coffee.
1: Wow!
0: Amo na manamit gidyang Santon Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. Plus pagid ang kombinasyon sang glutathione kag collagen. Di ba? Tikundi mas pagid nga nagnami kay naganami man ang imo sininga kutis. Di mo na kinanglan kundi ka kasarang dawag bakal glutathione kag collagen, ipangapi sang Santon Gold Coffee Mix kay ini bastante gid. Bastante sa mga antioxidant. Agod nga ti, magnami ang imo sining supat o kunang imo sining panit. So ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mabakal naton sa mga suki nga mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, ka Grace Pharmacy. Pwede man mabakal dira sa tanan niya outlet sang Super K Drugstore. Dira sa AGB Pharmacy sa Michael Deo, sa Kuano, sa Ferd's Pharmacy. Ang outlet nila dira kag dira sa RB Butika. Sabahin mga kabinan sang panitan. Santon Gold Coffee Mix, sa tingin nyo. Kagang nami sinidi kay tin, hindi lang namit, kag puno sang health benefits. Pwede ka pa pumaldo, Kung nagainom ka mo sini, hindi pag-ihaboy ang empty sachet. Okay, pwede nyo na mapasakop sa aton sininga Santo na Next FM, libu-libong pa-premyo. So, kada weekly draw, 3,000 pesos. Sina, kung mabunutan ka, kag sa grand draw, asos, base ang ginainom mong Santon Gold Coffee Mix, amo na maghatag sa imo sa katalagan, sang 50,000 pesos.
1: Wow!
0: Di ba? Pakapi-kapi ka lang, umintra ka lang sa promo diri sa XFM. Pagkatapos sinapaldo ka na, Debla Rafael Turbo Digno. So mag-Santon Gold Coffee Mix na, ha? Mga katropa!
1: Yahoo!
0: May kapi ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
2: Bullseye!
0: Okay, sa aton sininga pagpangalagad, Banwa! Sa aton sininga pala tuntunan, ha? Standby kay... Asay luhanta ang unang hugnat sang mga balita. Diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan, sa subong aga. Pero by the way, ha, no? May mga bisita kami di aga. Paano oras sila nag-abot? Ado alas 5. Lupasado alas 5, arena di, oh. Okay, managtag ko subong radyo mo. No, managtag ko subong radyo. First 5. Ay, kung ganahan ko karon niya, basi dugangan ko pagid. Di ba lang, katropang Jason?
1: Wow!
0: Kadungan sang ikaduha, nga ikaduha na katuwig. No, ni katropang Joven Drisa XFM. No? Ikaduha ko na katuwig ni mga kaabyanan. Akong ginsoksok ka bayo, mumunig gihapon, no? So, sang first air ko, muning sok-sok kong bayo, itandaan ko gini. Ang na namin sa Facebook ay may kwanbla, may throwback. Ay, kasi ko kada anibersaryo, amo na nin sok-sok kong bayo para daw kwanbla. Amo na nin sok-sok kong bayo eh, no? Tinaka-yelo man ko sa to. Tin second anibersaryo, amo mang gyapon, yelo mang gyapon ah. Okay, sige. Ari pa os, si Rafael, ano oras nagabot? Si Rafael, si Melbs, no? masanao palang ari na diyo.
2: Ayoy!
0: Grabe nga bakas sila ba? No? Si Nini Bakas, Nini Delatina. Oh, alas 6, ari na ba? O, di magpaulihi ba? Oh, ti, kuha na ni. Shoot na ning tatlo ka radyo sa ilaman nga tatlo. Oh, may nabilin pa nga duha. Ah, ay, may mag-abot ni magsobra sa lima. Ti, ano pa may mamahimo? Talang, alam pa po liyoon tani sila.
2: Ayaw!
0: Oh, why ko yung nag-expect nga aga pa ni amog ni sila ka gaya? Ay si katropang Aira nagasulod. Lasucho.
2: Ay.
0: Oh, di ba la? Oh, di sige sige ako kaya tutusin yung listahan ho. Okay, oh, good morning anay kay Ma'am Nancy Navarro sa mga BHWs dira no sa Barangay Dayaw. Oh, nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalaga do, no? No? Oh, sa mga taga Dayaw da, oy.
3: Good morning.
0: Oh, kay Ma'am Nancy Navarro ho, salamat gid ma'am ha. Oh, ti oy, by the way yung Dayaw ah, gina gabo da mo. Surte yung Dayaw kay ginapadalan parcel. Parcel sang basura.
2: Ay.
0: Oh, tunto ka mo da, ginapadala nyo da parcel ha. Okay lang tani ko ng parcel nyo bla, mapuslanon man. Oh, galing basura, cha. Inano daw ga lalain man sa kapitan eh. Oh, di ba lang Ma'am Nancy, no? Okay, sige. Okay, tatlo pa man lang ding area. Oh, pwede pa kahingagaw di sa mga gusto maghingagaw ka gusto magkaradyo da. Oh, nakakapi naman sila. Why problema? No? Nakakapi na sila. Oh, kapi na ko na mo. Oh, pakapiha lang sila liwat. Okay, sige. Pero samtang nagakuan pa di. Nagakuan na. Buladahon ta na yung mga balita di ho. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan. Sa aton sini nga pala tuntunan.
2: Ayoy!
0: Ambal ni kuno ambal ni katurpang Kristen niya daw akong nahuya gani sira ah magsulod ka ina kay una pa sila sa ako.
2: Ay!
0: No kibot ako gani na kibot ko. Bugtaw ko kay ina mga alas 5 tinag maglantaw ko akon cellphone da ma-empty na so gin charge ko anay eh. Tapos dugay-dugay kibot ko ga message na sa akon si katropang Jason sinya sir. Oh, ari na sila diya. Sino? Oh, bawo sila galing nga duha. Oh, ang miyembro sa nga Tirik Tuda. Oh, hindi kanya magpaulihi pag-abot sa radyo. Oh, sige ah. Oh, si Teacher Dayo. Oh, good morning lang da Teacher Daya. Ah, Lorena Dasa de la Cruz. Oh, neighbor na kami. Ah, good morning. Can I have one radio please? Apo, grabe ba. Oh, sige, may problema ah. Shoot ah. Okay, si Idong Castanyo mo si Rato sa kuno sa ano ni sa Dumaraw. Pan palabot ang radyo ba sa imo da bay. Okay, so sige, paalitikan tala na galing dong ah. Okay, check ko na yung mga natipon ng mga police report no sa aton sini nga mga katropa reporters. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan. Unahon taning report ni katropa nga Elmer Estibar hubog nga nagpanghangkat inaway daho sa banwas ang kwartero sos nabunan klain. Oh, di ba? Abi ko gani kay ikaw nang hangkat na kwan ikaw gan pinakaisog. Oh, okay, siya pa yung nabunan, no? Oh, sa detalya, sa balita, katropang Elmer, standby.
4: Live report. Live report.
5: Nag-angkon sa nga pilas sa magkatukay sa nga lawas kag nagapabilin sa karon sa bakin sa Dao District Hospital ini nga isa ka lalaki nga hubog matapos ini nga nagpangluyaw kag nagpaghangkat sa nga inaway kag ini siyang nabun-an sa nga suspek sa bakin sa barangay Nagba kwartero kapistak na alas 9:50 sa nga gabi sa tinalikdan nga Hunyo 29 subong atuig. Ginkilala ining biktima si kay Vicente Dolia yara sa legal nga pangidaron samtang ining ginatudlo naman yung suspek ang ginkilala sa kay Gualberto Paha 74 anyos kag lunsay ini mga residente masarasambit nga lugar sanding sa investigasyon sa Kwartero Municipal Police Station, ginapahayag nga nagpadulong ining biktima nga ginaligaryara sa influensya sa makulubog ni Limnon sa Puloy-an mismo sang suspek kag nagsinggitan no kag ginhangkat niya ini ang suspek nga magwa siya sini nga Puloy-an kag sila ang maginaway kung tani no
0: nagubat gitu siya sa lugar sang suspek ay
5: oh amo ginang natabo ya katropa Jubin sa kwan gid eh
0: gintangayaw niya gid gali ang iya isog
5: Una bes ka tropang Juven, gitpapayan lang isang suspect.
0: Lagin sapak, kay hubog.
5: Lagin sapak, o kay hubog. Kaya sulod ining suspect siya, sini nga Puloy yan, o galing ining biktima ni, ang padayon nga nagapangluyaw.
0: Gapang garit-garit gid. Gapang garit-garit gid. Gambal gid sa guro nga, guwa na! May isog ka! Pakita sa akong guwa! Nagugama mo na guro na,
5: oo, hay sa paglakat ya to guro. Ang bansa niya, talaw ko magli. Lakat na lang ko ah, hindi ko magli mang bato. So, manamlakat wow. Rama Jumin. So, paglakat ya to, nga padulong ini sa kuntani, isa sa katindahan sa muman nga lugar, lipod siya, gali sinihibalo, gisunda ni sa sang suspect. Siguro okay. Posible nga naimpito mamala ining suspect kag antes pa man nakaabot ini sa Changi dito nga ginbuno ni siya sang suspect katropan Juven gamit ang binangon no
0: bawa may gani way ni labo bawa kay kalaba kung binangon
5: ay do kwan lang bala hindi magid sang madalom gid
0: do initik lang siguro bawa initik pero ang ginitik binangon
5: ang diskarte pagitek damo eh ay siyempre gin dusan to sa rason nga nagangko ni sa sampilas siya sining tiyan kag siya sining kamot dugaman sa pagpangbuno sining suspitsado so madasig naman eh nga gina report sa bakin sa nga kwartero emergency response team agud nga marespinduhan ining nasambit nga biktima kag ipadangat dira sa bakin sa Dao District Hospital para naman madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang ining suspect naman ang wala iya nagpalagyo kag nagtigayon nga nadakpan sa nga nagresponde ang ining kwartero municipal police station sa dito man sa lugar kag tubtob sa karon sanding diri sa Daum or sa kwartero sa mga kapulisan sa Banua sa kwartero ay posible may ara sa nga daan nga nigutanon sa magtimbang nga bakin. So siguro basi kag dugay na man ilang kwana nga hinangkatanay bla. So dito gid nagtaksanay katropang Juven ay di adong biktima ay kay hubog siya.
0: Ay hubog kayo oi, bisyan gani hindi ka na pagbunon na, bakulon ka lang na. Oh, bakulon ka lang kabutong, isa lang ka hansak na si Moti. Laban-laban kamang kagid na.
5: Isa diri sa ginalantaw sa karon sa aton sa mga pulisan ang hinubog gid lamang no. Kaya ining suspect kay niya kainom kag subong maan daan nga nigot anon ang ginalantaw sa karon nga motibo. Pero padayon pa ning ang ginakandak nga investigasyon sa aton sa mga pulisan dara naman sa may Banua sang kwartero may kang tanan sa sining nagluntad nga insidente. Balita na gikan sa Banua sang kwartero ang buylog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sang Yes Tokal Incorporated. Ang Visionex Plus of Gel Capsule mera sang lutein, vita carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga nagahatag agon sa nutrisyon sang aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag Visionex Plus of Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, labi ni gid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, pwede man mga place order. Pinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Estimar. Kita nyo gida yun kung ano ang katabo sa mga taong maoy. Ayoy! Okay mo na itong ginatolerar ha. Iningin ubras ang sospek kaya sala man eh. Ngati mang buno ka na imuya, pwede man ta gani nga ginpalampas mo na lang or gintawag mo tong mga kwan, gintawag mo tong mga barangay opisyal nyo da, mga barangay tanod. Para ngati sila na nagsaway, no? Kahit sa parts ang suspect, kung pailan kasi ni kaso, no? ano na, prostrated homicide o attempted tira, ano man kaplastada, depende sa pagdeterminar sa korte, no? Ti huol pa na sa imo, di ba la? Storbo pa na iya sa imo, nagapangabuhi kayong tsakto da, kay pinatulan mo, kundi na istorbo ka, ay kung way ka, o madakpan ka da, way ka pang piyansa, ano mga muna ba la? Ti lingin ulo mo eh, ay kung ikaw pa ginasaligan sa pamilya mo da, no? Sino na lang mahatag balon sa bata mo kung mapriso ka? Oh, sino na lang to mabaka-baka sa pamilya? Di ba? Something mo na. No? Oh, tiyan mo na kung kaysa pulo pa dumdumon gin na to before kita mag-ubra sa pila ka mga butang. No? Hindi ba na makapaayo sa aton o makahalit lang? No? Di ba na? Kung patulan ko ni sa ano, ganaroon ko ni. Oh, tiyan, nasumpo kong kaisog ya, ang pagkamaon niya. Pero ako naman, ano? Oh, di ba? May mga muna eh. So dapat parumdom gedalom before himuon. Oh, sa biktima naman, mirise mo na.
1: Ayoy!
0: Oh, kay YT mo ga paukoy, di ba la? Kung tani kun hubog naman kun tani, kun nakainom, kag bastante na, puli na tulog. Oh. Hindi namang lugayawan ka pa kundi indiin kag babalidya sing imo sining isog. Oh, hindi tanan nga tawo. Pasinsyahan ka lang hay kun sobra ka dagid man. Di ba la? Oh, nagakaimpito man ang iban labi na kun dati mainsultuhan mo da. Di ba? Kag syempre, atensyon da sa mga sa barangay naman. Oh, di ba la kada kuanda may mga ano na yo, may mga ginakuan kita da ng mga sa sityo-sityo, may ara kamo da ng mga leader-leader, di ba? Te dapat gina alerto man da mga tanod ninyo. Oh, dapat may mga kuan kamo da ni kapitan, may number kamo da ni kap, number sang inyo sining chief CVO, di ba? May mga hotline ng mga barangay opisyal para kon mga pareha sini may gamugamo before maghimo sang kalakasan ang mga constituents dira ti kundi mapalabot nga daan sa barangay maton kap sinong chip nyo da sang CBO be no so dapat may aragi mo na number pero sa kabarangay ang lalaka lang na nila ginapanghatag number nila no to pang Jason so dapat may ara sina kay kamo ang first responder. 'Di ba? Kamo ang first responder, no? Before ang makatapos ang kapulisan. Ay may mga oy na daga pinanghangkat away o. Why na tanay na mag dugay kon nag-intervene dayon ang mga CBO. Ah, 'di ba daril fuerte? So hindi na tani problema na ni kapitan. Ay sabong kay TY na ka-intervene na unahan pa kamo sang ano da. Ano gid na, no? So muna lang aton, no? Kung nakainom, pahimunong sa higad. Kung nakainom, kagubastante hindi na magminaoy, tulog dayon.
4: Bullseye.
0: Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sining pag pangalagad. Ario kumbento naman no, diha sang St. Rose of Lima. Sa barangay Lunoy, uy, again, attempt kasudlon sang way makilala nga persona. Oh, di ba si masimba mo nang ni kay tropang Michael? Kasi gusto mo lang sini mag basi diboto ini. Oh, nga man gindudahan siya iniyaw kay tropang Michael sa report.
4: Live report.
2: Gilayon nga nagdangop sa bahin sang Barangay Lunoy, Barangay Hall, ang staff no sang isa ka kumbento sang Centros of Lima dira sa may bahin sang Barangay Lunoy, Rojas City kahapon sang aga matapos nga na ano ini sila no napuhag sang isa ka persona nga tuyo kun tani nga magasulod sa ila sini nga kumbento no dira sa may bahin sang Barangay Lunoy no takna alas 2 no sang kaagahon o alauna 58 top alas 2:05 sang kaagahon kahapon sang kaagahon no Hunyo 30 tuig 2026 no nga may ara sila sang na monitor nga isa ka persona malapit sa vicinity sang amuyang nga kumbento kag hanak kun tani nga magsulod no sa bahin niya sang amuyang kumbento no kag nagtinguha no nga magkuha or magpangawat sang mga manok nga yara dira na hamtang man iya sa among kumbento apang sang diparahan ini siya no nga malapit sa vicinity sang sining kumbento didto kag ginbantayan ini siya no sa CCTV kaya may ara nga nagamonitor no sang ila sini nga CCTV kag gilayon ini nga sang na, sa napatyagan nila nga daw ara na malapit

0: Yo ang ining wala makilalaan nga persona matapos nga nakabati ato siya nga may arasang naga silinggitan sa sulod mismo sang kumbento. Yari gani ang naging kabahin man sang Facebook posts sang pamunuan no sang Centros of Lima dira sa may bahin sang Barangay Lunoy no nga kun sa diin ang kaundan sini ginapahibalo namon sa komunidad ilabi na gid sa mga taga Barangay Lunoy nga pasado alauna 58 top alas 2:05 sang kagahon Hunyo 30 tuig 2026 ang may ara sang isa ka wala makilalaan nga persona nga nagsulod sa vicinity sang aton nga simbahan sa likod sang konvento no kag nagtinguha nga magpangawat sang mga manok apang nabantayan ini siya sang personnel sang konvento kag gilayon ini nga nagdalagan matapos nga alerto nga nagsinggitan ang mga personnel sa sulod no makit-an man sa CCTV camera ang hitabo no sa iya sini nga pagsulod sa lugar kag sa iya man sini iya nga pagpalagyo no so bangod sini nagpangabay man ang tanan no nga mangin alerto kag mangin vigilante labi na sa tion sang kagabihon kag kaagahon nga makita sa video kag picture ang postura sang wala makilala nga persona kon may nakakilala sa sini nga tawo palihog lang ipahibalo dayon sa pamunuan sang konvento kag sa mga barangay officials man tungod nagdangop na ini sila no sa bahay niya sang barangay official sa barangay Lunoy no agudto nga timadakpan ukon makilalaan kung sino ining nasambitan or ining wala makilalaan nga persona no nagapangayo gid ni sila sang kooperasyon kag pagbulig man sa mga residente dira sa amo iya nga lugar katrupang Joven no kun sa dinggani ti abigani man ato no mga ano sa to mga muyo no to sa sulod sang simbahan no kag galing kiti alas or alauna 58 tubtob alas 2 sang kaagahon ti wala naman na siguro tawo no ang simbahan magluwas sa mga staff no sang amo iya nga kumbento dira sa may bahin sang barangay Lunoy. Nagapasalamat sila nga ti may bantay ang ila sini nga CCTV the time sa natabo ining nasa ining nasambitan nga insidente. Balita na gikan diri sa bahin sang barangay Lunoy ang bilog nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Isto Health Incorporated, ang Xanton Plus Herbal Oil, ang Balanyos nga may antibiotic properties maayo sa mga allergies, mga pangatol-katol sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Papakalini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Alright, maraming salamat katropang Michael Inuslay. Oh, ang tunto niya kita gito sa CCTV ho. Ah, mga kaabyanan, no? Nagsaka tos pader. Oh, ti mayla kay na amo nang manami kung may nagamonitor sa CCTV. Oh, yung makita mo nga daan kundi mapangayuan dayon sang bulig. Oh, pero kung may nakamonitor, ay amo na eh. Mag-amo tong konsang kamera, nami man taning kamera, o galing kay ti daw, ari gidi sa kilid-kilid, no? Atong nag-taklas bla sa gate nila to. Ha? Mga kaabyanan. Oh, tiya mo ni ang kwandera, no? Muning kwanblao. Manami kung may nag-monitor mga katropa. Oh, pero daw, huwag mag-apon yung madakpan, no? Pero, kwan, no? Halonggid, no? Sa mga katropa naton, mga kaabyanan. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon dari sa aton sining pagpangalagad, mga kaabyanan, no? Sa aton sining palatuntunan, dugang pa naton nga police report, mga katropa, aryo, hotel naman, no? Ginkawatan, sang nag-check-in, ang sospechado nga kawatan, nadakpan, sakto, pagi naman, sa CCTV. Grabe, ha? No? Damo, nagidabilidadan, subong. Okay, check ta details ang balita di katropang Elmer Istimar. Live report.
2: Nakuhaan sa nga video pinaagi sa CCTV ang pagpangawat sa kaha sa isa ka hotel sa isa ka lalaki nga nag-check-in sa bahin sa nga Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Roja City, takna alas 3:21 sa nga kaagahon sa tinalikdan nga Hunyo 29 subong nga tuig. ginkilala ining biktima or ginarepresentaran ini sa

0: sining biktima nga si alias Nora, 53 anyos, amun siyang kahera, kaya residente ini siya sa barangay Matagnop, Dao Kapis. Samtang ini ginatudlo nga suspect ang nag-check-in sa among hotel, ang kilala sa kay alias Napoleon, no? Residente ini siya sa barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Sandig dere sa investigasyon sa Roja City PNP, inapahayag nga takna lasingko sang aga sa kapareho man nga adlaw, na diskubrihan sa kahira nga wala na ang kwarta sini sa sulod sa kaha nga ginabulubanta nagabalor sa 14,000 pesos. Rason nga ginsikyar sa mga ini ang CCTV sa hotel, kag dito nakita ang ining suspect sa nga takna alas 3:21 sa kaagahon nga nagsulod mismo sa opisina kaging kuha sini ang kwarta antes pa man nga nag-check out. Gilayo naman nga nag-report sa Roja City PNP ining biktima, kag gilayon man ni nga nagpatigayon sa hot pursuit operation kaman ining suspect katropang Juben ang nakapalagyo na ya, no? Kay nagani alas 5 ni nadiskubrihan ugaling sa pag-check out ito, ugaling natabo galing insidente ni alas 3:20 ya sa nga kaagahon. So na-identify naman ning suspect, pinaagi sa kuha sa CCTV camera, kag padayon panikaron nga ginalalipan sa nga ton sini nga mga otoridad, kag nagpatigayo naman ni sa nga coordination sa Banwa Maniya sa nga Pontevedra, agod nga madakpan ining suspect kag nga panabat sa iya sini nga ginhimo man nga pagpangawata. So amo ni nga ton nga balita nagikan sa Roja City PNP para sa 106.5 XFM News, katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Okay, para mong salamat katropang Elmer Estimar sa sining information mga katropa ho, bawa bilidad ang pagining kawatan. Nagtulo check-in ko'y kagaliin og bayad nun. Ayoy! Tapos dito ka man imo yung nagkuha sa inog bayad mo. Tunto guro ay, no? So, ang pamangkot daddy ng kahira sini. Din nagpanglugayawan ng kahira katropang Jason. Kay tiway man siya sa ginabantayan niya mo. Ayoy! Ha, mga kabyanan? Ay, maluoy ka o, patawara. Sige, sa dugang panaton nga balita mga byan, diri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining palatuntunan. Dire-diretso kita ha, Aryo. Dugang paginaton nga balita diri o. Check tanin ng balita sa may banwa sang Sigma, no? Bago nga water refilling station, no? Kag mga dugang nga kagamitan sa daycare center nila to ginton over sang DOST Region 6 sa mga barangay opisyal da sa barangay Kugon sa Sigma. Okay, check na to ng report ni katropang Michael Inuslay. Live report.
2: Labing una nga nagpatukod sa nga isa ka water filling station kag pagdunar sang pila ka mga kagamitan, kaangay sang aircon, mga pila ka mga reading cards, no, dira sa may bahin sang isa ka daycare center, particular dira sa may bahin sang barangay Kugon, Sigma Capiz, kahapon takna alas sa 5 na sang hapon, no. Kaupod man ang municipal officials, no, sang Sigma Capiz nga ginapangunahan man ni Mayor Dante Rizal Islabon nga nagpadulong dito sa lugar. Kaupod man ang mga official, no, sang barangay Kugon, kag ang presensya man mismo sa mga staff sang DOST Western Visayas sa pag-turnover sang water refilling station, no. Kag kung sa diin sunod diri sa kay Barangay Kapitan Aplasca, dako-dako man ini nga bulig para sa ila, no. Kay bangod gani masaming ginagamit sang pila ka mga residente sa mo iyang barangay, amo ang pagsala gid lamang sang tubig pinaagi sa paghuwad or pagbutang sa galon or sa jug nga may ara sang balas, no, nga amo nga nagaserbe nga ila sini nga ilimnon nga tubig. So pag-abot dira sa lugar, no, nga makita dira nga may ara man sang mga tuburan abi nga mga malapit man sa ila sini nga mga sa ila sini nga mga panimalay pero basi may posibilidad nga hindi bala maging safety imnon no ang ining amo iya nga tubig. So didto no kag nahibaluan nga ining refilling station ang nagagana na kag sarang na nga makaukumodar sa pila ka mga residente dira sa may bahin sa barangay Kugon. Agudtong ati hindi na sila magkadto pa sa iban nga barangay magpabanwa agudtong nga magbakal sang mga ginalon galon nga tubig. So dira na lang sila mapadulong sa may bahin sang barangay Kugon. Malapit gid lamang ini no sa luyo gid lamang sang barangay hall sang barangay Kugon ini nga gin butang ang amo iya nga water refilling station no. May mga kagamitan man nga gindonar para sa mga makabulig man sa mga learners ang isa ka Deaker Center dira sa amo iya nga nga Deaker Center no dira sa may bahin sang barangay Kugon. Agudto nga ti hindi naman sila mag ano blah mag pinamakal pa magpinangita pa nga kun sa din kay kung kaisa nga daan basta mga kabataan gani ang makagamit nagakaladula no nagakalasamad. So mas mayo ina nga gindunaran sila sang DOST Western Visayas. Sa bilog nga Western Visayas ang labing una ini no diri sa may bahin sang barangay Kugon Sigma Capiz no sa pagpanikasugman sunod diri sa kay pinaagi man sa pagpanikasog ni Mayor Dante Rizal Isla Bonyari man ang kabahin sa aton sininga pagapangusisa sa kay punong barangay Jumar Aplasca no ang barangay kapitan sang barangay Kugon Sigma Capiz.
3: Nasa tanan siguro mayong hapon din sa tanan nga pagkalamati. Ako si Jumar Aplasca sang barangay Kugon punong barangay. Kun hinambal mo nga kung ano kada po. Isa gid ini kadako para sa amon kay first time na ang iya budget sini kay 2 million gid ang ila nga ginhatag sa amon. Kag isa man kami ka barangay diri sa bilog nga Capiz. Sa Western Visayas ang ginhatagan sang aton DOST Department of Science and Technology. Isa ang napili diri sa Sigma kag isa man ang barangay ko ang ginhatagan lang.
4: So bali total operated na ni karon kap.
3: Operated na sa sir ano na halos turnover na nila sa akin. Operate na. Pag naka ano na ganyan ganyan naka-start na kami baligya.
4: Paano naton i-operate ni kap? Kag pilabi ang aton sininga hatag sa aton sininga mga residente diri sa bahin sang barangay Kugon.
3: Sa suggestion man sang akon mga kaupod ng mga barangay council, gusto nila nga mag naba ang amon hatag sa amon nga kunduyo. Diri lang sa barangay Kugon. Kasi kung mag-operate naging kami sa amon nga mga kunduyo, bali panabaan amon bali 5 kapisos. Para nga direct nga maabil Manila ang discount halin sa amon.
4: Oo. FNK sabi ka may magkadto di magbakal nga mga kaiping nimo nga mga kabarangayan man diri sa Banwa sang Sigma ginatagaan man aton kap.
3: Siguro diri lang intended man diya sa amon
4: ibot kay. Oo, diri lang anay.
3: Oo, di man amon kaya mag supply to sa ila kay ang isang sa amon nga utility diri daw ay paman kami naka-organize masyado.
4: Ang
3: abi ang subong ando nag pilit mo na nga may discount din mo.
4: Okay. Oo. So ini mga kagamitan naman kap no nga ginahatag sa aton sini nga DOST para sa aton sini nga mga learners.
3: Ina para ina sa aton nga Deaker Center. So isa na ginapasalamatan namon sa DOST kag kabahin man ina ang aton nga Mayor's Office sa pagpamuno ni Mayor Isla Bon. Kun sa diin ini tanan nga mga unit kag kagamitan kundi sa iya siguro basi nagkadto man sa ibang barangay. So daw Kugon, barangay Kugon gid ang iyang ginpili. So isa ina nga ginapasalamatan namo sa LGU Sigma.
4: Oo, sige. Kap may ara kang gusto ipaabot nga mga gusto mo no ihatag nga komentar man sa aton sini nga makauturan pumuluyo diri sa may banwasang Sigma particular diri sa imo barangay kap.
3: Sa barangay sang Kugon siguro ari ang aton nga proyekto
2: aton trupagawen si barangay kapitan Aplasca no sang barangay Kugon na Sigma Capiz. Bali ini siya sa programa no sang Department of Science and Technology ang ginatawag na Community Empowerment through Science and Technology program, no? Kaga sunod man diri paano ini nga na ano dabi, no? Na porsige man sang munisipyo sang Sigma, so coordination gid lamang kaga effort, no? Sunod diri man iya sa mga taga DOST. So mas ilapagit ini nga palap na gun diri sa aton sa probinsya sang Capiz sa mga kabananggayan nga willing nga maka-avail sa sini nga programa, magpadulong gid lamang sa ila sini nga talatapan sa DOST Western Visayas. Balita na gikan diri sa Banwa sang Sigma para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, marabong salamat Katropang Michael Inuslay. Kapatian ng reporter sa aton sa ninyo pagpangalagad mga katropa, sa aton sa ninyo palatuntunan. Di may umaning balita para sa mga taga-barangay Kugon dira sa Sigma. Nga di may magamit na sila da mga kabiyana, no? Ang tubig, di ba? Nga kon sa diin, dako ni nga bagay para sa mga pumuluyo man ining water refilling station nga ni. Yung punto talaga, yun yung man ha. Hindi po kung kaisa mo na abi, no? Kung ginakuan lang bala, hatag lang. Kaysa daw yun, duway man tapangabud lady, kung ano da, no? Pero alagain nyo sa mga katropa natin. Alagain nyo ha, ina nga mga project, okay, dako na nga bagay para da sa inyo. Nang ginapang ninguhaan man sang aton sini nga DOST. Okay, sige, sa katapusan naton mga kabinan nga balita, diri sa aton sini nga pagpangalaga, dapat naman ka mga tripulante, aristado matapos nga nadakpan nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda dira sa may Banwa sang Pilar kag iulayhon na lang katropang Elmer ining 30 anyoso nga wanted nga may kaso nga qualified theft, no? Aristado dira sa Banwa sang Pilar. Sa mga balita katropang Elmer. Live report.
0: Aristado ang apat tanan ka mga tripulante matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o kung ining ginatawag nga siklob sa kalalawran nga sakop sa Banwa sa nga Pilar takna alas 10:30 sa aga kahapon nga adlaw. Ang kilala ining mga nagladakpan nga Sanday alias Leo 43 anyos, boat captain alias Norbin 22 anyos, alias Bernard 24 anyos, kag alias Jewel 37 anyos, lunsay mga residente sa barangay Barusbos, Carles Iloilo. Nakuha diri sa paginakop sa mga tripulante ang isa ka unit sa sakayang pandagat nga nagabalor sa 300,000 pesos. Isa naman ka unit sa diesel engine kag complete set sa mga kagamitan pangdagat nga nagabalor naman sa 200,000 pesos kag mas or minus 180 ka kilo sa mga nagkasari-sari nga mga isda nga ginabulubanta naman nga nagabalor sa 29,000 pesos. Sa karon ining mga nagladakpan ang yara sa kustodiya sa Minro Elgio Panay kasubuman ang mga kagamitan nga nakumpiskar kag natalana ni nga pagapasakaan sa kaso sa pagbayular sa bakin sa or Minro Elgio Pilar ang mga nakumpiskar nga mga kagamitan para sa nagakigo nga disposisyon samtang ini man nagladakpan naman ang natalana nga pagkapasakaan sang kaso sa pagbayular sa Municipal Ordinance Number 1 Series of 1999 sa illegal fishing code sa Banwaya sa Pilar. Sa dugang naton diri nga balita nagapabilin man isa karon sa bahin sa Pilar Municipal Police Station ining isa ka lalaki nga ginakabig other wanted person sa barangay matapos ini siya nga ginserbihan sang warrant of arrest sa barangay San Ramon Pilar Capiz takna las 8:30 sang aga kahapon man nga adlaw. Gikilala ini nga arestado sa kay alias Paul 30 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Girekomendar dire sa nga korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan sa kaso nga qualified theft through falsification of commercial document. Ang ginisyo kaginpirmahan yung Honorable Jose Mauricio E. Gomez, ang presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 71, Barotac Viejo, Iloilo, napitsahan sa nga Hunyo 22, Subong nga tuig. Sa karon, ay harap pa ni sa kustodiya sa Pilar Municipal Police Station ining akusado para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana nga iga turnover sa Court of Regina. Mga balita lagi ka sa Banwa sa Pilar para sa 106.5 XFM News. Ini sa Gyapon si Katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, panabong salamat katropang Elmer Estimar. Nabatian ang report diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. No, sa aton sining palatuntunan. No, so, inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
5: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C. Ako si RJ, naka-vitamin C, active sa klase, kaya lagi healthy.
1: Alright, Santon Vitamin C mga katropa, hindi papabayan ang aton siningalawas. Naprotektahan, ha? Mga kaabyanan, ha? Batok sa mga viruses kag bakterya. No, kaya muning mag-kwan sa inyo ti labi na subong ang aton tiyempo, pabago-bago ang aton sininga panahon. No, sala sa init, sala ka sa lamig, ti uyon gina basta malamig-lamig, uyon gina sa mga bakterya kag mga viruses mga katropa. That's why ngiti dapat mapabili naton nya mabakod ang aton sininga immune system adlaw-adlaw. So mag-inom sang Santon Vitamin C, ang vitamin C nga nanasidik, alkaline base kag nagabulig agod mangin mabakod ang aton sini nga immune system. Ang vitamin C nga halin sa mangustin. That's why may ara sang powerful antioxidant nga kag sumuman may anti-aging, anti-inflammatory kag iban pagid nga mga properties nga nagabulig para naman sa maayo nga pag-function sang aton sini nga lawas. So Santon Vitamin C, no? Tandaan naton, may nagapamangkot sa aton dira, nag-inom nako katropang Jobe, nagligyad nga adlaw, mainom naman. O, dapat na do adlaw gid? Ay, tiyang sabat, yes. Kayang Santon Vitamin, kayang Vitamin C, isa ina ka water soluble na klase sang vitamina. So meaning to say, wala na nagapabilin sa aton sininga lawas. Oh, wala na nagapabilin sa lawas taga kwanina naga upo din na sa aton ihi, sa balhas, o kung palahibi ka dati sa luha eh. Ayoy! So magani kita nyo mga gina-advise kid sa aton sang mga doktor, mga health expert na aton nga magkaon gid kita sa prutas, no? Tutan nga rich in vitamin C mga kaabyanan, no? So pero hindi man tanan sa aton palakaon gid prutas, palakaon gid utan. Oh, diba? Kay ti mahal man ang kwan mo, mahal man ang prutas kun baklon mo gid. Tapos kun mabakal ka, alang-alang ikaw lang to makaon. Oh, kun ang miyembro sa bilog ng pamilya da lima kamote, di ba? So muna, no, sa mga kauturan naton mga kaabyanan, no? So bakal ka dalang sang Santon Vitamin C sa Changi. Sa butika, kung may sa Changi, may ara, kung sa kwanda, ti, butika eh, di ba? Kag mag-inom, adlaw-adlaw, mga katropa. Santon Vitamin C, sarang mabakal, dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa tanan niya mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Pwede mga muka-order online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C.
6: Bullseye!
1: Okay, sige, sa aton sininga pagpangalagad mga biyan, diri sa aton sininga palatuntunan. Manamyaw kita anay, mga katropa. Sa mga nakatutok diri ho. Okay, kay Ma'am Susan Dolor dira ho. Ma'am Susan, kamusta ng Singapore?
7: Good morning!
1: Okay, hindi kin magpauli si Ma'am Susan ha, pag-abot diri sa palatuntunan Bullseye ho sa XFM. Okay, kay Ma'am Nancy Navarro, no, diri sa Barangay Dayaw. No, na kamusta ng parcel da, ma'am?
8: Ayoy!
1: Okay, kay Ma'am Mervic Catalan, no? Nagatutok man diri sa aton sining pagpangalagad. Mayong agalan da sa imo, ma'am, ha? kag sa mga kaupod ba ni mga teachers. Kay Crystal Maria Joy Libardo, no? Good morning man kag kay Maria Elena Dordas, no? Paki-shout out lang ko doda sa beautiful girlie niya kay Rogeline Crystal Joy Libardo, no? Kag kay Mother Marie, kay Mother niya kuno ah, Maria Libardo, always gid nagapamati, ah. Sa aton sini nga pala tuntunan. Sige, salamat. Kay Rafael Turbudigno, kag Sobuman, sa kay Solomon Antonio. Sa inya, good morning katropang Jove, no? Watching live samtang biyahe tricycle diwa sa Banwas ang Pontevedra Galanog, di ang XFM sa radyo sa radyo. Ayos na ayos ang signal diri sa Sitio Hacienda, Barangay Sublangon. Okay, thank you good, no? Keep safe always. Sige, kay happy second year anniversary Sir Job. Oh, salamat Ma'am Nancy, ha. Okay, kay Kwan, kay Nuli Do It, no? Salamat man. Okay. Kay Ernesto Alvarez. Oh, nagapamati ko no sila dira sa May Ligaspi Ilawod sa Barangay 5, no? Sa Matcum Burgos. Okay, sige, kay Marilyn Ibajos, Finis Pantilaga, happy anniversary Sir Job, sige. Base ako na ang isa, baylo ko to sa radyo sang Iloy ko, hindi to daan ka tultol sang Lisoan, kay Bulag na, mayo na kay Pagpaandar mo, XFM dayo na. Ayon! diba? Hindi ka na magpalite, XFM lang. Okay, sige. Maria Gabella Bermejo, good morning also. Kag Rex Data. Okay, kay Ma'am Edna Aguilion Bores. Nagapamati subong, no? Okay, happy anniversary XFM Rojas, no? More power and more followers pa. Buligan nyo lang kita dira, no? Para magmurang aton yung mga listeners and followers. Okay, kay Luisa Katala Nagihap, good morning katropang Joven, no? Happy anniversary sir. Tagaim ang koradyo kay ang CP ako na gamit to, pamati sa inyo. Hindi magamit CP ko kung nakasaksak ang speaker, padala lang kay katropang Ira. Easy oh, lapit tayo man lang kami diriya. Oh, grabe ha. Ang kay Ira na lang abing kuha. Okay, sige. Kay Nanay Lorna Rizano Visto, kag Tatay Glenn. Mayong aga lang da, no? Te, kumusta na tong kwan? Ang order ko, okay na to. Nay Lorna. Kwan na sila. Pa-order sila da sa kwan, no? Kung gusto nyo pa-order siomay. Mga fishball, kikyam, kag mga kwan. Ka-order na da sila sa siomay ni Gogo. Dira sa kuno sa Barangay 8 sa may anong street kanina da inyo da nay okay ma-deliver na sa karon nag-order ko to. Okay, Daryl Fuerte, ari man, no? Okay, citizens arrest kuno pwede man na ay kun maisog ka pwede man na kun maoy nagid guro kag daw piho mo. Okay, kay Monroy Arroyo, good morning katropang Joven, always nagapamati sa programa mo. Okay, sige, salamat ha. Subong man, good morning Sir Jobs. Palagi kami nagapamati diri sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. So, pa-shoutout lang sa palangga ko kay Ira Jaime Arceg. Oh, grabe, palunggo no gidyo. Okay, sige. Good morning Sir Jobs. Happy second anniversary. Sige. William Calmerin, good morning also. Kag kay Natalie Escalona Badoles, no, nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay, honey, happy anniversary man ko no. Mebs Anisco dire sa may Pamcrete Boys. Terik Toda, tropang Buklan kag mga Marites, no, sa Five Cell Boys class members. Okay, salamat ha. Okay, Teacher Eileen, Anis ko aringke dira sa Barangay Bara, no? O sa Bara Elementary School. Sa tanan nga teaching staff dira sa inyo tanan-tanan.
6: Good morning!
1: Balik klase na, ha? Okay, happy birthday kay Watchman Joey Bogart Catalan. Okay, sumuman sa kay Joffrey Ariel Romero Distura kag tropang Chris Blanca Flor Concepcion.